0: nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskupin ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kadahigong niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug phytoterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Gulay, mangustin, palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang na paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, may ang kaipitibo. Visionix Plus, mamalit sa inyong mga sugong butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:14 na mga katropa. Katropa ka Philip, kining mong time check. Ito at giriga nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape niya, adunay glutathione, doon na po ni collagen mga katropa, magkapaputi. And of course, magkapahamis sa tuaga panita. Di akong tabang ni katropa ka Philip, gumikan kay Stevia pot ang gigamit nga matang sa pampatamis mga katropa. Kaya kay Stevia, natural nga matang sa pampatamis, di mo saka ang imong blood sugar level. So luwas kayong imnon, mag-Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye!
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay Tinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas data popule. Nesese non esse. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini. Way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot dinhi nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye. Welcome sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ang Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Miyerkules. Adlaw nga Webes, mga katropa. Pizza Nuebes sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako rin ay eskatropa ka John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom iost lukindi e. Sit itcham iost olinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag ganyang tanan. Yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
2: Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Good morning! Marakape!
3: Kapi-kapi sa taledro. Kani, kani, porti. Yung lamias. Santon kong Japon. Kay kami ng kong tao.
4: Oh, no. Talami, abito. Nagkadugay ko.
3: Ang kadang nindot na. Ang kadang, diba? Ang kadang nindot na, no? Kay kadang inikabot na to, Rap. Ang baso ready na. Pero, dugay ako nagka-parking. Gani, ha? Nagsituyo ko. Okay, Japon. Katropag ka, Philip. Okay, right. Og nagka-parking pa kong sa'yo. Kuan, gana, inod ng bunga. Wapay kape. Ayaw! Hindi, balihin ko.
4: Advantage or disadvantage.
3: Nagka-parking man ko. Niya, nibalihin ko. Kaya nauna na ko. Kaya basig mag-programa. Matrason na ba? Ayaw! Ako kung itawagas si Jandre nga. Anong, swap sa tanong. Kay...
4: Ay, kabalaka. Kay inigoman sa itong station dito. Na naman kay designated parking slot yun dito. Iguman.
3: Layo pa man sa ito katropa ka Philip.
4: Sila at
3: survive,
4: least
3: na
4: coming.
3: Na kontraming Alex Comintado.
5: Ah, nalasan.
4: Why na buklan?
3: Wala sa wala sa ninon, wala sa ninon. Papa man niwa, unya na natulibak ko, no, bumata na sa Alex Comintado. Pwede nga si pare na ko, JR Aliganga. Pre, may buntag.
4: Oy, good morning.
3: Nagduwa mi gabi ka katropa ka Philip. Kau ba namin, JR?
4: Philip,
3: wala gamay, di malasa, lagi na ko lagi.
5: Akong ikaw na hindi malas?
3: Sobra ka ba yung tiya kong free throw? O pat, naging shot?
4: Agabihan naman.
3: Ako magitan na, o matay, grabe yan.
4: Pati
3: isang sakita, mamuspos, oy!
4: Mabahol, baka free throw, baka na, pero binunalay si Day.
3: Grabe. Bitaw, good morning, Day. Kuya Carl Omega, kuya, may buntag na.
4: Oy, Kuya Carl.
3: Wabak ko na yung objection, Your Honor. Raise ko, taratatad.
4: Taratatad,
3: say, pare. DJ Chris Scorpion, may buntag.
4: Oy, good morning, that's cute.
3: Consiel Christian Amodia, Cons.
4: Oy, Cons, good morning, Cons. Ako na ikaw bang Consiel.
3: Abay na ko, Japit Candol, namina po doon ba? May buntag na ba, ha?
4: Katropang Lisnat Adinog, dina sa Tabuan, good morning.
3: Oy, good morning, good morning.
4: Classic Hardware sa Holbot Sino, boys.
3: Of course, dere sila si katropang Kuya Jaime Alcazar.
4: Oy, kita kita dia sa of course, The Pizza Stackress. Kaya pa gyapon sila diya?
3: Na gyapon. Teritoryo ko na kaniadto dihan lugar gihawakan ko nagpila ka tuig. Ito ka tuig gihawakan ko na din Pirono.
4: Tanang makita mo na Pirono, ikaw may resumble.
3: Adin, awadin. Makibaw na ta. Bitaw ay, good morning mga sakop niya dyan. Sa Maya Pirono, katropag Philip, of course.
4: Yeah, mga partner.
3: Tuwa nga to, akong sakinan o sa kay na Giboy na San mangin.
4: Giboy na San to.
5: Ay,
4: so, mo nagingon nga. Ipahatol sa niya dito kay pa, ay nagtingog.
3: Katropang Philip, party na sa kuan, ganang ato ang pag, maningil, magunang sakinan. Ay, ako, natimingan yung ko eh.
4: Ah, lagi lang.
3: Ay, na to.
4: Ma'am Lorna Margarita, good morning. Des Barangay Sambag Dos.
3: Good morning, good morning. Imagine na, kabainti ko na ka-itsag pritro, kapila ka kumpuspusi.
4: Karong hapon mo. Atay.
3: Nakiduwa rin. Salasal. Nauli-ulian, magamayin e kong hangin. Pero ang toho duha pagyapon. Ang hangin, okay ra, maka... Sokol, magkagdi mo... Kamay ragsaba lang.
4: Hindi, basta kayo ka na ha, magawas.
3: Hindi, kayo ka na, labi na, lingaw kayo mong duha, gabi kayo medyo dikit mang duha. Sa nakalabaw, migmayo, dire na mas fourth quarter. Kamis pa rin siya, duha, migabi, si Diggs Kapinpin, may buntag.
4: Oy, Diggs, good morning, Diggs.
3: Lukoy ko nung kayo nang igosik ko gabi, wakoy, nandaw na inyo, ha? Ako, loy, kayo ko, ay, grabe.
4: Yan naman, yan naman. Pusan
3: ko, di mo maluoy, nakurong man.
4: Mga lagom, ganito lang to sila gawin mga lagom-lagom.
3: Tama, baon, kaya itumon biya ko biya, og puspusan ko, itong biya ko. So di kayo maklaro. Og si parin ako, arsot may puspusan, bisag ba naalan ni mo gamay?
4: Oo, mamuha.
3: Anna, mupuang pangit. Ay, si Rick Jun Kapua, may buntag niya.
4: Rick, good morning, Rick. Lingan, Arlene Artajo, good morning.
3: Baga taga naalan, may buntag. Ulysses Alfera Sayago, good morning. Ani ya katropag, oy katropang Rebox na buhi nagis katropang Rebox.
4: Wala din mo pick up sa katropang Rebox.
3: Asa? Wala kay kanang amuha katropang Philip Stricto man og di kabutan tiri sa di. Ang gibasihan na mo ang lista mas skuda skwinta.
4: Good morning.
3: Ang among liga katropang Philip para ra na sa mga tagalutak. Mga botante ra na sa lutak.
4: Ikaw may organize na para 2028 siguro.
3: Dili sa na sa kon na iski. Sa iski na katropang Philip.
4: Pero
3: wala sad. Ilahan na ilahan na kita. Igor ako ni appeal in town sa liga katropang Philip. Hindi ah mami sa kaning senior ray ba?
4: Senior ray. 35 up.
3: Adi sa na 35. Una gino.
4: Asama na eh.
3: Kuan
4: ah, open.
3: Dili open eh, open eh. Og ganahan ka nga kuan muduwa dito, pwede ra. Basta di lang sa kamubos 25.
4: Di mo. Zero okay, zero.
3: Adua kami ka uban. Si Abis player gabi.
4: Di.
3: Wala man sa namasa kon. Ay, good morning na Mina de Rosmari sa nako si Silin.
4: Ay, maaari ni mo Silin. Good morning.
3: Kuam ni, asawa ni Perjian.
4: Okay.
3: Koyogin na ni CR, inigas mo duwa na to. Ay, daghang yung mamakpak, pero iwat man, kay Lugtak Masintro. Iwat man,
4: di. Pwede mo naman itong mga apuhan na to. Ay, dog, ay, nanon, nila
3: sa upag, mga nanaw, mga batanon. Oh, sad, lagi, kaso kay mamakpak, kunya, magkuya naman, huwag di magkuya, mublis.
4: Katay, mo, ano yung ginagatong mga darun ron?
3: O, na, kasi gano'y magkuya na.
4: O, kuya.
3: O, di, baka, makita ta nga. Kana mga
4: bitahan ko na ko.
3: Bitahan. Tay mo bliss na may noon.
4: Ko na. Bitahan ko kuya. Akin na may yung tito.
3: Lagi mo ba? Good morning, Altea Bato Malaki Puntilias. Good morning. Si Jesus Caniete Celestial. Good morning. Sumagay taga Basak, Lapu-Lapu City.
4: Good morning.
3: Kagandagan ang nang matag sa iyo.
4: Kagandagan. Sa Mila Villa Mori.
3: Chang Sifo. Good morning, De Chang. Ha?
4: Anya si Christopher Alisna na minaw sa kauban si Ma'am Rosalie Villamor. Matod pa niya nga shout out sa ako ang kaipon. Akan eh, proud kayo si Ma'am Rosabilia Villamor. Yan, partner.
3: Salamat kayo. Salamat kayo, madam.
4: Edson Limpango, good morning. Dire Suntungan, Basak, Lapu-Lapu City. Mga tricycle driver silang Ampog, Dansoy, Robin, Tiyoy, Bunyong, Iking, Maning, Og, ang tindera si Leia. Thanks, mga katrapan. Anoy!
3: Good morning, day. Sa kong mga classmate kanya ito, si IT. Sos, naasa may liga rito.
4: Nasad?
3: Yun sa mga kabats na mo ba? Kanang dilingon sa amurang kurso.
4: Oh, sa kwala,
3: Inter-department. Inter-department. Yapon, na. Ni Chad ako sa Brad Is. Gabi, gapil ko rito.
4: Gapil ka?
3: Niya, naam. Open na may mga varsity. Ko alak, pila-pila na. Aray na lang ko sa mga kuan ka ng katayo itong mga mahay sa kayo. Kaya hindi matamos siya, hindi ha.
4: Nasa yung mga varsity.
3: Di, wala may limit. Pwede man ka trabang pili. As long as
4: varsity.
3: Pwede, lagi po.
4: Na, ako ba ni Banga? Nagduha. Ay, wala may focus.
3: Ay, wala may mag-aigot.
4: Abawasan lagi.
3: Di naman taka daro-daro. Pero hindi na ginda ko ha. Di madao. Roland Hernani, may buntag niya. O niya si Dureyday. Yaha, good morning. Watching from Hong Kong. Salamat kay niyo tanan.
4: Bok Marvin, Gablinis, Kababat, good morning. Welcome to Paluri pa shout out. Dinisa so good. Back to USA na next week na idol.
3: Ay,
4: maglabas sa tao. Oy, balik siya sa Amerika.
3: Kisa man si
4: Bok Marvin, Gablinis, Kababat.
3: Asa naman akong chocolate?
4: Inigbal. Ayun, asa dal naman ni sa dire. Mabalik na siya sa US.
3: Dina pa na sunod
4: balik.
3: 'Di ba? Naa pa na gipantapigan diyang mga gatong ko ana Cloud 9. Mahora biya ka nga mangita magitag chocolate.
4: Lagi na ato ning at niyan si Bok Marvin ini abot sa airport.
3: Katong sa bitsopi ba? Ay nako.
4: Okay, Taburada Jera, good morning. Yeah, pa shout out sa birthday. Pag-greet sir, birthday ron sa kong anak nga si Kate Gabriel. Iyahang ika-36.
3: Oh, happy happy birthday. Magbayar ka ni 40, mag-36. Magkalig ka 36, butang. Sa mama, wala tayong idara ka na.
4: Ay, lasag tinyo.
3: Grabe sa naman.
4: Pasigma ko ang Bahama.
3: 36 ko taon. Niyagi na akong 36. Kaya huwag magkakunod
4: siya. Huwag naman ko nag-birthday pag humanay yung 36. 36 niya mo.
3: Pero anyways, katropa ka Philip. Dito maglangay mga katropa. Rin at astog bagahis kutanan. Pero apan sa di pagkatropang rap-rap, sa di patamu atos to baga topic, standby mo kay update lang tabaga katropa sa gipahigayon nga impeachment batok kang VP Sara kaghapong adlaw. Umikan kay nakabaos gapon ang depensa katropa ka Philip. Kung atong
4: day one.
3: Ang day one, ang atong alamat niya, hashtag.
4: Hashtag.
3: Ang hashtag nito sa day one, laway.
4: Laway.
3: Sa day two, hashtag sipon. Ang taga-ato, ang abogado atong dito, porti may yung kalmaha. Idol kayo ako, si attorney
4: Amando Ligutan.
3: Naghapong adlaw, gisapot, ay!
4: Why, nga ano, sir?
3: Gisapot ka, wa!
4: Very patient.
3: So, gisapot ka, wa!
4: Wala, ay!
3: Wa! Wa! Mahoy na obserbaran ni Senate President Cheese Escudero.
4: Pero in fairness, yung Trump, exactly, believe ko, Cheese,
3: ha?
4: The way he handles the impeachment.
3: Okay, Rashad. Okay, kaya okay, ma-imagine ka mo, si Win Gatsalian mo'y mudang.
4: Na, naghanas mga memes o mga AI ka ng lutaw.
3: Okay, ngayon nga.
4: Iba ang mga
3: objection. Gahapon.
4: Limang ka nga. Either si Win ga.
3: Oh, na-idaghanay. Na-sinias. Katong may grabe yung katrending nga, pero katropa ka Philip.
4: Itong SP, ayaw taon.
3: Gahapong adlaw mga katrang. Kani, ato pangutanong prosecution, mingon sila nga, amo nilong si Manaha. Huwag dipinsa sa mga pangingon, pa pangutanong sa ka, amo gipunin.
4: Amo gipunin.
3: Ayahay mo ginasiran
4: niya. O saan, mabalik pa rin sila o wala na?
3: Karong adlaw. Na, atong siren karong taon. Now, katropang Philip, ni atong dito, akong tanaw yun, paburyo kayo ang prosecution. Taliwa sa pagto sa sipon pero sorry kay
4: alas.
3: May na-trending kibaw na kanyang mga tao. Pero kalmado kayong abogado magus prosecution.
4: Hinog kayo. Ni Berhiligutan.
3: Pero gahapong adlaw, nawagtang ang kakalma. Nawagtang ang komposor. Ang gahapon, ang gasigi, panungog, ang dipinsa, usap. Nawagtang, niyong ko sis, sabi niya nga, para makagisapot siya. Awa!
4: Ito na nanggi.
3: Ako na, ito nanggi. Gi-exaggerate ba? Pero,
4: di man na makaingon ang presiding officer that you are out of patience kung iyang naobserbahan nga, kalma ka.
3: Sige, sa padlong. Di ba, itong dito, gihimong memes ang dipinsa kay sigig object. No, gahapon, ang prosecution, sigig object sa. Nakabaos! Pero ato ng siren ron taon.
4: Only objection.
3: Gumikan kay taliwala baga katropa sa ilang gipresentar dito, gakuntis man tong mga abogado. Wapag yapon maprobar katropang Philip
4: kung
3: ang kining ibutang lang na to ha og tino kay ang gitiknikal man nigod. Kaysa akong tanaw sa four counts ang pinaka paborgyud sa kining prosecution is katong first count. Kay the rest of the counts matay mailhan gyud kadto sa madriaga. Dokumento ay bieto. Now katropang Philip og galisod ang prosecution sa first count. Samot na ni sa second, third o fourth.
4: Most probably, presume mabli ka na yung first count, ka na yung first article of impeachment.
3: Dako magyog.
4: Pabor, gyud, unta ni.
3: Pabor gyud unta ni sa prosecution nga naman. Dili naman gud lalisonon kung si VP Sara ba to. Naibong bitaw ko na unsa man ning prosecution nga ila pa man nga presenter man sila ingon ani nga matang sa witness nga unta wala may ni contest. Kung si VP Sara ba to. Ha? Wala man na din nilales kay Sara man gyud to.
4: Pero even the whole nation knows katropang dyan
3: si Sara gyud to.
4: The vice president.
3: Ang atong tanaw na lang dia, doon na ba siya'y intensyon? Ikaduha, doon na ba'y plot? Ikatulo, katropang Philip, doon na ba'y gihayar ng hitman? Now, ugna amang gani na, tanawon pa matsan ni kay ang conditional threat o sa may silot, ana. Appeal ba na sa gitawag nila o sa laod nga makapa-impeach sa usa ka-impeachable officer diris atong nasod? Kay for example, naaka sa nakita na ana mo gitay mga anak. Si pare na ko JR na may anak man eh. Unya si Atsoy, akong kinugos man na. Padong na nimo litaw, magibog-ibog. For example, si pare JR mo ana siya nga, ikaw Choy. Baka pabuntis kay ka, dunggabon ti ka. So, dunay threat. Kay ingon man dunggabon or patyon ti ka. Pero conditional.
4: Conditional.
3: Siya, o niya pa makadungka mo, no? Magkapabuntis o bata pa kayo. Now, sa laon ba na? Muna'y na kong pagkakasana.
4: So, muna'y ang i-establish.
3: Kala mo yan.
4: Sa prosecution, whether tiya, it was.
3: May punto ni Idol na ko, Sal Panilog, hapong adlaw. Ingo, Sal nga, okay, nag-presentar mo diha og mga witness, maayaw mo diyang mo-deliver, but, ang lintungan na iini katropang Philip, boto nagkapuntos si Nadori sa Ontiveros.
4: Was the threat consummated?
3: Oh, gawas nga, makonsummate katropang Philip, butang na itong naani nga threat. Makonsider ba na as impeachable offense?
2: Bulsa!
3: Iha, unta to ang linyadas argumento sa prosekusyon. Kaya kato, gahapon, igo pa man ako nahon na katropang Philip, huwag ka nang pagpresentar pa man siya katong witness or pag admissible ba kining maong ebidensya. Kana given on tanan butang na to admissible kay Sara man gito wa may ni deny.
4: Ang tanang tao sa Pilipinas na kay Bao that it
3: si
4: was
3: Sara gito. Now ang problema do na ba siya intention? Kani ana mang defense gapon niya. Kuan man ni kanang Sara was not speaking as vice president atong higayuna. But as inahan or amo sa iyong mga sakop ang gipit maayo kaya ito nang itabu ang katropang Philip.
4: Pero dito sa presumption. Dito sa presumption. Yes. How can you detach your position to yourself katropang Jan Lee?
3: Pero minibinsa man saan sila. Hilabi na nga wapag una si BBM wagali mo file kaso na appeal mo to.
4: Wala.
3: So nga wamlagi na mo palag na Smartin.
4: Wamlagi mo palag from all this.
3: Diba? Na, si
4: palag na Smartin.
3: Yan na ang mga experts gapon siya ga. Nganong mahadlok mamugpati? Mga expert ha? Tawag ko na itong expert. Katong mga naka, ang expert, ako pasabot, katong mga naka-training og 2 weeks.
4: 2 weeks? Okay, 2 weeks.
3: Katong mga, malay mga expert.
4: Intensive training. Intensive.
3: Intensive training. Expert na siya kay,
4: expert.
3: Para mapresentar ang usa kay electronic evidence, aron dawato na nga to, admissible korte, kinanglan kag expert opinion. So,
4: human,
3: mo training kag doak si Mana. Saga, manong mahadlok mamumpat yun si BBM? Si Lisa o si
4: former House Speaker
3: Martin Romualdez. Nga, pati yun dahil sa ninyo, Sara. Kaya ang hingon mga ditong Sara, kung mamatay gali ko, patyaning tulosad.
2: Bulsa.
3: Wala man to gaingon si Sara nga patyaning tulo. Ang iyang gingon nga, kumamatay ko.
4: Conditional lagi.
3: Manabla ba? For example, ikaw.
4: Patyan ko ni mo.
3: Ano patyan mati ka amigo makita?
4: Di ba? Sample ba? Sample.
3: Mana ko nga, for example, di lang kita ito yung example. Kisama rin itong listener atong pwede nito.
4: Si...
3: Katropang Rebox.
4: Rebox?
3: For example, kaya sa katropang Rebox na ni anak ka ulitaw.
4: Ulitaw, okay.
3: Unya, mingon siya nga, buntis lang yun. Mamamin na ito. Mamamin na kasagaran dyan kay...
4: Di ane lang. Kung makapatay sa niya anak. Kapatay ka yun. Pati yun sa tingin.
3: For example, di mayo. Si katropang Rebox, doon ay anak nga grade 1.
4: Grade 1, okay, sige.
3: Sampo lang nahawa pa man siya anak ng grade 1. Wa may grade 1 ron siya. Dako naman yung bata.
4: Ni grade 1.
3: Sos mo ana si Katropang Rebox. Makataigi ka sa eskulahan. Pusposan si ka.
4: Isa na yun, na yun.
3: Example man na, ang pagpuspos sa bata ron, uy.
4: Makaihi lang, makaihi.
3: Hindi, example man nga ako. Ang pagpuspos sa bata, Katropang Philip, sa laod naman aron. Sa dabios naman, di naman bariya sa una. Pero, wapa puspos eh. Ang pangutanan ako, saan na ba? Na, kaya hindi nga mag-ibauran man. Bahal lang makanunggab kag lapis dong. Basta nilang yung kamaka,
4: ang kuyaw niya katropang dyan, Lee, kung mahitabo na ang nag nagbaod ang nag
3: kana niya
4: kanang kuan ba kanang nagbaod ba
3: wala bisan pa mangani og imo nang gi hulga o niya na matay gyud simbak kulang. Although, usakas mga pasanginlan, but pasangil alone is not enough.
4: Right.
3: Kinanglan niya pa ng probar nga ikay nanugo or ikay gapusil. Stand by rin to, tiwason to ni Katropang Philip. Check ko na na to rin, Katropang Raprap, kaya sunog, no? Kaya sunog, smay, Lopez, Manindapita, Katropang Raprap, Timbri, Kugnaanas, Katropang Eric Amaro. Stand by sa mga katropa kay karunta to, check na to ang pag-asa baktan.
4: Okay, nagkagrabe.
3: Kaya nagkagrabe kining super typhoon Inday. Although, di man mo landfalls Pilipinas, pero nako kayo ang scope niya katropag Philip. O niya, grabing hangin. Dito's Manila, gabaha na. Nagana kayo rong ga-deklarar o gulay klase.
4: Yamara ba di itong... Mindanao.
3: Oh.
4: There is ato sa Central Visayas.
3: Dako ang magiging bagyo hagot.
4: Dako.
3: Unya, kusog pa ni bagyong Odet. Although, dili man ni directly mo landfall dress ato. Beato, i-check ko na, katropa, garap-rap. Nagka-standby na speakers linya, mga katropa. Kugihan kayo na to nga angkor. Wag gila ang magkapuli ni katropa nga ni Regal. Exclusive na niya.
4: Sabot na
3: na. Yeah, sabot na mo nga. Doon na mo yung exclusivity clause.
4: Exclusivity. Exclusivity.
3: Ato nga i-check na speakers linya sa katropang Eric Amaro.
2: Live report.
3: Good morning, Katropang Eric. Kumusta man diya, sunog?
6: Mayong good morning, Katropang Janlin. Mayong good morning, Katropang Philip, mga kaigsunan. Taroon din is may A. Lopez crossing Balaga Street, no? Student sa Sugbo, Katropang Janlin. Ito, pakita ninyo po, no? Mauni akong background diri, mauni ang panintawad. Upati siya ka two-story nga balay. Mura siya o kanang sikit-sikit siya, Katropang Janlin. Niya ang upat na ugdaw yun no? Sa itubaw nga sunog karong buntag lang ha? Dili usab sa kinipog Balaga Street corner A. Lopez Street habig na nis 5-8 labangon Cebu City kagina visible black smoke habitan ba ito katapan dyan pero pagkabot na ito din ubay-ubay naman sa ang mga sakop sa kabumbiruhan ang nakapasirit o gatubig inundan. Gani, karong mga orasa, far out na, Katropang Janlin, Katropang Philip, pagkakahigalaan o kung nalang ginintaw ni. Ato ipakita ang sitwasyon karon na kay ni pull out naman po ang atosab na kabumbiruhan, Katropang Janlin. Mauni ang aftermath no, sa ni Ulbong Sunog diri. So mauni ato ipakita. Sa mga nagpaminaw sa radio, ato ilagway, two-story, semi-concrete ng mga panimalay, ang ubos, konkreto ang ibabaw, kay kinipong main object, matiyagit, kahoy, nagdibo. At kaigso na, low and down yan, nakahilag ito ng uban at mga nasunugan rin, Katropang Janlin, Katropang Philip, mga ito na kayo, back to zero, ginin naman pag sila.
4: Katropang Eric, imong signal, medyo nabawg-bawg.
6: Kwan ng signal din, low bender po ng signal din.
4: Low bender na din. Ayaw lang sa glakaw kay Katropang Eric, stay where the signal is strength.
3: Moraga, di gid magsilbi ka tropang rap-rap. Pwede man nga i-kuan lang kanang murag nag-live varons ka tropang Benji Talese. Kidoy reporter na to ron dito. Nag-live ka tropang Bentals. Katungoy ko ang source rap pug mahimo. Nag-live na mas Bentals dito. Or kaganiha man eh. Ka tropang Eric.
6: Ka tropang Janli, balik ang tribute sa
4: Hunong lang ka tropang Eric kung asa ang signal nga kusog.
6: Sige. Kumusta man ito signal ro? Ni ko naman ta ni blessing naman tag balik 3-4.
3: Katropang Eric, usa man ning nasunog si Dos Andanas.
6: Dos Andanas semi concrete katropang diyan ni kinami say portion pod nga siminto ang ubos nga bahin pod niya.
4: So ang mixed material.
6: Tungod sa kung ano ni, kaning pag-ulbo sa sunog, second floor niya nagsugod sa light materials nga site niya. Moto nga, gikaon yun din.
3: Balay, kanang balay ni sa katrobang Eric.
1: Compound, or, compound ni Eric.
3: Compound,
1: or onsa?
6: Compound style dito.
3: Paabangan, paabangan ni siya.
6: Paabangan ng mga tag two story ng mga Patimalay. Mm-hmm. Kung pat ka nag-sikit-sikit, mao ni Forma ni katrobang dyan ni katrobang Eric.
3: So, ang katong nga lang ane, maoy, concrete. Ang babaw,
6: walang gani, no? Mura, importer man siguro concrete ane, kaya hubos ka tumang dyan, eh. Di ikin na po, ka na, pangit puro siminto. Walang siya, iya lang atubangan, boy, siminto. Loyo, ka na, kahol na po, tumang dyan, mga kahigalaan po, dyan niya. Natang tayo mga hinabi, trik na, ka na, kilak in town, kay, mga sila, napira ta sila santon coffee mix ka tumang dyan, sa, eh, ulbo man yung kayo niya. Wa, yun sila eh, nadawa, nakuha, na...
1: Nasalbar.
6: Nasalbar sila mga gamit kay porting paspasa sa kayo nga mikaon usab sa mga light materials part. Aning mao nga, akining four... Paan po, no? Murang four section nga kinipong tag-two-story nga.
1: Four unit apartment na, katrapang Eric.
6: Katrapang Philip?
1: Four unit apartment na din ha. Unsa man yung orasa na itabo ang sunog, katrapang Eric?
6: Walang ni, no? Katapag magpasado alas 7 ba ni? Or alas 8 na sa kabuntagon.
1: So, karoon lang yun eh? Bago lang yun eh?
6: Sakto na, katapag saan eh. No, luya po sa... Gagani, na yung mga pets in town din nga na-appeal pa katapag saan eh. Sabi ni si tatay, kanang aray tayo din sa kuwami. Si tatay mo eh.
7: Sige ya.
6: Ay, kasi pangalan to,
7: Salvador Abeliana.
6: Ikaw, tag-iya na yung sasad. Balay yung sasad.
7: Hindi, ikaw yung tag-iya. Kung paon mo ni. Ako rin administrator.
6: Kinsa
7: mag-itag-iya? Teka na. Kung nangampatay na kung mag-inikan, no? By subject for...
6: So sa inyong pamilya.
1: Ah, sa ilan yung pamilya?
6: Dugay na niya tukod din mga 19 kon ba ni?
7: Ay ida na ko si 24. Ida lang ka. Kataro ko na nana.
6: Dugay na kini.
7: Wala lang ni mabahin niyo kay. Wala lang ni mabahin niyo. Wala pa, bahin mo pa.
1: Ayota na lang bahin nun na tay.
6: Pamilya na kabang din.
7: Wala gila unom.
6: Unom ka pamilya. So kwali semi-concrete man ini ang ubos kani pong siminto ang babaw ini pong kahoy
7: ano kay
6: dili ka ganyan pagkasunog

0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ay, lalong gamugot mo na imong dagway.
3: Ah, sakit ka akong tiyan lula.
2: Yan naman.
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Magbuwag ito yung sika ka. Tihig ka kang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
8: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
7: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
10: Abli na!
11: Abli na!
10: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: Celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:01 na, mga katropa. Kining maong time check, getod giri ka nato sa Santhone Plus Gold. Dekong tabang katropang Philip, alang sa to ang pang-adlaw-adlaw nga proteksyon sa to ang lawas. Importante kayong mag-Santhone Plus Gold, halabi na gantong mga kaigsoonan na to. Nga na problema, gumikan sa high blood. Na problema, katropang Philip, gumikan sa diabetes. Katong mga dunay, mga inflammation sa lawas, cyst, tumor, bato ka na o huwag tangon sa Santhone Plus Gold. Tumari lang, doon kakapsulas buntag, duas udtog, duas gabi, o sa kaoras, humanimog kaon for 1 month. After 1 month, tag-usa-usan lang na katropa ka Philip. O niya, na atay nagaga stocks, di address sa tuag si Bianan. Ubos good, ya, di sa may Z Plaza building. That's ground floor na ato ang Yes to Health Store /
3: Ubos ragyan sa ato ang station.
2: Yes. Santhone Plus Gold, it supports your health.
1: Bullseye. XFM. Weather update. Weather
2: now, update. Check on nato ang pag-asa, Bactan. O sa nabay latest, magkakatropan ining bagyong si Inday. Ingon man, o sa may epekto ini sa atong nasod o sa uban pang mga lugar, labi na gidre sa ato Subo. Naka-standby na speakers linyas, katropang Manny John Agbay.
1: Live report.
2: Katropang Manny, good morning, sir.
4: Yes, good morning, sir. Sir, also lang so king tig paminaw. Mukha niya ito ang latest weather update para sa itong ibang tayong bagyong nga si Inday. Ang bagyong si Inday, medyo nahinay kini, pero nagsan na lang ka-typhoon category. Samtang nag-iok, progress, northwest. O gas of 4 a.m. ganiha, ang sentro sa mata ng typhoon nga si Inday, kaya nasipat ang kini nga nasa 925 km east of northern Luzon. Kini si typhoon Inday, natalaga lang sa hangin nga mabot ang 125 km/h. Doon sa sentro, gastinate nga mabot ang 215 km/h. Iyan ang movement. Sa west-northwest, sa kakustong niya 20 km/h. O para siya ang forecast track o intensity, tingin si Typhoon Inday, mag-intensity niya siya ang kakustong na sa typhoon category, hantog na namagawa siya sa far, karong sa Pado. And yung forecast nga landfall scenario, dali sa may northern portion sa Taiwan, ay dali ka sa Pado sa buntag, o dali sa may mainland China sa Sunday sa buntag. And sa pagkakaroon, less likely nga po niyang landfall sinayo bisa ka sa party sa itong nasod. O nakasaka gito, ang typical site ng wind signal number 1, yun sa Batanes, Cagayan Islands, Apil ng Baboyan Islands, at Isabela, northeastern portion sa Quirino, Apayao, northern portion sa Abra, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province, eastern portion sa Iqbao, Ilocos Norte, northern portion sa Aurora, o northern portion, o central portion sa Catalvanes. Yun yung mga lugar ha, nga under the signal number 1 kay Makasnati o 39 ngayon na sa 61 km/h nga hangin sa sunod niya 36 hours. Kung para sa itong forecast, weather condition pala karong lawa para din sa mitosibulapit ng sarili o Central Visayas kay Makasnati sa o bundagan mo niya. Kung saan yun yung mga chance ang itong mga isolated ng mga rain showers and thunderstorms, hindi ka na ang southwest monsoon o habagat na ginhans ni Typhoon Inday. O para sa kanyang sa itong hangin at kadagatan, ang Cebu, Visayas, kimakas natin ka o kasarangan dito na sa pasog na hangin na nagagitan sa Batangasad, Pan, dinambalod sa tuwang karagatan. Kasarangan dito na sa makusog ang mga pagbalod. Sa buka karoon, wala kayo giising ang gilmarin din sa Subo, pero ang mga pag-iabisuhan, ito na yung mga gagmay sa kinang panglagat, na binatawang misga nga di usap mulawig karoon mga panahon na nagdaan yung pagkabalaron sa tuwang karagatan. Kini sa Subo, atong dagat ni Taob, alas 5:01 sa Arnaon, muna sa alas 12, also sa Udto. Temperatura, karamat lawa, 26 na ito na sa 32 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan ha, alas 5:08 sa buntag, sunset, sunrise G sa hapon.
3: Sir Manny!
4: With the update, kini si Marjan Agbari, maayang butag.
3: Sir Manny!
4: Yes, sir.
3: Sir, si katropang Philip Sirohano ni, si katropang Janli. Sir, ang ubay-ubay sa ito ang mga LGU sa Negros Oriental o sa Occidental, may kansila sa ilahang klase karon o gugmang adlaw, di ba ni makaapikto sa sir, diri sa ato?
4: Yes, sir. Diri na sa ato, diri sa Central Visayas, kaya kita maapiktuhan na ni Totus o Habagat. kuning tungod aning kuan naman nag-alyat ng Negros Island. So ang pagtuhan lang yan yung sa Negros Island kaning Negros Occidental o Negros Binisan ito Cebu ay light to moderate rains ng ato ang ulan pero ato ang hangin ay kasarangan din niya pinasapusog ang Baloron atong kadagatan.
3: Praise the Lord, sir. Mihinay na si Bagyong Inday pero dinis ato, sir, or sa entire Philippines, posible ba kining mulanfall or dili ni makatugpa diri sa ato?
4: Dili ni makalanfall, sir, isang part atong nasa.
3: Okay, so ang kaning mga nasinati na to,
2: hinungaw lang ni.
3: Hinungaw ni.
4: Sa mga karon, sir, kaning nasinati na to na hangin-hangin ito sa habagat na ginhans ni Typhoon Inday. So wala ni direktang epekto kaning si Typhoon Inday na isang sa part sa tunasod. Pero kaning habagat, huwag kaning hangin
3: Dere sa Visaya, sir, wak mo yung mga gale warning?
4: Sa pagkaroon, sir, wala pa rin yung ginawin, pero dahil lang mag-gale, kaya masig natin isyo karong alas 11 or yung kasinto sabi ako na.
3: Sige, dagan salamat, katropang mani.
4: Yes, man.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Bullseye.
2: Dagang salamat katropag Manny John Agbay, gikas pag-asa wagtan.
3: At least klaro
2: katropag Philip
3: dito sa Negros Island, medyo kusog-kusog nilang uwan dito. Delikados mga pagbaha, but there is ato dala ni sa habagat. Pero dili ingon sa diyan nakakusog ang mga ulan, although na yung mga scattered rain shower katropang Janley. Pero at least dako ang kabalakan mga katropa and the entire Philippines matod pa sa ato ang pag-asa Visayas nga walay angay nga kabalakan because dili ni siya mutugpa diri sa ato ang nasod.
2: Dili mo landfall mga katropa o niya ni hinahinay naman po hinahinay katropa ka Philip.
3: Super typhoon karon typhoon na lang
2: ni. Typhoon na lang katropa ka Philip pero
3: so that's good news.
2: Grabe ni kadaot nga nabilin sa ubang mga nasod
3: ni town. Grabe katropa Janli. Ang sa China alone, ang ilang mga kabantay ka nila mga rescue drone. Ano mo din sila mga rescue drone?
2: Kita lang
3: mag-iwa.
2: Pero wa ka kabaho sa giingong General Brown nergapon. Magtukod tag-police pangkalawakan.
3: Police pangkalawakan!
2: Ilang isgutan na naroon to-tod. Pero katropang Philippe, arita sa updates impeachment. Ano lang kong gisayo ang report ni katropang Eric Amaro, mga katropa. Kaya dako kayo niya, naapod siya dito sa area. Nabalikan na to kay Kuntis man to sa mga abogado gahapon.
3: Kuntis mga abogado.
2: Kay kinilaging atong balaod katropang Philip, nabitaw ni Istorias Kinaraan niya, ang batas ay para lang sa mayaman. Kay tanawa, og puros dato, ang magkontra katropang rap-rap, may hustisya na.
3: May hustisya.
2: Puros mo, uyamot, sama na, kita doha, sama tol. Poros na pobre.
3: Pero si katropang siya niyo, datom ni.
2: Si, brother siya niyo. Dato man na siya dato kay niya, American boy na. Kita itaon, mga kabos raman ta. For example, pobre na, poros. May hustisya na.
3: May hustisya.
2: Dato, gani, og pobre mo yung magkontra, awa gina yung hustisya. Kay subo pamalandungon katropang Philip og dato ka you can hire the best lawyers. Of course ang matag lawyer katropang Philip lahi nagkapasidad.
3: Correct.
2: Magkamaayo ang lawyer, magkamahalam sa darap.
3: While the poor only can afford
2: Paul in town. Unya mayom na dias pao. But gumikan sa kadaghan sa ilang kasong giatubang di ka ka-expect ka fokusan ang imuha. Di yung kaka-expect katropang Philip lahi magandang private na, prosecutor.
3: Basic submission lang o naka-evidensya nga. Dili yun ikaw ang naghimo sa krimen. O baka ha, pag-submit lang nila.
2: Yes.
3: Pero you go beyond what is normal.
2: Kala. Now, gapong atlawa, sa ako nang ginaingon, dagandaghan ang mga panghitabo pero pasalamat lang ko sa Ginoo katropang Philip ngawa naging mga lood. Correct na uli ana in town si Attorney Miguel mo si Attorney Ligutan.
3: Attorney Ligutan.
2: Uli ana in town kay gihimong memes in town ako inaloy ba di ba?
3: Ang apektado sad. Si is kwan presiding officer.
2: Si kana.
3: Ang Santon Plus Gold
2: mag-o. Kana mo atong sa atong isgutan ron to. Ari sa mga abogado. kay naluoy kong attorney ligutan sa prangka-prangka lang. Naibong mo ko siya, di ba ni Anna din taon siya sa limelight, prangka-prangka pag-istorya. Although, na ato'y na-trending pro bono ko nun iya, kay matod pa.
3: Pro bono, kay required, basta na mga lawyer.
2: Mami, yung giingon siya, nagpa-interview mo ni, ito na-trending ba nga yung istorya? Kaya ito pa, dili, wapay labot sharing nga. Nakonsensya ko nun siya kay, ang rason gyud kay bakigbatok siya kay nakahinumdum ko no siya atong nainangaw ka og 5 mil per timpreso ha. Pero
3: in fact na ni mga pro bono cases pon siya atong.
2: Yes, yes.
3: So katong isugo ni Tomas. Discussion lang ba?
2: Tao mining Tomas.
3: Katong nadasbagan nga CCTO enforcer. Ang wa ni guwa gipublikar ni Tomas. But according to Vice Mayor Tami Osmania, he has contacted a lawyer to be kon ba? To lawyer him ba? Sa pagpasakag kaso ngadto sa kadasmag.
2: So kisab to?
3: Wata kay balo. But we do not know.
2: Pero ang ilado kayo,
3: attorney ligutan. Pero busy mas attorney ligutan ron. Maybe ang iya mga partners.
2: Yes. Ako may naluoy niya prangga-prangga pag istorya. Kay katropang Philip, maayog yung bagayos
3: ka. Ayog
2: Di sa taka ingon sa, di sa taka about intentions, wana, dili kumuta si Zenda Pita. Okay. Pero mag-isgot kag iyang kapasidad as litigator, banggitan.
3: Ang hiling na.
2: Pero paita, ang
3: gita na. O mga sikat nga mga, sa law professor, law professor.
2: Banggitan. Kaya, maayo magiging siya atong, nindot kay iyang performance atong second day. Second day. Although gahapon, naghanalagin niya
3: agmins. Mama, di mag-iisya ka sa lida kay defense man tong koan.
2: Defense man tong adlaw. So, katropang Philip, katong second day, iya gito. Sos! Imbes, mo focus bitaw tano, kita mga tao sa mensahe. Tuwan ay nung tanafocus sa mga way klaro. Sipon. Tuwas mga, kato, gisubawan mo gito. Normal, kasi bagay di subawan na to. Ang di magkatukuan niya ha katok ang bitrex yung luod kaya
3: at least kaya kita tuhan
2: okay ba na biya ka
3: ba sa kana mga manglawgaway
2: ba na biya ka nga diha naman focus sa social media pero katropang Philip gapong adlaw dili ingos pagunsa sa kung tan-aw nagkapabor-pabor gyud ni pinsa kaya indication man gud baga katropa sa taog lupigon gikas argumento murag kag sa puton mong ningon gyud in town si Chis Escudero nga
3: Council.
2: Are you frustrated? You sound frustrated. Kay atong dito, wa magitay ko. Way object kayo sa ligutan. Ano kay? Siya magod sa
3: mo. Siya may main.
2: Siya may presentar. Pero wa kay siya mo object pag baw sa dipinsa. Pero gapong adlaw matay, di ba? Ang unang ang istorya ang mga arelas at nas mga memes kay katropang Philip o atong at itong sabton pag-ayo tanan dito, okay man siya. Pero amagod ako nakita nga makaprobar to nga si Sara Duterte naka-commit og impeachable offense. Kaya kato, technicalities may, of course, normal sa depensa.
3: Nangita
2: sila buslot. Ang una, katropang Philip, nagibuhat sa depensa is questionon ang integrity sa inyong witness. Kaya ningon mo, expert. Ano niya, doksimana, raga-training. Pero ang lingaw, yung gayo, ang ni-shine, gahapong adlawa, si Senador Tito Soto. Kaya ipakita agad, samtang galalis ka ito. Kani, who is niya?
3: Ang second day, kuha man to, Latin man to.
2: Oh, primero,
3: Maxim.
2: Galisod taon itong tabi si Idol Soto na ko.
3: Kining limaanan.
2: Sos, gahapon. Banggitan ni Soto biya.
3: Hiling-hiling
2: na Soto. Gahapon na trending si idol na to, Senator Tito Soto. Judge! Tawag kong tanig, Judge.
3: Senator,
2: Judge Tito Soto. Kaya baka ko siya yung gibuhat. E pakita harap. Gahapon adlaw. Si Soto. Na, porti trending ako.
0: Thank you, Honor.
3: Asam niyang gitanaw?
2: Sige, magtanaw na. Mura mag-player basket.
3: Football.
2: Mura mag-Instagram mo yung gitanaw ni Tito Soto.
3: Football. Kung ba?
2: Football of five.
3: FIFA ba?
2: Samtanggal! Oy, Soto! Naon sa mga ikay huwes, naminaw kay ning hapit na magpatay niya, oh! Patay sa istorya, ha, itong iklaro. Porting lalis in taos mga abogado kay aron ikumbinsir, kinintaw ha na!
3: Wa man sa nanigisong magmayo.
2: Ha? Di man na pre-excel po na kusad.
3: Ah,
2: diba? Katropang Philip, ako'y naluoy sa mga abogado. Ang prosekusyon o ang dipinsa, porti nilang research. Ang witness, sos, bisag ang in-English, medyo biniyabas kamay. In-English yun.
0: Matik na.
2: Kay aron kumbinsihon kining huwes sa ilang matang punto.
0: Ya, ang huwes.
2: Pero ang sige buhat sa huwes. Gatanaw, kisa may nidaog ro sa football.
0: Ha? Pero... this is just only my assumption. Uy, lala, na'y babae lagi.
2: Walay, dili na babae. Player na sa ako, ano'y player na in town, player na sa football. Sa akong tanawan ng dili Facebook, IG. Kaya tanawa ang babaw, na'y text sa babae, na'y babaw. Kinina kong insulto in town is mga abogado, oy.
0: Wala na break, kasi nag-break ni.
2: Hi, break!
0: Break pa. Oh, si. Karmasa mo ni nagbarogo.
2: Oh, hi, break ko town. Break ka na yung abogado. Matanawa ko sa iyang gibuhat. Bisan pag, katropang Philip, bisan pag mag-break gani.
0: Uy, naamar siya, naaraban ni siya atubangan ng lingkod.
2: Focus! Mabit akong kita kayo nga naunsa manisuto. Pero, abot ka kusa sa gibuhat dita sa ubang mga huwes. Pero siya may na-trending. Pero, insulto mag-una. Ang
0: ubang huwes, sino take note, eh?
2: Diba, insulto mag-una. Hilabi na katropang Philip nga di ka abogado. So, dawatan! Dila ingos pag-unsa, no? Dili tanang senador mga mayog-yog background sa edukasyon. Pero ang muangko, no, nga kuwang siya sa background, binta mo, pabor pa kong, sila tulapad, wala tingog-tingog, pero mas pabor pa kong Rubin Padilla, di ingos pag-unsa.
0: Ay, si Rubin, huwag may tago-tago.
2: Oh, si Rubin Padilla.
0: Graduate si Rubin sa UP.
2: Ay, University of Prisoan. Pero graduado na si Rubin, criminology. So may gamayang background na sa balaod. Kaya
0: listen. Kamao na sa inflagrante delicto.
2: Walang na siya nahimong pulis. Kaya nga nung mga pulis, magkangana ang mga kwarta. Artista. Toka ng Pilar Resuildo's pulis itaos una.
0: Artista.
2: Potos patas blon.
0: Artista, usara na ka.
2: Kumparar ni mo. Ang
0: usara na ka, pabutos, pusil-pusil. Pang! Wala.
2: Katrop, mas mobilib pa ko kaysa ni mga tao bitaw nga. Kaning pretenders ba? Kaya bitaw hindi ka kamao.
0: Wala
2: magpakaroning nun kang kamao. Kaya ka ni Soto, kinundong ka.
0: Latin,
2: ala. Kaya ka Soto, ha. Saka, gichallenge niya, oy, ang mga graduado sa UP.
0: Oh,
2: gichallenge niya, oy, matay.
0: Nga masabot atong iyang legal Latin maxim nga.
2: Paminawa, ay
0: pa. Wa, ito manon nga maxim.
2: Diba? Uy, noon kayo ito, praga-praga, sa sultian sa tika nga, noon kayo ito.
0: Sige.
2: Ilado kayo ito, sa pag-ingon nga dili siya noon. Katropang Philip, noon kayo ito. Bali ako pakita ining video, ako may gasuwat aning balita, na ani, dahil translation ni Katropang Philip. Bali ako pakita sa video ni Tito Soto, dihang gigamitan niya ang Latin. Atong, dito, ne?
0: Naglintok lang yung Soto ito.
2: Of course, kaya di man na siya, di man na mananambal, o mananambal pa na, kamaokin ang Latin. Pero kanabito, ang akong lintungan na iba, Katropang Philip, nga, og di kayo kakamao, ang kuna, unya pagtuon.
0: Okay.
2: Ha? Og di kayo kakamao, ang kuna lang kun kay, di man ta expert sa tanang butang. Kita ako galing, iskwila man ko, pero di man ko yung kamao. Yes! Lailahe man tag expertise. Katropang Philip, ikaw banggitan kas baboy, pero tinanumay, lupigs ka na
0: ko. Lupig ko nimo.
2: Tinanumay, og mga bisitas. Ang mga nagsababoy, wag yung kwana, mga iikot ko, tanang ka na ipasood na ka na nga, mga sabotakal, wag yung kuy idea naman. Pag-iitan ka niya. Pero mag-iisgot sa tag pagtanom og mga orchids, wala yung oras na kay kanako. Wala yung oras na kay kanako. Mani ba nga, og di ka kamao sa butang, ang kuna, o niya, kay maoman na yung trabaho, di ha, mangka nabuhi ron, so to, ano man yung trabaho, maoman yung trabaho.
0: Malita.
2: Aba, kuna, o pa man ay sure, ang malita.
0: Awa, masaya. Gisi mo palagay. Yan, uy, ako ning dakpon, ako ning paladman. Hitaan lang ko sa kusawa.
2: Adi, isa takali, isa takaingon. Lalisonon pa na. Pero palayog ko, katong linati ni Idol Soto. Tara, linati, little.
5: O ngayon, yung mga graduate ng Ateneo, tsaka na mga UP.
2: Mga challenge, ha?
5: Ito yung legal maxim.
2: Maasya iya.
5: Expressio unius et exclusio alterius. In other words, the expression of one thing is the exclusion of another.
2: Dayan.
5: Sige ko, naiintindihan yung lahat ganyan. Ito, itong akin. Sa publiko yung
2: sakit. Lasi, yeah, sa publiko. Kani mga tawhana, no? I-post ka, Mayrap. Mo ni mga tawhana nga. Nga nung sama mo, eh nga. Sige mo, gamit na ng publiko. Taumbayan. Yan sa mga sorbi, purti ninyong hinayaw. Yan, kamo din mo representar sa taumbayan.
0: Ang ilong mo sila gamit sa taumbayan.
2: Kay, di rin na pita, tanaw. Itiwas, rap. Itiwas, ha? Kay, school bukol ni. Are, paminaw mo.
5: School bukol ni. Dapat you should not resort to too much technicalities.
2: O di alakotob. Oy!
0: Oy, ang magbuot ka man.
2: Dili ba? Ngano ko nung dili ko nung unta magkuan sa technicalities. Oh. Soto, for Dios por santo, ang impeachment trial legal na og political. Legal gani katropang Philip. Technicalities yun na tanan.
0: Kani Soto, political man siya ang iyahang nakatunan.
2: Ano niya, pa as if ba nga siya? Pa as if nga ang mga tao mo ako na itiwas ko gamay rap. Ha?
5: Interest ang iniisip nila rito eh. They want to expedite the proceedings.
2: Oh.
5: They want the trial,
2: oh,
5: not rules. They're interested
2: dili ko
5: in
2: no,
5: the trial,
2: dili ko
5: not
2: no rules. Paminaw agad ah. Saka, ang mga tao, gusto silang trials. Dili ko na no about sa mga rules.
0: Dili sa mga rules.
2: Naonsar ba kaso to?
0: Asa na sumayon? Uy, huwag kay kahibaw, sot.
2: Mao na nakadagi.
0: Ayaw na lang na ipagya na yung imo pagka-inusinte.
2: Mao niya, mang challenge pa nga tanawa ka. Kato mga graduate, huwag asa mo napitan ng graduate. Paminawa yung challenge.
0: Uy, mga abong, you are dealing with lawyers.
2: Oo, minaw.
0: Isa ka man in taon. Isunabli pa magkanin ng imong edukasyon.
2: Oh, wa may kita, wa may class picture.
0: Why pizza? Asa iskulahan?
2: Oh, wala, sir.
5: Ayupi, ito ngayon yung legal maxim.
2: Huh?
5: O ngayon, yung mga graduate ng Ateneo, tsaka na mga Ayupi, ito ngayon yung legal maxim. Expressio unius et exclusio alterius. In other words, the express mention of one thing is the exclusion of another.
2: Adukin!
0: Katropan, Zalik, kamo lang kagusay gusto ni Soto? Ganahan siya tinamban.
2: Okay.
0: Ng impeachment trial.
2: Okay, mao ko na gusto sa mga tao. Si Kinsa ka man, nigawas ka niya sila. Di ba? Kanabitang mo ingon ka nga, mo'y gusto sa mga tao. As if, kay ba kas gusto sa mga tao, nigawas ka niya, gilabay mga kagtubig.
0: May gusto sa mga tao o may narabot na si mong otok?
2: Kine, di pakamao katropang Philips trabaho. O niya, samtang, porting paningkamot in towns di pinsa. Porting paningkamot sa prosecution. Nga iprobar ang ilang matagtag sa kapunto. Aron kumbinsihon kining naunga. O niya, makita lang rito. Sige lang, tanaw in towns sa akin.
0: Kamalo kagisya na ninoon ang ilang grupo. Si presiding officer, Chasis
2: Cudero. Chasis Cudero, nag-iitrabaho tarong.
0: Mahimo pa gani kini mga tao hanap ang sweldo ani ihatag ni Jesus Cudero.
2: Ha?
0: Oh,
2: apel la gawin ka chalian.
0: Ang ay ni ihatag kana man. Tanawa ko na.
2: Kisa man to dito si Ibana.
0: Ang ni sila ang sweldo ay ang tagaan natong sweldo diha no. O ta koy pabuton? Duha ka kayetano. Eh maor may mga participative.
2: Dayon.
0: Kisa pala en. Risa, apel to
2: sweldo. Ako Risa Antibiro. Ingos pa kunsa.
0: Si Win Gasalian, kuha ni sweldo ay. Kuha man ni gamit ani. O niya na lang hamo din ato nga, inig atos mutasyon. E murag klaro naman na kung sa inyong buto after this event, mga katropa.
2: Kaya pakita kung balik ang video ni Soto Rap, kada kong insulto inis mga tao eh. Sot! Oh?
0: Ay nako.
2: Nilike pa! Nilike! At talagi naman sa tayo! Balik ko na rap, balik ko rap. Talaga ako sa pirmirong gibot. Talaga, pirmirong gibot. Pirmirong gibot.
0: Nilike! Nako. Kinsa ka to?
2: Muguya ng idol tito. Ito! Ay! Ay! Pag Facebook, Facebook.
0: Uy!
2: Ayaw!
0: If I may, during the hearing ba? During the hearing or this impeachment trial, highlabi ka ito ng iba ng social media na sinado.
2: Diya ay hinunting alay, pero magamit mo sa Google.
0: Ay, social media, Raman. Di mo na social media ang Google. Search engine mo na.
2: Listen man kayo na.
0: Facebook.
2: Okay, next order ninyo direct.
0: Instagram.
2: Yan, install.
0: YouTube.
2: O scatter. Scatter. Di pwede scatter. Okay, for example, ako maluhoy biya kong Litolapid.
0: Yeah, Litolapid.
2: Okay, sa may buhaton yung tao ng Lito niya. Nga, o maging siguro, di biya kaysa ingon mo musabot yung in-English kayo, son.
5: No.
2: Utawar ako na, porting pangugat. O niya, mauning mga tauhan na katropang Philip.
0: Ang kumbinsiyon sa ito, prosecutor sa dipinsa.
2: Now, unsaon man nato pag-expect nga ang ilang desisyon nakabase sa argumento sa mga abogado nga sila, wa ma sila maminaw. Ang uban na minaw, wa sa kasabot. So, mauni itong himuong huwes?
1: Bulls
3: Katropang Janley, kabalo ka, kabalo ka. Ako ba, ako panagna lang ni. May, I may be wrong, but I may be right. Oh. Kani sila din eh. Mura na ka nabit ang success. Mga poon rin eh. Mm. Kani mga senador nga way klaro?
2: Yes.
3: Mga poon rin eh. Kinsay nagtarong og trabaho ani nila? Ang ilang mga chief of staff. Ang ilang mga lawyer nga nagpalibot nila.
2: Kaya sila may mamutar. Muna
3: nagsigi og take note. Muna nagkuhan. Kaya muhatag nag notes. Muhatag na dito og kinini abitong og sa kuan pa sumatotal. Mm. Og kusay naitabuan ng adlawa. Ilang mo nila na ilang basahon.
2: Mm.
3: Ang kanyang mga tatalawa ko na.
2: Sus pa ita. Bullseye! Mauni na kadaglisod ka tropang Philip. O niya, portingil araw eh. Mauni mo pili.
3: Lain.
2: Mauni mo hukom na to nga wa. Mga itingay din na minaw. O mag-uralas pa ni, o klase pa ni.
3: Ay na!
2: Matawag ang sot. O sa ito yung ingon
3: ni...
2: O sa ito yung ingon ni Kalilo.
3: What was the second word from the speaker? Mayroon, sa ganito yung ikaduhang istorya niya?
2: Second word, ma'am.
3: Get one half sheet of
2: di
3: paper.
2: Di man gumuto o katropang Philip nga ni-focus ni. Kaya kita na o sportsman o.
3: Wala lang eh.
2: Nilike pa.
3: Nilike pa o. Kinsa man eh. Di na si Neymar nga ka. Brazil ba?
2: Murag Brazil nga uniform ba? Ambo ta sa katropa ka Philip.
3: Ginugog ka tong
2: Brazil ina ni kulura.
3: O lagi.
2: Tanawa ka katropa ka Philip. Matay ni like pa.
6: No.
2: Uni, mauni. Ingunani atong di. O sa may mayo ka ang resulta sa iyang pagbuto kung wa siya maminaw.
3: Matay murag di again. Darao?
2: Pakita ta.
3: Darao? Oh, ita ka?
2: Adili siya mao, dili mao.
3: Like,
2: white man ang background kan suto, may pagkaputi
3: o nan. White background ang iyam ng cellphone, yellow man ang ugwal, o tanaw mo?
2: Adiba, yellow, pero dili mao, kay ang mura mag-ana, ga-jaggings ni Mardia.
3: Di ka na, di ka-ana mo na. O, okay, tanaw niyo mga katropa, ako pahayagan.
2: Hayagi gamay.
3: Mamao ni, o di ni mao, mamao.
2: Di kay maklarong color sa iyo mo, di kay maklarong color.
3: Di, mukuhan mo, hayagan.
2: Adili, katropang Philip.
3: Kala, mo, klaro.
2: Amurag lahi, murag ka-jagging ni, pero murag maon to, Hana.
3: Pero mamaw lagi. Mamaw kurma. Tanawa, dark man ang iyahang lower katropang Janley. Ito ang kanapel.
2: Mamaw ni. Suspaita, no niya. Maon yung hukom in town na to. Mo'y mahukom in town. Nga to kang VP Sara Duterte. Ginito, Hana, niya wade maminaw sa gipang istorya sa mga abogado katropang Philip. Kaya di man na pwede lagi so to, nga... Sinador masalagi ko. Ayun mo. Wala po hindi maingon ka diyan nga. Dili nalantaan ang mga technicalities kay appeal maginas kaso.
3: Ang gusto sa mga tao, ma-expedite, mapadali.
2: Niya, may lagi tinuod nga mo'y gusto gis mga tao. Basig sa imorang mga tao.
3: Ayun
2: mo. Nadagan niya ganit tao. Kaya tanawa ha. Maingon mo'y betrayal of public trust. Ato sang isalikway tanan katropang Philip nga legalidad sa kaso.
3: Legalidad, okay.
2: Di sa ta. O atong tinambano na imong gi-traidor ang pagsalig katawahan sa mga tao. Nahitabo na pila na katuig. Kung na-realize pas mga tao nga gi-traidor nato. O gi-traidor ta siyang sa pagsalig nato ni.
3: Ang gi-traidor ta sa taong ato ang gibutang gahom.
2: Tanawa ang resulta survey.
6: No.
2: Kala, why labot sa legalidad ha tinamban nga pagka-istorya katropang Philip.
3: That's what Senator Soto wants. Tinamban.
2: Katropang Philip, okay mo una-unaon. Kining impeachment complaint political bi ani. Legal, mao bitaw nga. Kani,
3: para na ko katropang Janli. 90% political, 10%
2: legal. Mao bitaw katropang Philip nga, mingon mamo betrayal of public trust kay mao manay impeachable offense.
3: Mm.
2: So, gi-traidor na to. Gi-traidor ni VP Sara ang katawhang Pilipino nga nibotar niya. Bong, question. Ang tangtangon.
3: Question.
2: Na-feel betrayed ba ka mo?
3: For those who voted for Vice President Sara Duterte in the last election, were you feel betrayed by her?
2: Mauna, ay nagkong pangutan.
3: Kamu, di hang namutar, be. Pwede mo ni direk. Kaya itong basahong karoon taon-taon. Ayaw tong naglagot ng daang Sara Duterte.
2: Ayaw tong namutar lang.
3: Itong namutar. Kami yung kag, they were betrayed. Sa ito pa, nisalig sila
0: but now no more.
2: Mm.
0: Kay gi traidor sila sa tao nga ilang gi
2: butang
0: pwesto.
2: Mm.
0: Bulsa. Mga mo diyan ni Butar si Arad Duterte be. Why labot kadtong wala ni Butar?
2: Mm. Kay gahapon adlaw ka tropag fea. Wa patabag isgot ha sa mga panghitabo og hapon.
0: Ah.
2: Kay ako laging nakita ka tropang Philip nga ngano masigi mataglalis aning tawhana. Although normal siya kay i-present man present siya as witness kay siya mo expert ka tropang Philip kuno.
0: With 2 weeks training.
2: Kay og lay patog klaro pag yun nga expert no. Katropang Philip ang ilang gipresentar gahapon o netong nagalabay ng adlaw. Mas maglisod ang
0: Defense Council.
2: Kaya ang mahimos depensa, of course, iya ginang wag tangon ang kredibilidad.
0: Of course.
2: Sa witness Katropang Philip. Mm. Kay aron daw ato ng ebidensya, kinanglan manik expert opinion. Mm. Ha? Kung dahil kinanglan Katropang Philip, aron daw ato ng mong ebidensya admissible. Now, sus, gahapong adlaw, although lahi man pag-analyzar ka tropang Philip, tanaw na ko, success gamay. Although, sakto tong giingon po ni Robert Ace Barbers nga, sa basket pa, first quarter pa. Layo pa kinistinod.
0: Layo pa.
2: Pero success gamay, ang purpose raman sa defense gapon, kaya the burden of proof, di aginas
0: always lies on.
2: Yeah. Ikay na masangil, ikay mo probar. Og di ka kaprobar, o bakak na imong pasangin.
0: So, bota sabot, basura.
2: Basura ka tropa ka Philip. Now, ang purpose ra mas prosecution gapon is gubon ang kredibilidad aning tawhana. Masuman paguba.
0: First is,
2: ka tropa ka Philip, gawas, pangutanaw ni mo, kinanglan, nisan siya katubag, kung bagtubag ba kayo siya, kanang way klaro. Una, kredibilidad. Kinsa man ka di ay. Ano mo to umin mo?
0: Matong may dig up sila og maayos, iyang background.
2: Matong gi-check ang iyang background. Kaya siya masay nagsulti nga, katropang Philip, nakadawat ko nun siya training, duwarak si Mana.
0: Ang introduction.
2: Napakatong gahapon, katropang rap-rap, sa introduction ni Attorney Ligutan. Itong gahapon, baga,
0: experience
2: o niya. Well-trained. Kaya gakinanglan man ta.
0: With intensive training.
2: Kaya ang gikinanglan na ni katropang Philip is expert opinion. O may ginahanglan na niya, although siya ni gamit og word nga expert, pero may ngon kag well-trained,
0: wala, ingilingig na.
2: Experto yung ka, yung experienciado.
0: Ipangutahan namin daw siya, do you have trainings outside the country?
2: Oh, pero wala yung ipakita ha?
0: Wala. Wala man. Na ako masayang wala.
2: Na ako no, pero kuan lang, diri sa ato.
0: Diri sa ato. O niya, diin man. Dito mismo sa NBI office. O niya, karoon, pangutahan kinsa ang nag-training niya? Uy, negosyante man di ay, import-export.
2: Ang gabaligya ka tropang Philip sa mga produkto.
0: Ang ilahang supplier.
2: Tanawa ko, natong gahapon ka tropang rap-rap, ipakita itong gahapon. O niya, i-play taning ka.
7: Well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training.
8: Extensive. I was trained for 2 weeks intensive training.
2: 2 weeks?
8: In July 2022 by MaxCore Interventure, sir, in digital forensic.
9: Sabi mo meron kang 2 weeks lecture experience.
2: 2 weeks lecture lang?
9: Digital evidence expert.
2: Expert na?
9: Is that right? 2 weeks?
8: 2 weeks training.
9: Wala ka na may iba pang training?
8: I have a training on different digital forensic aspect.
9: Dito sa abroad meron?
8: Meron po, pero yung specific sa photo and video authentication, yung po yung 2 weeks.
9: So, all in all, total, you have 2 years experience plus 2 weeks sa lecture lang pagdating sa authentication forensic evidence?
8: For the photo and video, sir.
10: Mr. Kalilong, ikaw nabanggit mo kanina na nag-training ka, no?
8: Yes, Your Honor.
10: Hindi lang dalawang linggong training lamang ang nakuha mo.
2: Nagpumutan na si Kiko,
8: dalawang linggo on the start. Pero during the kinatrain po ako ng chief ko. During the process.
10: So continuing
8: ako,
10: training?
8: Yes po, kasi nagpe-present po ako sa
10: At saan yung training? Na yung sinabi mo dalawang linggo, nabanggit mo ba?
8: Sa office namin siya ginawa, pero ang nag-handle is...
2: Pero ako GT ba nga? Tanaw din ka dito.
0: Kiko, niya na itong gagay ko?
10: Ano nga yun?
8: Provider po namin ng forensic software.
2: Pause, gamay rap. Pause, okay na rap. Katong sunod, katong pang rap. Ready na sunod? Itong i-send bagong link, ha? Kaya itong tanawin, ang ga-train niya, ang provider ragyod sa
0: Software.
2: So, dili niingon nga training sa...
0: training.
2: Okay, mong analyzon ba? Kabantay ka
0: na. Ito doon ang paghimo, paggamit.
2: Ito doon ka sa paggamit. Kabantay ka ng palit. For example, ha? Nakautang-tang sa kinan. Ako.
0: Ah, ka na. Sige. Hoy, ayaw. Kuan na. So, kuan ma diyan. Technology man ang imo, ha?
2: Ah, bag-ura.
0: Bag-ura man ang technology.
2: Sa tinod lang, primero pa na na kung electronic nga...
0: Electronic sa kinan.
2: Sa kinan.
0: Electric.
2: Gitraining ko.
0: Training ka. Pila ka oras.
2: Mga tulo ka oras gud.
0: Tulo.
2: Tuwa to sa kwarto.
0: So happy ta ka may expert.
2: Pero gitiga. Happy ko may pero gitigaan kog libro man. Maone manual.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Subot pa pasabot nga ako expert ako sa mga sakyanan.
0: Ayon.
2: Kaya ang gibuhat ato product training. Ani oni paggamit ang atong product mo ni mong buhaton. Pero
0: non sab sa mo in BI mo na na mo na gid
2: Kaya ang background aning tawhana di man din siya ingon nga IT pod. Ang iyong background is CPA.
0: Oh, mao na requirement.
2: Kaya maghisgot tag banggiitan sa computer, layo ramong Rafael Baring. Bullseye. Kaya mo kitisan, mas makaingon pagka nga sa may imong background dong. Okay, na ko kare computer na akong background. Okay? Pero CPA ka nya gitrini ra kag doksimana nya karon mo ex mo claim ka nga that you are an expert. Ka expert bang gining? Anong naa makaritog di pagka expert? Isa nga, wak mo ko ni gamit og expert, sir. Pero, you're presented as an
0: expert.
2: As an expert. Kasi gikuhaan kag expert opinion.
0: Correct.
2: Ha? Palihog ko, i-play rap.
0: Wala siya miingon.
2: Tanawag,
0: he is. But,
2: kaniba, kaning sunod na ito ipakita, suko kayo sa attorney Ligutan. Suko? Eh, gapon. Malingon lagi sis, lagi nga, Liguts.
0: Liguts, oh.
2: Council.
0: You look.
2: Frustrating.
0: Oh.
2: Frustrated.
0: You look frustrated.
2: Og sabi sa'yo, palagi, sapot ka.
0: Soko ka.
2: You sound frustrated.
0: No, I'm very patient.
2: Okay, tanawa. Kini katropang Philip, no? Prangkahan, tiga pag-is. Kaning gibuhat ni attorney Carlo Narvasa. Og sa korte ni, di pwede. Kanang
0: regular court.
2: Sa regular court, karaan ni kay katropang Philip, muna style sa mga abogadong marunong, nga ang imarumang purpose, gub on ang credibility.
0: Correct.
2: Gub on, mukast ka og doubt sa background ni tawhana. Sa atos korte, sabuan ka ni huwis. Pero timan ang inyong mga huwis, di na mga abogado.
0: Dili.
2: Unya, ang public opinion pod. Kaya ang purpose naman niya, nga buhatan bitong gamayin kadudahan
0: doubt,
2: lang.
0: Doubt.
2: About sa background ni tawhana. Ato i-play ha. Pasabtong tabagod sa ni tabo. Sige, rap.
11: And you were offered as an expert in digital forensic examination with a whopping 2 weeks of training.
2: Ay, boss, magkamay. So nakagayin na, grabe yung mong training ha. Doksimana.
0: Whopping.
2: Sagol, jaga ba?
0: Jaga.
2: Sagol, jaga. Manigat rapag ka, Philip. So nakag-whopping. Whopping, ha? 2 weeks na, grabe ha.
6: No.
2: Grabe tawag, satire?
0: Satire kayo.
2: Satire kayo.
0: Pero mao may claim. At least nga, mao ito imong i-itsa niya nga, you have this very extensive training in a span of 2 weeks.
11: And you were offered as an expert in digital forensic examination with a whopping 2 weeks of training. Do you confirm that transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on the 23 November 2024 has been faithfully transcribed?
12: I don't remember that I was introduced as expert, but a competent witness.
11: Okay, sir. But my question is...
2: Nagkatawa? Okay, sa attorney Ligutan, eh. Balik, katong imo harap, kaya na yung video.
0: Si Ligutan may nag-introduce.
2: Oh, siya may ganito. Soko kay Ligutan.
0: How can you call man eh? Dili na na-expert when you have the extensive training... experience.
2: Ang words naman, wak man ni gamit og kwan. Pero, di ba na pwede ni muna. Di ba na pwede dito lali. Di ba na ipasabot. Yun. Pero di ba na mo pwede lalison. Ang iyaharap mga nga, magjaga-jaga ba to create doubt. So, nagkag, pwede ko to nga, you were presented as an expert. Kaya mo gamit pa mag yung word nga, whopping 2 years. Ato, two weeks. Sige naman ito ni Cesare yung mga words. Pero jaga-jaga, to create doubt. Atos korte piti yung makani. Pero tima, kari, di man ni korte yun nga.
0: Mga
2: huwis mo na diya. O niya, ang court of public opinion pa. Kaganing hiringa, prangka-prangka pag-istorya, doon ay purpose na eh. Either, tang-tangon yun si Sara, katropang Philip, or dauton siya, araw mo gamay niyang rating. Bulls! Kapalain na eh. Ha? Itiwas rap, ibalik rap.
11: And you were offered as an expert in digital forensic examination with a whopping 2 weeks of training. Do you confirm that transcription of the screen-recorded video of the press conference of VP Sara Duterte on the 23 November 2024 has been faithfully transcribed?
12: I don't remember that I was introduced as expert, but a competent witness.
11: Okay, sir. My question is, the press conference of VP Sara Duterte, the transcription
0: of the screen. No.
2: Kanay sunod nga video katropang rap-rap. Dito ingawa. Ang gibiliban yung mga tao atong dito ni Attorney Ligutan katropang Philippines. Kalmado kayo.
0: Kalmado.
2: Compose. Why? Di mo makita nga maratol. Pero lahi gapon eh.
0: Kasi nabihado yung dinti.
2: Di, takaingon. Di man ko makakahi. Di man tabag abogado. Diba? Pero, wa may saputon o naani mo pabor ang tides.
0: Diba?
2: Oh.
0: Di ka saputon kung limado ka.
2: Oh, di ka saputon eh. Kaya ganyan,
0: kung
2: makita.
0: Kung gihado.
2: Si, nervasa gapong adlawa. Nagbasa agad. Nervasa. Basa may
0: si, nervasa nagbasa.
2: Oh. Gapong adlawa, mo ini ingon tampo nga medyo confident. Gangisira ko do. Di ba na pwede unta diya sa Ox Corte pa ni Piti na sani? Pero di ba, di man ni Corte yun.
0: Dili man gina yung ilang mga rule.
2: Ang inyong mga huwis diya, kasigil lang doa doa silpon. Ang mga tao nga ilang kumbinsiyo ng deosa ay. Kasigil lang tanaw in taos football. Kung naportin mo ang pangugat, abisan pag uwan na ni mong balaod, ang problema na to niya, uwan na ni mong dagang igbalaod. Pitok lang siyang mata, kaya wakay ilas balaod, wakay ba? Kung nila eh, yan yung mga legal terms. Mayroon lang, katong mga Cayetano, mga abogado man to, iskudero. Honteveros, ako mata ko, naka-appreciate ko. Senador Risa Honteveros. Ay, to the bull yun, napangutana, bugat kayo.
0: Na.
2: Tulpo gapo, napangutana, matay layo. Di naman ni necessary.
0: No.
2: Play, God, katropang rap-rap-plas. Nani, paminaw. Paminaw ha, oh.
13: Sir, with this being asked, which Your Honor asked came answered. First? I mean, relevance, Your Honor. Relevance.
14: Counsel. If the witness knows, and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we note your continuing objection because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning. By
15: I'm very patient.
14: The counsel for respondent may proceed. Witness Thank may you. Answer.
2: Oh, no. Nabosan nagi. Nabosan ng hapon yun.
0: Attentive kayo si Attorney Ligutan. Every word that comes out from the mouth of Attorney Narvasa, yan ang i-process.
2: Yan ang i-process. Yan
0: ang madihaldong ako ang kliyente. Ano
2: yan? Di man na. Pero muna ilhanan ka, Tropa Philip. Nadihado. Mga muna yan. Ando nga to, tinamba lang eh. Kahit di man eh, ang inyong gikumbinser niya, di na mga bugado. Pariyar sa na mo. Pabor, wag kayo siguro. Pabor, patagamay.
0: Pabor ka. Kaya nakahuman makag-upat ka to, Ejod, sa loob.
2: Di man tama. Di man tama, bugado. Pero, wag siguro pabor. Pati mas tama ka. Kaya mga banggitan. Kaya nahimok mo na sila doon.
0: Adi, tawag ni mo kalibel din ha. Nga mga kuan. Kaya ikaw, JD naman ka. Si Senator Jinggoy, na ito yung background sa law.
2: GB ko. Jelly Baking.
0: Di ba? Si Jinggoy ba?
2: Naay gamay.
0: Na ito yung background. Pero wag mo si Kauman.
2: Nakagibag-priso. Le, ang experience is the best teacher.
0: Correct.
2: Ako ni agi mo sa kukiha.
0: Okay.
2: Oh, lahi mo nang eskwelahan, lahi mo. Ako ni agi mo kukiha. Ni agi kong daog kong kaso, san?
0: Agi kong daog.
2: Kaduha. Kaduha pa kong nakasuray kiha.
0: Kaya ikatulo.
2: Katong kita.
0: Mao to. Apil to.
2: Pinakao na. Ikaduha is, karong bago na mo kukiha nga. Midaog yung kaso. Tilan. Bersala na sa nato gamay.
0: Ito
2: pagbalik, check tag magabalita. Kapaita ina yung ato aga
0: hearing. Atangan
2: eh. Seryoso kay mga tao sa coverage town tibok Pilipinas. O niya, makikita tabi tao guwes nga. Tanaw lang tao sa Facebook, Instagram. Ay, mga social media sos, 14 taong pangugat na looy ko sa mga abogado. Si Beatrix sos, happy talang mo tsaba tungkol sa yung inistorya ni. Totoo na kong laway. Aron kumbinsihon kini Senyor Huwes. Nga usa diha, Senyor Huwes Tito Soto. Pero sa gibuhat ni Senyor Huwes, Ah, galay-klay, klas mga picture.
3: Senator Soto. Ah, Senator,
2: so, palit ka to. Pangita ka dong.
3: Privacy.
2: Privacy. Oh, privacy nga mga.
3: Privacy nga. Timpor.
2: Ato, order tank.
3: Padanaan din ka na, Senator.
2: Tito Sen, order tankin ilarkusa.
3: Oo ka na, dito ang kin ilarkusa. Narito si Kate, kompleto sa iyahang privacy.
2: Commercial sa ta.
3: Oras, XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9.45.
15: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
16: XFM.
17: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
15: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
18: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, ugasukasukan ako, o gatal-tipit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asib. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko aning product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag ako ang tanan nga magamit aning product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong MSTM di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili na kuha na kong ulo maglabat, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Exciting!
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement from it.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: FM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, alas 9.51 naman. Ginigbong time check! Kitod ka na ito sa Santhrone Gold Coffee Mix, ang kape nga magkapaputi. Of course, magkapami sa tuwang nga panit. Masan na itong katropag ka Philip. I-check na ito na yun sa katropag Benji Talisik. Dahil lang yaw, gitigbas ba yaw, kinibadlong nga pahinayan ng kunong tukar. Ate kuyaw, ano? Beato, i-check ka tropang rap-rap. Naka-standby na. Tara, speakers din niya, mga katropas, katropag Benji Talisik. Nga naman yun, sabi na kita buwa. Live, live. May buntag, katropang Benji.
2: Yeah, good morning, katropang Jenny, katropang Philip. May buntag, katropang sa tawa na ginusaka Greek National Kinuman. Nag-i-hapsan o kanini ang bulo sa iyang bayaw. Nahita mo rin mong paghapos o kanyang pag-panigbas dito sa kanyang Proxete Lawis Dalungsud Toledo City Cebu. As ang oras, karaman sila karapag Philip. Nahita mo, pasado kanyang alas 6 ang takna sa gabi ng kagapo at lawa. Nasaya na karapag nga ang kanyang sila karapag Philip na kanyang maong biktima nga si Themistocles. Di ba ano? Themistocles. Pirate sides. Sa Pilipino Bianos, o niya o sa Greek National, nagpuyo sa may Trahelio Mavrot Lasa, Greece. O niya, kaniniyang dito nagpuyo sa kwa na siyang asawa sa barangay Dalungso Toledo City. Sa mga suspek, ito bang teligilang si Alberto Maturan Villahermosa. Sa Pilipino Bianos, nagpuyo sa proper barangay Sagay, Toledo City, Cebu. Sa investigasyon, naghihimo sa atong kapulisan sa Toledo na seram, nga kini mo ang biktima o kikasawagi ng Cebu, niabot ka po lawa. O niya ka po dito, kaya kikapoy lagi, kaya magsaya po sa mo itong agos matog. Dihanggi, kanang pagkatog niya, ibig sabihin, nagkahinanong ng kurban jali, ni ulbo ko ng sounds sa silingan. Dito, ang kining baong primay sa silingan, ang bayaw sa kini mo ang biktima. Niya mo ito, yanggi, naog, yanggi, ang yung mga pahinayan, ang sounds o sa pag-ausa nga nasuko ni kaya suspect ni gilos pang biktima o gihapsan o kining kong kini ang yang ayag may naong bahin ayang kini na bitmo to nga natin basen taon gamit ang kining bolo na siran sa pagdugang investigasyon sa PNP nga ang kining panag-away karon o gagabi nananilaing bangi dahan sa duha nga posible ang kanong suspect nga wakan to nga road na ulit kaya siguro badlungos nga bumasahos nga di pa taga walang yaw pa mo nga iyang yunan. Ito nga kanyang mga biktima ginasperanan samtang sa gihimong hot process operation sa Toledo PNP pagpanguho ni Police Lieutenant Colonel Verninho Rosarale na dagpan ang kanyang mga suspek kung karoon balog na sa selda sa Toledo City Police Station. Katropang Jelly, katropang Pilip.
1: Salamat katropang Benji!
2: Mga update po yung hipo sa Toledo PNP katropa sa gibang maglimo sa magkapas gadunay sa Santone Herbal Oil magkatabang malamina katundun yung mga kanyang pamaol sa kalasan. Tugdoron, tingtugnaw. Iha plus pag-abag sa Santone Herbal Oil. Hindi mo, sa Yastohol, incorporated mapalit sa Parmasag Botika sa inyong lugar. Alam sa Giyasang Pilipino para sa Pilipinas, kaubalik ito pang Jerry Redoblado. Inyong katropa, Benji Talisik, Action News. Live report.
1: Nagkasalamat katropang Benji Talisik. Samtang atang isunod katropang Jan Lay, ang report yung kani katropang Eric Amaro. Kaya doon ay laing lang yaw. This time, Papua New Guinea na posas human gihapsan og butilya at kauban ni Neto Zelali sa sapa na tukad. Timor, Giyapon, moram na yung rasuna. Dili ni parehas. Pero lahi magpicture, lahi magdown. Pati kuyawa na sa mga ay gimogopian sa aron og magpakusog-usog mustukar kay uso kayo na. Nagka-standby na sa katropang Eric Amaro. Live report.
3: Bayo ka buntag nga katraga Jan ni katraga Philip magkakigalaan kasol no nga physical injury ang gihikay na aning usa ka 38 years old nga Papua New Guinean na humaning mamuspos og butilyas imong makaubog no sa laing Papua New Guinea.

0: po ang iyang kauban po nga Papua New Guinean kay kadlaw na niya sabak kayo kusog kayong tukar. Sumot ko nga kini pong imbis ka muhilom, imbis ka musunod sa badlong katapang sanli, katapang pilip mga kagalaan, nasuko maning suspensado, giyapsan o butilya ang agpang sa kini pong biktima. Ang biktima po nga kini pong na regalipong po, so, nagpakita bang katapang sanli, sumot ko nga giuwang, niya gani, ang kining ilang mga kauban po nasuko, gisukmag po ng suspect, so black eye po, katapang sanli, katapang pilip, mga kaigalaan. No? Ang biktima, pasigidog yung pasakag kaso, mauni nga ang alam sa civilian police station ron, ang suspitsado, gida dito sa kinipong Cebu City Medical Center, CCMC for Medical, usas mga proseso sa pagpasaka o kaso katumang sadly, katumang Philip, mga kaigsunan. Pasakado kaso, balhog to dire sa selda sa Abilian Police Station. Matang latest, gikan sa mga Abilian Police Station, mga kahigalaan, basa kabilisigutan ay kundako na ang kusog na uwan, hangin, mga kahilan, mga kini po ga dalanis pag yung Inday ya so maligyon yun para di mo di magluya pangapi mo Santo Plus Copemex. Alex Sergio sa Pilipino para sa Pilipinas sa Tropa Eric Camaro XFM News.
1: XFM Report Bullseye.
2: Salamat katropang Eric Camaro sa Buga Report. Medyo apikis oras sa tingin mo sunod kito lamanon. Wanted Kilig o ba ni DJ Reyna Chinito. At ang partners Master Control katropang Rafael Baring sa Newsroom katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kung ayos katropa ka John Layman Chavez, Mikey.
3: Bullseye! What's up mga katropa niya? Certified turbo user, katropang Philip at Will Serrano.
2: Bullseye! Salamat pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, mga higala.

0: Daghan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga ilalong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzon Plus Gold o Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape. Sanzon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon o sa mga

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape akong ganahan na nauyunan.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore na dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, excited!

0: Kiss FM.
1: Santa un plus gold, mas pina la gas, mas pina di bay.
2: Dexter bay, 33 años, taga Marco day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal, o to ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Exciting!
1: Santong Glasgow.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santong Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
1: Santong Glasgow. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo sa Santong Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo. Woo! Food supplement for men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog. Og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 11:13 na sa kabuntagon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, isa sa mga kinahanglan ang paligunan ng panglawas. Ilami na karon nga adunay sudden nga pagpang hagbong aning mga ashes ka tungod aning pagbuto sa bulkan Canlaon. Apan kini katropa, ang punto lang niini ako pasabot, it's because you need to protect yourself. Kay kung hina ang imong immune system, dali kang maapektuhan sa unsa may unusual sa imong palibot. But if your body can resist to all any changes, well, of course, you can protect you from any illnesses. So samtang kamo katropa nga naa sa gawasa, ayaw gyud mo gawas nga walay mask kay di gyud basta-basta ang abog karon diri sa Cebu, baga-baga jud siya kaayo, no? Makita man sa mga sakyanan natong naada sa gawas nga naka-parking inyo pagawas, paglili niyo diha mga motor ninyo, na anay daghang abog mo nang protection ni ang inyong kaugalingon. Sulog mo og mask when you go out, pug mo gawas mo mga katropa. Santone Plus o Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, padayon lang gihapon sa pagpaminaw. X-rate. Nag-X-rated naman noon. Wanted kilig pa? Ayan, excited na ko maghapon. So, enjoy the music up until 12 in the afternoon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuan ako ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna o alaos 11:41 na sa kabuntagon. Katropa, ang atong oras atin sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Mayri. Choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit or four smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. If you wanted to register, you can visit registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, which is today, is open because it's Thursday. And you can also register through online. You can message their Facebook page, Windsor. And of course, you can visit the Windsor, the website, windsor.ph. Don't miss the fun, mga katropa, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Celebrate, run, or celebrate and win, mga katropa. Balik ko na akong oras sa tunsenyo ng Windsor Color Run 2026. Alas 11:42 na sa Kabuntagon. And yes, aniyan na po ng langsunata para ninyo.

0: na tag-ib yung system, dali ta magkasakit o dali ta maapektuhan sa maong ginatawag na tong sitwasyon sa palibot karon katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Achia, nasiyot akong bumiyan, piging nasiyot. Nang huwag akong mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumimbing. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: At kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, Makina-Atlaya. 75, pero baskog pa. Kaya wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning atong nadunggan sa mga kauban nato na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Muramag ni baskog po gamay. Marapog ng ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuhan ko, basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Butch! Nalakuha ang maling ko sa kalibro yung sildo. Ibang gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka nimo, no? Si kumpare, wala mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulo lang akong inom. Nawala na dayon.
12: XFM Mega Manila.
13: Exciting time, alas 12.
12: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
1: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, dumalot po sa Canlaon City.
1: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
0: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
1: Mayor Baste Duterte, iginit ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
0: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon nasalanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
1: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang snake farm sa China.
0: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
1: Balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahinagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Nasa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang paglalandfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nasa gitna ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na iniliga sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper, kasama ang 10 rolling cargos ang stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motor bangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon. At pinatutupad din na mahakbang para ma-check ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang tili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
2: NXFM News Nationwide.
1: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Naka-alerto na ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA katuwang ang 17 lokal ng pamalas sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MDA Chairman Atty. Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations sa riyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matubunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Ang paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang ilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansa ang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
2: Nationwide.
1: Samantala, nakapagtala ang Feebox ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulkang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng Feebox ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng Feebox ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayo ng residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
1: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita. Sa kahilingan ng House Prosecution, ay patawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa lupo ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa senator judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga senator judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Escudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaari nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa o manong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpina ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Masa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniayaw nang siya ang mapilitan tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw ani ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Kabataan Party List Representative Reneco matapos itong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Reneco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Patay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act Number 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012 kaugnay ng mga provision ng Revised Penal Code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7 at 89.1 Solid FM Tabaw.
2: Balitang balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa Bukidnon. Ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricodino na XFM Bukidnon.
4: Lubog sa baha ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaking porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isa ang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na nang ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa Purinaria. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, humupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Maricodino, XFM News!
1: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalo na karagatan na. Ayon sa PCG, layunin ito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ng mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, iniulat. Katropa natin sa balita, Ray Gina Barrette na XFM Tacloban.
6: Responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa Barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
1: Sa isang anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Purukuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalarawan nito bilang isang lalaki na nakasuot ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may kadamdaman na pangitawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binata ay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umanay nasa influensya nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa ilegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
8: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan. Sa pinagsanib na puwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas, naaktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Nakumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Edag Garab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
1: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tangayin ng bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Inaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman ang baha.
2: Show! Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Report! Balitang Sports!
0: Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay pong sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Yan po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag si na Lori Bernardo ng 13 points at Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
1: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DeFaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Nakatawa natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buting hinas CEO, Dr. Emily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Palder. Dok, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman na mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation sa ating pinag-uusapan kahapon hinihingi po sa ating kidney. Ngayong araw ay atin pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan, ha? Ayan, mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan ka masaya na inyong mga katulungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Mamaya ay atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Of course, tayo po yung pakinggan sa lahat natin pong FM stations nationwide. So, na rin sa ating pong mga solid FM. At sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. So, ay napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Mas mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like nyo ang ating pong mga FB page. Ha? Search nyo lang, Yes to Health Inc. Yan po ang ating official FB page. Pwede nyo mapanood na ng ating pong mga programa at makita nyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, eh merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan, i-share ang ating pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na sa produkto ng Yes to Health, ay comment po niya dyan sa ating pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Bags. Malay nyo, kayo na po yun mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-iayos mong subok ha, ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, ganyan rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Mabangan nyo po yan mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating official FB, Shopee page. Ano? Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang mga Yes to Health products ay hindi lamang po mabibili sa mga pharmacy at mga supermarkets. Available din po yan mga ka-wellness sa ating pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan na mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness ng mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities. Lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy, meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung functions ng mga organs ng ating katawan, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gusto pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building. South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phoning tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Phoning tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, Sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Batis City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay head sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. O kabilang na dyan ang atin pong ultimate trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3, ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. At pag-usapan natin, ito ang second part, Doc Ron, ano, ng atin pong talakayan patungkol sa pag-iingat ng atin pong kidneys. Ayan, kahapon ay napag-usapan natin kung yung anong mga statistics, ano, ang tumatama na karamdaman sa atin pong bato, sa ating kidneys, ano, na sadly humahantong sa kidney failure, o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang atin pong mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Filipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
1: Wow. With dami yan.
0: Yung rate na yan, eh, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10-15% taon-taon.
1: Wow.
0: Annually. Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita, ano, dun sa mga tao na merong ESRD, or tinatawag po na end-stage renal disease. Kaya ang kadalasan na nagiging dahilan, etong hypertension talaga, mm-hmm. ano, na up to 81% ng nagkakaroon ng ESRD o yung end-stage renal disease, eh matagal na nag-titiis sa mataas na presyo ng dugo o hindi na susolusyonan mm-hmm. yung mataas na presyo ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes, na up to 58% ng merong ganung problema na napapatagal, especially, lalo na iba, wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus, ano, dun sa pag-iingat. Yan, yes. Prevention. At if ever meron kayo nag-uumpisa ng kidney problem, ay kung paano natin bibigyan ng solusyon yung ganung problema para hindi na po tayo mapasama dun sa 10 to 15% na nagkakaroon or umaangat na kaso ng kidney problem.
1: Sa listahan.
0: Oo. Kaya ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidney?
1: So, hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc L. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag sa kana-action, kapag kinabahan na. So, number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuho, tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo? Anong nilagay? Eh, merong tuyo, merong yung tinatawag natin na chicharon. Nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Napagbibintangan lagi yung munggo.
1: Napagbibintangan ang munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang problema is maling conception. Yun kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa, dyan sa Baguio, But mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa sa Kalinga na yung kadjus pigeon pea na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni nakasama natin Brother Samuel Andres, nilalagyan ng papakulo, nilalagyan ng bagay yung kaldero para kulo ng kulo lang yun. Pag naubos na yung sabaw, naubos na yung dahon at kaunti na lang yung kadjus, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Titingnan natin kung minsan nakaka-trigger yung mga beans. Pero hindi po yun yung tinatawag natin main reason kung bakit meron po kayong tinatawag na mataas na uric acid. And then later on, kapag mataas ang uric acid, nauuwi din sa tinatawag natin na chronic kidney disease. Sapagkat marami po sa mga may mga problema sa kidney na nag-transition sila mula doon sa tinatawag natin ultra-processed na mga pagkain, especially mga processed meats and also mahilig sa karne. Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga towards yung tinatawag natin na plant-forward diet is nagkaroon ng improvement. At meron ngang iba na may mga medical doctor na naging naturopath na ang pamamaraan po niya is into raw na vegetable ang pagkain. At marami siyang natulungan na may kidney disease. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yung DASH diet ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi, as you mentioned, na yung mga may mga chronic kidney disease ay meron silang matagal na hypertension na problema. So, DASH diet is a very good approach para mapangalagaan ng kidney. Meron din namang vegetarian diet. So, more on vegetables wala hindi sila kumakain ng meat, mm-hmm. and also meron ding iba na yung tinatawag natin vegan, mm-hmm. yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products,
0: mm-hmm. any animal products.
1: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito mm-hmm. naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Mm-hmm. Merong 10% na tinatawag na kumakain ni sila ng meat. Pero mm-hmm. most likely is yung fish mm-hmm. ang kinakain nila. Uh-huh. So that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So, liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption ng tinatawag natin na asin o di kaya sodium intake natin. Ang kalibitan pa naman na nagiging source ng mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods.
0: Mga
1: chicheria. Mm-hmm. Liban dyan, yung mga noodles. Mm-hmm. Yung mga instant noodles. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo, ano ba makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos mm-hmm. or 10 pesos yung noodles. Uh-huh. Ang packaging. At saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Ibig sabihin, hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L. Pero kung minsan nakakain din, kapag wala
0: emergency,
1: pamadalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa niyo. So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh mm-hmm. or low process na mga pagkain. So, kayo mismo ang nagluto. Mm-hmm. Hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa. Mm-hmm. Isin tinatawag natin na ultra processed foods. Mm-hmm. Number 3 na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. Mm-hmm. So, it was the beverage that was given by our creator. No? Yun ay para kasi, for example, pang maglaba kayo, maligo kayo, mm-hmm. hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero mm-hmm. magbabanlaw pa din ng tubig. So, with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water mm-hmm. consumption. So, intake, 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters, that is equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenished sa ating pong tinatawag na sa ating katawan. Para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin na kidney stones. Mm-hmm. Kidney stones could create scar or damages mm-hmm. doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease mm-hmm. ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation. Kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung pag-inom ng tubig. Nahihirapan yung puso, mm-hmm. na yung katawan. But then merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order mm-hmm. to function properly. Mm-hmm. Hindi lang yung functioning ng ating kidney, mm-hmm. also yung tinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami, kung hindi paano mo kinukonsume yung tubig. Mm-hmm. Kaya ang advice niya is kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, mm-hmm. paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti, na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan natin.
0: Zip-zip na lang.
1: Yeah, zip. Kaunti-unti. Sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig mm-hmm. na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan mm-hmm. ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or mm-hmm. end-stage renal disease. Mm-hmm.
0: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na atin pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o lumusog na timbang at itong regular na ehersisyo. Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba ng regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos niyan, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-e-exercise. So kabilang na dun yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok doon sa ating pong mga cellular at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
1: Ito din, Doc L, based on my experience, so pagka early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that nagpapakita na yung mga ano, yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture, kaya nawawala na yung tinatawag sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of

0: na pawang nakakatulong sa atin pong kidneys. Kasi nga, diba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension at itong high blood sugar. So, nakakatulong yun sila. At maliban doon, Dokon, ito po ang pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, yung experience ng isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Ngayon yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang ha ang tulog sa isang araw. Sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya. Yung 22 hours dun, trabaho.
1: Trabaho.
0: Oo, may konting pahinga siguro.
1: Grabe.
0: Grabe sipag. Kaya lang ang problema, buwan lang ha, ang itinagal. Ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan. Ano? So matulog tayo ng sapat dahil ang chronic stress sa atin pong pangangatawan mas tumataas yan. Kapag kulang po tayo sa tulog at saka baliktara naman nun ay nakokontrol natin yung oxidative damage na nangyayari sa atin pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin. If nagiging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano eh. Sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Dok Ron.
1: Yes. Liban dun sa sa food intake, pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time. Also, you need to consider yung tinatawag natin na protein source. Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag ka mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng beef is only 1%. So with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, pareho lang naman yan, nag-protein. Well, kung titingnan natin, yung purine doon, yung byproduct na purine na nagpapatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabigat na ng kidney, hindi na i-deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein. Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries. Duhat. Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alubati. So, yung bunga ng alubati, piniga niya, ginawa niyang juice. Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alubati sa ang tagal ba kuha yung marka?
0: Yung bunga niya?
1: Yung bunga ng
0: magmamarka talaga.
1: Magmamarka. So, that means, napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubati. So, masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin, yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney as a my kidney problem. Well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery. Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung mangas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl phthalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney and also meron pong antioxidant that lowers
2: X.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:01 in the afternoon. Katropa ang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. And some of you looking for the right coffee. Labi na karoon nga medyo moody ang weather. And it's a quite good thing to drink a coffee at this hour. And yes, I would really recommend ang ato ang kape nga Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin, adunay lain-laing benepisyo sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw na kay Kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingaw na nimo. Like
2: crazy. Kasakit.
6: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, maligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakas sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santaon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santaon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santaon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santaon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santaon Plus Gold o Santaon Vitamin C.
4: Santaon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santaon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santaon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santaon Plus Coffee Mix.
4: Santaon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santaon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santaon Plus Coffee Mix. Santaon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santaon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santaon Plus Vitamin C kay dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Santaon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santaon Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santaon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santaon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santaon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Katropang alauna, 40 sa kahaponon ng oras sa tunsinyo ng Windsor, Coloron 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, and you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headset, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. You can register now Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. So today, we'll open. So you can go there and visit Abiliana Sports Complex for your registration. And also for online registration, you can message Windsor on Facebook or Windsor on their website, windsor.ph. Don't miss the fine, mga katropa, the colors and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Alauna, 42 na katropa, taod-taod, ato ng paminawon ng X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ngayon mo, Bakos? Ayoko lang to sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butoy sa inyong kinatao! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni anumat tagbayang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Oh.
0: Gani na lang? Sa atong sex? Kuwang kay mong gana. Ano ka?
1: Oh. Woman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mao ba?

0: Happy anniversary, babes.
1: Happy anniversary to babes.
0: Oh. Mabala kay... Mo kamalipay nga anniversary na turon.
1: Oh. Nalipay man.
0: Abi nimo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gugma nimo. Ug malipay yun kay ko, babes. Kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: sa kung saan ako paray sa kumbana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugagid kay si anak ko.
1: Aida, kung ra nagparay ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Eh? Na, ambot lang yun. Misambot naman kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: Ano sa pamantong ka maminyo, oy, ina?
1: Wapag good na dagma na ako, oy.
0: Oy, remember ha? 24 na ba edad ni mo?
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang. Basta makakita na ganik og pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan yun da yun ako.
0: Da, magmahay ka, uy. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Kiburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende ra siguro na, uy. Sa pagsulti, lagyan na sa imong bana. Sultihan ko ni mo. Nga, ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: Day, maasahin ko og baligtulo ka buwan dito sa Cebu sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahoan.
1: Unsa?
0: Pero tuluran noon kasi man na. Igo raman ko triningon dito. Unya, balik raw niya ko din he.
1: Jerome?
0: Pero ayaw ko balakagod kay kada weekend, paningwaon ako na makauli ko din he.
1: Jerome?

0: Ikaw na lagyan ng imong paghilak ba? Ano siya ka, boy?
1: Boy, ganun ka, anak. Mahilak yun ko kayo. Mabuhag ko yun ko ni mo.
0: Pero alang, Renato, ni akong gibuhat.
1: O, nangigayon nga may buhag ka na mo.
0: Ilagay ka pala ka. Doon kay mabulian, ralagay ko din eh. Ikaw na. Murabi ako mularga ni Kawas Nasun nga. Muna na, imong ipakita na ako eh. Ayaw lang ko nung hilak ba. Kay mag-uulsa po nga, mabiya din eh.
1: Jerome.

0: sabta lang gud ang sitwasyon para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Ug dili masabadayon ang pagkawa sa imong bana. Tungod kay trabaho man ang hinungdan sa iyang pagkawa. Mubalik ra man na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Kiantos na ako ang kamingaw. Nagibati na ako sa kumbana, DJ RC. Una man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon na ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini ang nahitabo.

0: Lani?
1: Hoy! Gino? Eh, nasa di ka din eh sa mall? Nagusa ka din eh.
2: Kuhan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sab ko gipalit.
2: Mo ba? Kuhan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang ma-assign sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
2: Mo ba? Ani-ani. Araw magka-istorya ta og tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha, ayaw lang ko
2: eh. Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo bayan? Ako man. Ta na.

0: Lani, mohang yo lang kunin mo bi?
1: Unsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man kunin mo nga kada weekend mo anhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman?
0: Day, siguro magkapuyan ko nga magsigig uli din hi. Lisod sa kong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anak na sa Domingo sa buntag. Unya, kadiyotra kaya nga kung pagbisita ninyo dayon. Anong pagka hapon, balik na sa Cebu. Wala nga, hasol kayo sa kong bahin ba? Manamuhang niyo ko ba? Tiwaso na lang yun ni nako.
1: Oh, ikaw.
0: Okay ka na, day? Ha?

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglag akong amiga ay? Nganong kanunay na lang ni magpa-sexy? O kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? Warbadj ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sa sunod na lang, pahibaw unti ka.

0: Baby, tapo na to ay mong atang di. Tapo na to. Gisingot di ako. Oh. Lan? Saman. Wa pagka magmahay nga nagkarelasyon ta.
1: Gino, abi ni mo. So sa tulo pa lang kasi mana natong panag-uyaw. Pero ambot ba? Malipa yun, magkay ko. Kontento kay ko. Og kay masabot ang akong batiyon nga makakita ni mo. Puro pa og kompleto ang akong adlaw. Mga puta nga akong libati sa kumbana kani adto. Ug karon, diha na ako mapili mo.

0: Day, sorry ha. Kaibaw ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay kubala ka. Babes, duha na lang ka sumana ang kuwang og may balik na ko og trabaho din sa ato. Huwag magkauban at akanunay. Babes, maulang ganyan timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw o ang atong anak. O kung anong ako maligibuhan, kana tungod lang ganyan nyo. Upselo ako. Itong may aking mga buwan nga medyo wakay ko ganahin yun. Minus kayang akong gana tungod kay daghan lang yung kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tugod ay mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day?
1: Jerome,

0: Gano'ng may ilag pang ka?
1: Chito, ato na lang na'y undaan mo na.
0: Unsa? Unsa? Pasabtang
1: ko? Nakonsensya ko sa kumbaan na. Nakonsensya ko sa kukipuhati, ah.
0: Dili. Hindi ko masugot. Mamiya ta din eh. Adto ta sa dapit nga way makailan na to. Og didto magsugod ta sa uno.
1: Gino.

0: Hoy, babay. Nakabantay ko ni mo, ha? Kanunay, kalangkan magulanon. Kanunay magkilak. O sabi kayo mo problema, ha?
1: Ina, sabay akay na kong buhato na, di.
0: Kayo sa malagi ang imong problema?
1: Lay, paminaw, ingon aning na ito po.
0: Ginoo ko?
1: Lay, sabay ako baton, gilipog ko.
0: Oh, kun, papiliun ti ka sa duharon. Kinsa magiging piliun? Ang imong bana o ang imong kabit?
1: Abot lang.
0: Oh, lani?
1: Gilipog ko tay, gilipog kay ko.
2: Mao ni akong dagong problema. Kung unsang akong buhaton, sa tinudanay lang, naigo gagid ko ni Gino. Gino Gabriel? O nga ako mga pangutana, maokini. Kinsa magiging akong piliyon, ang akong bana. Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siya ang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. Unad to na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. Og magbuwag na lang kinmi. Dadoo na lang nako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining nasa kung huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay real talk. Way daghang atik. Salamat sad lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang DJ RC andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kana karon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: Grabe naman sa Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalya. Hindi mo lang man naisip na may masasaktan. Huwag kang ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalya, taga Aurelio. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kuan admin. Ganon kipasakita naman yung si Riniel. Nga nahigugma raman na siya. Hindi na no, kung lahat ang mga sinar mo. Ayan na. Di ko kadoog ni Moriniel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong caller sa Picas Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yes, hello. Isang magandang Chaneta.
0: Ayan, Chaneta. Ayan. Magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Ano masasabi mo? Kung wala lang kami, hindi lang sa mga panang, hindi ko na tayo ba. Ayan. Alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na.
2: Ayan!
0: Wabi ko yung softar mo, Rui. Putol-putol, makapalanggin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain na ba ko? Na. Makahawak yung kong taga-Dabaw ani. Warabad yung kutong na akong Dabaw. Warabad yung kong itilog taga-Dabaw. Taga-tagom noon.
1: Nakatilaw mo kong taga-Padada.
0: Padada, di taga-Padada. Wala ka na. Katilaw naman kong taga-Sugbo. Anyway, Alvin, Marvin. Oo, yes, so so wara tay punto ato kay nang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra basi mong bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
1: Oo, ang
0: diba?
1: Ana po ba sa di jersey. Ini mo na lang ni isa. Ini on ni yang kabit ka magyap na taon sa pag pagkasuhan kasi mong bana wala ya sa tanan ni dia pun. Utan mo ito, utan mo kayo mong bana. Nanita mo pa, may buwan niya. Imo ang biyan mo bana. Lagi kayo di mong nagpuyo, buwan na. Patilaw mo po, di nagganahan.
0: Ah, sige. Ano na? Eh, nakasabi tayo na kay. Ningong rabas siya din nga, kusugdo ko mga saba. Namudungag pagiging ka. Ano rabas siya sa suwat o nga? Kabaw man, kabalo ko DJ nga, ikaw ang DJ nga kusug mga saba on air. Grabe. Anyway, thank you kaayo, Marvin, all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out, so, kinsa?
1: Shout out ko sa mga babae na kwad. Mudula o glinting.
0: Agoy, muna.
1: Atin ko yung bukas na.
0: Oh, dapat isalo ka, team. Team yap. Ay, yap.
1: Team Yami.
0: Ayan. Alright, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. Ayan. Different siyang signal. It's either ang diferensyado o mismong nanawag na yung diferensya ganito. Nasaan niya akong ka-video call? Nasa isakit. Anyway, mga katropa, abril lang gihapon nato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid yan, yun din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-285-0872-79. Sa mga nagawas dun, ha? Ashno Abok. Oo. Aan aw. Ana. Aya, unsa to na ako'y ka-video call. Unsa to, Riniel?
3: Asha
0: na siya. Use ash in a sentence. Ingon pa sa Y101 ang ato ang sister station. Ano pa siya? Use ash in a sentence. So, shout out sa one sa kuan ato ang igsuon na natong istasyon, Katropa ra gyapon. Red Hot Radio, Y101. So, use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha na siya. Hashtag, I miss him. Aan, wa, ana, aw. Ana, ra. O, tawag mo ha, 09-28-5508-727. Right, ato nang basahin na to ang mga comment din hinga na sa ato ang Facebook Live. Okay, tungodog alang sa mga... ayun na pagbabay. Layas na. Ana. Pagbabay. Pagbabay pag yun. Atong basahon din nga to ang kuan be. Ayay kalani. Nanganong tuyuon. Mangyo na problema. Ayun na paglibog-libog. Ha? Ilian na imong kabit. Mauwaw pag yun ka. Noon si Charlie, nagkatun pa siya ka-uwaw. Nga ayaw nag-uwaw-uwaw. Mauwaw pag yung maikog pag ika na mo. Nga kita ramay nakadugan. Ilian na lang na. Mauna na na. Adtuan na lang na. Puslan mang padugdungog din kang wala na kay gugma. Wala na gugma ka na na may lain. More ba gini? Oo, gini mga... Muna yung mga usa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wa di gikapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kog baka kon. Maying hapon, Charlene. Shoutout ko sa ZG Motorbike. Maying hapon, DJ. Pasharot ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benji, ni Simor, Nesto, Shana, Juvi, o nga ng laban. O sa akong igagaw, diha, si Brian Pipito. DJ Brian. Brian. Sabi, asa kag DJ nga with sound effects. Tumorag yun na siya, Jai. Oo, at isang hatagag panahon ning uban. Hello, maing hapon! Kinsa ni, o gusto may maingon ni mo.
4: Board.
0: Ha?
4: Si Borge.
0: Borge! Nag-aasa si Borge.
4: Tagom.
0: Tagom, ayan. Taga-tagom si Borge. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
4: Ayun,
0: sino ang iibigin ko? Oh, may pag diretso na lang siya no, makatik-atik pag siya ano dai piliin na lang din niya tong iyang kabit. Try.
4: Atik-atik gani mo mo di
0: sa. Atik-atik para ibigin. Oh, sige dai, hatag imong advice, tagaantag ka og 3 minutes. Tagaantag og 3 minutes, go.
4: lani kay sakay niya kung kana pagbutabolan niya maka gabar ba yan ay ito ka gaba bisne
0: to oy gabahan gay ko ito ay
4: yun na ba sa mga sa relasyon
0: nya nya sige
4: ngayon ba- pero Swerte lang sa kabataan, binuang. Mm. Simala sila.
0: Mao.
4: Ito. Kung gana lang, ma'am, lani kayo.
0: So,
4: kung
0: di
4: ka
0: mo kagana, kapag
4: mag-iapin ka. Puraya po istorya. Ito. Puya, oy. Ay, namin anak.
0: Puya, oy. Puya.
3: Ay, ah!
4: Puya, puya ba yun? Mga kabaro ka. So, manambar ka niya. Advice ka niya.
0: Mga saba mag-inpog ko? Sa puton, mag-inpog ko?
4: Ayaw, pamasabag hinahinay. Ayaw, pamasabag hinahinay.
0: Saan man?
4: Kusog-kusog.
0: Ah, kulang pa. Sige.
4: Salamat, hindi di-shoutout ko din eh.
0: Okay. Sige, shoutout niya, go.
4: Shoutout ko sa kong ate sa putuan. Ipahid ko, Dr. Balina, nga nasapot ko na sila karat, itag dito. Pag sa kumama dali sa tago, Helen Daigo. Salamat kayo.
0: May yes, hapon, Borge. Ha? May hapon sa dia sa Tagum, all the way from Tagum City, Borge. Katropa mo,
2: Exciting!
0: Ayaw! Muna yung ganahan sa mga caller, kaya di na kinala mo ina mo, ago, nag-iya, ha?
3: Ayaw!
0: Ba? Mo na gusto na ako.

0: kan. Ayala ni sakit ra pugay.
1: Ayala.
0: Sakit sa permonya gingan o. Ngala mo patik ate kung mabugka. Oy, murad yu ka o guwa ganahi. Grabe magani mong ago. Karo palibog-libog ka.
1: Ayala.
0: Ay nag-message mo, murad ka ila sa letter sender. Ingna na lang kung ina ko.
1: Ayala.
0: O,

kaotik-otik pag it's your way. Sige na lang, uy, dito na, go na. Huwag na naman pal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Las 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para gininimo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa ni Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: sobrang antiwata, ano na to, oy. Ako, Mads, diwata, adlib diri bed, oy. Shout out kay Mads na ko. Hello, may hapon!
1: Oy,
0: may hapon. Hello? Yes, may hapon. Madungog lang ko ni mo. Oh, putol-putol man! Pasig na ay chance na di ang adika putol-putol. Ano man eh?
1: Sampang ni DJ.
0: Ha?
1: Sangay.
0: Si Sangay? Hindi makaya man. Ni sagit na po ko, Doc GJ, di gin makaya. Tawat man, tawat ko, pero yun siya, di na ko madungog siya. Oo, ana, yun, aduna di mga... Oh, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na di magtawag. Oo, ha? Magsinabta na irata. Kayo mo mag-igang man dili, eh. Napatay sa color, Doc? Wala na, alright. Alas 2:39 na sa kahapunon. Diba? Ano lang. Origin na siya, yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

0: Hello sa imo halani. Babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parihas. Apan. Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi magkalahi ta. Dili ko gusto nga. Dili ko gusto nga mahimong may mo kung mag-invalid ni mo. Apan! Nga no mang kalani?
1: Ayaw!
0: Ano pa, oy? Ano ang nangyayari? Ba, makaingon kag ash no. Bisan pa kung sa imong irason sa kuha. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mo barog mo tindog aron mo labyog? Ayaw! Pasabot nako. Kaya ba niyo mo barog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apan lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa usara na ka feelings nga posibleng mawala mapapas mo hanap ug mafeel nimo nga di na wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment ut pasabot bisan pa mo hanap mo halang mo tamis mo parat mo aslo mo tabang. Pero kay aduna kay commitment ut pasabot pilion nimo ang tao sa matag higayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta mo ingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, wa magibo ka bagong si respeto. Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bagong say respeto. Pag mo ingon tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo ha. Kay pasi magkutikot mo, pero pag dali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nahigugmata. Pero lisod panindigan kung ano na ba kay respeto niya o respeto isip usa ka tao apan ano na ba kay respeto niya o isip usa ka partner. Diha masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Wa ko nang asaba. Wala po ni idungag di rin nga nang asaba na ko po rin. Ako ano ba? Istorya ra gud niya ako. Istorya ra gud niya ako. Istorya ra gud niya ako. Ako nang ako

0: Pachuco. Ano ni kanta? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka siya. Kaday na ni, dili na sa kalibugan ang imong desisyon. Dali ra kay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics, ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But dai kun ito ka Ginoo dai, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isong yung ka nga pagkababayi, oh, okay. Watching from Puroxete, Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jailer Dramises, and Hector Ramises. Alas 2:44. Mo na to kung masulti ni mo, Jay. Wala ko yung laing masulti sa imuha. Hindi na ako taas uno, eh. Kaya mo na pong iingon yung sigo pang asara. Kung mangutana ka dirig, unsa may buhato ni mo, imo bang prangkahan ang imong bana or imong pilion ang imong kabit? Sa tinuod lang, wala ko'y tubagon, ana. Kay kana manggod, it's a decision making. Ang ako rang maingon sa imo, ha. Kay kung mo decide, wah, ibihay imong bana, di ko magbuot ni mo. Imo man ang kinabuhi. Pagsugod pa lang aning problema, ha, decision man ni mo ni. O, dili ko mag-apil-apil sa decision. Ang ako alang iingon sa imo, ha, day, look at me. Sa radyo ron. Ay, sa TV. Ay, sa bawa. Ay, asa rin ko. XF. Nasa XFM. Ano ba nga? Ang ako nang ingon sa imo, ha? Kanina akong isumpay sa akong istorya ron. Huwag ko radyo ko sa imo, ha? Nga, buhat ang tama. Buhat ang unsay tama. Ay, pagbuhat sa mga butang nga, dapat, o di dapat, nga, posible yung imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora gid akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Oo. Nga. Nga nung ni Inter. Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Maganda siya na ako sa nakudaan di kung natay mga comment din ako pa na ako nabasahan. Marisi mo rin mang loob. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga yung ganit siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiha palang daan ka zero na anak niya. Wala siya na wow nga naningkabot niyang bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Nibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya o gugma. Ingna na lang yun lang eh. Naana kay lain. Tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa muna ako magka-message uwi. Ang naragin na sa Dwaday, ayaw, wala ko iingon ni mo prangkahon, mapukinong nga pilion ni mo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Ayaw! Talawan. Normal lang ba tiyon sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. Lain na po ni mo DJ, oy, sakita po na yung istorya. Normal maging malis na lang tao. Lisod man yun, malis na maging tao. Taba di problema nga di lisod. Kaagis ako problema, oy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinahala na doon solbaron. Magtayang padulungan. Kung magpaunday, magpaunday ka na imong, imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, raman na, simple. Okay na ang istorya. Kung di ka gusto maminaw, oh, huwag ang gaba. Hindi naman ang istorya niya. Ana, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angay buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sila maminaw. Ang gusto nila, madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kaya, kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo out na ko dai kay alas 2:48 naman. Ana lang aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Munang ayoko sa puta. Diba? Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Seras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Muna atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor. Katropang Eric Seras Manait, musunod ang mga programa taod-taod po. Ang sunset sa katropa, sila katropang DJ Butch, ang ato ang sunset sa katropa, sunset spinner. O ang ato ang programang headshot kauban si katropang Greggy, or maybe kauban na niya taod-taod si katropang attorney Paul. O ang ato ang pinakalasang programa, putahe sa gabi, confession kauban si Cinderella. O ang daghan pa programang atangan sa itong istasyon. Ay lisong yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw. Salamat pa, salamatan akong partner sa Picaslao katropang Doc JJ. O ang ato ang mga kaubanan, uga nga ito ang station manager John Limon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, Toyos!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120 over 80. Kung moabot kini og 139 over 89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung moabot og 140 over 90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo

0: Iya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biological active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, siya atake, o sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Yun ang kunini. Bago dyan na pamatudaan, na ipitibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paningos sa akong lawas. Energetic ko og dili na yung kukapuin. Kay daghan na ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, buo ko kubaan ka buo manisama sa ibang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remelito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:01 na. Nagatong time check, katod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Cafe Mix, mga katropa. Nagatong kapi, mag-iiga lang, why palpitation sa dugan, why paghilab sa tiyan. Di ka batiog, pagpangulba nini, mag-iiga lang, itandi suma mga kapi. Nagatong kaping, doon ay soya powder, doon na pag-i mangosteen, doon na pag-i kamunggay. Kudo sa sustansya, makapaligon sa itong resistensya. Sunthorn Plus Cafe Mix, makapawagtang sa mga bad cholesterol sa itong kalawasan. At the same time, makatabang pagpagusog sa cognitive function sa itong utok. Available sa inyong mga suking butika, diha karon sa inyong tagsatag sa kabaga lugar. Naana sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, Farmasya Samura sa Konsolasyon o Mandawi, available sa abni, Magigalas Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, uguban pa mga butika nationwide, pwede usab nga ma-order sa TikTok o sa Shopee. Sunthorn Plus Cafe Mix Kapina, gamot pa! Alas 3:02 na!
2: Seras Malait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non este os added quadi volumos. Sed Fachera, what yos tomes?
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat, kun unsay husto.
3: Asintado.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usap ka natong tanan, mga sugitin paminaw, adlaw karon nga Huwebes, Pitsa Noy, Bining Buwan, Solyo Tuig 2026. Ang sagihapon, ako sa katropang Eric Seras Manay. Magiguban ka ninyo, hangtod ta sa lasingko. Maghinaot kong namos, mayong panglawas, mayong dagan sinyong pangunauna, kapiskay, kadasing o kamaya. Grasya o kalinaw, skaita saan manaa ka natong tanan.
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Umayubay ng mga lungsod, maghihigala ang nagpagawas og public advisory double J. Diyan na maghihigala ay ingnunta pagpahibaw sa atong mga nagkadaiyang local chief executive, mga mayor. May labot na maghihigala nining asphalt nga ato na sinati sa Sugbo. Sukad pa kaganiyang mga alas 9. No? Ang ton pag alas 10, alas 11, matay purbida, zero visibility. Kaunang ang mga piloto dito sa Mactan Airport, maghihigala na kinisiner nga dili o na mubiyahe. Kansilado, maghihigala ang mga nagkadaiyang biyahe. Paingos Manila, paingos Mindanao. Dumikan niining maong zero visibility. Mga kaigsoonan nga sus porbida. Kinini ang naunsa man ni pagkaunsagi, likay man tuod tas bagyo pero porbida wata kalikay. Aning kabangi sa Bulkang Kanlaon dito sa Negros, mga amigo. Naabot yun ang pagbugas, aso. No? Kining imong makita, there is Facebook Live na to, maoni maghihigala. No? Kung imong tanawon, mga kaigsunan, ang Facebook Live na to ron, ni buto kini maghihigala, o ingunta ni buga dito, baga kayong aso, ang Bulkang Kanlaon, mga La City 33, maghihigala. Kaganyang buntag, o niya, of course, unag yun mag-iigsoong na kasinati, mag-iigalag di maayong dagans panahon ang taga dito. Pero wata magdaho, mag-iigalag adres ato, mapiktuhan punta. Nining maong pag-alborotos maong bulkan, mga kaigsuunan. So, perte ganin tao, maghihiga lang paitang kahimtan nila dito, no? Sa mga kaigsuunan na tos may barangay, itos may Canlaon City. Ang, inunta, maghihiga lang. Ang feebooks ni Ingon, alas City 33, ni Buto. O niya, nilanat ko nun itulo kaminutos manghihigala sigon pa sa observation data sa taga-feebooks manghihigala. No? O niya, kininiag ang pagbusikad manghihigala, ang pagbugwak ni abot kini og mga 3 kilometros ang gihabugon. No? Mag-iigsoon before nga ingnunta ni paingon ang maong mga particles sa sidlakang bahin mag-iigsoon. No, so, di abagihigal ay magagitawag og pyroclastic density. Stilan, porbida, naka sinati pununtan ni ini. No, baga kaigsunan. So, di abagihigal ang ato is kineng video nga ikaduha nga makita na to di AWG. Palihog ko nako dito ga kinini ang pakita po din taon dito sa mga taga Canlaon, so far dito sa Cebu, maghihigala, di man hinoon, grabe kayo.

0: Ato maghihiga lang mga kaigsoonan diri sa Sugbo. Ilang po din taon mong kumpiyansa gawas-gawas kay Moni Mando maghigsoon si Imbe. At the same time, maghihiga lang sa ato mga opisyalis kay makadaot magpunin sa itong respiratory system, no? Labi na ganyan taon nga itong mga hubakon kay ka na mga tiny particles diha inyo na malanghap. Ato na paingon maghihiga lang baga peligro kayo. No, naghatag ng peligro sa itong panglawas mga kaigsoonan kay din ni susamas uban diha nga mga ordinaryong abog. No, tanawan ng video ha. Dito ni maghihigala sa kuan. Kininiag kanlaon. Kadali lang ha. Daya maghihigala ang lugar nga inyo makita mga kaigsoonan. Dito ni maghihigala sa kininiag barangay Mabigo sa Canlaon City. No, kini maghihiga lang inyong makita nga video, no? Kung tanaw ni mo maghihiga lang murag naas bagyo, no? Kay inong ta bugnaw kayo pero dili na maghihiga lang ingon nga tungod sa klima nga bugnaw ko dili. Tungod na baga kaigsunan sa pagbutos bulkan nga grabe ang baga ipakuan. Buga ang baga kaigsunan. No, nga mga tiny particles, no, mga abog-abog. Paita maghihigala gining ingon ini, no? Sus, ang mga kaibaw mo maghihigala ang mga mag-uuma dito og kadto mga naninda dito sila merkado na problema in town kay ilang mga tinda, perti in town pagkahugawa. Labi na gyud gadtos mga utanon, di na gyud hinuon maghihigala ambot nagma mahalin pabakato. No? Ay, nakakita ko kaganiha, baga kaigsunan. Sus! Ibati in town ko maghihigalang kagool. Kaluoy ba in towns, mga pubring mag-uuma. Ibao maghihigalang naglisod pa in town sila sa pagpanguma. Nakaani man tuod sila. Nakaharvest man tuod sila. Pero di apoy laing problema ang nasugatan nila. Ha? Now, tungod ani maghihigala. Ato ga swag contact ang Pag-asa, si Engineer Alkiblat lang double G o pwedeng makontak na to. Ako'y paibaw da ninyo mag-iigal ang public advisory tungod kay di amagod mag-iigal ay mga lungsod o syudad sa Sugbo ang isuspenso sa klase. So at least ma-aware mo diha sa mga wapamahibaw, why klase mag-iigal ang Cebu City, why klases Minglanilla, Talisay City, Consolacion, why klases Lapu-Lapu City, why klases sa Liloan. O, tanawa rin mga sayuti, o. Tanawa. Perting lisura gidin taos kaimtan dito, baong perting abuga, giuwan pa yun. Manang resulta, perting yung lapuka. At tanawa rin guno, ang ilang mga tinda. Paliw kong tanaw, inyo maghihiga lang makita ang kahimtang in town nila dito nga perting yun ka lisod. No, kay doon ay pag-uwan-uwan, no, kay habagat, kay igsunan. Kaganihan buntag, gibalita guna ko nga ang duha ka Negros provinces. Ang Oriental ug ang Occidental ni deklarar sa pagsuspensos klase gumikan magigalas pagpangandam sa epekto sa habagat tungod sa bagyong Inday. Oy naon sa bang Pagala City 33 ni buto ni busig ani kining ka namulabog mang bulkan kanlaon. Mao na nga perting abuga, no, gikan sa bulkan unya do na puy uwan, mao na nga perting lapuka. May gani diri sa ato magigala kay way uwan, no? Pero diya, daghan kay mga lungsod ang dito gyud sa may west side sa Cebu. No, di Toledo, Pinamungahan, Aluginsan, Dumanhog, nagatubang maghihigalas Negros Island. May grabe ko nun naapiktuhan, matod pa speedy RRMO. No, kang Colonel Dennis Pastor, mga amigo. So, padayon tas mga lungsod nga wa dito mo, wa na'y klase, ang kining Barili, wa'y klase, Cordoba, Asturias, Toledo City, Balamban, Pinamungahan, Aluginsan, Mandawi City, ang San Fernando, Apiklase, Compostela, Carcar City, ang Santa Fe, no, dito mag-iigalas, Bantayan Island, way klase, ang Tabuilan, ang Ronda, ang Dumanhog. Ako kabantay, doon ay mga lungsod gikas Camotes, no, siguro muabot ang aso mag-iigala o gabog dito sa Camotes Island. Dito hinos, Bantayan, ang Santa Fe, nideklara way klase. No? Pero ang uban nga mga lungsod, like for example, paingon tas norte. Huwag mo tayo magkabantay, maghihigala nga ang uban nga mga lungsod, paingon sa norte, dideklaras pag suspensos klase, huwag siguro yung abog, maghihigala ni abot dito sa ingnon ta Compostela. kay Consolacion Rabaneo niya wa po takabantay bagihigala og ang Danaw i-deklarar po sa pagsuspensos klase, no? Oh, ang Tabuylan bagihigala ni Kansilar. Pero tanaw na to bagihigala ang Tuburan. Wa po ang Tuburan mo deklarar bagihigala. Uy, ang Tabuylan og Asturias, no? I-deklarar sa pagsuspensos klase. Pero ang tunga ng lungsod, ang Tuburan wa magihigala. Basig, iiwar sila dito o wa magpakabanang mayor dito kung saba. Nganong wa mani bagihigala dito yung lista sa Tuburan, no? Tabuylan, Asturias. Okay, onya Dumanhog, Runda. What about bagihigala ang uban ng mga lungsod? Like for example, Mualbual. Okay na mo dahas Mualbual? Kamong na diha bagihigala sa kuan? Badyan? No, dahas Malabuyok? Okay na mo diha? Alcantara? Okay na mo? Ay, diri bagihigalas, nakuha na itong information. Ang Dumanhog raman og Barili. Ang Dumanhog isakop bagihigala sa 7th district, ang Barili isakop sa 3rd district. Pero the rest of the towns sa 7th district bagihigala wa mo deklaras pag suspensus klase. Ha? So nagklase pagyapon sila dito, wa di bagihigala abok. Ay Ginoo ko, no? Perteng paita bagihigala ang kahimtang nato. Labinas baga pobre, no? Imo makita baga kaigsonan ang mga utanon nga Diaz video. Sus, tanawa ra gud, no? Nangalata ang uban perting hugawa, bada pa baka intaw na usos ang mga pitsay, ang mga unsa pa nang uban diha mga leafy vegetables. Oh, dito ni Scanlao, no? Oh. Sige. So, unsa pa nang uban diha? May mga gisod sa ako, mga sayuti siguro na, no? Kining ang taga kuan IMB, ako di magigalang ipahibaw daan because wamang tayo lain magigsoon nga hinumdumi gud ang panglawas gud magigalay importanteng unaos pag-asikaso. Now, dere sa Cebu, doon na naman mga nanghatag siguro tingalig mga face mask niha. Hali naman po doon baga face mask, palihog magigala pag face mask gud mo. No, wako kabantay og kinini ang mga so far na sugatan ako ng face mask man pero o kabantay magigalas uban nga wa mag face mask basig ligo na sila ga immune system. Para imo pagsalig niya na og ligon mo immune system mo saba basta maka penetrate gani di magihigalang maong mga tiny particles, no? Gikan sa bulkan, peligro yun na, baga ka-exona, waray pagmahay mag-una. No? Ang taga IMB, o ang taga Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-apod-apod din sila dito face mask, Dres Colon, Osminya Boulevard, no? Doon nag-ipanghatag, magigalang face mask, salamat kayo. Mayor Nestor Archibald, sa inyo dito karon pagpanghatag din ini, o niya ang taga DOH, usab, niyawag usab gatos publiko pag minimize aning mga outdoor activities. So ay sa mo pag pickleball diha.
1: Exciting.
0: Ha? Di sa mag pickleball, di sa maghihigala mag basketball, di sa maghihigala mag soccer, mag baseball o guban pa mga outdoor activities diha. Ha? Ang ato maghihigala ang DOH ni pasidaan nga mag solob kunota og N95 or KN95 nga mga face mask. N95 or KN95. Nga mga face mask, mahal-mahal man eh. Itandi atong ordinaryo nga face mask. Daw ambot og ipanghatag magigala sa taga disaster o taga ihatag sa taga disaster kantorong po ning Bratohon di ay. Aaron abakita ang taga DOH ha, pinaagi magigala ang DOH 7 Director Dr. Joshua Brillantes. Nipadangat pag-iigalag mensahe. Paminaw, gid mo. Okay, doon na nai panic buying aning face mask karon. And pwede raman yun kayo mag-iigalag di ta mag-panic buying aning face mask. Basta di lang sa, di ta magsigigawas-gawas. Ang pinaka-safety yun ang pagpahimutang sa sunod ras balay. The best protection is ang pag-standby rin na to, Sods Balay. No, aron nga dili ta mga kaigsoonan expose aning mga volcanic ash. Likayi ang paggawas-gawas as much as possible. Especially sa mga non-essential activities, even if you are wearing a mask, doon nagyapoy possibility of inhaling the very fine ash particles. Kanto mga gagmay na giguro kayo. If the mask is not properly fitted. So meaning, kanibito mag-iiga lang mag, na mag-iuban diyang mag-face mask, mga igsoon nga, bara nito itabunan.
1: Exciting!
0: Kabantay mo, anak. Ha? Nga, na iubang mga tao diyang mag-solo, mag-face mask, mga igsoon nga, para o ginunta na si Ilon, o sabang ba may tabunan. Para po ni mag-iigalas, ubang mag-motor niya nga, na mag-motor niya, mga ting paminaw, ang helmet, diya po siko gibutang.
1: Exciting!
0: Di man motobags engineer Alkiblat, Double J? O suway ko nag-contact, kung di ganin mo contact, mag-contact ang pag-asa, o niya, kung pwede, mangutana tas pag-asa lang about dito karon aning dagan sa hangin. No? Kinili ato nga ipangutana, kining, kumusta man ni mag-igala, kanusa man ni mga tingpaminaw mo, liwag o balik ni nga, hangin nga, ang hangin padong mahinoon resibo. Ang pangutana manggod sa mga ginikanan, hangtod kanusa ang klase pagsuspenso. Or ang pagsuspenso sa klase until todera ba, or ugma mag-igala, balik na. Ang taga-disaster ni Ingon, daw nga, kinikono mag-igala ang presensya niining mga tiny particles, no? Sa volcanic ash, mga kaigsoonan, mula na't pinigpila kaadlaw. So, ang ayan ba natong isugal ang panglawas sa itong mga tinunan kung pananglit maghihigala o ma-ingnunta, ma-okay-okay ng dagan sa panahon? Like for example, di na kayo makita sa itong mga mata? No? Pero kung pananglit o magamit, siguro mo diyang mga lens or unsa na dito karo mga equipment nga makakita sa mga tiny particles nga ng lupa diha. Makaingon siguro mo maghihigala nga di pagod angay pwedeng igwas-gawas gud eh. Kay kining pagsuspensyos klase karon pa. Karon lang. Wa pa ditoy dugang update ang mga mayor do kon hangtod kanus ani. Da mga kaigsoonan mo na nga kining taga nagkadayong lungsod nagmonitor po ni disaster og sa pag-asa. And at the same time sa Feebox mga kaigsoonan kay kining wa man ta magdaho man eh. No? Mga kaigsoonan. Wa ta magdahom nga kadaghan na gunin ni Boto na maghihigalang kanlaon pero naon sa pagkaunsa maghihigalang diyan na damay na minunta dire. Abot o di abot makanig Bohol. No? Pero so far ako kabantag mga taga Bohol nagpost ani. So ang DOH ang ahensyas gobyerno nga mo'y nagmonitor sa atong panglawas, maghihigala ni Ingon nga ayaw sa didtong paggawas-gawas kundili importanteng mga lakaw dito sa gawas. Kay atong protektahan ang atong panglawas. Kay, og magbagahi, tas o, maglumbaan na po tagpa-check up o niya ni Simba ko si CM sa Soto. Nagdita ma-entertain, mag-iigala sa Soto og sa CCMC, magbagulbol dito ta. Mana nga, aron mga kaigsoonan, safety ta, maniguro ta, ayaw lang sa gawas-gawas, no? Kay, kinini ang ingon pa diri mag-iigala sa taga DOH, ang most immediate health risk from volcanic ash exposure is kining respiratory illness, mga kaigsoonan. Atong i-check si Engineer Alki Blatch pag-asa mag-iigala. Ikan magating paminaw mismo sa pag-asa.
2: XFM Exclusive Interview.
0: Engineer Al, may hapon.
3: May hapon si Eric, kung sa tanan ni mong tagasunod.
0: Pasinsya kayo sa pag-disturbo, pero amo lagi kang sa mokon, gamay lang, bisag mga 5 minutes. Tungod ani karong murag sa kadaghan na ditong higayon ni Buto ning kanlaon, murag ugwa ko masayo karon pata na kasinati, kung inini nga murag nangaratol, tagumika na ning aspol ni Abot Risogbo, Engineer. Hangtod kanos, ama ni murag magpaingon ang hangin diri sa Cebu, gikas kanlaon?
3: Okay, ang base sa ito ang forecast, no? O karon nga kahimtang na to nga sundisun sa hangin.
0: Yes, sir.
3: Nagikan gyud dito atong hangin.
0: Daan
3: southwest, ako. Blowing from southwest to west. O gikan ta dito,
0: oh.
3: Ni Horos Silangan, padung sa atua.
0: Yeah.
3: So kanina ang alas, mga alas 11 sa buntag, humantun irap ang Kanlaon Volcano, mga 7:30.
0: Yes.
3: Nakasukod ta diri o pag-ubos sa ato ang visibility.
0: Mm-hmm.
3: Kaya doon na tayo na matikdan nga haze base sa atong observation.
0: Mm-hmm.
3: Usam na ito na sa basihan
0: mm-hmm.
3: na muubos ang atong visibility kanang na haze. Mm-hmm. Katong haze di ay, wala mo tayo lang kapasangilan,
0: okay.
3: Asphalt na ito gikan sa kandaon, nakaabot dire mga 2 to 3 hours ang yung travel. Tungod po sa atong hangin,
0: oh.
3: Nga ang gikuskon 50 kilometers per hour, kung computer na nimo sa iyang gigikanan,
0: oh.
3: Mukabot yun ang mga 2 to 2 hours bago makabot sa destination nga dunay na gilayon mga 80 kilometers gikan dito sa kanlaon angtod diri sa Cebu.
0: Okay.
3: So mao ni ka walay kalabutan ang maong hangin or bagyo.
0: Yes.
3: Kay namo giuban nga moingon nga nay niirap ang kwento sa bagyo wala. Ang ato lang ani ang hangin kung asa siya padulong ang air parcel
0: nga
3: kanang sulfur dioxide o kung sa direction sa iyang movement. So naa man tay gitawag nga air partial trajectory panang forecast information nato.
0: Okay.
3: So makita yun nato sa height nga 3 kilometers from the ground up to mga 5 kilometers. Mogi na nga ito ang direksyon. So movement sa asphalt
0: na
3: padulong din siya ito.
0: Engineer, kining until when paning ingon ini nga murag ang direksyon sa hangin paingon din sa ito? Mausapos sabi ni?
3: Magdugay pa ni kay kuan man naman tay habagat. Nagipakusog ang bagyo niya. Si bagyo,
0: uh-huh.
3: Gawa sa Philippine Area of Responsibility Sabado pa man.
0: Oh,
3: so,
0: okay.
3: Pero, samtang ang bagyo nagpalayo, pataas, hinihinay po shift ang atong hangin papunta po sa norte. So, mostly kung magsige pa na mabuto pa ugma or anytime katong kanlaon, ang more na mapiktuhan na po sa asphalt, diyan na po yung parte sa Northern Cebu.
0: Mm-mm.
3: More on Northern Cebu na po.
0: Mm-mm.
3: Kaya ang hangin nga gihatak niya, pataas naman po.
0: Mm-mm. Kinini ang mag-uwan ni kalit lang. Karong hapon na mawag tanining yun ning mga small tiny particles ka ha, in general?
3: Yes, mas may noon.
0: Oh, di ay.
3: Mukuyog siya sa ulan.
0: Okay.
3: Mag sa Asia, oo. Ang kuan karon exhibition na mo, dahil na-improve naman, Sir Eric, ang ato ang kondisyon sa haze nga natong na-observe. From moderate nga gibag-on sa haze sa itong asphalt, karon ni light na lang ang iyang gibag-on nga ato ang nasukod. So ni-improve na po na ito ang visibility. Niabot na po itong mga 8 kilometers from 4 kilometers to 8 kilometers. So naglihinay siyang kawala.
0: Ang mga piloto in town na ito, kapalupan o giroplano des magtan, daghan dito karong mga ingnuntan na dilatar nga biyahe tungod aning haze. Zero visibility engineer ba? So karon ni light na di ay? Nipis-nipis na?
3: Wala mong kita kaabot base sa observation ng zero visibility.
0: Ah, okay.
3: 4 kilometers naman ato ang pinakaubos nga nasukod nga visibility. Niya itong po nang i-transmit na to sa ka-up. Sila mo decide kung pa-suspend ba nila ang o i-cancel ba nila ang flight. Zero visibility, wala takasuray o zero visibility karon.
0: Pero
3: nga aning haze.
0: Naniguro lang siguro yung puntingali mga piloto. Marang wapang panglupad, gikansilar siguro ang biyahe, mga auto.
3: Okay, yeah. Doon na po siguro na siya ipikto kung kanang mga asphalt, musulod na sa makina sa aeroplano.
0: Masuyop. Like masuyop, di ay.
3: Delikado, sad. So, nanagana po na.
0: Oh, I see. So, in a way, kinini ang, I hope nga, mawagtang kay imong giingon. Lastly is, light naman ka ni, basig karong hapon siguro nga tos gabi mo, arang-arang na ni, ugma po, balik na siguro klase ni, in general?
3: Yes. Hopefully, kung wala na ilang eruption, ha?
0: Kung maupon.
3: Mag-irap na po. So, kung nung Santa Saono, mabanlas na po itong asphalt dito pa doon sa ito. Kaya hangin na ito. Coming from the southwest. And west man. Gikan dito sa western portion sa Visayas pa doon sa ito.
0: Hastang Bohol, in general, na bukutan po aning mong haze, wala po?
3: Yes. Base sa itong observation dito sa Panglao na itong istasyon, mas nipis ang ilang nasinati dito.
0: Okay.
3: May light haze silang nasukod doon. Ibaba po doon ilang visibility. Pero dili ingon nga mas grabe diri sa Cebu, ganinang buntag.
0: Ang kining advice diha ninyo, gikas pag-asa, padayon lang, although sa DOA is Montane, but kinanglan pa siguro kita mag-face mask until tomorrow? Hindi mag-kumpiyansa lang.
3: Dili mo kumpiyansa niya. Mamina sa tambag sa DOH.
0: Maupot.
3: Sa mga local disaster manager.
0: Maupot.
3: Kung siya ay buhaton kay basing na ni Picto.
0: Oo.
3: Kung naagin ni Picto sa health. Tao. Ganihan, nag-meeting ni. Mag-wear lang yun o mask. Yung ilang ka-importante sa ang imong tuyo dito sa gawas. Adi lang sa mga gawas.
0: Tinod na. Salamat gyud kayo dako na imong kanunay pagpasabot sa mga tigpamino diri sa XFM Cebu, Engineer Alki Blata. Pangus, pag-asa magtan. Salamat kayo.
3: Salamat po si Derek kung may hapon na itong tanan.
2: Asintado!
0: Inyo nabati, magigala ang pango sa pag-asa. Salamat, Double J, Engineer Alki Blat. Mga kaigsunan, pertig yung timinga din. Ibuto ang Bulkan Kanlaon, o niya ang hangin paingon diri sa ato, southwest. Sus, pastilan. O di na, nga wagin tang kaugpo. Ingon si Orly Ilaya Lopez na hibong mangkuganiha nga nagbiyahe ko Maxim Diaz Maytisa. Abi na kong dalara to sa sunog sa Lopez. Hibong ko naabot lang kong kulon na manggihapong asphalt na dito. Maupo na, pag human po na kong programa kaganyan dito sa Picas, na ang sister station na to, toman sa kalunasan, na hibong ko, ano bang gawas ko unya? Murang mag na yung magsigig tagak-tagak dari sa akong mata. No? Unya, kinini ang murag mapuling taba. No? Nagsigog tanaw dito magigala ni akong sunglass. Unya, kinini ang eyeglass nga. Dito'y abog-abog. Unya, wa may abog diri. Sus, pagtanaw na ko magigala dito sa sakinan na puno na mahintaon dito magigala gagmay particles. Hindi na ni magsilbi. Tago na tani mo ito nga kaganihan humas programa diritso kong tago magigala kay di ta magkumpiyansa, no? Although nagsigitag inom og Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Gold, pero wag ikomos di pagkumpiyansa, no? Mga kaigsunan kay lisod na magunik kung pananglit o magkasod yun magigala mga kagaw kung unsa pa na diya o niya o complicate o niya na mga tigpamina o peligro kayo. So aron di yun magigala makapenetrate na mangunan ng mga hugaw-hugaw mga tiny particles unsa pa na nga peligro kaysa tong baga. Dipinsa inyong baga kaya ba siyong maglisod na mo ginhawa diya simbako. Pag face mask yun mo Santon Vitamin C, Premium D3 o Santon Plus Gold. Dili lang mo anak sa mga delivery riders diya, no? Balaklaba magyud mo. Much better siguro tingilig sa pawan pag nag-face mask ninyo, ha? Palihog lang. Naamoy mga pamilyang gipangga ninyo. Kinanglan ka mo diyang mga breadwinner. Mag-amping mo sa inyo mga panglawas usap. Mga taxi drivers. Ha? Iba o magkumpirting kugi ninyo diya sa gawas. Kunya, kini sila. Naamagin sa gawas. Mag-iigala kay... Di man ni pag-opisina ng ilang trabaho, ang tingin inyong panglawas kay na'y pamilyang nagguwat ninyo, ha? Palihog lang, mga katropa. Si Tio Karing, Albios, diyas may lagtang talisay, may pagpamino ni Modiatio, kumusta? May pagpamino usab ni Mamba Lurnag Titing, Rimorosa, diyas Matinao, Carmen Bohol. Bong Baya, pa-shoutout kang Michael Manuela, nagpamino samtang nag-drive. First time na itabo din sa Cebu ang asphalt. Magdod pang Bungbaya o niya Imot Icons may pagpaminaw from Osamis Dong Lens ACQ Cags Lambaco Bertudaso from CDO Mindanao. Salamat o niya si Elmer Blag Kasagaran wala mag face mask sir katora dyong mga guapa o guapo sir na po ng ingon ining ko. Ano kung naabot man ta dito sa guwapa-guwapo? Ang kasagaran ko nung mag-face mask, katuro ko ng mga guwapo-guwapa. Ang kanto ding, o sa manita, kaning mga nag-face mask, debate din daw. ayaw, ano, ha? Okay. Makahiubos na yung unana, no? Kining Elmer Blag. Aaron Abakita, Sir Web Lima, naka-Santon Cafe Mix man ko. Macram James is watching, Joey Torino. Tropang Eric, may pang-abog. Masking asa, nakaabot na. Ang ayuda, wapadya mo. Oh. Nakabot ang ayun daw. Naomi Alfici sa Suman, may pagpaminaw. Sinanggo mo ni Joey Torino. Francisco Talese, good afternoon. Nang hilamos, giyon mi diri sa Magdugo, National High School, Toledo City, tungos asphalt. Gikas kanlaon, morning, declare ka mong city mayor, misuspenso tanang private o public classes. Francisco Talese, salamat sa info. Si Rinaldo Sinoy, Europe Heatwaves, ilapatay, linibusad, tinuod na. Rinaldo Sinoy, grabe na kayong tibok kalibutan sa Rurik and China, daghan sa patay sa Bagyo, gilunupan po sila. Mauna, Altia Batumalaki Pontillas, Dias Negros Oriental, nagtanaw, diya may pagpaminaw, boss itong Roperos, diya karon sa Hawaii, kumusta mo diya boss? nga sa mga taga Villa Lison, Bacayan, Cebu City, abot res Bacayan ang abog gikang Joey Torino, Manuel Rivera Gualberto. Mayang hapon. Sir, shout out City si Taxi 563 na minaw or mingaw mang biyahe, sir. Okay, wala siguro ng gawas. Edson Limpangog, salamat. Naminaw midres converging area silang dos-dos family. Rinal og Helen og si Madam Mila and Marlon Aparisi family. Karong taon-taon, uban pa mga mensahe. Alas 3.33, mga kaigsunan, sa akong pagbalik, hibabamos na kong balita, podron. No? Gaon sa pagkaunsa, mga igsoon. Ato ding hisgotan sa ato magigalang pagbalik kay di aman magigala dire karoy balita nga aga Chinese academics mga kaigsona nangangko naman po magigalas ilang gipahigayong simposyon nga ang kinikunong batanis magigala na sakot ang dekoronis China.
1: Exciting!
0: Mag-sure mo din taga China. Ay, noong sagot yung taon eh. Toman, giangkon ang West Philippine Sea. Karon maghihigala, nagkadool naging sila diri mga tigpaminaw sa ato. Kayang Batanes, giangkon na pukuros China. Pinigbalik na to, itong isgutan sa atong pagbalik lang. Alas 3.34 na, itong time check, hatod ka na ka na to sa Sunthorn Vitamin C. Ang nanasinig kong alkaline base na Sunthorn Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM. Sunthorn Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sunthorn Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Sunthorn Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sunthorn Plus Gold og Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pasiling limo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Sunthorn Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Sunthorn Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix. Sunthorn Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sunthorn Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sunthorn Plus Vitamin C kay dako kayo siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
8: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
9: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
8: Ayaw!

0: ato gusto ang lubog nga panan-aw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga panan-aw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka po, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katupa, exciting!
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
11: Oras sa XFM Cebu, alas 3.40 na. Atong time check, maghihigala hatod ka na kanato sa atong Santhon Plus Gold. May pagpaminaw sa itong mga katropa nga naka Santhon Plus Gold diha. O gining atong panagang mga kaigsunan, batok aning mga kabalaka na to sa high blood, diabetes, no? Ay, magitaw dihang ganahan, maghihigala, maglingkurong tagupat ka oras o niya. Magsigig tanaw dito sa dugo, maghihigala, nagdagandagan kay ginilisis na. Sir Gadi, may pagpaminaw, Sir Gads. Ma'am Aubrey das Asia United Bank. Itong mga katropa niya naka Santhon Plus Gold o naka Santhon Gold Coffee Mix. Naka 350 lang ang book nini. Itong Santhon Plus Gold proven and tested na. Tugod kay Dona Kinipalia, Dona Ahos, Espirulina, Malunggay o Mangustin, mga katropa. Santhon Plus Gold, it supports your health.
12: Eric Serras Malait, Asintado.
11: Resultas King Dragon, alas 3 gabula, 790. niya ang resulta sa surtres ganin ng alas 2, 88.3. Astilan. Huwag nahibaw pag kumagiga, lagi bagdukan ko ni. Nigawa sa surtres alas 2, 883. Oh. Nahibaw pa mga taxi drivers ani bagegala por bida gibagdukan unta ni di uta mga kapamasadas Norman Ibarle. May pagpaminaw Solnica Guest House des Bugtong Bod Clarin Bohol ni Juana Canuno matod pang amay Canuno Tiro. Naminaw ko nun sa itong programa dias may Bugtong Bod Solnica Guest House no ni Madam Juana Canuno. Thank you kayo. Lito Dacoro, may pagpamina usap, Joen Lumokso Kadungog, Fabiano Pugoy, Lorena Gabato, Albin Paing, Rinaldo Sinoy, Makram James, Nanay Mirna, Josephine Pakulaba, Medikilio Isbra Junji, may pagpamina usap, and happy listening usap, nga to karon kang Manolito Lunsaga, kusog kayang radyo sa sakyanan, idol kuno ka kayo niya sir, gikang John Ray Redoblado, atong pilot usap, Patrol 1 mga amigo. Alright, alas 3:43 na. Palihulan ko pakita o niya niya ng Double J. Ako gipang forward while mag-discuss ko din gumikan kay Matay, sa una bagigala nag-eskwela ta baga kaigsunan sa elementarya. Bawa man igitudlos ato mga magtutudlo. O apil pos kanta bagigala dito karos itbulaga nga mula batanis hanggang hulo. Saan ka man ay halina kayo? Oh. Ang batani sakop ang ginis Pilipinas. Pero naon sa pagkaunsa mga kaigsunan nga karon giangko naman maghihigala dito sa China?
7: Asintado!
11: Ha? Sa report, maghihigala diri nga nakuha nato. No? Ang kining Chinese academics nangangkon during a symposium niadtong nakalabayng buwan sa Hunyo nga ang Pilipinas that the Philippines' northernmost province of Batanes belongs to China through Taiwan, mga kaigsunan. Prompting Maritime Transparency Initiative Sea Light to warn of an apparent lawfare campaign aimed at advancing a new legal narrative over the strategically located island province. Aon sa bani pagkaunsa mga kaigsoonan nga dia ang Batanes nga dugay na kay ni nasakos Pilipinas. Giangko naman karon magigalas China base dito sa ilang pagtuon.
7: Asintado.
11: In a statement nga gipagawas karon lang adlaw. Ang Sea Light ni ingon nga mga researchers gikan sa Chinese universities and research institutions nakalikom kuno ni maghihigala or ignon ta sorry nagtapo kuno ni sa June 30 symposium nga gi duma sa Jinan University sa Guangzhou China og sa ila dito maghihigala nga symposium. Dito baga kaigsunan ilang gipabuhagay that the Philippines administrations of Batanes nagkuwang kununig historical and legal basis.
7: Asintado!
11: Sigon pa sa report na gipublikar sa Jinan University. Og ila po ni maghihigala dito ang gipagawa sa Guangdong-based news outlet nga News GD. Ang mga partisipante maghihigala nihulagway ng Batanes Island o sa kinika natural geographical extension sa Taiwan o ila dito karong magigalang giinsister that sovereignty over the islands belong kuno ngadto sa China. Eh? Mga kaigsunan. They also argued that the so-called Japan-Philippine Maritime Delimitation Negotiations in the area wa kuno'y legal validity. Mga higala. Neither the report published by Jinan University nor public statements from Chinese authorities indicate that Beijing has formally asserted sovereignty over Batanes. Wa pa hinon dito mga higala yung mga statement. Nga gipublikar mga higala by Jinan University or baka mga public statements coming from the Chinese authorities nga kining ang Beijing, no? Nangangko na gyud nga ila na dito karon mga kaigsurang ga sakop ang Batanes. Wa pa hinuon dito. Nagpagawas ang Chinese government pero diri mangigalas pagtuon. Sa Chinese academics mangigala. Pinagis ilang symposium. Ila na dito karong gisulti. No? Nga matay ato ba din sakop ning Batanes sa China, di ba din sakop sa Philippines? Og mao ning kalakiha magigala kining mga naadas Batanes nagpuyo tawgo na unya ning insect dili na Pilipino. Ang report nagkanayon, the symposium was convened after the recent Japan-Philippine summit which reaffirmed closer security and maritime cooperation between the two countries. Yeah? Mura magpalagos kontra gini magigal ang gihimos China. Human nga, nag-convene ang Japan o ang Philippines through a summit mga kaigsunan. O niya, ila dito ang paligunon lagi ang security and maritime. No? Through both two countries mga kaigsunan. No? So, siguro nga magigala ning China nga ang Pilipinas nagsigig dikit-dikit sa Japan. Mao na nga diyan, nagpagawa silang ingon-ini karong propaganda kaigsunan. No? Now, unsa man maghihigalay ikasulti o niya sa itong presidente, ani? No? Sea Light, a Maritime Transparency Initiative launched in 2023 by Stanford University's Gordian Knot Center for National Security Innovation. Naggamit ko nun mga commercial satellite imagery or imagery and maritime tracking data pag-monitor sa gray zone activities in the Indo-Pacific, manghihigala. So far, PRC government officials have not endorsed the symposium's conclusion, but that's not unusual in PRC. Gray zone narrative warfare, matod pa din manghihigala sa Sea Light. Naabot na rin manghihigala ng mga aktibidad sa China, mga kaigsunan diri doon sa may Bashi Channel ko, no? Chinese patrols conducted og pagpatrolya diri mga igsoon sa sidlakang bahin sa Taiwan na ito nakalabay ng buwan. And for now, karon mag-iigala nagsigig dikit-dikit ko rin kini mga Chinese patrols over the waters of Batanes mag-iigala. No? Ang Batanes is the Philippines' northernmost province. Kining ipakita nako. Located between Luzon and Taiwan. So, gitaliwadan, ha, kada maghihigala, oh. Tuanis pinakatumoy ang Batanes. Naanis to nga maghihigala sa Luzon o sa Taiwan along the Bashi Channel. O sa strategic waterway linking the South China Sea and the Western Pacific. Na o karon maghihigala, wingon dito mga kaigsyon ng China nga amo na ang Batanes belongs to China through Taiwan. No? Kuyawa naman yung maghihigala o mauna maganin eh. So ay kung sangat dito karong maghihigala kaso sa kwan. Kinini ang the Permanent Court of Arbitration dito sa Dahig. Kung tanaw na ito maghihigala muda o bang China? Ah, kay muraman o nang hagit nagyugmaayo ang China human giangkon ang West Philippine Sea. Ang Batanes na po'y ang kuno nila.
7: Asintado!
11: Ha? Mura man mag-iigala o sa ba ni? Kinini ang di ka musunod mag-iigalag pangangko ng China's uban ng mga nasod sa Asia? Basig mo ingon na po mag-iigala ang China nga kinini ang Saba na bilong na po ni dito sa China, pinagis Pilipinas, ang Malaysia na bilong na po unya ni dito sa China, pinagi mag-iigsoon sa Saba. O niyang Indonesia na bilong na po rin dito sa China, pinagi, mangigalas, Malaysia, etc. etc. Murag ang Thailand, muingon po silang amo ng sakop ng Thailand, pinagis, Malaysia. The world belongs to China, no? Through Asia. Anyway, naunsa naman yung pagkaunsa, magigalang kining magkapahibong magkayo, no? mura man ni bagaigala og medyo kining sigig sugdod og palagot ang China magakaigsunan pinaagi ning pagpangangkon kaniadto dagat karon ang probinsya na gyud sa Batanes ang ila ditong angkonon.
7: Asintado.
11: Asa man ning klasiha nga pagtuon, no? Osa ni sa mga decoy or sa kon ang giningon propaganda whether mo kagat bang Pilipinas ani kun sa ba, no? Kay og pohon magigala buhaton gyud China nga sila mga kaigsunan mo occupy gyud anang probinsya ha. Basin mga kaigsunan og ditong dapita magigala unang magkagubot.
13: Mabuhay.
11: Og suwayan lag occupy kanang probinsya sa Batanes mga kaigsunan. Ha? Unsa man magigala dito kay buhaton kas gobyerno sa Pilipinas ani? Mura bang di ni maayo kay basin magigala di ta mo assert sa atong soberanya hinahinay unya ditong kamangon magigala sa mga insik kining taga Batanes mga higala. Abot og taga Batanes musugot magkapod magigso magpasakop sa China. Mura man magigala og medyo ang uban moingon dito karon nga sir, mas maayo man dito nga kinig kuan? Kananaag magpasakop na ta dito sa laing mga nasol kapirti ng mga itaong lisoran ng Pilipinas? Actually, mag-iigala, di mag-iingunta nga lisod as in lisod yun kayo. No? Kinig, makakaon mag-iapunta ta katulos o sa kaadlaw. O katong di makakaon mag-iigala, pwedig mo ang tomos per 4, to may libreng kaon dito. Ang problema lang yun nga ngayong usbo na to ang pagpili ditong mga kawatang politiko. Maurag yun na. Ha? The same sa gibuhat magigala sa uban nga mga butante dito sa ubang mga nasod. Nindot man Pilipinas.

0: Ni bagega lang DOA. Sige po bagega lang pangitag pagi nga sige kuha dito glanas gawas. No? Mga kaigsoran, wata dito bagega lang mga nakitaan nga pagpangingusog sa Department of Energy. Sama pananglit aning pagsigig suporta sa mga lugar nga doon na dito karoy mga ingnunta sources sa lana. Sama pananglit Des Alegria. Oo. Karon, gipadagan na nas Indonesian firm kanang Des Alegria. Kay ang diri sa Pilipinas murag wa man tay capability no og exploration lang og bahin magigala dito karon sa pag kubkub anang lana da karos ilawom sa yuta magigalag asa na dapita wa man tay mga kahimanan og wa tay expertise ana mo na magsaligtas laing nasod karon unsa magigalang nasura ang nagsige dito karog hikotar anang lana nga naa di sa Alegria Indonesia. Kanang ilang makuha unya pohon mga kaigsoonan, ma-extract ng mga lana, dadun na sa Indonesia, ibaligyag balik dres Pilipinas, perte ng mahala.
1: Exciting!
0: Unya, mangutana ta, di man igikan ng gasolina ha, di man igikan krudo ha, gikan sa Alegria. Unya, ganong mahal man eh. Unya, abot pa man ig Indonesia.
1: Exciting!
0: Asintalo! Yung sao man animo diya karon, Sir Gadi, Boss Riker, Albareco, kamo mga nagpaminaw karon be. Ha? Kung pananglit mga kaigsoonan, iguminana lang ang estilo sa atong panggobyerno nga inawin, abitate kwarta, mag-import ta. Oh. Di yun, ang kini, although di ta maka kining basol sa uban nga mga larga nito sa gawas. Kay usapos problema, magigalas kagamay swildo. No? Mga kaigsoonan, pero og miingon lang kag kining atong mga yamang dagat ang kining ato magigalang grasyang gikas kay tasan ato lang yun yung klarohon sa paggamit at timanon talang yun eh with the support of the government magigala sus di lalimoy di basta-basta ha? Di ganun ta basta-basta gupuha mo na yung kasaldaha double G no? Sa Batanes oh kiniuntay yung nining kasaldaha magigala mo yung atong ipagama diri mga kaigsoonan gikan sa Bugo paingon diri magigala Santander Coastal Highway. Asintado. Kani nginani ka sadaha ba? Wag yung tay traffic mga exhaust in Bakarso. Oh, pero sa on taman po na mingon pag way kwarta. No? Di ba? Naagit tatay mga infrastructure projects unta nga mapatuman kana kun wa palagid mo patigbabaw ang kinawatay aning gobyerno ha kay igsoonan. Now, tungod sa pagka-desperado, no? Maghihigala. Ang uban, mga kaigsoonan, migrate na lang dito sa gawas. Mo-migrate na lang dito sa gawas. Kini maghihigalang balita bahin aning giingon nga di amagini mga kaigsoonan ng Chinese academics nangangkon nga Batanes belongs to China through Taiwan, matay. Porbida. I don't talk kung saon ni maghihigala sa pagdawat sa mga nagpuyo dito sa Batanes. Musugot ba sila nga sila maghihigala sa kupo na sa China? No? I don't talk ang taga-Batanes, mga kaigsoonan, willing ba nga mo give up sa ilang pagka-Pilipino kay gusto nilang tago nitong insik? Kay diri sa Cebu, tanaw na ko ang mga taga Cebu, di pa magiging willing magigala magpasakop sa insik. Although willing siguro ni taga Cebu nga manarbaho magigala sa mga kumpanya sa insik, pero kung pananglit magigala magbuingog magpasakop sa China, willing mo? Tanaw na ko magigala di siguro musugot. O sa man magigala demokrasya dito, o sa may freedom magigala ang imo makapot dito sa China, o magpasakop mo dito sa China. Ha? Huh? Nga perte mang istriktuha dito. Aw gawas na siguro tingali gusto mo magbago. Ha? Ayaw! Diba? Kay, deris Pilipinas bangod po, perte daghana maghihigala mga badlongon. Ay, perte yung daghana mga badlongon. No? Maingon ta maghihigala di magpatakaglabay. Na, ilabay yun maghihigala kay gusto yun mga kaigsoonan nga kining magpakasayon o di gusto maghihigala magpago-ago. No? Dapat yung nakita na ko mag-iigala nga video. Pagka tabalos-los yung dako, mga kaigsoonan na unsa ba pagkaunsa ato nga. Kini bang, di a mag-iigala mga taga Cebu. No?

0: nagdritso laglabay, magigalag basura dito, paingon mga keksyon ng sapa. Dari mo siguro to sa may Dan Birama siguro to? Wag yun, no? So, kining, anyway, si Joey Torino, yung mag-migrate na lang ko sa Bohol sa no? Si Chocolate Pamimbio, Lorna Margarita, na may pagpaminaw, may hapon, basig prenda na ang Batanes sa niaging administrasyon niya, narimate.
1: Rinda. Ayaw!
0: Kaya, double G, na, kaya, salamat, double G. Kaya, oh! Kaya, batasan, batasan na ito, batanawar ko di mag-iigala, tao, oh. Kuhang-kuha kay TV-TV. Gilabay mag-iigala ang basura mo, kuhan mo siguro na double G, kaya, bag mo siguro sa purpanda? No, o, lagi? Tanawa, oh. Yan, napay lain. Yabo! Mga baligya nga butong! Dong! Lisi, oh. Pax, wabay na nanaw? Wa. Tanaw, tanaw, tanaw, tanaw. Retsog yabo kay Way Dakop! O sige! Tanawa, tanawa! Oh, pag-uban. Gisiyohan itong generic. Gisiyohan itong generic, mga higala. Da, berisi. Oh, salamat po ta kay ding nining mga inunta nagsige dito pangingusog aning pag panglabay aning basura magigala sapa kanto ba? Ta? Yeah, pero kining kang Rogelio Hill Osinar Cavillo Cabiro din siya basig prinda na ang Batanes sa niaging administrasyon so meaning sa panahon digong. O niya, kay wa man magigala dito karama o si tawagan na malukat. So, narimate. Ang mga na narimatari sa'yo.
1: Ayaw!
0: Ayaw po na gunahaw na sa Aurelio Cabiro na nindot unta ang Cebu may isakop sa China. Kay dato na ang China ang Pinas gubot mas lukot. Wala na iklaro. Gikang Orly Ilaya Lopez. So, Orly, okay ni mo dito karong magpasakop niya eh. Ha? Ako, di amin ko Cebu. Di ko musugot magigala magpasakop China hinoon. Ha? Kay numero uno, mag-iigala ang atong kagawasan, pinugnan, mga kaigsuunan. Rosabilia Villamor, Fernando Angko Permito, sa San Isidro, Sagbayan, Bohol, nagpaminaw sa Abnatoron. Boss Jopring, always, diya sa may Plaza Housing, nagpaminaw sa Abnato, Boss Jopring. Social Wamilda, watching midri sa sityo sa Pagita, Inayawan. Wilfredo Quiapo, ligasan din imong plate number, sir. Pero nahibaw mo na split number na kung magigalan.
1: Ayaw! Exciting!
0: Okay. Okay, okay. Sige. Kadali lang, ha? Mabasa ta magigalang mga mensahe karong taon-taon. Kaya alas 4-2 na. Ato sa palotsuning ito mga commercials, mga kaigsunan. At ang oras, alas 4-2 na mag-iigalas kahapon na ito time check. Hatod ka na ka na ito sa Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog, magdanggo na gugro. Kanya ito, dili man, masama ginang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ma, ma, nagko man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasiyang atubangan iyang gidala-dala.
3: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
2: Lopig di ka niya, ayama. Kay iso kayo, iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
3: Ayama!
4: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikin.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: Oras magigala sa XFM Cebu, alas 4:07 na sa kahaponon. Atong time check, hatod ka na ka nato magigala sa atong Santone Gold Coffee Mix. Ang atong kapig, doon ay glutathione, doon ay pagiging collagen. O niya mga katabang ni pag-inhance atong mental focus, magigala. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaigsunan bagong produkto sa Yes to Health Incorporated. Gawad Christian Amodia, nagpaminaw na torong hapuna. Boy Tag Sipusab, nagpaminaw. Tansyong, Francisco Bihagan. Always naminaw. While driving, nakahigayin yun ang chat kay Stop Signal. Salamat, sir. Edward Ibarula, Merasad, wata ni biyahe kay Samot Kamingaw. Pakdot gani gahapon, samot na karon. Mauba, luya po din taong suban. Grabe kahugaw sa windshield sa akong sakyanan, Sir Rick. Parking na kaduos, tsungwa. Tio Junior Manae, tio. May pagpaminaw ni Borecho. Kumusta? Yes, may likuan sa bayan, Buhol. Erlinda Salubre. O si Rusty Mandawi. May hapon, giangkon ni Marcos ang mga malita o niya ang China. Mga isla, giangkon. Phil John Padilla, may hapon. Kuyaw, og mo abot din sa Cebu. Adton lang ko puyos ulanggo. Sa Makchan Island, Tabirara Edmond. Paminaw sab nato. Diri sa YouTube, kumusta mo diri? Gikan ni John Monte Carlos Santo Niño Hipodromo. So kay kadres amo sir, while naglimpyo, buta na gud. So, Kunya si Saulo nga mao si San Pablo nakitaan, okay? Grabe kay pagkwanta sa mga Kristiyano dito, maog di gyud ko masugot bisag patyon pa ko para sa akong pagtuo. Willing ko para sa Ginoo pareha sa mga apostoles sama ni Esteban nga gibato og namatay. Ang mga tao dito nga gatuos Ginoo gibawalan magpalit og Biblia. Kita siguro mo sa YouTube nga nag-inlugay sila sa Biblia kay wa sila tugti nga magbasa sa blank sulatan. Okay? Okay, lahi man ang China. Da? Oh, yeah. Si Joel Palomares, maulagi na, Duterte na po dayon ang basulon. Oh, kisa to nag-chat rin mag-iigala na. Tagi, basol ko ng Duterte si... kisa ba to mag-iigala nag-comment rin? Ayan! Yeah, lahi mensahe. Juan Garcia, may hapon samta nagpabot ko sa akong apo, nag-eskwela sa San Teres. Or center sa bayan nagtanaw ko sa YouTube gikang Samuel Inso. Sir Rick, ato lang dawaton nga under province ta China, pos naman ato tapoyo dito sir, magtoko tag XFS Batanes. Lagpas po ni mga istorya. Maying hapon, lano kay kasnaku ang mambaling ikang Rampi Cabanero, boy tagsip. Di ba ka mo ingon ang Malacanya nga ano ang gagawin natin kabahin sa Batanes kagiang ko na sa China katropang Eric? Day pagpangangkon, no? Day pagpangangkon maghihigala na hitabo. Pero wapay statement ni ini ang opisyang palasyo. So atong huwaton ang ila ditong statement kabahin aning ilang gihimong pagtuon sa kininga. Inon ta magigala mga researchers from Chinese universities and research institution. Dito man sila magigala nagkuan kinini ang tapok-tapok mga kaigsoonan atong John Terte and it was hosted by Jinan University dito sa Guangzhou, China. Sa kadagang isyo gitutukan pag nilang Batanes sa Pilipinas nga din matod pa uy ato man ning Batanes di man ning Pilipinas
1: ayaw.
17: Sugot kas Irma Sir Bagarsis ana Descarcar Edgardo Umbahin Taglao Vlog Mix o uban pang nagpaminaw ron alas 4:12 na sa kahaponon. Alas 4:12 magigala sa atong pagpadayo di gatog tulumanon karon. Now, timang taglaen magigala ang isyo, no? Diha sa nato ng impeachment kay Estrella magigala Monday, Tuesday, Wednesday. No? Diha kining dugay pa kina mahuman ang impeachment magigala. Diretas laen kay di ay gipahibaw ang DSWD. No? Kinini ang kapin ko nun ibagigalas osa kagatos. No? Kalibo ka mga bata sa Cebu ug Bohol ang magkabinipisyo aning feeding program sa DSWD nga ilang gisugdan kining maong supplemental feeding program na itong Hunyo 22. Ito pakita na Double J kaya di abagigalay nagkang mga taghan ng programang DSWD mga kaigsunan, pakaunay lang, huwag makalupig ka ng ensya, ha? O, bahin lang pagkaunay, huwag yung makalupig, mag-iigalas DSWD. Kay, kinini ang di ay balita mga kaigsunan nga makaingon ka mag-iigala matay. Wa na magi problema unta niini ang mga kuan kining ginikanan og bahin las pagkaon magating paminaw kay ang ahensyas gobyerno sama pananglit aning DSWD sige na man ditong tunnel og mga pagkaon magakaigsoonan, no? Oh, sige na magigalag tunnel og pagkaon di lang kis mga bata apil pa mga igala ngadto karon sa mga dagko. More than 114. Ay, sila na. Ay, appeal Double J ka na siya. Ay, lahi na siya. Oh. Kini sila na sa mga bata. Ingon pa diri, kapin sa 114,000 sa taghana ka mga bata attending the Child Development and Daycare Centers in Cebu and Bohol. Gi-appeal na kini sila. Oh, di may naminaw na to sa centers, kini daycare center man yung centers na sa bayan. Now, I don't know, naabot na ba kini daycare sa ato po. Basta DSWD nagpahibawaan yung maong supplementary feeding program. 114,000! Sus kanaghan! Mga bata sa daycare center sa Cebu ug Bohol, gi-appeal na ni sila karong tuiga sa supplementary feeding program sa DSWD. O gi-roll out kini mga higalang programa ha, na itong June 22. Nga naman mga higala nga gibuhat man sa DSWD, aron ko no pagsulbad aning malnutrition nga gilangkobans ato mga bata nga nagtungas diker mga igsoon. Matod pa dire, a total of 114,833 ka mga bata ang gi-cover aning maong programaha karong tuiga. 86,629 ka mga bata sa Cebu ug 28,204 gikan sa Bohol. Kining maong programaha carried out in child development centers with the help of parent volunteers who take part in preparing and serving the food provided to the children. Ubos aning mga programaha, libre nagpagkaon, so di namin still mag-iigala nga mag-preparar pagpagkaon ang mga magpapas malay kay atulang sa eskwilahan mga higala mga on, kaya di anay pagkaon, gianda mong DSWD. At ay, wak man yung mag-iigala sa among panahon, oy. O sa kay mas mayor taga DSWD, inyo na po itong libre hog paniod to mag-iigala ang mga estudyante gikas grade 1 nga to grade 6. Obos na di mga programaha ang mga beneficiaries makadawat mag-iigalag ni Loto ng mga pagkaon or other approved food items. O nya, do na pag fresh milk or mga milk-based products nga gipagawas sa DSWD. O kiniko no mag-iigala karong tuiga nga implementasyon. Also increases the feeding period to 180 days from the previous 120 days schedule, mga kaigsuunan. Ang mga food supplies, gipang-apod-apod na ni sa 28 ka mga local government units in Central Visayas through contracted community-based organization and associations under the Sustainable Livelihood Program. E daghan ko ng mga malnourished in town na ito, mga bata, mga tinunano niya. O malnourished ang bata, mag-igala, underweight, on sa panadiha, mag-igsor, etc. Gipang-bitok ba? Awa, ginaygana dito sa pagtuon. Niwang kayo, no? O niya, ang resulta, dili mag-iigala, mamahimong mag-ialamon ang bata nga ato mag-iigsong gipa-eskwila. So, kinini ang kumusta mo Dias Bohol? No? I hope nga kamo Dias Bohol way magbagulbol kalabot aning maong libreng pagkaon sa mga daycare students na to or daycare pupils. Libre ko nun eh, gigas DSWD. Nga, doon na pag-iigatas mga kaigsonan. So, nanasandang DSWD basin mangayo nasandang sponsors mga private aron magpakaon sa mga bata kay wa nay budget. Kadali lang. Okay, sige. Kini ni ang matay no. Ako lang ni mag-iigal ang kuan ha, gi pahibaw diha ninyo. No? At least mga kaigsoonan ma-aware mo. Kay basig ang uban diha mag-iigala na pahibaw na o nya na beneficiary na ani o nya dunay uban wa mahibaw, no? Mureklamo unya madakong isyo. So sa mga daycare center ngano man ni mag-iigala 28 kada sa ha, let me check, 28 ka mga local government units in Central Visayas, ngano 28 ra man ni nya kadaghan mag-iigala ang lungsod dito sa Bohol, 40 kapin. Gipili-pili na po ding lungsod ani mag-iigala nga gipanghatag ag libre pagkaon para sa mga daycare pupils. Diha sa sagbayan na abang ingon ini base mag-iigala wi feeding programs mga daycare nato diha. Da, kay ato pagatan-on diri region. So hisgot tam lang tag pagkaon. Direta katong usa double J. Katong walang gutom kitchen kay naa ni sila menu of the day di ay. Dara. Monday to Sunday di. Unya karong adlaw akong gilili diri mga kaigsoonan ang menu of the day. sa walang gutom kitchen ni Asper 4. Ha? Kini ni Angga. Tanaw mo sa mga naminaw ron kay. Di abagigalay. Ako nga nakuha nga. Kini ni Angga. Ilan na ipakuan? Kanang i-forward ako ng Bolje? No? Ay, pakita lang niya na. Pero unaw sa nato ni. Andito sa Pasay, ang daratarawar ko ninyo, sa walang gutom kitchen, taga-adlaw man ni Dunay Menu of the Day. Para ni sa mga way pagkauna, anto lang mo spear 4. Sa Pasay, ang ilang menu of the day, karong adlaw ahoy bis, kanon, stir-fried mixed veggies, lumpia Shanghai, o cabbage chicken. Matagkaon, no? Maghihigala, tagtulo ka buksunan!
1: Exciting!
17: Si Aro, kamo diya, mga omos inyong balay, tagpila ka buksunan ninyo. Ganito, spear 4, maghihigala, ang mga way pagkaon, anto nito maghihigala, spear 4, muhamag, tagtulo ka buksunan! duha di ay, unya, ika-opat, mango. Naanay prutas. Sorry. Sa Pasay, kay na may Pasay, kanon, stir-fried mixed veggies, lumpia Shanghai, o cabbage chicken. Ang sa Cebu, mangyigala nga, mino karong adlawa, kanon, stir-fried mixed veggies, kanyang mga otanon, ana, onya, pork hamunado. Pork hamunado. Onya, dunay, ikaw-pat, mangyigala, manga, prutas, iniguman. Kay Bogi ko, ang ubang mga naminaw ron des mambaling, ang mga naminaw ron des inayawan, mga o mangigala, way protas-protas, kay mahal ka ditong manggang baligya. Pero kantos libre, walang gutom kitchen des per 4 na, ang mga tao dito magigala, nangaog libre, kaon pa ditong mango after.
1: Exciting!
17: So, tanawa magigala ko sa... O sa dako ang kalainan sa mga tao nga gipanggas gobyerno sa mga tao pagigalang nagbuhis gobyerno? Onya, pork hamunado karon na. Onya sa Sambuanga, rice, roasted garlic potato. Mas tagkahan mas sa Sambuanga, lima man ng ila. Onya, corn beef with sayote. Okay. Egg drop soup. Egg drop soup. Onya, punkan. Okay. So, diya pagigala. Kini ni Angga. Matay, berbida. Kita dito sa balay na to. Mga onta, usara magkabuksunan, usahay duha. Kanya, wapay prutas, pero dito sa per 4, to ay prutas, magigal, sa tanglingiga. So, salamat. Mauni magigala ang kining mino of the day. No? Sa paniod to, mauni gikaon sa to mga... Matay, lami ay iad to, ani? Kana kung madawat, ha? Kay kini ni Angga, mura na ni maghihigala og matay hayahaya ani nila no pork hamunado sudan ang uban maghihigala nga nabuhig maayo deres kadalanan ang ilang gikaon in town maghihigala katong lumpia onya ang sod maghihigala katong munggos nga ipaturok sa nga na double J tauge
1: ayo
17: Okay, kanin mo kaon na ng tawgi. Kaon magigala itong, katong bam, asin nga itong, kanang giputos, o kanang silibang dako. Asin nga na ng bam pagkaon. Daw, dynamite.
1: Ayaw!
17: Ang sodium ng dynamite, kuha na, cheese na double G, cheese. Espada, sili espada. Yan ay cheese. Onya, dynamite ngan. Amang taxpayers magigala. Aris kiling-kiling kalsada. Mangaon dito dynamite. No? O saan mo ng dynamite? Dynamite. Kaya na magigala mo lumpia. Nga, to ay siling espada. Onya, to ay cheese. Pero ang to ang mga pobre per 4 cow pork hamunado.
1: Ayaw! Exciting! Ha?
17: What? Usawa na niyo, kaya baka matana. Ang uban gani maghihigala yung taon, makita niyo, kaya itong mga, namaligya itong mga manok, nga mag-tricycad lang, nga doon ay karga maghihigala, diya karoon yung mga kawa nga nagko. Gagbay kayong puso, no? O nga, ang manok maghihigala, kanang daplin-daplin lang ba? Tagpilang manok, 30. 35, depende sa gidakon. O nga, daghanon lang palit magigalag, daghanon ka og puso. Nga, gamay inkeblas manok, magigalag, mahalmang manok. Nga, ingumag ka om, daghanon ginom tubig, busog na. Aron, lipaton lang yung kaugilingon, magigalag ang mabusog. No? Waga ni mangga. Pero antos per 4 ang libreng kaon dito sa pobre, adiha eh. Ha? Stir-fried mixed vegetables. Mm. Saan ba na ni mo? Kining stir-fried mixed vegetables, depende ni giyon sa magigala pagluto dito ang mga inunta, mga keksyonan o tanon. No? Ah, pwedeng pinakbet or pwedeng depende. O niya, di lang kay utan. Apay pork hamunado. O niya, pagkahuman. Parehabag mga dato, mga higala. Mangaon gani, humang gani kaon ni mo dito magigala sa imong dinner or sa imong lunch or sa imong breakfast, nagyo na fruits, na prutas. Ah, karon, ang dito sa pobres per 4, ngaon yung mangga.
1: Ayaw!
17: Sama na nimo. Di ba? Pero ang mga driver magigalas mobit, driver magigalas grab, taxi driver. Susahay gani, mangayon lang magigug sabaw dito sa munggos.
1: Ayaw!
17: Dakuagin magigalag di prinsya in town. Anya dito sa Sambuanga, tanawar ko niya, nai kanon, roasted garlic potato pag yun. Napag yun magigalag corn beef with sayote. O niya, nai egg drop soap. Kay kumpalitag batukan magigalag usaba na, higop og sabaw, egg drop soap.
1: Ayaw!
17: O niya, pagkahuman, doy punkan. Asa ka mangita, anak? Pila kabuk ang naa dito kanon sa kwan? Pero kang mga diya, magigalang pobre pong dili apil ani mga iksos kaon, aw, atos balay magigala, kaon lang dito karugsunan mga iksun lansang.
1: Ayaw!
17: Kamatay lain magigalang masunan na, palit na ta dito karugya, buwan magigala nga, gini ni Angga. Kasi nga na nang buwan nga lansang, kanang, asa na boss, kanang, bulinaw.
1: Ayaw!
17: Bulinaw lang! Bawa gini taon, no? Magigala. So, pero dito sa, per 4, pork hamunado eh. So,
1: ayaw!
17: Ogba, birnes, lahi na po eh, no? Pork hamunado man, o niya stir-fried mixed veggies, ogba, magigala, lahi na po nito kung isunan, ha? Sa mga, kuan, kininiag mga ignonta, taga-DSWD. Alas 4.23, magigala, or sorry, 27. Ato pagpadayon sa atong tulumanon, Darwin Kent Tapalis sumalinog dong. May nga pagpaminaw ni mo diya sa Ocean Jet. Ang ako mag-iigalang pinanggang Dodong Darwin. Nga na diya mag-iigalas Ocean Jet karon. O di uli baka ni dito mag-iigalas Dagnawan? Alas 4.27 mag-iigala. Atong i-andam ang mga reports gikan sa mga kaubahan na ito, Double J. O niya, ready na ba niya? Wapa. Na? Okay, sige. At i-check mag-iigala si Eric Amaro, gikan mag-iigala sa Gawas Kabayan, kaya CCPO ni Painomdom Kabayan sa mga angay buhaton, panahon sa asphol. Na-report gikan ni Eric Amaro.
4: XFM Police Report. Police Report.
5: Katro mag-iari ka mga kaigalaan, yung subay sa kinipong nasinati sa mga asphol o kining abog ikalusab sa kinipong bulkan. Dilis ka laon katro pag-iari din na apektan sa dilis sa kinipong isla sa Subo. Ang atong kapulisan sa kinipong syudad sa Subo ni apilang po sa pagpahimanglo kabahin sa mga angay pong buhato no, para magkakwanta kinibag panayang luas usab ning nasinati sa mga heis o ingon man kining abog ikalusab sa kinipog Bulkaga Kanlaon na diin ang ato sa mga Cebu City Police Office ni Pahimanglo Katupang Erika mga kigilaan una kinig yung mas no kining pagsulupog balik og mas gani sa ato sa mga obserbasyon daghan sa gusto mga kaigsoon ng kaginang nakabantay nga kining daghang mga abog katro daghang mga abog na kinipong tagak-tagak sa kaunangan Katupang Erika mga kigilaan sumoto na dali po silang nipalit og face mask usan is pinungdom sa Cebu City Police Office na mas mayo kung gawas mga gani
17: nagatag ba silang face mask ngay?
5: na ay mga kini pong pipila ka mga official katubang rin kanyang hatag o peace mas ang atong Cebu City Police Office maraga personal wapagin pang hatag katubang rin ila awhagla nino no tabunan ang ilong ba gamit ang face mask o di ba ka kung ay face mask katubang rin ila bakara o kini pang limpyo nga panapton ilabi na katong mga adunay asma o guban pag mga sakit sa baga ikaduha kung doon na po'y kortina niya kini pang sa atong panimalay sa muntag open kayo ang ato usab ka kinibitana pwede ni siya baspon o kinipong tubig katapang Eric ang mga iali po niya kortina para usab ka sa pagpugong sa mga abo nga makasood sa kinipong ato ka kwarto katapang Eric. Ikatulo, siradaan ang tanang mga bintana o pultahan aron usab di makasood yun ang abo o sa kinipong sulod sa panimalay. Kung doon na po yung mga sabuntang ang labisa katapang doon ba ka sa pultahan o doon ba ka sa bintana ni awag po niya itong Cebu City Police Office CCP yung atabunan po niya ang mga pagkaon kinipong tubig po para malikayan usab ang kontaminasyon na o gaingon man kung di po importante ang mga nakaw ipahinglong Cebu City Police Office na di nalang yun mo gawa sa panimalay samtang nagpadayon aga ashbol kung doon yung mga emerensiya niyawag po na itong Cebu City Police Office pagtawag na yun sa emergency hotline ng 911. So parang ngayon itong kasikas gikan sa Cebu City Police Office mga katropa para lagsik ang panlawas sa mga takaroon no? Katuga doon yung mga respiratory illnesses sa pagkapi mo Santo Plus Cough Mix ng ginama si Yes Wealth Incorporated pamalikon sa immune system tungod sa vitamin C good for heart good for memory immune system pamalikon alang sa likos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
17: At ang oras, alas 4, imidya na yun. Commercial una ko, Double J, before sa mga reports. Time check na to, hatod ka na to sa Premium D3 Capsule mag-iigala.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
13: XFM.
16: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
18: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo ang Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po niyang paminaw.
16: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
19: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutu-kutu. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Kung ano yung mataag ka, oy, sa 1 to 10, no? Digit ka, iba mo ihap.
2: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
1: Ay, ah!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
1: XFM.
7: Oras sa XFM Cebu, alas 4.36 na magiging alas kapuno na kung gihapon si Eric Siras Manaik.
8: Asintado!
7: Marayon ta sa mga reports, ngayon 28 anyos, ganapalgang patay, sud sa barracks, dito sa Brisdak Bayas, Naga. May reports, John Cato.
6: XFM Police Report. Police Report.
9: Yes, patay ng napalgan, giningon sa 28 anyos, lalaki suod sa DMCI Barracks sa Barangay Colon, City of Naga, kagrihaning alas 5.30 sa Buntag, Hulyo 9, 2026, ang namatay, giilang si Rodel Rosatasi Iduyan Minyo, mulupyo ni sa Purok 2 sa Barangay Santa Cruz, Placer Masbate sa investigasyon sa City of Naga Police Station, ng mga alas 7, kagrihaning kabuntag, nakadawat sila o katawag, gikan inig concerned citizen, nga duna kunoy matun pa patiglawas, nga nakitaan sa mga lugar sa inisyal ng investigasyon. Matod pa sa saksi nga kini si Edgar, gisuhayan niya pukaw kining biktima aron palutuon kuno matod pag-isda apan wa na kini mutubagba na diskubrihan usab sa kapulisan nga ginigan namatay aduna kuno ni bawa nila nga aduna ni kasaysayan sa taas nga presyon sa dugo ka high blood sud sa kapino sa katuig kapanwa kuno ni regular nga gitumar nga maintenance nga tambal sa pagsusi sa mga lugar wa ino nakita nga foul play ang kapulis bisan pa man niini hugot nga gi-recommendar nila ag autopsiya pa autopsiya gidag patinglawas aron hingpit nga masuta ang tinuod nga hinungdan niini kamatayon sa biktima. Pa din pa ang investigasyon sa kapulisan samtang ihuwato sa pagdugang nga resulta sa eksaminasyon sa lawas niini gad namatay. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Santan Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June 14 XFM
6: Report.
7: Coordinator o mga asher nakpan gini sa pagpangrunda batok sa illegal nga sugal ni Reports Benji Talisik.
6: Live report.
10: Dagang salamat sa itong mga batang hipos sa kapulisan sa probinsya sa Subo. Di ako sa kakoordinator o gingong iyang mga asher ang nasikop ato sa pagpangdakop sa kapulisan sa illegal nga sortres sa probinsya sa Subo sa milabay ng mga adaw dito sa lungsod sa Balamban. Ang nakpan gini lang si Chari Tikson. Kuwede to sa anyos nga taga-barangay ng ka sa lungsod sa Balamban lang ito pa. Kaya mga asher ang napusasan nga sila si Eduardo Tikson. 45 anyos, oga yun man si Mayet Continto, 32 anyos, pulos, taga barangay ng ka, Balamban, gihapon. Kinintulo ang napasasan, ato si Kihimo nga pagpangronda sa Balamban Police Station, dito si Kiyuna, diyan ang mga sakop sa intelligence operatives sa Balamban Police Station mo ay nag-acto sa mga dirapan, maong napasasan, sila yung hugna sa pagpangdakop dito sa barangay Puntol, lungsod, gihapon sa Balamban, o sa ka Alberto Abadinas. 64 anyos, minyo na puyo sa nasigot na lugar, ang napasasan sa mga polis. O yung mga si Christine Tambalos, 41 anyos, minyo nga taga barangay Tapon, dumanhog si Bob Lakit Usab, nga napasasan naman sa naptan sa mga polis nga misyo sa ilagal nga number 46 game, nga tayo sa polis nga nagpagkalinong malayay. Samtang ang mga personnel Usab sa lungsod sa Dumanhog Police Station, o sa mga operatiba sa ARSO, dibagyan Usab o anti-illegal gambi operation sa nasigot na lugar, maong ginagpan kining si Tambalos, gawas kang Tambalos, o sa kailahan Usab, ang napasasan, ngang ilang nga si Rosie Jane Palis. 32 anyos ninyo asya nga taga barangay Tubod Bituon lungsod sa Limanhog si Palis Direkman sa mga operatiba sa Limanhog Police Station nga mibigayon sa anti-illegal gambling operation di uban sa mga personnel sa Limanhog Police Station sa maglahi nga dakop mga illegal gambling parnalyas sa illegal nga sugal nga nagopiska sa mga police iman ang mga porta nga gito posta sa mga nitaya kanila unya nang gipahibaw ang PCSO kon Philippine Charity Statistics Office nga nagila nga ilang gihatagan og pagtagad og ining pagtugot nga mag-operate local probinsya sa kahapbahin ang imong shortlist maulang ang King Dragon Amusement Gaming Corporation og wala na lain pa. Balitang nahipo sa probinsya sa Subo, katropa sa gihapon ang magalimot sa paghapas kanun na isang taon herbal oil. Magatabag ninyo, matag alo tanan. Alang sa kiyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisi, excellent.
6: XFM Report.
7: May pagpabinang Gistoni, Gumapak, Diasporok 7, Kanmaya, Diyot, Sagbayan. May pagpabinang usap ni Angelo Gumapak, Gilo Dranis, yung Hector Ranises. Habagat og bagyong Inday nakita ang usas manghinungdan nga nasinati ang asphalt dinhi sa probinsya sa Sugbo human ibuto ang maod kanlaon. The reports Crystal Joy Fillerka.
6: Live report.
5: Nagkadaiyang mga lugar dinhi sa probinsya sa Sugbo ang nakasinati og asphalt tungod sa pagbuto sa Mount Kanlaon pasado alas 7:30 kaganihang buntag. Kung diin nasinati kini sa mga taong anaa sa gawas, hinungdan nga nagdali-dali sa paggamit og face mask ang mga tao. Gipasabot sa Fivox og Pag-asa nga usa sa hinungdan nga naabot dinhi sa probinsya sa Sugbo ang asphalt kini tungod usab sa habagat ug bagyong Inday.
8: Dahil po sa ang ihip ng hangin ay papunta po ng silangan at meron po tayong hanging habagat ang southwest monsoon. Bunsod na rin po ng pagdaan ng bagyong Babi o yung Inday ay nadamay na rin po talaga ang Cebu City sa ang Cebu province sa pagkalat po ng asphalt.
11: Sa ngayon kasi mayroon tayong bagyo na minomonitor na sa Philippine Area of Responsibility natin. Although tinghabagat naman talaga tayo pero na-enhance ito. Lumalakas yung hangin natin at 50 kilometers per hour base sa sukat namin dito sa Pag-asa Mactan. At ang direksyon po ay southwest yung hangin, hatak po yung habagat. And base din dito sa air parcel trajectory na information sa Pag-asa na inisyo kaninang umaga, ay yung direksyon talaga nung air parcel na nanggaling doon sa Kanlaon ay papunta dito sa Central Visayas.
5: Subay ni ini, kapin 20 na ka mga LGU ang nisuspenso sa klase karong adlawa tungod sa risgo ni ini sa panglawas. Matag LGU usab nagbuhat na og mga inisyatiba sama sa pagpang-apod-apod og face mask sa publiko. Giawhag ang katawhan nga magsulob og face mask kung mugawas, mas maayo kung N95 o KN95 nga mask. Apan kung mahimo, giawhag ang publiko nga likayan lang una ang paggawas-gawas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Fillerka, XFM News.
6: XFM Report.
7: PDRRMO personnel gidala nas Dakbayas Toledo og magkasikbit ka magdapit. At i-check a report gigang Greggy Magdadaro.
6: Live report.
12: Yes, dimanduan karon ni Governor Pamela Pambre 4 ang Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO sa hugot ng monitoring sa ashfall nga nakapiktar karon sa pipila ka bahin sa probinsya Sugbo not sa pagbuto sa bulkan Kanlaon. Gawas ni gipamonitor usab sa gobernadora ang lihok sa super typhoon nga misod na sa Philippine Area of Responsibility kon par gipaubos usab ni Pambre 4 ang Provincial Office kon PHO og tanang tambalanan nga ginumala sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa heightened alert pagsiguro sa ilang kaandam sa emergency. Gawag usab sa gobernadora ang publiko ilabi na sa mga dapit nga nakasinati sa grabing ashfall sa pagpabilin sa inatagstag sa kamga panimalay kun mahimo kun ugaling di gyud kalikayan nga mugawas hayan mas maayong magsulob og face mask ug uban pang masampong sa nawong aron maminusan ang exposure sa ashfall. Na sayran nga ang ashfall gingong miabot sa dakbayan sa Toledo lungsod sa Aluginsan pinamungahan ug ubang bahin sa Sugbo human sa pagbuto sa Kanlaon alas 6:36 kaganihang buntag samtang ang Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO mipadla gilayon sa ilaha karon nga gitawag og Rapid Assessment and Needs Analysis kon RDNANA pinaagi usab ni Provincial Disaster Reduction and Management Office PDRM head nga si retired Colonel Dennis Pastor ang isgutan nga team gipaingon dito mismo sa lungsod sa Balamban, Pinamungahan, Aloginsan og Dakbayan sa Toledo aron ma-assess ang sitwasyon og paghinalanon sa mga lugar nga gigo na kasinati og grabing ashfall. Bit-bit sa team mo ang maabot og 500 ka mga N95 nga mask og meals ready to eat o MRE alang sa distribution kung kinahanglan nan sa mga LGU ang hinabang mahitungod sa pagkaon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikad kay kinikumplito sa mga phytotriens nga mapuiktar sa itong mga mata adon ang kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
6: XFM Report.
7: Alas 4:45 na. Atot pa sa akong amigo diri Bagigala ingon sa UP Vice Dean College of Law ang impeachment ko noron over judicialized and technical. Mga kaigsunan, amot Bagigala o pwede ba ni mga kaigsunan nga ipangmasa ang dating aning atong impeachment kay tinuod magyud ang mga legal terms Bagigala nga madungga na to. No, na dito Bagigala yung mga legal terms nga usahay in town di masabtan sa itong mga katropa. Moingon dito overall, moingon dito bagay galag sustain, moingon dito bagay galag unsa pa na, etc. Denied, objection, blah. Unsa pa na. Pero di malagi abogado. Di punta bagay galag huwish. Nang pareha ito baga kaigsunang giingon ni Attorney Ligutan nga ang photocopy gamiton isip evidence dito sa korte. Daghan po giniingon bagay galang nga kinikwarta na kuha ko lang photocopy kay isipo mo rin original. Hindi lang ko mga igala mo timang anak kay saon taman po na nga. Dito naman po din tao bagay galang kutob ang unahunas uban. No? Ibao na sila nga kining DNS impeachment court. Ilaw man pong iparehay noon diri bagay galas gawas nga pwede ko nung magpa zeros lang kwarta. Ako ba na kus Master Controls Jumin Jimenez sa Newsroom sa Alimata, Manager John Levin Chavez by King. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas sa Kuskatropang Eric Serras Manait. Manamilit o magpasalamat sa inyo makanunayong pagsuporta pagpaminaw katropa mo. Exciting!
6: Asintado!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
10: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong

0: Narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, it is na 4:59 in the afternoon, mga katropa. Galing itong time check. Hatod ginato ni sa Sunthone Plus Gold. Mga katropa na, ang galing mga free radicals, mga galing kaaway sa toong mga cells. Yung mamahimong hinungdan yun sa grabing sakit sama sa cancer. O na nga itong paliguno na ito ang immune system, mga higala pa na dilita. Magkasakit-sakit, labi na inarong panahon na. Yeah, nagpadayon paghihapon ang ash falls. Oh, tungkol sa pag... buto sa Mount Canlaon, manita mo kumpiyansa sa mga weaker hagbang immune system na managang gitandaan. Para dito magka-problema sa tuwang lawas, mga katropa. Ang Sunthone Plus Gold, para dito magkasakit karong panahon ha. Pag-mask po mo, no? Mga katropa na ito din na, hindi magawas-gawas kung why importante nga mga lakaw. Yeah, Sunthone Plus Gold everyday. Ang bulawanon ng proteksyon, gama sa yes to health. Sansan na!

0: Ora, 6FM sa Buffalo Philippines Standard Time. It is now 5:27. Kini ka tong time check. Magkatrabahad at kinatuloy sa Premium D3 Softgel, no? Matabang ni pagbaligon sa tuwang bukog, gipon, pinagi sa pag sup-sup sa calcium, mga katropa, no? Musuporta o sabi sa tuwang immune system, kaya makatabang sa pagpanalipod sa lawas, patok sa mga impeksyon. Appetite control, mga katropa, balik ni sa tuwang gana sa pagkaon, niya iyang ipagawa sa mga sobrang tambok sa tuwang lawas, no? Sa mga excess fats, na wala lang kinahanglana sa tuwang lawas, iyang hilison, mga katropa, o ipagawas. Yamay po ni sa tuwang mga kaonuran, mga katropa, sa mga muscles, no? Yan. Sa pag premium D3 na mo din na, no? Instant energy at ang makuha ni sa mga kugihan kayo din, ha? Nangumprang kadlaon, karon nangumprang na po. No, wala na kayo klarong pahuway tungkol sa pagpaningkamot, mga katropa. Na pag-premium D3 mo din, ha? Para doon na mo'y igong kusog kay hindi kagabi, manguhit para mas misis. Ayaw! Kanagi mo'y kusog, mga katropa. Yan na, premium D3 soft gel. Ang instant energy ka ba? Si Yes to Health! Hello! Happy Thursday! Dali aray ko. Ugma, biyernes na. Susunod, day off na po. Happy Thursday, mga katropa. Welcome on, welcome all. Welcome aboard. Welcome sa ito ang programang Sad-Sad sa katropa from 5 p.m. until 7 o'clock. Double DJ Auric live on the mix right now. And of course, the captain, DJ Auric. Yan, kumusta mga katropa? Ha, uban din na, no? Ayaw lagay mo palabi gawas, ha? Labi na sa pag... magasinatig yan po nung asphalt sa ilahang panimay, no? Sabi na mo, pagbuntag, ganihang buntag, mga tropa, grabe. Pagawas ako, kaspam, siguro din nga tagag sa kung oo. O, di ay, ang asphalt di ay, no? Daghan yung kaya nga tagag di ay, balik ang sumunod, pero on, reels na. ang uban ganina. Ni Piyong Raganica, kaganyang buntag, ni Piyong Raganica, kay abog, pagbuka ni mo, sa lain na siya na ibog. Aray mo. Grabe yung ka-upting, no? Ni Piyong Raganica, pagbuka ni mo si mong mata, sa lain na siya na ibog, DJ Auri. Grabe, paspasa. Happy Thursday, no? Ligaw-ligaw tayo, mga tropa. Pawas sa kalaay, unya, pasingot at pag-amay sa mga bilbil. At doon yung basahon ng mga nag-comment na. Dati rin si katropang Lorna Margarita. No? Naig hapon din na, katropang Lorna. Ano yun siya? Nakatukol siya og 2 hours. No? Kanagi katog yun, ha? Importante ka ng pahuway, katropang Lorna, sa itong lawas. No? Kuhaan ka na ang ikagabi sa iyo, pwede ka matog. No? Ina na ba? Ina, tumarka ka ng mga food supplements. Ina na, kaya bisag ka, diliki ka buka o kanon din, ha? At least na kay food supplements, no? Kaya si katropang Walter na Navasca, no? Hello mo din, ha? Make hapon, yuhin nyo boy, tagsip, na di na sabay, asan niya? Yung siya nga ba sinapiktado ta sa abog tungod sa pag, yes, tinuod yun na, no? Sa vulkan kakanlaon. Nanayo na midiri sa may sityo Kamansi, Kinasangan, Cebu City! Kumpati ni ha, katropang yuhin nyo po itang sip. Uy, luya, luya! Siyang Sifu, din sa may Lapu-Lapu. Good afternoon. And Mina Widere, nasa ni, meeting-meeting sa niya. Or gihapon, papayran gihapon, og dako ang bill. Okay. Ano, rin na, no? Habang yung corporative nga magpa-alkansi, katropang Siyang Sifu. Dito na palkansi. Ano kayo nag-negosyo? Wasa tayo mahimaw, huwag dita mo bayad, gawa tayo suga. Anya si Rosel, DJ Russell Chem, Punal Dinagaw. Sad-sad, ayan, Leo, Lian Timpungko. Nag-anagal pa rin nga, Andre. Focus Garcia, mayang hapon, DJ Butch. DJ Auric, Punal, DJ JR, Remix, Handose. Yan natin rin si katropang Nila Carbon Danopan din ng Cortes Bohol. Randy Santisas, katropang EK. Shoutout ko no sa Sentry, ganing tabang o pamilo sa nilaban. Gana. Ano ba yung pamadali na sa ubos, oh? Don't see yeah. May hapon mga katropa, tindan sa check sa taga-inayawan na Hosati. And then si katropang Jay Cyril Kahiyagan. Sa mga tao na hadlok sa abo pero ganahan kayo sila sa aso. Alaka, ganahan sa aso riyay, ha? Sa mga asuhal, ha? Insinigin mo, ha? Lorina Cabato, good afternoon! Namino din na sa may basak sa Nicolas, no? Sabay Sherwin Vulcanizing. Daring o Dristiang Sifu, Ilad Padog, DJ Butch. Beethoven Habil. Nagtanda ko rin yan sa may Las Peñas City, Manila. May hapon ni Jibuch. May hapon po. Yan si Rafi Bo. Bilya sir na Cordova. May hapon DJ. Patis ko ta Bisan Uwan. Mina Medris may Talisay. Balaguan. Amping na mo din na. Amping-amping mo din na. Ano na DJ? Aurek boss. Kung ba di boss?
1: Yes, may hapon ho. Mga katropa, ito na rin sa abog kayong...
0: Abog, uwan pa yun.
1: Uwan pa yun. So, may nalang hapon ho. Oh. Alright, so may hapon na rin. Special na rin ito mga katropa. The Sweet Paul Marketing and Appliance Center. Nila ni Boss Dodes, Autida, ni Bernard. Alright, ni Cyril, ni Boss Titing. Alright, ni Kuan, ni Brian, ni Bintong, ni RJ, ni Kuan Adrian, ni Rizin. May hapon nyo diyan ho. O ako mga chikiting das balik katalamban may hapon ni Yurika May, ni Kashimig, ni Francine May. Of course, ni Lotlot, may hapon niyo dyan. May balik kay Sikes, kapunon niyo dyan. Alright, so ni Kuan, so dama Aurin. Alright, may hapon niyo dyan, ma. O ni Kuan, Choriki Maluya. Nga, Kuan, lando kero yung sounds dito, did you watch?
0: Iyan ka na. Alright. Bunal, bunal, bunal.
1: Bunal kayo dyan.
0: Bunal kayo, wow.
1: O ni Kuan, ni Jeff, Jefferson, ni Maylin, ni Kuan, ni Kuan. Ni Susan og ni Juso. Right, ni Leonie Maluya po nga Kuan, pero may gina siyang kasunod sa itong programa. Also ni Kuan, Ri Maluya Kabahar, no? Yeah, sa IPI. Alright, may hapon yun ya. Nga itong mga katropa des IPI Tingob, Cebu, Mandawi City, Cebu mga katropa. May hapon yun ya. Okay, kanala sa DJ Butch.
0: Ayan, yun yata ni greet mga katropa na minaw na itong karoon siyang sakinan si Boss Roland Ernoco, Boss! May hapon din na boss, ganun ka paso-paso mga ganabay abog boss, abog. Ambing ha, ambing boss, ibog pag-drive din ha. Katropag Roland Arnoco of Arnoco One Disco Mobile. Nag-chat na po siya sa karong July 25, DJ Butch. Bakanti ka na ata karong 25 diris na po, barangay sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Yan, kita-kista na ha. Kuwana ni, duhana ni kabuki yung chat ako. Kaghapon, August 1, at umi sa Lindugon, Cebu nga. Kaya karong bago, nag-chat na siya. No? Karong July 25, nabi din na sa may napo, barangay sa Pangdako. Abitahan ni kay Dodol, ra. Kuwani, napo, barangay sa Pangdako, Guadalupe, ra. Ayan. Salamat kayo, Boss Roland Arnoco of Arnoco One Disco Mobile. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.36 na kinig atong time check. Hadid ka nato sa Sunphone Plus Coffee Mix. Copy na, gabot pa.
2: XFM. XFM.
3: Father, natagayin ko pisan ni mo.
4: Unsa man kananak? Sige, isugit.
3: Ngano kanino? Basta makadungog kong lalaki nga mamalikas. Lamhik! Isang gaksun. Ughag ka no, Father.
4: Iatira? Pagkapanhuway gud.
5: Exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Gusto kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. So,

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Naon sa mga DJ Turbo nga murag birri santom na imong naw?
7: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano kaha ni no?
6: Sa yon na gina DJ Turbo, pertere kayo sa yon na na.
7: Unsa man kanha bay?
6: Oh, dara. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
7: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5.40 na mga katropas kahapon. Kini itong time check, hatid ka natin ni sa Windsor, mga ikala. Andam na ba mo, mga katropa? Dugod kay Ania na ang pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuiga. Apila sa Windsor Color Run 2026 karong July 18 na magsugod alas 3 sa kadlaon diha sa City de Mare. Choose your challenge. Pwede mo mudagan mga tropag 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog na makapauli nga magdaog brand new Honda Click Quanto 5 V4 nga motorsiklo. Ayan, nindota. Inyadugang panini, adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat usab ka JBL Go 4 speakers, ugdaghan pang uban mga tropa. Kitakitsan hangi, wapil ko, kaming turbo. Nagganda na mga tropa. Karoon na lang July 18, hapit na ha. Sunod sa bando mga tropa, kitakitsan. Kung saan man, pagparehistro na. Bisitaha ang buwang registration booth gana sa Abiliana Sports Complex Batag Miyerkules hangtod sa adlaw Sabado. Kanya sa online, i-message lang mga igala ang Windsor sa Facebook. Ug ha, bisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate, and win!

0: slå den spiker må. Ora 6FM se Buffalo Bean Standard Time, alla 6-2 në mga katrapa të Time Check. E ditë këtë atë njësë premium D3 Coffee Mix. Në minga kape mga katrapa i nërën tugnau tugnau. I nërën nga uan mga katrapa, no? Ambing mo din ha, suhut si palai, no? Yeah, but kape mo din ha, no? Girahan mo kape mga katrapa ng coffee lovers mo. A premium D3 Coffee Mix mo. Ikaw tawa, tungon kay gipatamis lang sa stevia. Walay asukar. Way ko yos diabetes ba, man, inindot nga kape yun. Kaya kinira ba ito ang mga ipangkaon sa matagad daw? Itong ipangintay ka, grabe nga mag-abusado kita, grabe kita makukuha ginamis kita, no? Makukuha rin gina. Kaya doon rin gina inindugdangan mga tropa. Delikados diabetes na pinag-inamis kay ka? Ha? Huh? Hindi na bang diabetes, way, gipili ka edad mo, nandita mo kumpiyansa. Premium D3 Coffee Mix, ito ni Vitamin D3. Santhone o Gakuan. Kape, mga tropa, kinamaan ni si Yes to Health. Ito ang premium D3 Coffee Mix. Yan sa mga nanihapon, din hamayang pagpunihapon. Ang uban ng itag katanday. Ay, nga sa din mo, katuga ni DJ Butch, hita na mo ko katanday yan eh. Nari kita nanti lagun lan dia lagun lan ini. Hello ni RN Turan Mindes. Sorry siya. Shout out ko din sa may Labangon sa may 3 de Abril. Sa akong amo nga si Ninyo. Tag-iya ko nun sa Shumayan. Hello ha sa mga taga-Labangon din ha. Sa mga nagkaon din ng Shumay karon, may kapagpanihapon ninyong Turan. Si katropang Rafi Buo, Villasiran. Ngayong hapon, DJ, padisco, tabisan, uwan. Aminaw, midris, talisay. Josephine Pakulaba! Shoutout ko nun siya, si Ang Bana, nga nagpasingot ko nung sayaw. Gana? One, two, three, let's go! Ang andam na, pataas hangin, ba? Katropang Josephine. Request ko nung hawak mo ang beat, si katropang Eugenio Tagsip, ha? Aron mahurot ko nun yung singot. Mahurot ko nun yung singot. Ano tan DJ Aurek, boss? Mag greetings, boss.
1: Fresh at out, ko nun lang, ni Kwan, DJ Reynold, no, diya sa Kwan. Diya sa Tawason, Dawis City, Cebu, nila ni Boss Rich, nga nag-ano, nasit-apon lang sa Kwan, mag-tukar-tukar, yako na sila, DJ Bush. Alright. May hapo yan, DJ Reynold, ni Kwan, siya asawa, no, si Lizelle, niya si Banjing o si Kuan, si Maddy. May hapon niya din sa mga katropades sa Kuan. Tawason, Mandawi City, Cebu, especially sa nila ni Kuan Dialan, ni Bus Ido Altida, no? Ni Ma'am Josephine, ni DJ Polly, ni DJ Glens, ni Ma'am Erica. May hapon niya din. Pwede kami mga katropa, nakita mong sound system para sa inyong disco. Kontaka lang no, ang SGL Professional Audio na mag-cater tag indoor and outdoor events mga katropa. Ganang mong lead wall na natay lead wall mga katropa. No, mag-cater na tana, no? So kontaka lang SGL Professional Audio. Unyong sa... Tuan sa seal number nga 0917-136-8634. Right, once again mga katropa, 0917-136-8634 ang pangitalang si Bus Ido Altida. Salamat, DJ Butch.
0: Ayan. Oras, XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alasay-sayas na mga katropa itong time check. Commercial sa ta, DJ Turbo. Hatod ka na ito sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw. X. X. F.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Darlene, Ochia, nasiyok akong bumuntiling nasiyok. Nang buwa ko babunod. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Dok, doktor, gusto kong mamahimong gwapo ba pero ka na lang untang gamay ng gasto na ba, Dok?
6: Aw, na ah.
5: Unsa man, Dok?
6: Aw, matapad lang as mga maot.
5: Nge.
6: Ayaw!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!
15: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alasay sa DS na mga drapas kagabi o natin time check atin ginato ni sa Santon Plus Herbal Oil sa mga aduna karunin dahil panuhon. Ito ni muscle pain, labad sa ulo, back pain, rheumatism, tikig sa liog, kaya nahaplas yung mga drapa. Di ka doon po ng labukan ito kay mosquito repellent ting ato ang Santon Plus Herbal Oil. Ay, nani mga drapa, panalip din na inyong mga chikiting sina, inyong mga estudyante, na diliin taon magkasakit o dengue simbako. Plus na, kaya gabiin na, tingkawa sa pun sa lamok mga dropa, bugna pun kaayo. Plasin ang dughan, buko-bukoy, dayuntog sa mga, yung mga anak. Para layo sa mga hini ang ubo-ubo, narong bugna ang kapanahon niya, init sa buntag, okay? Santon Plus Herbal Oil, mapalit sa tanang butika nationwide.
16: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpuy.

0: sa katropa.
1: Spinner, DJ Auric.
2: Patunugin mo,
3: hands up on the floor.
2: Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Hands up on the floor.
4: Ayan, huwag mo sagol ha. Ayan, yung katropang boy tagsip. Ano yung request mga katropa? Hawak mo ang brief. Hawak mo ang brief.
3: Ayan!

0: Ora, sa XFM sa Blue Philippines, then the time, it is now 6:28. Mga katropa, the dive check, the kinatonation, sis, the pain, ha? Sa mga doon na karunin na ibog, ha? The pass mo, ha? Mga katropa, tumar mo din sa oga, sis, the pain, ha? Inyog lang kaya, kahit kaya hindi lalim na inaana, labad sa ulo, nangabughat, nangapas mo, ano na mo ipingot ng ilong, mga higala? Yan, sakit inyong likod, inyong hawak, sakit inyong, unsa pa man, sa mga kababayan, ano din, ha? Ganaganto sila, ininiag dysmenorrhea. Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Let's go, let's go, let's go. Put your hands up. Sad, sad na. And hello, good evening, ni katropag Neil Antonio. Pa-request kong trending TikTok Indian song Dilbara ang title. Yan, ato na i-check music na ato din. Napag-ikwan niya, Dilbara or Barani Cabrar ng Nadia. Wow! DJ Aurig, mga katropag music na siya. Marv Supiter Bunal. Ogpang, dali, prime time do. Alamias Bunal, oy. Ningon si Marv. Marv Supiter. Ayan. Dean of the Jam. Sa mga nihapon na ito mga katropa din ha. Ganda, kaunog ba ayo ha? Ilagay mong pagkaon na naging magkakuan kayo. Ganda mga heavy meal. No? Ganda nili kayo gumitaw. Dugay kayo itong bitang hilison. No? Ganda ka magkakuan lang mga katropa. Ganda tanong nyo mga mahilisan na kuan eh. Wow! Ang ubansan na nagkilaw naman. Hoy, usap na nyo gikilaw eh ha? Ayay, nagkaon magkuan, bat nga kuan. Ayay, bat hangin nun, siguro nag-iubo ba niyo? Ayay! Ayan, sa mga nagkilaw din nagbat, dalira ba ng hilison, boss? Ah, dalira. Okay. Ala, sige, sige, sige. Ala, yun na magkulo ng kuan, oh, brown brown.
1: Wow! Exciting!
0: Ibang greetings, DJ Auric! Yeah, mo kalimot eh, hasad sad sa katropa ta. Karog July 25, no? Nako dito sa may kitinig ako itong kikwal ka kanina. Kao pa nakuha ang Arnoco One Disco Mobile. Karog July 25, no? Nako dito sa may Napo Barangay sa Pangdako Guadalupe, Cebu City. Yeah. At yan, yeah, ka-August 1 namin dito sa may Lindugon, Simala. Si Bunga. Kapanin ko ang Arnoco One Disco Mobile. DJ Auric!
2: Yes, at the name shout out itong suod nga amigo po si Paring J. Apari. No, diya sa Kuan. Minaw ko na sila ron diya sa Pahak Lapu-Lapu City mga katropa. No, si Kuan. Shout out ko niya silingan sa De La Cruz family. Alright, sa diya po sa St. Michael Pahak Lapu-Lapu City. May hapon niya diya itong mga katropa no, diya sa Kuan. St. Michael Pahak Lapu-Lapu City. Ito mga katropa po diya sa Kuan. Diya sa Kuan. Sa Kuan, rigla mabulo si Busi Ma'am, Georgie Palier, may hapon nyo na ma'am, si Ma'am Novich, si Ma'am Mayen, may hapon nyo sa tanang nagpaminaw, si Kuan Puds, sa Kuan, North Woods, si Ma'am Rosaline Bacos, may hapon nyo na ma'am, nagpaminaw, nagpaminaw siya, nag-tanas ng programa, dito sa XFM Cebu, and also si Kuan, si Archie Cabahano, si Nuba Pirales, no, yes, Kuan. Si Archie Ron, naglutalutas karagatan. Amping da, chiki. Happy tara ba mo uli? Amping, chiamping. O niya, si Kuan po, si Kuan, dari sa Kuan de Jubos, no, sa Mandawi. O si Kuan, si Cyril, o si Kuan. Ilang pamilya ko na di sa Mandawi. May hapon niya di mga katropa. So, ano sa de Jubos?
0: Ayan, commercial sa mga katropa. Mabalik ba ta? Oras 6FM Cebu Philippines Standard Time is na 6:32 kaning atong time check atin ka nato sa Sunthun Gold Coffee Mix gado ni glutathione o collagen gama sa so yes to health
3: XFM.
4: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
5: Ah, sir!
4: Unsa man ni?
5: Unsa man na, day? Aka na, mauna siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, ha, day, wade sex?
4: No, man. Pero, dili, nalika grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang! Ay,

0: Ang tipiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang uma. Ibog adlaw jud ko nga painit unya magsige pa jugugdo ko. Kung gibate ko na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong Mrs. Honey Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
4: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kang opisyal, sama na ko! Kanang di nagamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napimuntiano, mura nagpandisal, stand straight, tiger look, stomach in! Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
5: Yes, sir!
4: Louder!
5: Yes, sir!
4: Louder!
5: Yes, sir!
4: Pigtan ko rin yung mong diyan kung unsa ni kagay.
6: Agay! Ayaw!

0: FM.
1: Ora, sa XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 6:36 na, katawa mo kung speak tanong. Hindi ka itong time check, mga tropa, hatid ka na ni sa Sanzon Plus Gold, no? Sa mga ando na karoon din ay tagkasog presyon sa dugo. Ay mo kapiansa niya na, mga tropa, kay bisan pa, og batanon ka, or hamtong na ka. Hindi ka doon kayo, pwede kayong muatake ng inanang mga tropa, ganag high blood. Manag di mo kapiansa mag Sanzon Plus Gold, no? Lagi na sa mga ando na karoon din ay diabetes. Problemas kasing-kasing, adun ay mga bugon, bukol-bukol sa lawas, kayang hilison sa to ang bulawanon nga proteksyon, Sanzon Plus Gold. Ikaw ang pirming una, support self.

0: Pras XFM Cebu Philippines Standard Time. It is now 6:48. Itong time check makatrabahadod ginato ni sa Samson Plus Coffee Mix ang kape ka tambal. Dili po ni mga palpitate mga higala tungod kay wala siya kape, no? Pwede sa mga bata dos anyos sa pataas. Tungod kay doon ay moringa, kaling kabunggay. Mga pahimusog sa itong mga bata, mga trapa. Ni caffeine, wani ka ang ikabalag at good guy. Kung ano gini siya, natural nga kape. Tambal, ato na isang zone nga magkuha. Ikan sa mangustin, kung ano mo balanse sa tuwang mga hormones, mga trabang at dilita, magkabukol-bukol. Sunzone Plus Coffee Mix, kape na. Kamot pa! Aritas ng final greetings, DJ Auric, no? Si Katropang Tapia, Kano, Niljan. Shoutout doll watching from Eastland State Subdivision sa Yate, Liloan, Cebu. Salamat sa iyong pagpaminaw din, ha? And nakita si Katropang Neil Antonio siya ang request. Aritas DJ Auric, imuha, boss.
1: Alright, so may dami mga katropa. Once again, manita mo sound system para sa inyong umabot ng mga event, mga sound system needs, mga katropa. Punta ka lang SGL Professional Audio. Sa pwede mo mag-chat rin dito sa itong Facebook page sa SGL Professional Audio. Or else, you can call cell number 0917-136-8634, mga katropa. Right, once again, 0917-136-8634. Huwag pangita lang si Bus Dudes Outida, mga katropa. Ay, yes, did you go?
0: Ayan, naipahapon na rin. May gabi din na mga pre. Bonal, dire-pre, exciting. God bless. Kika ni Pro DJ Jovi in South. Dina sa may sitio Pasuan, Buhisan. Yung wala mingong panahon, mga katropa. Ugma na po, no? Salamat kay DJ Auric. Kasulo daw. Siya raga usah. Thank you. Yan, diya, pag-i-diri, oh. Shoutout doon, Gikandris Benonido, Bohol. Shoutout sa mga Avenido family. Alang sa nagayong usang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong katropa.
2: DJ Boo.
1: DJ Auric.
0: Katropa mo.
3: Exciting.
4: XFM.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. O bani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat

0: Nissan Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginasure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Michael, usara ko sa Sean Walker. Tungod sa kakapoy sa

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Hoy, buwang, ganun ka lang ilang huwag ka pala ni Karsada.
2: Ay, kibaw mo buwang, kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
1: Barugya, nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa baga, daya kong batuta. Gamitin ko ni himol, kunig buksay. Maapsan di kayo ni kakaroon, lumusan di kayo ka.
2: Ngay! Ay, ah!

0: mula mata hanggang paa.
1: Visionex Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin.
1: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
0: Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
4: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Iya, sa akin, Humawan. Kaling akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:09 na sa kagabion. Ang ato ang oras, mga katropa. Gihatod ka nato sa ato ang Santone Plus Gold.
2: Na, ang itawag ko, King of All Food Supplements.
1: Yes!
2: O gina, kompletos ni Kado sa mga katropa.
1: Yes, mga
2: adunay
1: katropa.
2: Adunay kining mangustin, adunay ang palaya, adunay malunggay, adunay garlic o espirulina. Ang nga ka na mo, mga sangkap katropa, Tony Paul, pag gina'y maglimpyo sa tuang lawas. Ha? Tunaw sa mga toksin sa itong kalawasan. Ah. Na mo'y maghatag itong mga sakit. So kinahanglan tumaron nyo ng Santone Plus Gold every after meal. Ha, kada humagkuan, pamahapon ito, panihapon, imo ning suwayan, susa 30 kadlaw. Aron makauyon ka, unya ikaw humag 30 kadlaw, kung nakita mo epekto na, pwede rin tagsa na lang, inana. Pero suwayan ninyo, para nimo'y mahay. Kumikargay, natural ni mga sangkap, ni mga katropa.
1: Pag ganiduta. Atong Santone Plus Gold, mga katropa, gasa ni gikas kalikupan, katropa, nga Greggy. Unya, undisputed ang mga elements ani. Gikombinar ang mga phytonutrients aron nga grabe makatropa ka epektibo pang badlas sa bisag unsang matang sa balatian sa itong lawas. Nya dito mabalaka kung putokapi balik original kay original gining ato.
2: Ah, original. Dili na question kung original pa magputokapi na yung mga katropa. Gumikan kay naagini tanan na original. Sobra pas original ni.
1: Yes.
2: Ang kini mga sangkap ani nga ang ato ang panglawas malikay gyud sa mga balatian.
1: That's correct katropa. Greggy, same formulation atong gigamit sukad pa sa unang reproduction ani. Ang pag-produce ni hangtod karon sa itong manufacturing so that effective susama sa first batches nga girelease. Walay kausaban atong Santone Plus Gold kanunay nga kaabag sa atong adlaw-adlaw na kinabuhi. It supports your health!
0: Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express! Og nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: tagapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot! Sugbok, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen, mga kaigsuonan, kahigalaan, kaparintihan, mga katawhas Pilipinas, ating mga kapwa Pilipino, welcome na usab sa itong pagmanuban. Pinagi aning labinggi kahinamang tulumanon sa kagabion ang headshot. Headshot. Atong gi-welcome ang inyohang pag-unong, pagpaminaw o ang inyohang pag-participate ning atong tulumanon karong kagabion. Inyong makauban ang nabantog na, way lain, the Dos Dimpolis. Ning adlaw na karon nga Thursday, July 9, 2026. With excitement, mga katropa, and full intensity, kami inyong mga ubos nga lagas kahinan, ako rin si katropang Atty. Pogino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpanayag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magadaro. Headshot.
2: Alright. Maing gabi eh. Ha? Kumusta? Ang kumusta? Atong mga suking tigpaminaw ninyo mga tungura. Mm. Kumusta inyo hang kaadlawon? O ingo man, kaadlawon dahi. Inyong tibok adlaw.
0: Ha? Tibok adlaw.
2: Inyo, kumusta yung adlaw karon? Wa pa mo makuha niya? Sa mga mapuling mo ito. Katunay ka ng mapuan.
0: Mapuling.
2: I don't know sa ubang mga kuan. Mga
0: panulit. Sa mga mapuling. In English na, Bisaya.
2: Fuling.
0: Yalay po na imo ha. Igugma naman ang imo ha.
2: Nahinaot ko nga, wa mo makuan ba? Kining masudlan. Abog inyo hang mata. Ilong baka. Kaya kasagara nag-face mask niya. Ang mata, di na mo maabag face mask.
0: Yes.
2: O niya, pagkauman, katropang Bojube, nagreklamo nga. Usapin. Ang abog masunod mas akong matawi sa ilang sheets ko. So nang hinaot ko nga dili ra ibutang ta dili komportable ra yung adlaw karon.
0: Yes.
2: Bisan pa man sa hulga sa gitawag og ashfall may katropa. So sa gikas pagbuto sa kuan kining bulkang Kanlaon. Address may Kanlaon may katropa sa Habig Negros Oriental, layo ra ta pero wag ko magdahom abot rin. Basta sa mga konsolasyon, abot dito.
0: Katropang Greggy na atol ang pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Atol po niya adunay hangin-hangin. Gumikan kaya nakasinati, taghungaw atong
2: bagyo.
0: Bagyo. Tuwas. Bisa guwa ning sod sa ato ang par. Naagya po ng hangin.
2: Ito mas babaw. So dapat idot o ito padong sa south ang kuan?
0: Nagkatag man ang hangin na may direksyon padong ris ato ah.
2: Maulig ino? Maulang
0: na bungkag mga katropa.
2: Pero dito sa south noon, sa mga sinatilan, waragway, wako yung reported. Pero ato na, magrabihan yung kuan.
0: Grabe.
2: Ah, muna ang kuan, kipagawas nga alas 7:30 yung tinon ganyan eh. Has buntag. Muna ito mga alas 9, nagkagubot, matiluyan mga balay ris doon. Kaya kung sila na puyo, no?
0: Pastilan. So, pahimang no na katropa Greggy sa ito mga tigpaminaw.
2: So,
0: karon
2: na naabot na warning ha? Naabot eh dire. Kaya ang uban, dahang kayo nagpost ako mga kaila, nga ilang windshield sa kyanan, nagpuro abog, ilang motor na abog, kana mga karinderiya diha nga, way tabo ng sudan diha nga, gibutang na riskuan, nagkabog-abog na mga manok niya. So, muna yung ato ang gibantayan na karong adlawa. So, hinaot may nga unta kamo diha. Safe mo og hirap nito mga dunay mga kuan katropa-tropa mga respiratory illness ha.
0: Yes.
2: Mo ni delikadong kuan eh. Ang kining mga tong kuan dunay mga respiratory illness so kinahanglan gyud sila nga mapalayo.
0: Yes.
2: Stay indoor matud pa sa tong mga kuan advisory gikan sa tong lokal nga mga kagamhanan. LGU mga katropa nya mo puy rason nga gikan sila ng klase kag niya.
0: That's correct.
2: Ha? Sa Cebu City abot dito sa kuan. Kuha ko masayop lungsod Siloan.
0: Half day ta karon katropa Greggy no?
2: Asan ba sa?
0: Half day ang mga eskulahan.
2: Di ganyan, wa kasunod yung uban.
0: Awa gyud kasunod.
2: Okay, alas 8 as 9 ni deklara naman si Mayor Nicholas Chibal. So kato mga labi na college student niya ang klase ari pa sa Asnebes Jes wa na magkanto.
0: Okay.
2: Wa na.
0: Kato na kasunod na uban mga pribado nga mga tunghaan.
2: Half
0: day gipapauli.
2: Gipapauli. Nya pagkauman, ayla sa mug pagpalikbayeng kinakadaw tag report nagpalikbayeng kuno carbon mask ganina.
0: Unsa may atong paliton sa carbon mask?
2: Face mask.
0: Katropa Greggy mo angkon ko ba? Ako guilty ba ako aning kining sulob-sulob og mask?
2: Nga naman.
0: Kay panahon sa COVID mga katropa. Ay lang ko ninyo ipamalita ha.
2: Asa ka di ka usot?
0: Kay ang akong argumento mo katropa Greggy. Ningon ko nga, tanawara gud na. Gitagaan mo ganit tagduha ka bangag ning atong ilong Ginoo. Aron nga makiginhawa ta.
2: Nya karon di ta paginhawaon.
0: Pinaburan pagud ta mga Pilipino kay arang lisngagan atong ilong. Unya ato na nung tabunan ka tropag Juven Jimenez. Unya unsa may tumong og toyo sa atong ilong, muhanggab ta og prisko nga hangin. Unya karon magtabon-tabon ka, ang imong hanggabon ka tropag Reggie, ang imong gibuga ang carbon dioxide.
2: Unya. Dey kay lahi mo tong COVID pod. Lahi mo.
0: Mao na, that's the direction
2: kani, advice kita.
0: Muna akong punto. Oh, lahi to sa una ka tropag Reggie, although okay. Na gyud ti hulga.
2: Ani hulga, pero
0: lahi ni karon kay particles man gyud.
2: Oh, nga pwede gyud malanghap. Nya og duna kay mga sakit ya, labi na tong mga asmahon or sa delikado man gyud. Nga mo grabe ni ini. So mo nang musud lang ta sa kon. Bay sure.
0: Yes.
2: So, pero kung tuuban gahi juga di mudutlan na nai.
0: Ayaw lang. Di nanta mo kumpiyansa mga katropa.
2: Ano ba di mudutlan na nai?
0: Oo.
2: Ha? Di mudutan kaon na may bidre gipalit gapon nga puro abo gani mutan. Ayaw. Di mo wan di nana ba. Pero naabot ni ha in fairness sa kining luxus consultation abot ni. Nakabantay ko gani ha gumikan kay nagawas ko ya pag anak sa cellphone murag abog murag cellphone na ginagmay gyud nga natugpa dito. Ah, so abot gini.
0: Harmful substances na katropa Greggy.
2: Kana tinaw.
0: Mabito nga ako ganina, kabantay ka nga. Mura ko gihutoy nya ako lang. Salamat ni katropa Jubin tagaan dahil ko ayuda.
2: Kana.
0: Ning ayuda mo ni tinuod nga ayuda makatropa Santon plus coffee mix.
2: Oray kuan. Nangapina ka na nambal ka pa katropa.
0: Yes kay ning kuan man ning action magkalat katropang Jubin akong tilaok katropa Greggy.
2: Dinon, gumikan kay kay kuan bini. Kita reklamo mga itadre, how much more tuntos dool, ano, no? Kanang mga balay dia, palibot yung sagwan, Mount Canlaon, o kining Bulkan Canlaon, mga katropa.
0: Muna, nga, agi na lang po ni og reminder alang sa tanan, for purposes of awareness. Nga, ato lang po ning tamdan, kining mga advisories, kaya para man po ni nato, niya, di gini siya maayo po, delikado ni sa atong health katropa, Greggy.
2: O niya na yun, nangutana, dre, o kung ay, sabi. Kung galing mga ganing kwan, wa ba ko na yung klase kaya punog ma? Muna yung atong atangan.
0: Wa pa may advisory kayo. Mag-ampo tanga mo, buto na sa gahit.
2: O baga mag-ampo tanga, mapalid. Mapalid na po na yung kwan. Ang kining ashpol, na po yung katapotong ni Paul. Ang ashpol, may gano'n, napalid. Ang yaba po kang pagbati.
0: Ha?
2: Gano'n sa mahibulo ko nung, napalid ko nung ashpol din. Kaya ang pagbati ka din, napalid mo sa
0: pan. Ayya! Bitaw ka marami. Hindi ka ikahibong, no?
2: Ah, wow.
0: Ang ultimong pagbati, magaling mapalid, magaling.
2: Ashpol pa ka.
0: Samod ka kaning, ash, no? Mapalid yun eh, kay madamanis hangin katropag Reggie. Pero usahay magod kung ato ang pagbati katropag Reggie, ang pundasyon hangin, hangin ba?
2: Anya.
0: Mapalid yun na.
2: Mapalid yun. So mo nang sundan lang ninyo. Ugma, maghuwatag mga advisory. So far, wapakoy nakita ng advisory dire nga nagbutyag nga white class ugma. Ha? So, ato lang atangan. Kay, depende po na kay, lahat po kayo maingog. Ugma, white class ha, niya, baka man na, mingingaw na dahi, wala yung ash pool dire. O, ina na ba?
0: We will be quick in informing you kung unsay mga bagong kalambuan in relative to this issuance advisory aling abo nga nagkalat karon na sa atong Eri. Ato ang mampunin na sinati katropa Greggy. Ato lang pong ipahibaw kung asa matulong. Ug mas kadlaon si katropang Jerry siguro.
2: Oo, kana. Naman so, na yun. Naman mga advisory na yun. Naman ka sa iyo. Kung gali yung mga ning wabay klase o magpunin bang way klase.
0: Let's correct katropang Greggy. Unya.
2: Kaya kung hinahina mo yung may takway klase. May kay Bernice na para lahos-lahos na ba?
0: Abi daw sandwich.
2: Sandwich.
0: While we really want nga musugod dahin ta direct to the point sa atong isigutanan, may labot ang mga isyo, may labot sa atong lungsod. Tagal po nato ning pagtagad kay importante man ni equally important katropa Greggy ang ato yung health niya. Ato man siyang advocacy. That's why
2: nas mga kwan mga kaya to mga nas mga pabulikong transportasyon palihog itaon nga mahimo magmask mo diha labi na namay gipamati kay nagbasbadas ra mo sa atong kadlanan sa Dakbayan Sugbo nga pagkauman. natay mga na sinati nga mga ash fold re
0: gikan sa kanlaw. Kita mga karong naminaw sa ang mga naminaw sa headset ka tropang Greggy mga hitsuraan man tatanan.
2: So, di tagarahan nga magkaabog-abog tari ha.
0: Di taganahan nga magkaabog-abog. Labaw sa tanan, di taganahan nga matabunan ang ato ang kagwapog kagwapa.
2: Ay, di mo sugot, anak.
0: So, ato lang sa ning agwantahon karon. Gamay lang sa nga pasinsya nga. Di lang sa nato ilantad.
2: Ako, okay. Okay raman ko nga magmask.
0: Ay, lang sa ilantad.
2: Para atis di po makita ako ang kabatid na ako. Ay, mo ka na. Sige, kwa na yun. May nang, matago na to.
0: Kini mo style ba?
2: Ha, ganan?
0: Waan na kayo. Ganang halata na kayo. Kita wag bitaw og ganang reverse psychology.
2: Ah, dili na mo reverse
0: psychology. Imo reverse psychology mo na imo ha. Aron ang mga naminaw mingon, di manggod ka trop pag Greggy gwapo.
2: Ah, sana all ha. Sana all.
0: Nakainumdum ko sa una nga mo ti babae imong giawitan. Ingon ka nga day ako luoy kay kus amo day kay pagyahan ko tungod kay batik kog naw.
2: Anya.
0: Ingon sa tintaw ng babae.
2: Ayaw.
0: Usa di standard ang lugar kay gwapo nimo.
2: Ayaw. Dia napitan raon dia. Ay, katawa rin katulong pag Jubin.
0: Muna hinundan ng mga palid dahil noon katulong pag Jubin.
2: Ha, kana. Ay, so, nako. Sunod lang mo,
0: katulong. Aguanta sa tang, matabunan na itong kagwapo.
2: Advisory.
0: Kana.
2: Kaya ubay-ubay patang hisgutan na ron. Kaya grabe pa na yung sakuan. Ashpole na itong hisgutan na ron.
0: I don't know, katulong pag Greggy. Kaya kung watay bagyo, doon sa itong kahimtang sa politikanhon, pang-gobyerno, itong nasod.
2: Napoy vulkan na yun.
0: Napoy vulkan. Grabe yan.
2: Di na mapahuway yun.
0: Lagi, no?
2: Ngayon po na nga. Huwag mapahuway ko na yung mga panghitabo. Huwag po hisgutan niya. Huwag sige naman pangatawa.
0: Di yun naman kita hisgutan. Kaya naman tayo makitaan. Like paninitan ka ron. Kung wadyo ko yung nakitaan nga hisgutanan, tabunok na ba ganito hisgutanan?
2: Anya.
0: Yung kung nga no man ka. Ikaw kung hisgutan mo, yung kung nga man ka.
2: Ano mo ko?
0: Nga no nga mura man ka Dracula ka ron. Naka na rabang Dracula, andam rabang na mamaak.
2: Ito, no? Sakto na ito, no? Kay kuha ko ito.
0: Oo, kana ako hisgutan.
2: Kuha lang. Ay! Ano na?
0: Anyways, mga katropa, standby ha kay ating palawman. So, natay gamay nga break. Grabe kay kalawm ang discussion ni katropa Greggy relative to the ongoing hearing katropang Greggy dito sa kauluhan. Impeachment sa atong vice president. Sa mga highlights itong preliminary katropa Greggy at itong isigutan. Although di na ito mausa-usa no, ang argumentation.
2: Sa tulog kadlaw. Pero mo lagi, ang gilalisan katropa ni Paul, ang kuan raman, ang ganyang video kung galing original magdili.
0: Mga katropa, as you see it, daghan matag monitor ya. Di iniingon nga kini lang among monitor dere moy original. Kutob sa inyong monitor diha because
2: original pod
0: is a result of the same katropa Greggy.
2: So di
0: television
2: dili di si
0: Sarre.
2: Di si Sarre lang nga ako moy makaingon nga original yun. Kita juga turn ni Paul diri natabi.
0: Dili kay we're talking here of kuan man ni tele. Tele-vice.
2: So, ang tanan lagi broadcast. Ng mga broadcast na agina diha sa kuan. Kaya na makita diha. Mugi na siya. Hindi na nalalisan original magdili. Ina na ba?
0: Nya, katropag Greggy, usahay, maglibog ta. Ako, I really want to dwell katropag Greggy ba. Pero sige na lang, sulod na lang po. Kinibitang original. Usay original nga document. Usay dili nga original document. Actually, usay mamislead mo ito mga tao maminaw.
2: Oo, nga naman.
0: Okay. Actually, ang isgutanan sa original or not original, it will only matter kung ang subject matter of the controversy pertains to the content of the document itself.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Kana bang palitan birth certificate?
2: Na imong question.
0: Nga imong question.
2: Kapi na. Original.
0: Magisgot kasi imong edad.
2: Sayop. Ang butang ito, gitamper itong edad.
0: So, ang imuhang, katropa Greggy, ang imong issue nga gi-raise, ang kontrobersiya as reflected sa imong document, sa imong pleading ba? Na dito, kana mo itong isgutan. Original ba nagdili?
2: Kana.
0: Pero kung
2: ang overall nga, ang dokumento yun mismo, kung original,
0: if it is not the subject of the controversy, ang mismong argumento.
2: Ay, lang ipangutana.
0: Di lang
2: question.
0: Dili siya relevant ang hisgutanan on originality or not.
2: Pagkaw man, abot mo sa dokadlaw itong nilalisay original magdili.
0: Lagi, pero usahay mong god, nindot man sa guna kaya naghantang makatunan.
2: Lima, abot na siya, siyam ka oras ito naglalis, original magdili.
0: Pero rest assured ba katropa, kining mga tingog inyo na dungog, mga itsura inyo hang na... So,
2: original gini.
0: Original.
2: Gini. Ha? Original gini. Sa ito pa, ang kinay mga hiring-hiring niya, original gina. Original gina mga hiring.
0: original na. Di na ta maglalis. Mingon ko nga, katropang ko rin na minaw ko sa ahiring. Masama na yung nadunggan. Pareha ba na sa mong ipaminaw gayon na? Adi na original imo, hoy!
2: Dili na.
0: Di ta, di ko maminaw ng imong argumento imuhang...
2: So, at least ang mga tao na to nakapahuway.
0: Oh, yes.
2: Nakapahuway rin lawa.
0: Nakapahuway. Grabe, latugi yung tao.
2: Wa sila makakuan. Gumika kayo mga tao sa nagngangapol. Saan mong gini original? Dili. Inala ba? Original? Dili. So at least nakapahuway sila. Lunis mo puhon.
0: Nga ka na. Balik ka na to lunis puhon. Pero muna magkatropa. Ayaw, gisigot ang originality if ang... Ang controversy does not pertain to the document at hand. Wala na subject diya ba ang kontrobersiya katropag reggae.
2: As long as kinaibutan ta napalanog o napadangas sa hearing, wa may maingon nga tuhag dili, nga dili dito na video. Nag-question atol sa hearing.
0: Muna nga kami, di mi mulalis ninyo kung maingon mo nga, sa man yung mga tawhan na nga may tsuraan man. Di mi mulalis kay ka na yung nakitaan ka ron. Original na.
2: Di na kinala pa ko tanong ko rin. Nga, usap dyan nakita ni mo, nakita ang ginimo sa tuloy polis, tubangan nga, inanadyod ka ambungan. Mas guwapos personal.
0: Ayay! In terms of televising, original na. Pareha ng original. Pareha.
2: Wana.
0: So, karon kagabion ka tropa Greggy, 16 below.
2: Kana, ang itagang pagkagad. Kani, gumikan kay, sa kikaingon ha, nakapahuway man sa impeachment sa paraglalay sa original dili. Karon ang gilisan ka tropa Tripol, ang ayan bagyod nga iban ang kining paggamit sa social media sa Disayas Anyos pa, boss. Ha, sa imong tanaw. Murag, uyon mong kani, itong may aging nag-storyhan na itadre. Nulot ito na itabong shooting sa Tacloban at the same time human atong shooting katropatory Paul perting daghan ang nagsigig post diya sa social media nga maingon nga dunay buhaton nga binuang dito sa eskwelahan mamusil ina na hangtod na kansilan ang mga klase ha gumika kay gamit og fake account so karon mo ni ang gitutukan karon sa kining gipahigayong hearing kag kanang mga katropa gumika lagi kay naka luag-luag ta sa impeachment ang kining gitawag og safe school act mga katropa sulong karon di mismo senador ni Senador Bam Aquino wa ni hinoy pamulitika ha nga tuang
0: dili ni ko na safe spaces act lahi puto
2: safe school act mga katropa DNDI resource person nga ilahang gikuan ilahang gibutang ta kining gidapit dito sa hearing nibutyag nga murag ang ayan gyud nga ang 16 anyos paubos mga katropa di gyud pa apilon o di na pa matay mo nagluuyas di size ano eh kumpara sa katong 13 o 12
0: yun naman
2: ha gaya katong di size arang-arang naman itong pangutok uta yun di mabaan sila sa social media kaya kung kanang di size 4th year high school naman na panuong na mo college yun mabaan ko social media makauyon baka mga kuwanan eh nabaka ni public hearing kung galing ina yun
0: katropa Greggy in kaso sa mga ginikanan masay mo join sa public hearing kaya kung tutuusin ang kini mga 16 below appeal pa man sa kanong kinibitawng
2: minor lagi
0: minor sila
2: appeal
0: pa sila sa paggiya ang gitawagan sa balaod mga katropa unemancipated nga citizens so 18 pasaka ang entitled na nantay katungod mo baligya no mo likom of properties exercise of suffrage makabutar ta magpabutos ta sa mga positions po nga mo qualify ta based on edad. Ang 16 is minor still. Pero nganong dili man 17, nganong 16 man down. Kana mo itong sutaon nga unsa may basis mga katropa ini mga resource person nga ilahang gipaminaw karon in the crafting of this policy ani nga balaod.
2: Nangibitar sila taga Philippine Pediatric Society PPS. Nga mo inirekomendar nga di gyud angay nga magamit og social media ang kining di size anyos pa ubos. Atong paminaw na ng tonton. Ingin ako tropang Juven, kung nagaling ready na diha.
0: Ready.
2: Mga video.
0: Okay, so, kuwani, nindot ni.
2: Philippine Pediatric Society. Atong paminaw, nung sa ilang baruganan, kalabot ni. Nga nung dili angay, muapil o may tugutan niya social media ang kining di size anyos pa ubos, mga katropa.
3: Position is on social media on the ban.
4: Yes.
3: Could you state for the record what the PPS position is?
4: For the record, the PPS position is that we do not recommend the use of social media for children 16 years and below. But recognizing also the current nuances in the current use of children, we say that if it would be allowed, then we say that it should not be unsupervised use. Do you want me to contextualize our position some more? Okay. So there are three points for us. First is that there is real harm. And there are several studies on this already. There's a U.S. Surgeon General study that says that children or adolescents who have use of social media for more than 3 hours a day actually show symptoms of depression. And anxiety. And actually, we do not have to reinvent the wheel because the European Commission already has a report that summarizes several studies. And what they found actually was that social media use was associated with addiction, lack of sleep, depression. And anxiety. So there are real harms.
2: So the
4: and when we say 16 years old and below, we do not say it as a magic number. We say it as a public health measure, as a population threshold. What do we mean? There are certain laws already that set certain certain age limitations. Let's say, for example, for student permits, we say it's 17 years old. Why? Because we think, or as a society, we think that 17 years below 17 years, it's not yet safe. So we're not saying that at 16 years old, okay na, pwede na lahat kayo mag-social media na po kayo. That's not what we that's not how we think about it. We're just saying that 16 years old and below are in a period of critical neurodevelopment and they require better care, specialized care in the eyes of the law. But that does not mean that at kung birthday ko ngayon at bukas 17 na ako, pwede na ako mag-social media. No. We still have, as educators, as pediatricians, as a society, have to look at individual readiness. Same in driving. Some people start driving at 18, 19, 20, 30, 40. It depends on individual readiness. So, first is that we do not recommend. Second is that we say that 16 is not a magic number. The third is that social media and studies have already shown this repeatedly is designed to be addicting to children. Their brains are not yet developed. There are features like unlimited scroll, etc., that actually play on a child's inability to regulate their prefrontal cortex or the part of the or the part of their brain that is capable of inhibition. So we're saying that because it is particularly addicting. These are things that are beyond the purview of a parent. Parents cannot control how social media is created. And so we want platform accountability. So the way I explain it to parents most of the time is this. Tayo, nung pinalaki tayo, we say, pag sinasabihan tayo na pag naglalaro ka sa labas, kailangan tanaw ng magulang. That's how we were taught when we were growing up. Why? Because there is acknowledgement that sa labas, there are other people and there are harms because it is a public space. In this day and age, social media is their public space. It's where they engage with other people. It's where they talk to other people. In the same way that we should advocate for supervision in public spaces, social media, you should also be supervised. Thank you.
3: Thank you. Thank you, Dr. Seso. Before we conditionate on social media, on the ban.
0: So, ato sa itong pagtagad ka tropag, Reggie.
2: Ma-addict. Gina, yun,
0: very comprehensive to ha, nga statement.
2: Ma-addict yun, pero...
0: Addictive.
2: Ingon siya nga, nanisarli nga, ugma, mong birthday ko, makagamit itong social media, o sabi, pasabot ito.
0: Katropa, Greggy, dili man pariha ang readiness. Muna yung giingon. Pero kanang 1 to 16, matod pa niya, is not a magic number nga nagtumutumo rata. Ano sa'yo nang gawas gani? 116 o no? Dili, no?
2: Papataro.
0: Dili na magic number.
2: Papataro ni mga tao.
0: Dili. Dili magic number. Okay. Ang iyang giingon, population threshold na. Recognized na sa international global study.
2: Tinod.
0: Ka katropa, Greggy. Kanang global study, kini nga mga pediatric study.
2: Okay, nanamang itinood ko, ane. Nanamang mga tinood mga nasod nga ni Adap, ane.
0: Yes.
2: Ban ginang social media. This is anyos po, boss. UK, murag Australia, napay mga ubang mga lugar sa Europe.
0: That's correct. Kay ang base sa study mga katropa, kato yung gingon ganina, nay ato ang portion sa atong utok, no? Nga lahi sa mga batan-on.
2: Mauna.
0: Okay, naay portion sa atong utok nga di ta capable of regulating.
2: Pero para sa ako, kanigong inani social media, kato patuloy po, may isgotag makita ato. Katong bata pa ta, computer games, naadiha, bayulinte, masunod po nga. Although lahi na gini karon noon, kaya di naman yung mga computer games, tanan mag naamagin sa
0: tanan man.
2: Oh, nga ka na.
0: All streams.
2: Oh, mabuang Facebook, mabuang tanan. Yan yung mga chat.
0: Oo.
2: Napay games di hapon. Kuparato to ang computer gito sa
0: mga. Di magagad po kasin silyo.
2: Oh, mahuli kayo.
0: Di magagadlaw to dito.
2: Di magagawa pa huli ka. Di magagawa
0: pa huli ka.
2: Oh. Kani mo ko tinuod. Pwede yung higda niya. Wala'y tulog-tulog. Oh. Sakto tayo niya.
0: Oh.
2: Ha? Wala'y, di na matulog. Magsigil na. Kuri-kuri niya sa cellphone.
0: Niya, naminaw man si...
2: Basta nalang i-charge.
0: Namantay mga pastor nga naminaw. Si Ate Ellen, Ate Ellen Losaris, Apurador, naminaw karon. Mo yun yun siya nga. Supported yun po ni Katropa Greggy sa scripture.
2: Aha.
0: Kanang giingon na lang study bitaw nga receptive sila. Mabitaw na nga wa ni sila kuan kining regulation sa unsay ilahang madawat information. Ang ilahang pagdawat sa information mabitaw nang giingon nga formative stage.
2: Formative stage.
0: Train up a child in the way he should go.
2: Kanay daghang magulan ni kutubo report.
0: So that when he is old, he will not depart from it. Ang context dia tuluan kini kung say maayo kay receptive na.
2: Oh, pero kani gidefine ang social media pero ang katong ka mga bata patan-aw ra batong nursery rhymes okay ra dito rin to social media. Namto YouTube.
0: Ah, dili man social media.
2: Namto YouTube. Katong more mix karon mga bata ro patan-aw katong sa YouTube. Nga mga nursery rhymes na yung mga the wheels of the bus na.
0: Wheels of the bus yan ang poy mga
2: So pwede ra to mga bata
0: Abraham.
2: Pwede na.
0: Kay social media kay pambata man na. Pero i-regulate lang gihapon.
2: Regulate gihapon.
0: Pero kini social media we are talking about Katropa Greggy.
2: Facebook.
0: Mga tanan nga information, tanan nga mga komentaryo, tanan nga mga reactions, tanan nga events, mga violente, mga self-pity nga mga tao, mga indecent nga mga talan-awon.
2: Yeah, makabasa ni sa tuwa mga post na ipwita mag-ulaanon ta, mag-notes ta.
0: Ha? Ayaw! So kanam kung kanama oy mari rehistro sa hunahuna sa bata.
2: Mao nang lisod kayo.
0: You're actually building the future of a child on wrong nga grounds mauna, foundation ka Tropa Greggy.
2: Bitaw no? Sakto po no? Mao nang
0: formative stage man na.
2: Mm-hmm. Kay mo po yung rason siguro ne. Whether we like it or not, ang social media mo po yung nakaingon nga nagsigig susunod ang mga pagbaha na tumiyagi adlaw nga mamusil ko diha. Gumika kay nagsigig pagtanawa tong sa takloban ng itabo. Mm. Diba?
0: Tinod na.
2: Mo na kuan, mo na naka-listen na. So, para nimo makaayo gid ni. Og panahon na pod. Ha? Sa tupa og wa pa may tabong takloban, dili po ni pahingos gani unta nila dai.
0: Usahay kay ana magud puta. Ana po na si ilahang pipeline unta to, pero karon pa na hingos gan ka tropa Greggy.
2: Mahuman na ni tabo
0: ni. At least nga naay gyapoy gihimo. Nya na po sila yung mga resource persons nga gi-invite aron mohatag nila og katinawan input on this.
2: Mm.
0: So ako nagtuo ko Tropa Greggy nga mo post ni siya.
2: Money ang gi kaning pag-imbitar ning taga PPS. Isip kabayan ni sa gipaykang hearing gumikan kay hingusgan ni Senador Bam Aquino katupator ni Paul ang kining katawag Safe School Bill. Ngayahang gi hingusgan karon ya mismo sa kining Senado nga mapasar gumikan kay kasagaran sa mga eskwelahan wa jud kunoy seguridad pugyon tinuod. Out of sa ubang mga tunghaan murag 4 out of 10 na yung 3 out of 10 nga dunay guard dunay ila ba? Ha? Pero mo lagi og nay guard murag gyapon ino mga sa kluban ni Tomas likod ni Ambak. Ina na ba?
0: Mo lagi.
2: Di ato paminaw nang kuan ang pamahayag ni Senador Bam Aquino ni katropang Pusuben ing nako kuno galing andam na gumikan kay amo ni ang pagpasabot kalabot ni ini nganong angayan na gyud nga isulong ni di mismo Senado ato paminaw no.
5: Mga kasama, magandang umaga ulit sa ating lahat.
2: Kuya, bumuhok si Juan.
5: Maraming salamat sa ating
0: nakakita mo si Stapo.
5: Maraming salamat sa ating nakasama natin ngayon sa iisang layunin. Tiyaking ligtas ang bawat paralan at bawat batang Pilipino. Kamakailan lamang nagulat at talungkot ang ating bansa sa balitang hindi nating nakasanayan. Sa Tacloban City, mayroong insidente ng pamamaril na nagresulta ng pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat sa mahigit 20 bata. Nagpunta po tayo sa Tacloban upang makiramay sa mga pamilya ng mga biktima at makausap ang mga naapektuhan ng trahedyang ito. At sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante at ang pangamba ng buong komunidad. Ang masakit po dito, hindi lang po ito kwento ng Tacloban. Sa nakalipas na buwan, sunod-sunod po yung ulat ng karahasan sa ating mga paaralan. Nandyan yung stabbing incident sa Negros Occidental. May mga estudyanteng nahuli na may kutsilyo at kahit baril sa loob ng paaralan. May mga kaso ng bullying na nauwi sa karahasan.
1: Guardia.
5: At iba pa ay mga insidente na nagpapaalala sa atin na kailangan nating kumilos habang may panahon pa. Maging ang mga universidad ay hindi na rin po ligtas. Kamakailan lamang nagkaroon ng insidente sa Ateneo na muling nagpaalala sa atin na walang paralan kahit anong antas ang maaaring maging kampante pagdating sa kaligtasan ng mga estudyante.
2: So apil talan eh, apil itong mga training
5: mo. Ng mga pangyayari ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makakauwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Nandito tayo dahil gusto po nating matiyak na mga nangyari sa Tacloban, sa Aurora at sa iba pang bahagi
2: Aurora,
5: ng bansa ay hindi na mauulit muli. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paralan. Nung una pong sinulong ang panukalang ito, nakatuon ang School Safety Act sa pagpapatibay ng ating hakbang laban sa bullying. At yung bullying po, according to the EDCOM 2 report, was one of the top concerns of our schools. Ngunit habang nagbabago ang mga hamong kinakaharap ng ating mga paaralan, nakita ho natin kailangan ding palawakin ang saklaw ng batas. Kaya sa panukalang ito, pinalalakas po natin ang on and off campus security. Pinalalawak po natin ang paggamit ng CCTV at iba pang angkop na security measures. Pinatitibay po natin ang mga emergency response protocols. Pinalalakas po natin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante at mga guro. At mas pinatitibay natin ang koordinasyon ng mga paralan, lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Sa huli, utang po natin sa mga kabataan ang mga paralang na lugar upang makapagturo at utang po natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ng lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Mga kasama, inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Maraming
2: Moto.
0: Okay, so salamat sa tropa ni Jubin.
2: Moto yahang mga plano.
0: Moto yung premise katropa.
2: Mga plano na yung School Safety Act mga katropa.
0: Alarming na.
2: Alarming para sa imo.
0: Yes.
2: Sa ako taman nga, sakto ang pagkitinod. Ang social media, grabe nang kitinod. Tanan nga mga impormasyon niya, mga fake news, nagkailap niya. Di ka ba mga bata, usay sakto sa hindi? Ina na ba? Sakto sa hindi. So muna, karoon, yung gawas ng mga istorya, mga panahom nga, basin, gani na balaka sila nga ang kining copycat syndrome magpermanente ni parte na hulga-hulga sa mga eskwelahan.
0: Pastilan.
2: Dire ka tong pagmiyagi si Mala dire. Destalisay na sundas lang
0: lalapo. Lagi tinod.
2: Oh, napaskat mo ni na ba?
0: May klase na sen.
2: Oh, way klase. Gumi ka sa social media. Ya usa pud makaingon na kay kan among fake account ato dire nga dil pag trace. Adi dire pag trace ka katubator ni Paul. So mo ni ang kining kalambuan karon kalabot ini. So kuno gali man ganing mahumaning under 16 matailuya tong 16 anyos ko tanaw na ko eh.
0: Uy, mangka kung nana sila ay daghang viewers sa ilang TikTok or sa mga imuha niyo.
2: Hindi, karon bakaroon. Nagkuhaan sila, nagibutan talang nana sila Facebook account. Mas-spin sa ilang Facebook account karon.
0: Ano, yun na katropa Greggy. But,
2: pero doon na ba tayo, ako bang utang, doon na ba tayo kapasidad, ano yung amukuan, magigunita dito sa, kay kita, war ba? Katong pag-investigar ganay, pag, imbitar nila sa mga gaming developer, wala bis na gito nga. Atong mga senador,
0: Lison masagtong haon ta. Pero kung muna ipalisi, istudyuhan po ka trao pag-regi unsaon ang pag-implement
2: sa maong nga trabaho nun is kwan, Department of Information and Communications and Technology, the ICT. Sila lagi tahasan na eh, aron pag ma-regulate ng social media katupator ni Paul.
0: But more than that, ka trao pag-regi, this is already something. Mura ni siya o reminder po. Ang kauluhan na mo nag-announce, ang atong mga policy makers din nag-announce nga, kita mismo sa atong panimalay, ato na po nang i-regulate sa ato mga anak. Susama sa gayon kanina sa ilang resource person. Susama ko na kanina itong mga bata kung magawas ka ito sa lansangan. Kung nagandagan ta sa una. Ato magyon ng matngunan, atong tanahon. Kaya nga naman, na mag-risigo, na hazard. So, maura gyud po na nga walay mo aging asakyanan sa social media nga maligsan ka. Pero maura gyud hapon ang mga informations, mga madungog ni mo, nga mga opinions, nindot og dili, mga views diha or kana mga videos diha nga usahay dili nimo ma-regulate sa imong kapasidad as a child munay tumong og toyo katrong pag-regi nga mapugngan
2: kay di mo magsilbi po masing apong nang ginikanan diha nga ikatuog dito tuwa man dito og bisag magbukot bro habol katong patripol
0: na isa ko apotanan nimo ba guwapa ni kini nagwan
2: na pare-pareg na ang aning kailan ako ha. Ay, ano pa na yan? O, kaon ba? Ganun ang utanong kapartigwa?
0: Ano ang utanong? Ikaw mong gold standard, ano eh?
2: Ha? Ano ang utanong mga kapartigwa pa?
0: Sige, magunin mo pa-play.
2: Ha?
0: Ano sa'yo magkagpa-play?
2: Para sa ako, tanaw, karang kuan lang. Kuan san? Ah, kana na. May ingong gwapa dyan kayo, kay basig mo yung parauban. Muna'y gwapa para ni mo.
0: Ano ba? Ano ba? Basta si katropag regi na yung mga ingon, gwapa yun na. Kini gwapa ni, Michelle Lopez Calibo.
2: Ah!
0: Basta nagka-greetings.
2: May pagpaminaw.
0: Naminaw po si,
2: kana.
0: Jesus Cañete Celestial.
2: Yes, may barangay basak, nakabay sila pula po.
0: Kana, salamat. Bunso, masing manansala, bro. May gabi, bro. List. Tapi adinok andam na ka.
2: Kana sige andam na ka. Gigisapar mas asawa niya na. Nganong di man Henry.
0: Gigisapar mas asawa?
2: Oh, ingon siya ako asawa sukot kay nganong di kumuan na.
0: Ano masasi mo are?
2: Oo, puro siya. Ah, katropang lista ta. Ah, ana na po. Di ka mo are dire.
0: Ari alagi med dire no sa mga. Umulan man o bumagyo.
2: Kana.
0: Pati bulkan kan laon nagalboroto.
2: Kana.
0: Oh. May pasabog at balita nila laging nangunguna ay kayo.
2: Kana.
0: Mga gwapito malaanghel ang kagwapuhan.
2: Ayay!
0: Laging ang puso ay sa inyo.
2: Kana.
0: Dos dimpolis malupit ito katropag Gregi.
2: Rabiha. Muna'y exciting niya. Rabiha mga panat si Kuan.
0: Wow. Mumbitaw niya nga din kumpinsan yung tawahan na. Kaya kaya magkakatropag Gregi ka ng... kanang maayo sa pamong. Ha?
2: Nya ubais pamong, may
0: makabuhig patay.
2: Kay basi nabay mo mas pong nya sa buhat wala day.
0: Ha?
2: Ha? Kaning mas pong, may bus buhat.
0: Usahay di isad mo sunod.
2: Ah, alam mo na kadto mag listat og pare lagi dire.
0: Oh, kana. Ha? Ipakita nga mas buhat sa ganya.
2: Magawa si Chuto Chuto Met Chuto Mate. Pa shout out ang sa Talanga Duty sa Linen and Laundry Section. There is my kwan na Bisiti Soto Hospital.
0: Salamat.
2: Pagkaman na si Elina Natulia, 7 a.m. Kutob Tinda. Ah, okay. Ayaw 7 rame. Ah, 7 na sila Kutob Tinda. Ah, niya, wala makwan. Wala maabugay niyo ang tinda. Si, diya po si Yuyi Jimenez.
0: Yuyi?
2: Hi. Tingko sa mga ng Bus Juben. Pero ang spelling niya sa Jimenez kay as in goat. Kaya si Glenn Mojado, pasalamat sa Gog Magmas kay Yaka kay Kog Ilong, mga katrupa. Mm. Yaka kay Kog Ilong.
0: Liman, guwapa mo na.
2: Ha?
0: Guwapa mo na.
2: Ganahan siya ka na kay Yaka kung siya Ilong.
0: Kamu ba? Nako isulti. Bahalag mga suko mo na ako. Ayaw niyo ipausap inyong Ilong.
2: Bitaw. Usay gatas Ginoo mo mo na.
0: Wala, apil man na sa mga bata karon niya.
2: Lima ka imagine. Kami at kalimang kami din magparetoki po may. Wala na, hindi na.
0: May usap sa taon.
2: Mabuno na magsaway. Ang sarap taon ang naong ni katrupang Grigi. Wala na magmalikin.
0: Ayaw, okay. Unas tanan, di na na mo'y original.
2: Usay gatas Ginoo to, atong dawaton.
0: Masawayan at ang Rubin Padilla na, di na original.
2: Ayaw nga, usay atong kawal mo, yung atong dawaton.
0: Katrupang Grigi, ikaduhas tanan, bintaha pang putokapi, ana, nga naman, ang putokapi o ang original, o galing na yung putokapi, maura man ang content. Kung imo ipausab mong ilong, nausab naman imong ilong, nausab po imong naong.
2: Wala, nausab na. Asan naong?
0: Oh, ikatulos, tanan.
2: Mubati, pag yun.
0: Ganaan ka, ikatulos, tanan?
2: Oh,
0: ay, mubati. Mugapa man. Ay, pero ikatulong ka, tropa.
2: Dili sure, mugapa. Dili sure. Mugapa, ginay. Nakoy ng ilahan na bagay ng parituke, wala nisambot nung kabati.
0: Ayaw. Kung ano mo sa ka. Mean man ka, harsh man ka. Ayaw,
2: di, depende mo sa angayan. Ah, depende sa angayan ba? Ya, katong dili angayan, di naman mabalik.
0: Pero kini ako ikatulo regardless angayan kag dili.
2: Ah, usab na.
0: Pamina mo ha. Kung magparituki ka. Klaro man gud nga rito kada ka. Ang tao mo tan-aw nimo, uy. Uyoy. Wa may tao mo tan-aw nimo nga nindutan yag ilong. Uy, uy, uy.
2: Nindutan yag nindutas yag rito kig ilong.
0: Nga gwapa ka magtuo. Bati kinig naong ni siya kay ning bausab siyang ilong. Ano man na?
2: Kita kita pa kas na nga sa una ka tuwa pa marito. Kesus mo ra jug kawatag itlong.
0: Diba, people recognizes. Mailan man ko sa tropa, Greggy. So, what's the point? Ano yung mga mang i-unsa
2: sa tanggap? Ayaw, ayaw. Kapag kami na yan, mo pinong gidawat ka, inaanir eh. Sa auto mo na, dili mo may kasama ka ang bunga ni Aldo Richard. O baka ni Coco Martin, ako lang gidawat. Di na mo na ikagool.
0: Pero kini imong ahong ba o gimuhang dimpolis ba?
2: Oo, ganun.
0: Murag dito, okay. Murag kuhan, mong guna. Okay naman, ha?
2: Di na, nakuhan ko na. Disgrasya ko yan. Natusok sa kawayan ba?
0: Balansin mo kayo.
2: Nakuhan ko na natusok sa kawayan.
0: Pero tinood, no?
2: Natusok rin ko sa kawayan.
0: Tinood, no? Tinood, no? Duha po ka kawayan. Tinood ba?
2: Duha, kini bali mo ko pag uman, anak.
0: Tinood ba?
2: Ano saan tinood, ang?
0: Naglisod ka ron, no?
2: Saan naglisod?
0: O ga, kaya na bang maniho, manage?
2: Sa
0: mga responsibilidad nga imong gihuptan tungod sa imong kagwapo, no?
2: Ah! Osa ba ako gi...
0: With great power comes great responsibility.
2: Osa gihuptan rin? Ako gihuptan rin. Resinsyat rin. Naglisod ko kay... Come on, akang
0: abisik. Atropang kaya, kaya ba ka unsa pinakadakong challenge sa maing tao?
2: Ah, ah, ah.
0: Paminaw mo na ako. Unsa may challenge sa maing tao? Unsaon lisod kayo katropang Greggy? May makang tao.
2: Oh,
0: ang pinakalisod nga challenge sa maing tao,
2: unsaon?
0: Unsaon ang pagbalibad?
2: Kana. Mo na kalisdan.
0: No.
2: Mo na kalisdan.
0: No.
2: Sa pagbalibad.
0: Oh, lisod magbalibad. Kay may makang tao.
2: Lip and right dawat ata.
0: Ah, mao na dia.
2: Mo ra ta kwal may tatong kitong. Kwal blood control kay lip and right dawat ta. Ra manunahan ta.
0: Mo na dia. Mo na nga kini si katropang Zubin.
2: Oh. Otro po, nag-lisod magbalibad.
0: Otro po na eh. Ito lang nga. Gordyado sa ditawana. Bisag dili ni 16 years old.
2: Okay, kaya nag-lisod magbalibad. Nag-ibod
0: na. Anyways, katropo pang Greggy, other greaters na.
2: Oh, yeah, si Ray Aydaon. Good thing.
0: Pastor Ray.
2: Pastor Ray Paul. O katropo pang Greggy. O niya, diapos, Mama Lorna Margarita.
0: Nami Lorns.
2: May barangay Sambag 2, Sindakbayan Sog.

0: Ronnie Paul, penyedia bos Ramil Martos.
1: Oi, Mel,
0: Leo Lian Timpongko, matur punya Haider, si Katropang Kanan Great Ali.
1: Of course.
0: Dias Katropang Jordan di pasana, may ngabi at Torne Paul and Doc JJ o Cons Gregi, Permina Mina, Audris, may barangay Bakaya ng Dakbain Sugbo. Nitan Garzola. Good evening at Torne Paul and Sir Gregi, always na Mina, Audris, may Negros Oriental. May papaminaw, nahinawat ko nga okay ra mo diha.
1: Salamatan.
0: Joey Nunez. Kau ba niyang lovely wife nga si Mami Ling Rillian?
1: Of course, of course.
0: May lungsod sa Cordoba, mga katropa. Di apos George Alquizalas Partusa. Hello, happy evening, mga katropang Gregi. Si paki-XFM, this may hapitan Barili Cebu.
1: Ano?
0: Samot ang hapitan Barili Cebu at Barawas Negros. Wala po niya mag-cashpon.
1: Buhapit gito, atong tingog.
0: O niya, pagkauman, di apod si, ma-shout ko sa ko Papa Charles o Mama Erlinda, to God be the glory.
1: Kana.
0: Di apod si Ansoy Cumidoy sa may Corilla Bohol, mga katropa, may pagpaminaw. At the same time, si Jake Simon Lopez.
1: Ayay!
0: May gabi, mga idol. Kana. Sir Greg Atty. Paul, mga suking tigpaminaw, uban kang bro, Jilon o Hutango.
1: Ay, Jotango.
0: Ah, Jotango.
1: Si Jotango, katropang Gregi, next na to pagbalik, ika sa atong painumdom.
0: Okay.
1: Muna itong isigutan.
0: Ah, ganun.
1: Kaila ka ito, katropa Gregi, katong magdabitaw o kahas gitara.
0: Kahas gitara?
1: Kahas gitara ba? Hard case.
0: Oo niya.
1: Armas mo na yung sod.
0: Desperado nga, desperado.
1: Desperado?
0: Ha? Dili, desperado si Paros Gugma, ha?
1: Dili, desperado, dili. Ngil-ngil kayo ni.
0: Ah, desperado nga sa, katong, kwan, Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas. Maka Antonio Banderas.
0: Grabe eh. Antonio Banderas eh.
1: Oh, Antonio Banderas eh. Niya dayon kadakong dungog ng gipaminaw tang Antonio Banderas.
0: Ayay!
1: Salamat. Ng gabi, Edatan.
0: Makram James, shout out to si Polis, mga guapitos, Bobby Arikis, nagtanaw na is may Mandawi City. Anya pagkaman, maura'y ako nabasa so far din yung mga tumula.
1: Si katropang Edith Lopez Ladeza, may nga gabi, Edat. Aminaw po si Lola Beta Cañete, si Sir Oliver, Reverend Oliver Nacion, o Pastor Manuel Maning Ambos, Reverend. May gabi, sir. Aminaw po si Pastora Raquel Campos.
0: Kuansan, kining katropang Carl Omega, des may barangay Sambagdos.
1: Carl, may gabi niya, Carl.
0: Pagkuminaw. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:59 na may katropa. Ito ang time check atod ka na to sa mong laing produktoris kape, may katropa, kape nga healthy. At the same time, makapagwapo, guwapa ni mo.
1: Kana.
0: Amikan kay kini, adunay glutathione o collagen, may katropa.
1: Ay, ihanyag ka ni.
0: Santon Gold Coffee Mix. Kaya mong ginala niya. Wala lang ko. Kaya kung baso mo. Malanay mo rin. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ano na'y glutathione o collagen. Muna gingon, mga katropa, nga nangapay na ka. Musamot pa kagwapong kagwapa, katropa.
2: Mga katropa, exciting!
3: Zenton Plus Gold. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon, usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon, at kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenton Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala, ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, gadaad lang, hindi na akong ginagamit kining Zenton Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenton Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zenton Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zenton Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na, bayo.
0: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit daw niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat so, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scott Lowe. Mahaw, panutog, panihapon.

0: yung mga kuan yung long ang epekto ani kakiting pika sa akong likod niya mo kuan rin ang gumuwi
1: karon kumusta naman sa sige ni mag-inom ani sa Lucas Gold
0: okay na siya ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi maya na akong magtulog ko kana pong pagbawas bitaw isa po rin ng Santon Plus Gold kamo nga akong mga silingan din sa Santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix eh dako kaya ni ikata

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alala, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, balang,
2: C. Magsanto.

0: tayo sa day in English, unggoy tay.
1: Ay, kasayo na na, anak.
0: Amo! Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tayo, kay Mangki.
1: Kung laki!
0: Nge! Ay,
2: ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigita ka tubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: FM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alas 8:04 oras kagabi on, katropag Greg, ito nga time check ning mga orasa. Katod ka nato sa...
2: Kana!
3: Sana all.
2: Para ni sa mga kuhan, kinaibutang ta, doon ay kaligot-got niya. Itumar lang mo ating turbo para...
1: Panikad.
2: Malipayon yung kagabi on, karong gabi on naman. Uban ang inyong pare sa inyong pagtanday-tanday. Okay, magsimog, sapot-sapot. Ya, wag ito'y mahimuan eh. Muna'ng magtumar ng tag-turbo. Kay kaning maong mga sangkap sa mas maka o klabuwas ka man katropa, natural ni nga sangkap. Dili mapugos inyohang si Kuan diha, inyohang binuhi. Dili mapugos na ni maong Kuan. Turbo man katropa. Natural gyapon nga mo taho din nyo kung galing gamiton. Kini maong turbo dietary food supplement for men, my katropa. Aron makabot ninyo ang tumang himaya.
1: Yeah.
2: O kalipay. Lalikan. Kaya mo nagingon mga katropa ang kaning turbo.
1: Usap mo na yung ipagkaon lagi diha?
2: Usap mo na. Usap mo na may kwadre.
1: Mula lagi din ba sa mga maing tao? Maglisod na gitag balipad.
2: Usap mo na.
1: Diwasa sa nang turbo. Diwasa.
2: Mula nagingon nga sa turbo, my katropa. Wagasang lakas.
1: Turbo dietary food supplement for men, ladies and gentlemen. Wagas ang lakas. Back to the ball game. Katropa Greggy, karong kagabion, paborito dyan ako ang color red. Utana pa man kayo, pang utana. Paborito na ako ang
2: ito,
1: color red.
2: Ito, pahuan ang kaon. Siyempre pagkaon, naging butang. Oh, asam na
1: eh. Dito maglangay.
2: Ha? Kapal nga nung rukong. Ang butang, sige, babalik na din eh. So,
1: nag-ingon, mag-ingon ba ako ni mo?
2: May papabinaw ni Elmer Gabing Ansale.
1: Oy,
2: may gabi at Torre Pola si Greg eh.
1: Engineer, may gabi, engineer.
2: May gabi. Napabay na ganre? Wala na magkukuy mabasahan.
1: Ay, na ganre.
2: Ano sa mga kay
1: Chosil Pol? Tomate, Wenpal, Cookies Garcia,
2: Kanay si Juan, Dana Cristina Pakturan, present mga dos dimpoles ng radyo lang sa kanunay, Sir Cons Grigay, mga Torre Pol, Gino Lopez.
1: Dagang salamat. Atong i-check si Katropag Eric Amaro dito maglangay, Katropag Greggy. Naka-standby ang atong mga kaubanan alang sa mga labas ng mga reports, mga balita. Kung mga adlawan, ano yung mga pamantalaan, mag-una mong kita dire. Daya, lalaki, naghupot o illegal nga armas,
2: paslaksalihas. Headlines bukas ngayon ang broadcast.
1: Kana. Atong i-check ang dugang detalye and some other reports. Ilahang na... kuha gikan sa ilang pag-aninaw sa palibot. Katropang Eric Amaro, unsay dugang detalye. Live report.
4: May gagabi katropang Katropang Report, Katropang Greggy, magkakatropa na tanggong karon no sa Celta sa Police Station 5 Carbon Police Station kining usa ka lalaki nga matod ba nagtinir ni og kinipong kalibre 22 nga armas di puwego na duna po duha ka mga budi na bala na dakpan ni siya sa yog bahin usab sa kinipong dinis may barangay Hermitage dan sa Subo. Gidakop niya sa mga grupo ni Police Captain Vincent Abuntilaw, officer in charge sa Police Station 5. Manusab nga dunay usa ka concerned citizen naka-report kato mga report kato pang mga kigalan kato na ilaki nga nagahupot og kinipong armas de puwego inong nag-respondyan ni sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit until operative sa mausap nga kinipong istasyon din o iswerte nga nagakpan kining suspitsado kaso nga paghupot og kinipong illegal nga armas ang giandam na karon sa maong suspitsado. So para katapag Greggy, katapag katapag mo nito kasikas kikan sa Police Station 5 Carbon Police Station mga katropa para pirming update lang si kakondisyon mo pangapimog Santo Plus Compimex. Alang sa Digos ng Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro, XFM.
0: XFM Report.
1: Maraming salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
2: Samta sa Pikas Bayan day gasolito. Mo hinungdan sa sunog. Mo ni gasolito jud ay gamay nga gasol mga katropa. Mo hinungdan sa sunog dres may si Calco Barangay Labangon ning Dakbayan Sugbo. Ato ning siren binagi sa report ni katropa ang Benji Talisik.
0: Live report.
2: Yes katropa Benji.
5: Ni sa posisyon siya ang pagdigan mo unta bumahaw ni ning usak ka tenan dihang giablihan nini ang gasolito kay magluto unta. O apan kilit lang nga mingsingaw ang hangin sa maong nga gasolito nga lutuanan. Sinundan niya pag-ulbo sa kalayo sa alas 7 ng tagna kagayang buntag Julio Luis 2026 dito sa Balaga Street, Sitio Oxicalco, Barangay Labangon ning atong dagmayan mga sakop sa bombero o mga sakop sa fire brigade sa matag barangay dali nga mi-responde sa maong sunog nasuta nga usa ka paabangan nga balay ang gilamoy sa kalayo nga may pito ka mga nag-abang apay na ang kanilang nagduma sa maong nga panimay o babangan dili usab nagpuyo sa gihimong investigasyon sa Cebu City Fire Investigator nagsugod ang kalayo dito sa halawak ni Asmarag Lipin nga si Christopher Letejo. Si Letejo mo ay nag-abli sa ilang gasolito kay matapa magluto unta dihang iyang giablihan dunay misingaw dayon kalayo na. Hinundan nga si Letejo na angkon nini ang dakong paso siyang naong tungod sa dito ni Paingon kaniya ang ganing pag-ulbo sa maong kalayo. Subay sa mga nagasaksi sa pag-ulbo sa kanyang kalayo, dali kayo magkitap ang kanyang mga kalayo sa panimay nga nagparagihan sa pamilyang Abillana. Si Elias Manikog, usas sa mga tenant, nga nagabang sa mga panimay nga nahinabi sa mga sakop sa media ni Butyag, nga ang unang nabantayan nini, ang kapuyo ni Lodeo nga, sige o pungato na kung nga namang ang gasol, wa magdugay galit nga miyapag, madupas sa bintana, ang kapuyo ni Lodeo, dayon may ulbo na mong kalayo. Si Elias Datutungura nga nagtahi, nahibong niya lang sa ladabo sa magkayayon. Mga ganitilikin niya gisusi, apan, di ang paggawasin eh, dako ng kalayo. Dito na nahibaluan nga, nasunugari ay ang balay nga gipalagihan o ganang ilang gipuyan. Tungod sa pagkatarantar ni Elias, wa na kinila ay buhat, gawa sa paghuha sa mga sanina sa iyang bata o iuman, ang iyang bata o ang iyang pamilya, gigawas na yun kini sa balay nga nasunog. Bisan gamay nga mangkabtangan, wa kinila kuha tungod sa pagkadali nga may dako ang kalayo sa ilang kipuyan.
6: Pero siya, pag-abli na naman, may nasugat ang kayo man sa inyong naong, ma'am.
3: Wala, na, nasunog din siya, sir?
6: Oo, nasunog yung naong, rin. At ang buo, ano, kung to sa hospital siguro kayo, kung man to siya ka ng, murag, sa itawag na, partially, partially, ha?
7: Murag, what, yung naong first degree?
6: Oh, first degree, oo. Ngayon, sir? Ngayon, una to, ma'am, paggawas ako, siguro na kuha sa bata, kaya yung, kung sa sanina, ako yung nakumura, yung ako nakuha. Mm. Kaya yung, ang kayo mo, di na naging matabang.
3: Sa tinuod sa ganiha, gasol daw din na gamay.
6: Oo, kana, gasol.
5: Ang pamahayag ni Elias Manikog o sa mga nasunugan, samtang milenat usaba, o 30 minutos ang pag-umutihay sa mga sakop sa bombero nga mapaong ang kinimaong nga kalayo. Samtang si SF43 Wendell Villaliba, ang tibaba sa Cebu City Fire Office ni Butyag, nga nadeklara ang kinimaong nga pagkapalo sa sunog, alas 8.30 ng tagna sa buntag, gibana-bana usab nga mabuta sa 225,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Ang Barangay Social Welfare Services sa Labangon sa ilang talaan nga apektado sa kinisunog ana-ana sa 7 ka pamilya, 34 ka individual ang nawad-an og panimay. Si Labangon Fire Captain na Derek Yap de Butyag nga pahalagan dayon og pasiunang tabang ang mga nasunugan sama sa pagkaon ubos sa pag-abag sa Cebu City Social Welfare Services. Samtang moabag usab ang barangay sa mga materyales nga makaabag sa pagbaburog o kanyang pagpatukod balik sa kanyang nasunog nga balay. Samtang ang katong mga nag-abang nga mga tenant kung sa tono na sa barangay kung usay ilang pagi, ingon man ang ilang iyang gusto kung asa pa sila mahikling nga gusto nila nga aro sila komportable.
8: Gusto mabili. But then ang atong is assess tani and maka-assure ta sa mga nasunoga na ang barangay na inyong kaduulan in times of crisis. Kaya nga no, kanidigin nila yung reset nilang kinabuhi, ani. So, andam ta mo tatag o kinabang ko na ni.
9: So, mamahal pa nito, panihapon, 40 days, with SSWS?
8: Yeah, with, C, with ano, DSWS. Oh, yeah. So, muna mag-amping kita, kay diligidali masulungan.
5: Ang pamahayag, Dilabangon, Barangay Captain Derek Yap. Mga katropay, magkalimot gapo sa Magaplas, ganun na isa Tone Herbal Oil. Magatabang, matag-alig tanan. Hindi mo, sa Astrohal nga operator, papalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. Alam sa kiyos ang Pilipino, para sa Pilipinas, si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
0: XFM Report.
1: Pero salamat, Katropa nga Benji Talisik. Samtang sa pikas bahin, Katropa nga... Gregi, ato i-check si Katropa nga June 14. Grabe ni nga balita, ha? Di si Noybe Anyos ka talaga. Ah,
2: doon na foul play ka? O sa bakay kuwanan
1: ni? Hindi mo itong siren. Di si Noybe Anyos nga dalaga patay ng napalgan sulod sa ilang panimalay dito sa Naga.
2: Atong tanawan eh. Kung galing doon na ba foul prick, wala. Baga natural ning kamatayon. Itong katupaminawan.
1: Katropang June 14, unsay dugang detalye.
0: XFM Police Report. Police Report.
10: Iya, susah ka di sinuwi biyan niyo sa babae. Namatay kini human gitu aga nagkutlo ni si Kaugalingon dito sa Purok Dos, Tampis, Barangay Pairan. Nagbayan sa naga mga lasunsi ni media sa buntag giring biktima nila sa alias nga may residente ni sa mga barangay. Matun pa sa investigasyon sa kapulisan nga usay ka concerned citizen ang mitawag at ilaga buhatan nga nagpahibaw ni ikabawang insidente at pagkabut sa mga kapulisan nga may responde na nakita ang giring biktima nga ipahigda na lang sa Teresa ilang nga panimay na sera usab nga sa wak pa ang mong insidente nagpadapa og message sa messenger kining biktima nga to siya nga uyab nagpasabot siya nga tuyo nga pagkutlo human na mabasa ang mensahe misuwi dayo na kining iyang uyab nga 20 anos pagtawag sa biktima apan di na kini mutubag binali siya og adto sa panimay ni ining iyang uyab nga biktima og dito iya nakita ining biktima nga nagbitay gamit kining sling bag nga gihigod siyang liog ikuha dayo niya ang higod og nga kining tabang sa mga paryente ang biktima sa dugang investigasyon giingon kining biktima na kagiri kini og grabing kalisod sa panginabuhi ingon man kining problema kuno matud pa sa pamilya na sa Rosab nga duda na siya ay maga miaging pagsuway sa pagkutlo apan na paggang wapan wa hinoy nakita ang timailhan nga foul play ang kapulisan sa buong insidente apan bisan pa man ini gi rekomenda gyapon sa investigador nga ipahigayon yun ang otopsiya sa patay lawas mga katropa yung kalimot pagtabarog sa Anton vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa June 14, XFM News.
0: XFM Report.
1: Saga salamat katropa nga June 14 mo report. Still lang katropa.
2: Mo to'y gingon nga ay gitong sunda ha. Manigong, do not try this at home. Ay gitong sunda niyo mga katropa. Labi na mga naminaw diha nga dunay depression, dunay gabay ng ibate. Ay gimong ka pawa sa inyong paglaom diha. Doon na gita'y mahimong madangpan. Soto na may hotline, di ba?
1: Na.
2: Nga pwede tayo makatawag. Padangatas itong mga gibate dito, padawas na itong problema. Ay kayong pagloom niya o yung pagmukmuk siyong balay kung resulta na yung dautan ng mga buhat, mga katropa.
1: Ayaw na mo'y sulban.
2: Ayaw sulbara yung problema o laing problema.
1: Kana. May nga painumdum katropa, Greggy, kinibaya karon nagkabata ni mga...
2: Okay, makita po social media po din ulit yun, sir.
1: Lagi?
2: Mo itong ganyan gani ha? Mo itong concern gani ha sa Philippine Pediatric Society?
1: Yes. Kaya mga kuan katropag lagi, mga celebrity, ano yun, sila yung nasod. Convenient ilang apaagi sa pag-exit sa ilang depression. Noon sa banga.
2: Kaya makita ba na din sa social media sa mga bata?
1: Magbiti, oo.
2: Kaya mga huna, maragdin, kuan po ni, okay ba ka rin? Ano ba? Alamin na itong doon mga problema.
1: Oo.
2: Mga nang ayaw itong sundan ninyo mga katropag.
1: Kaya karon, atong ipaambit ni sa ato mga kaigsunan na minaw karon. Ikaw, sa panahon sa una, wadi kay mga kakulian may labot sa pagbati, sa gugma. Kung imong lingion ka ron, makatawa na lang ka. Kung itong panahon na, grabe kayo din mo anxiety katropag na nag-uol kag mayo. Kunya, kung nakainaning kamubo katropag Greggy sa ilahang kining matawag nato bitaw o tolerance sa depression. Kunya mo resort into this kind of hindi mo ni mao.
2: Mo na, tinaw.
1: Hindi mo ni pwede. So, no, gina. Mo na, tumong og toyo usab atong palisiya ganina nga i-regulate good mga katropa ang influence sa social media labi na sa mga kabataan.
2: Tinaw. Samtang sa Pikas Bahin, di atani nga to ang kalambigitan. No, gina man update sa may ashfall. Dari mga mo sa to sa Dakbayin Sugbo. Mikan kay mga taong daan ang ipamati sila ang panglawas. Kinahanglan di gud ma-expose sa ashfall matod pas Department of Health mga katropa. Atong siron binagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
0: XFM Report.
2: Yes, katropa Crystal.
11: Tungod sa nasinating ashfall dinhi sa nagkadayang dapit sa probinsya sa Sugbo, gumikan sa pagbuto sa Mount Canlaon kaganihang buntag, ang publiko giawhag nga magsulob og face mask kung mugawas. Gani mas maayo kung N95 o KN95 nga mask ang gamiton. Mato ni Dr. Joshua Brillantes, ang Regional Director sa Department of Health 7, nga ang kadtong mga na-expose sa ashfall karong adlawa, posibleng makasinati og respiratory problems, skin irritation, pagsakit sa ilong og tutunlan, paghapdo sa mata, og mental og emotional stress. Subay ni ini, nitambag ang DOH nga mas maayong dili lang una magawas-gawas kung way mga importanteng mga lakaw. Ilabi na gyud ang kadtong mga bata, tigulang og mga mabdos, tungod kay posible silang magka secondary infections o complications. Dugang pani ana, gihimugatan sa DOH nga labaw pa nga di dapat ma-expose ang kadto mga tao nga daanang may gipamati sa lawas.
12: Mm. And then katong kay mga daan ano nga mga humakon kining mga bronchial asthma na delikado ni sila, and then katong kay mga comorbidities ay masakit sa cancer, may mga lungs, katong kay mga chronic ni mga diseases, as fast as possible dili sila magpa-expose, especially during this time.
11: Hinuon isip inisyatiba, pipila na ka mga lokal ng kagamhanan ang nag-apod-apod og face mask sa ilang mga lugar aron nga maprotektahan ang kadtong anaa sa gawas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
0: XFM Report.
1: Salamat katropa nga Crystal Joy Filerca sa iyong report. Ito'y naglangkob katropa nga Greg sa iyong report niya. Mga kaubanan, ilang hagdaw samtang nag-aninaw sa panglibot.
2: Pagpaminaw po ni Elmer Gabing Ansali.
1: Oy, engineer!
2: May gabi, Attorney Paul and Sir Greggy. Di hapon si Eugenio Boy Tagsip.
1: Mm.
2: May gabi, katropa Attorney Paul, katropa ang kon si Greggy, tanaw rin sa may sitio, Kamanse, Barangay Kinasangan, ning Dak Bayan Sugbo. Ha? Ang niya pagkauman, di gulali masunugan. Kay biktima sa sulog, di atong tuwing 2013, mga katropa.
1: Mm.
2: Si ma kisabi ng uban ring
1: mga sa silang sunog
2: asa man
1: katong ning comment nimo
2: asa una pag do toy dos mil
1: di giti aw mag amping gitanya niya mga kaigsuonan ko
2: mo na ingon uban nga mas bay pa kuno bagyo gumikan kay inig gahuman na mapunit
1: mas mayo gwa na lang gyud
2: mo na
1: mga liya kita magampo ta man katropa nga panalipdan gyud ta sa labaw makagagahom.
2: Oya, di hapon si Sabino Barrett. Aming gabi din yun diyan, Sir Greg, Tony Paul Gino Lopez. Grabing abuga, Dres May Lapu-Lapo. Amin akong ulan.
1: Ano,
2: Jud, sa abog, sa atop. Ah. Yan, pagkaman, di hapon yung mga nangoment nga nagsunod na ito, Dre. Huwag di mo ganahan. Feel free, ato sila yung stasyonan.
1: May usahay, good nga. Ate, magkaisunan, Jud, nga. Close-minded ba? But, Dre, katulong pag-reggae, open, objective lang kita.
2: Bagani, objective. Yan, kung magsasinawa po, nagtingaw ko po sila ron. Gusto ko balhin.
1: Yung monitor man tagay, gini natong tingaw, makaminga mo. Anyways, mga katropa, nagkasalamat sa inyong makanunayon, mapanayunon o malahutayon nga pagpakiguban, pag-unong ning atong tulumanong heads.
0: Headshot.
1: Happy weekend, everyone.
2: Mm-hmm.
1: Itong partner sa Master Control, katropang Juben Jimenez. Weekend katropang Greggy kay Ugmang Adlawa. Kuhan man ta. Natay laing tuluman nun. So mag-abot Monday pon. Ito ang station manager katropang Jolly Viking. Joe Tango. Jonathan Ibahan, may gabi. Sir. Salamat sa imong
2: Antonio Banderas.
1: Gilgig ni tawhan mai mo gitik kita la katropa Greggy
2: bani sige
1: so mo ni kuan po ni nasugamak po ni ang imong sitwasyon
2: tawa gani sa mai kanang kuan ang tawa gani kana Mariarche mo ra lai po na
1: ko ana siya kanang gitawag kanang Jutango ang tawag katropa Greggy naka kuan alam bigit sa ni siya naka kuan alam bigit kana bang nahiagom sorry
2: na nahiagom sa
1: sana sa susama nga kakulian nga imo ang nasinati. Kana bang nagkuyog yung imong pagkabu? Ano sa mga
2: ay katawa na katawa mo.
1: Nagkuyog yung imong kabuotan o ang kagwapo.
2: Ah, kana.
1: Naglisod o balibad.
2: Kana.
1: Anyways mga katropa, nagasalamat once again. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Always in service. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez, manamilit gayapon sa pag-ingon, kalimti gayod ayaw gayog kalimot. Inumdumi gayod kanunay, nga ang atong kaluwasan, bugtong paglaom, anaa makaplagan, di akang Ginoong Hesukristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan, alang sa atong kaluwasan.
0: Headshot!
2: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos mga katropa.
1: Good evening and God bless us all. Katropa mo.
2: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Ainita Gasipo sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog pegamin hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
12: Abli na!
10: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
15: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
16: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge. 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Anton Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Anton Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard Drew, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Pwede ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang supsup kay... Supsupo sa kulang imo ha?
4: Aya!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines.

0: on XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32 na itong oras na tunagin ninyo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag kung kaluya, inguman sakit ni ini mga katrupa, gumikan kaya ito ang Premium Debt-Free Instant Energy, magkapalig-on kini sa itong immune system, mga kaigsunan o magkapalig-on pa yun sa itong bukog, mga katrupa. Premium Debt-Free Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga na may mutang sa bus gabahin ng itong Sibianan, diri sa VG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Onya sa Gyapo, nagpanayon ang itong libreng public service, mga katrupa, ang libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga igsoon, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. So pahimutsin ninyo kining libreng serbisyo, ha? Libreng check-up o konsultasyon diri sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Ngana po niya ang itong store. Ganyang mapalit ang Premium Debt-Free Instant Energy o gag-uban pa ang mga Yes to Health product, mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagtanggog ang patay sa LDB partners.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayong buntag ka ninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas.
4: Good morning!
5: Tinigyan pa niyo ang anchor man katrupa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magigubar na ganyan niyo, hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Ining adlaw, mga katrupa ga, Biyernes. TGIF! Thanks God it's Friday! Pizza Jess sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
4: Good morning!
5: Inaot na ka mo sa kapis kay sa maglawang sa inyong pagbalik kay Sikay. Samtang na ni kay Sikay, kaburiyato yato na kaninyong mga pangitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud ka gahapon o karon.
4: Headline.
5: Dili sa ato mga katropa, gasolito mo hinungdan. Sa sunog bigo kagahapon mga katropa, dili sa may barangay Labangon.

0: dan nga nasunog ang area diri sa may barangay Labangon, mga kaigsunan. Ano balik-balikan katrubang rap-rap ang nahitabo kagahapong adlaw?
1: Nisa po sa Gracia ang pagdigam unta bumahaw nining usak ka tenan dihang giablihan nini ang gasolito kay magluto unta o apan kilit lang nga misingaw ang hangin sa mao nga gasolito nga lutuanan hinindan niya pagulbo sa kalayo sa alas 7 ng takna kagaya ng buntag Hulyo 9, 2026 dito sa Balaga City sitio si Calco Barangay Labangon ning atong dagmayan mga sakop sa bombero o mga sakop sa fire brigade sa matag barangay dali nga mirespondi sa maong sunog nasuta nga usa ka paabangan nga balay ang gilamoy sa kalayo nga may pito ka mga nagabang apoy na ang ganyan nagduma sa maong nga panamay o paabangan dila usaba nagpuyo sa gihimong investigasyon sa Cebu City Fire Investigator nagsugod ang kalayo dito sa harawak ni Asmarag Lipin nga si Christopher Letejo. Si Letejo mo ay nag-abli sa ilang gasolito kay matapa magluto unta dihang iyang giablihan dunay misingaw dayon kalayo na hinundan nga si Letejo na angkon nini ang dakong paso siyang naong tungod sa dito ni Paingon kaniya ang ganing pagulbo sa maong kalayo. Subay sa mga nagasaksi sa pag-ulbo sa kanyang kalayo, dali kayo magkatap ang kanyang mga kalayo sa panimay nga nagparagihan sa pamilyang Abiliana. Si Elias Manico, kusos sa mga tenant, nga nagabang sa mga panimay nga nahinabi sa mga sakop sa media ni Butyag, nga ang unang nabandihan nini, ang kapuyo ni Letejo nga, sige o pungata na kung nga namang ang gasol, wa magdugay galit nga miambak, madupas sa bintana, ang kapuyo ni Letejo, dayon miulbo na mong kalayo. Si Elias de Tutungura nga nagtahi, nahibaw niya lang sa letabo sa magdiayon. Mga ganitilikin niya gisusi, apan, di at paggawasin eh, dako ng kalayo. Dito na nahibaluan nga, nasunuri ay ang balay nga gipalagihan o ganang ilang gipuyan. Tungkol sa pagkatalantar ni Elias, wala kinila ay buhat, gawa sa pagkuha sa mga sanina sa iyang bata o iuman, ang iyang bata o ang iyang pamilya, gigawas din kini sa balay nga nasunog. Bisan gamay nga mangkagtangan, wa kini nakuha tungkol sa pagkadali nga may dako ang kalayo sa ilang kipuyan.
2: Pero siya, pag-abli na naman, may nasugat ang kayo man sinong naong ma'am. Wala, nakat. Wala, sunog yung naong rin. At ang mabuhay, ano, parang to, suspital siguro. Kapag mato siya ka na, murag, sa tawag na, partially. Partially, ha?
3: Muragwan yung naong first degree.
2: Oh, first degree, oh. Ngayon, sir? Ngayon, ano to, ma'am? Paggawas ako, siguro na kung kuwas bata ka to yung kuwas ko sa nila. Pag-ilak mo rin, ako nakuha. Ang kayo mo, di na maging matabang.
4: Sa kinuso, ganiha, kasol daw din na gamay.
2: Ay, kala, kasol.
1: Ang pamahayag ni Elias Manicook usas mga nasunugan samtang milenat usaba o 30 minutos ang pagkumutihay sa mga sakop sa bombero nga mapaong ang kinimaong nga kalayo samtang si SF43 Wendell Villalba ang tibaba sa Cebu City Fire Office ni Butyag nga nadeklara ang kinimaong nga pagkapalo sa sunog alas 8.30 ng tagna sa buntag gibanabana usab nga mabuta sa 225,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Ang Barangay Social Welfare Services sa Labangon sa ilang talaan nga apektado sa kinisunog ana-ana sa 7 ka pamilya, 34 ka individual, ang nawad-an og panimay. Si Labangon Fire Captain na Derek Yap de Butyag nga bahalagan dayon og pasiunan tabang ang mga nasunugan sama sa pagkaon ubos sa pag-abag sa Cebu City Social Welfare Services. Samtang muabag usab ang barangay sa mga materyales nga makaabag sa pagbaburog o kanyang pagpatukod balik sa kanyang nasunog nga balay. Samtang ang katong mga nagabang nga mga tenant kung sa tuwan una sa barangay kung usay ilang pagi, ingon man ang ilang iyang gusto kung asa pa sila mahikling nga gusto nila nga aro sila komportable.
5: Gusto mabili. But then ang ato is i-assess tani and maka-assure ta sa mga nasunoga na naang barangay na inyong kaduulan in times of crisis. Kaya nga no, kanilingin nila ni reset ilang kinabuhi ani. So, andam ta mo tatag o kinabang ko dani.
6: So, namahal pa rin ito kanihapon for JDs with DSWS?
5: Yeah, with, C, with ano, DSWS. Oh, yeah. So, wana mag-amping kita. Kaya dili gidali masunugan.
1: Ang pamahayag, Dilabangon Barangay Captain Derek Yap. Mga katupay magkalimot gyapo sa Magaplas, ganun na isa herbal oil, magatabang, matag-alo tanan. Hindi mo, sa Yastuhal Incorporated, mapalit sa parasyag butika sa inyong lugar. Alo sa Giyos ang Pilipino, para sa Pilipinas, si Katulapa, Benji Talisik, XFM News.
7: XFM Report.
8: Good morning!
0: Salamat ka, Tropa Benji Talisik, sa Imuhaga Report! Sa itugod, magigala sa sunog, biigo, diri sa may barangay, Labangon, kagahapong gadlawa, mga katropa. Kagahapong gadlawa, mga kaigsunan, giligo ta og asfole. Asfole ko na giligo. Kagahapong gadlawa, mga kaigsunan, nasinati na to, mga katropa. Kung mo kabantay inyo mga sinina o nagputi mo, nangatugpahan. Ini mga kaigsunan o mga alikabok. Ikan sa pagboto sa Bulkan, mga katropa, dito sa Kanlaon. Inungdan. Ato ang mga government agencies, ato mga local government units, mga local disaster, mga katropa, offices, tipay gayon, dayon o gatog mga aksyon. Aron sa ingon, mga katropa, mapahibaw ang mga tinunan ingon man mga tao sa pagsulob o mga maskara. Ito, face mask, mga igala. Aron sa ingon, dili ni mo mahanggab, mga igsuan. Dili ninyo mahanggab ang kining hangin na nagdala, mga igala, o agbo. Ikan sa mibuto, mga katropa. Sa Bulkan, mga igala. Sa Negros, mga kaigsunan. Ang Kanlaon Volcano, mga katropa. Hindi nyo makita, mga kaigsunan, ito ang mga personahe. Sa Cebu City Disaster Risk Management Office, nanghatag kini mga katropa og face mask. Sa ingon, magsulob og face mask kagahapong gadlawa. Karon ka face mask, babamuroy. 43 minutos, mga katropa, nagkalabay sa las 4. Tugpahanan, mga kaigsunan. Nagitugpahan o mga abog. Gilimpyuhan, mga katropa. At ang tanaw ng paglimpyos, tugpahanan, mga higala. Pikan ka delikado o matugpahan kini mga katropa sa ligid sa eroplano. Masinog madakin as mga kaigsunay. Gilimpyuhan mga katropa ang tugpahanan. Kwarenta-y-kwatro minutos na mga katropa nagkalabay sa las 4. May sunog sa Labangon kagahapon mga igsuan. Doon sa isunog dito sa Mandawi mga katropa. Sa naman isunog karon mga igala. Matod pa mga katropa sa itong fire department. Sa itong kabumbirohan sa Bureau of Fire Protection mga kaigsunan nga sa unang quarter o sa unang semester sa tuig mga katropa. Ubay-ubay na yung sunog miigo mga igala. Tanaw sa datos mga diyot, ang sunog miigo diri sa may dakbayan sa Mandawi mga igsuan.

0: morning.
1: So ingat mga igala sa fire truck. Igon man ang aso ato nakita mga katrupa. Alang ni ato nga magkakita, ako lagi istorya. Ito namin nakit ang aso mga higala. Tungon sa sunog, biigo sa dakbayan sa Mandawi mga katrupa. Tubag-tubag na ding sunog ni panahon na mga higala. 46 minutos na mga katrupa ang nagkalabay sa Las Cuatro. Vice Presidente Sara Duterte, bibisita din sa Sugbo. Mga kaigsunan, ugdo na sa ipanawagan gato sa gobyerno. Tulungon na daw kuno pamulitika mga katropa. Ato pamation, o gato ipakita na kaninyo ato resibo ni mong balita mga igala.
2: Una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan, at huwag tayong mawala ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa.
0: Good morning!
1: Inyo nabati o inyo nakita si Vice Presidente Sara Duterte mga katrupa sa panawagan ganto sa mga official sa gobyerno. Kunungo na kuruna ang pamulitika mga katrupa. Isang tananawagan accountability and transparency mga kaigsunan. Ang luyon ini ang ilang kapakanan, ilang tagsa-tagsa ka mga personal ng mga interes sa politika mga katrupa. 49 minutos na mga katrupa nagkalabay sa Las 4. Sanugang pa mga balita dito sa kauluhan. Presidente Bongbong Marcos mga katrupa, dili daw kuno mo'y nagpaluyo. Pag-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte mga higala. Atun pa siyang tigpamutmut niya si Attorney Claire Castro. Atun pabation mga igsuon ang butbuton sa Malacanang. Attorney Claire Castro mga kaigsuonan.
3: Gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay?
4: Well, there were questions about it.
3: Mm-mm. Una-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay andun na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo, at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
0: Exciting!
1: Good morning! Maraming salamat, Attorney Claire Castro. Sakto man na siya mga kaigsunan, mandato man na sa NBI. Na mag-imbestigar sila mga katrupa ug dunay pagpanghulga ngadto sa presidente. Ang Presidential Security Group di ay. Ang atong pangutana mga igala, sa diyan dunay hulga katong Operation Rubamuk. Mga kaigsunan, nauboson ang pamilyang Duterte mga katrupa. Kita gabalakan yang ugang NBI nag-imbestiga. Diba official man pod ikaduhang pangulo sa Pilipinas si President Vice Presidente Sara Duterte. Wala ginagpagkabanas NBI. Wala ginagpagkabanas sa gobyerno. Imbestigahon kini mga operation mga igsoon. Yaubuson mga katropa ang pamilyang Duterte. Asa na ipagutan na mga kaigsunan? Opisyal ba yapos gobyerno, ikaduha pag yun mag-aigal at pinakataas ng officials Pilipinas. Si BP Sara mag-aigal ha. Kunya nga nung wakmay naminaw kung nag-imbestigar sa Operation Romanov mga kaigsunan. Hulga mga igala na hulga ang kinabuhi mga katropa ni Vice Presidente Sara Duterte iyang pamilya ipunan pag yun gikuhaan siya og PSG mga igala kabahins operation mga katropa. 53 minutos na ang nagkalabay sa alas 4. Padayon gapon kamo nagapamatini nga itong tulumano ng exciting Pilipinas!
0: Good morning!
1: 7.2 trilyones kapisos ang nahuna-hunaan nga budget sa tuig 2027 ning administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.
5: Exciting!
0: Good morning!
1: Kining 7.2 trilyones mga kaigsunan. Makulikta kanina to mga igala aron magasto mangutang. Kining atong gobyerno mga katropa. Panahon magipit ka. Mudayong pangutang mga igala. Kanya wara ba iklarong accounting asa gibutang nga giutang? Na dapat ba mga katropa ganto sa dapatan?

katrupa. Marcos Economic Team misugyot 7.2 trillones kapisos ya national budget. Alang sa tuig 2027, mga kaigsunan. Medyo dako-dako ni mga igala. Di ka ni magkapadako og samot sa tung utang, gumikan kay magka-budget deficit na sa ta mga kaigsunan o gagatua gobyerno ang iyahang tubag ni inimong suliran, pangutang. Diba, ang meaning ra baron sa PPP, mga katropa? Dili ra ba public-private partnership? Dili presidente, pangutang, oga. Sunod sa pangutang, mga

0: 50 trillion pesos. Angi sugyot economic team ni Presidente Bongbong Marcos. Yamaoy himuong gahin. Umaoy igahin alang sa tuig 2027 na operasyon sa gobyerno mga igsuan. Naot lang tahan, nga dini makadugang sa tuag utang. Kay base magka-budget deficit ha? Kung doon na rin matay budget deficit mga katropa, tubag ni Presidente Bongbong Marcos yung administrasyon, utang mga igsuan. 56 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Kaya yun, Japon, kamo nagpapatinig at tugtulabanon ng exciting Pilipinas. Good morning! Dito sa gawasan nasod, mga katropa, pag-Japon ni Mahuman, mga igala, ang Iran, mga katropa, hanggang Amerika, Israel. Iran, mga higala, may atake sa tulo ka mga estado sa Gulf Region, mga igsuan. Humana pupos ang sabot-sabot sa kalinaw. Tali sa Amerika, Iran o Israel, mga katropa. Iran, ang atake, mga higala, sa tulo ka mga nasod sa Gulf, mga higala. Ay nako, pagadagan ako gigala ng buntaga. Niya, tanawang at uresibo ng balita mga katropa. Si Iran katropa, grap rap Iran. Iran, may atake sa tulo ka mga Gulf State mga katropa. Ano yung usas mga may atake, mga igali? Bidas, ha? O pag yun yung mahuma nila gubat-gubat, anawa mga igalang bugas, isaka na sa presyo. O niya, isaka na sa mga igalang presyo, skrudo, gasolina, o guban pa ng mga petroleum product, mga igala. Lagi yung sinagubat mga katropa ba? Yung tagdita madamay ba? 58 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Amerika mga kaigsunan mitugot sa Ukraine nga doon na kinihimuan mga igsuan atong sayron mga katropa sa nga itong balita. Ara. Ori ang pagtugot mga kaigsunan sa Amerika ngadto sa Ukraine. Primo og Patriot missile batok sa Russia mga kaigsunan. Grabe sila dito sa gawas. Imong ilahang missile patriotic na mga igala. Kali sa tuwa ambot, patriot magatay. Ay, kini nga tuwa mga kaigsunan, magpasagad na laganig labay basura. Ang Amerika, doon ay pagtugot nga to sa Ukraine. Maghimong kini o patriot missile mga katropa. May gamito niini mga higala sa iyang pagigubat niya to sa Rusya mga katropa. May pa mga higala ang Ukraine. Ayo pang Amerika mga katropa. Ang ilang mga missile dito patriotic mga katropa. Alas 5 na sa kabuntagon sa panayon yung pagpagiguban ni nga itong tulumanon. Exciting Pilipinas! Good morning! Si Presidente Donald Trump sa Amerika, mga kaigsunan mo mo kay Bao? Friendly man po doon ni siya. May kalaon man po doon ni siya mga kontra mga katropa. atong paminahon, mga higala. Ayan pagka mahiga lang.
1: Well, thanks, President Trump.
2: Thank you very much. Rally. Do you have any questions?
3: Mr. President, are you going to remove Syria from the state sponsor of terrorism list?
2: I think I will, yeah. I think I will. Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up in a little while. But that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
4: Anton Gold Coffee Mix.
5: Exciting.
6: Good morning.
0: Oh, diba? May guma, mahigumaon, mahinoon.

na Cebu, kay Morning na Cebu! Buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat!

おはようございます。セラマーパーギーシェリーシェリーオシリオエキサイティングモーニング。はい、セラマーパーギーゲットディセルマリアノバスケスマガカトロバディアサマギカイマンダウイセリMorning pod gato ni Ma'am Lelevet Labra. Chucking gato ni Boy Nadella. Inaw na to mga kaigsunan dia sa may Gabi Cordoba. Naglantaw po sa itong YouTube channel mga igala. Ay good morning katropang Sir Jerry, watching always in Plaridel, Misamis Occidental. Ikan ni Siriban Domingo. Sa mga taga Plaridel, Misamis Occidental, may good morning nyo na, Hotsaki. Ha? Ohayo gozaimasu! Gato ni Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa Amerika. Maying auto ni mo niya, Sir Mike. Gato ni mong ipangutanan ako, ba nagsukod-sukod ako sa TL, kaya nagalimot ako po sa size ni TL ako, Sir Mike. Sir Mike, Michael, Mike Sigi, Canada, may gala dito sa California, sa Amerika, Gatropal, Raprap. Sana, kung sa kunoy, sukod sa kong tiil. Limot lang ko, orap, o kung sa'y sukod ang kong tiil. Dumdum ko sa kong mama ni Anto nga magpalit sa chinilas. Kunya, kayo man lagi chinilas, gubaon man o may dad. Kuha lang siya may igala o ganang panit, ganang bani mga katropa. Ganang ganing kuha na, humok na ba? Amor ito yung ikuha na, yung isukod sa ginakos sinilas mga katropa. Nawa ko ka reply mo si mo message sa Sir Mike. Sa limot mo sa sukod sa kuha sa pato. Ito ha, Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa Amerika. Punto ron dito mga katropa. Ay, good morning po, gato ni DC Igos. Lantaw na ito sa Katigbian Bohol sa itong YouTube channel, mga Iksuan. Ay, morning, Sir Jer. Wajud lain nahibawaan si Marcos, kundi sige lang pangutang. Grabe ba kapala utang? Aning tawhana? Wow! Kaling na siya, sir, kaya huwag na prisos utang. Sabi ko nung kapala utang ni Tawanas, BBE, mga igala, matod pang Denver Alferes. Lupigan man ko aning BBM sa pagkapala utang, Sir Jay. Saling siguro ni siya, Sir Denver Alferes, nga dili siya mo bayan sa utang. O niya, may buntag, Sir Jer, na minaw samtang nag-tanaw og FIFA World Cup 2026. Gika ni Noy Binoy, may pagkanoy. Ha? May pagkanoy. O niya, may good morning na eh. Ito sa mga nag-lantaw na ito, mga kaigsunan, sa tuag Facebook page sa mga katrupa. Morning, ito Humintino Boy Nadella, des Gabi Corrubay, ngumang ito ni Kobe Bacalso. May good morning ninyo dia, asa namang uban, oy. Ako ni Pagitaon, may ako lista diri sa mga naminaw na ito, mga kaigsunan, kaya gihatag rabaning ni kay kagahapon, yung wag yung wag yun sa magsabag at tropang rap-rap, nga birthday din niya gahapon. Hey, naturghatag sa listahan ako kagahapon mga katropa kay basin o pasumbinga ito nga birthday niya. Wow! Apil sa greetings katropang rap-rap mong kabalo. Wow! Happy birthday niya.

0: Nikay. Si Nikay de Chuso, magandang tropa. Coordinator sa Tamang. Tamang Alang Swigalagan Incorporated. Ay, my God! Moni, ako nasakpan, aminaw, katropa, Jerry. What? FM. Nailista si Nikay, mga igalas, mga nasakpan ko nun yung aminaw. What? Felix Fernandez, dia sa may sitio Idyang. O nga, may good morning po gato ni Rungel da Julina. Dia sa may sitio Mayupay ni Laurencio Abindan. Dia sa may sitio Santo Niño. Dia may good morning po, may pagpamina ni Sir Mariano Hugo. Dia sa may sitio Lantawan. Imam Marieta Managaytay da San Carlos Heights. Ayong good morning. Sakpan ng Nikay, mga igala, minaw sa XFM, mga katropa. Salamat sa iyong paglantaw, ha? Iambil sa ko, kadlaon rabaro, dugay mong mangmata. So, good morning ninyo niya. Sa mga taga-barangay, cute, ang ako mga pinalanggang katagi-barangay. May pagkarinaw ninyong tanan. Ayan, may good morning po niya. Ganto ni Love to Chris Paquera. Ni Domingo Marcos Astakaan. May good morning. Ganto ni Missy Kinarijo. Ayan, may good morning po. Ni Eugenio Boy Tagsip, mga katropa. So, mayo pagalantaw sa kung papa ug mama de sa Poblacion West Bien Unido Bohol. Mayo pagapaminaw po ninyo diha. Ni Floor Touch ug sa mga iyang kananay. May paglantaw ninyong tanan. Tigatog tulbanon. Sa mga taxi drivers. Sa ato ang mga naminaw diha sa may Carbon Public Market. Lanog-lanog ta niya, mga katropa. Good morning ninyong hron. Dari sa may Dalan Kulon, mga katropa. Napapaga ito si Pamina na ako das Dalan Kulon ng programa sa gabi, katropa, grapro. Kuman, mga kaigso na inyo na, uy, karoon pag yung kukitang baling ni mong katropa, Jerry. Dugay na taon ko diri, uy, magdusa ka tuig, magduha ka tuig na kung diin man de ay mo. Hinay lang. Ang uban pa na, besad mo. Yan na tadiris XFM, mga katropa. Hindi ni magpasabot nga na tas XFM. Mga X na mo. 6 minutos na kalabay sa las 5. Standby sa doon pagpanayon, sa doon pagbalik. Mingarigos buhay tagsip ni kalakiha sa kuwan. Iyaga to market report, mga katropa. Kaya mo to yung pag-itaon. Uy, may good morning day. Ito ni Rulil Blue Rivera. Kaya may buntag super katropa ko, sir. Unsaon man paghunong sa pamulitika nga ang nagsigi o pamulitika ang kasamtangang administrasyon. Insa man di ay ang mangusog nga ma-impeach ang vice-presidente. Mahunong lang ni sigi o pamutbot sa presekretary human sa 2028 election gikan ni Boy Tagsip, mga igsoan.
1: Exciting!
0: Mauna, mga igala. Stand by sa doon pagpanayon, sa doon pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Human lang ni pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Xtebay, 10-15 anyos, taga Marco de. Kina akong tutun lang, ni mamagay kutun siya, wala ka nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong pamarag tambal. O to, ni bangap ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugugtarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung unsa akong kapagliwang. Dahil nadunggan na

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ayaw!

0: yan.
1: Permigid ka muta muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang og muta muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Visionex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit na ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ng turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
7: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
9: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
11: Sun Plus, herbal soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Sun Plus herbal soap. Pura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Sun Plus Herbal Soap.
7: Manamigin.
11: Sun Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Abli na.
14: Abli na.
13: Yes.
14: Abli na
13: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
17: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:17. Natong oras ang turigan ninyo sa Premium D3 Coffee Max, mga katropa. Premium D3 Coffee Max, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping mga katropa nga antioxidant. Kapi kini mga katropa nga maka-reduce mong inflammation o baka pataas, maka-increase mong mental clarity mga kaigsunan. Premium D3 Coffee Max. Premium D3 Coffee Max, mga katropa makapa-reduce or makapa-regulate usab kini sa imong blood sugar mga kaigsunan. Unya, makapalig-on pag yun is gabok ni mong bukog. Ang Premium D3 Coffee Max mga higala. Ato ningi considerar nga kapi nga 3-in-1. Aga premium death rate of MX mga kaigsunan, no? Ako na'y gabot-buot na'y katropa rap-rap nga kapi nga 3-in-1. Premium death rate of MX mga katropa. Kana gumikan kay sa premium death rate of MX mga igsuon, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa!
4: Jerry, Auxilio,
18: Exciting!
19: Morning!

0: Ay, good morning. Ito ni Boyet Vargas. Sa Iligan City, may paglantaw ni mo, sir. May pagpaminaw ni gato agad tulubanon. O niya, karong adlawa di ay mga katropa, suspendido gyapon ang klase, ha? Sa dakbayan sa Sugbo, si Mayor Nestor Archival katropa graprap ipagawas kini og kamanduan. Pagsuspend sa klase karong adlawa sa pribado og ingon man mga pampublikong tunghaan. Gumikan sa unhealthy gyapon ato nga sitwasyon. Tunod sa moderate nga pagbuto sa Bulkan Canlaon. Gihapon suspendido klase karon, suspendido gihapon mga katropa. So, kato mga gidikanan, ala pa haguka la sana inyo mga anak. Ay kwan kini suspendido pag klase karon adlaw mga katropa diri sa dakbayan sa Sugbo. Gisuspenso ni Mayor kini Nestor Archival mga kaigsoonan. Gumikan sa moderate nga pagbuto mga katropa sa Bulkan Canlaon na nagdala kanato mga katropa og daghang abo. Ang ashfall mga katropa, ang abo nga nangatagak. Bantay mo ang mga motor god kagahapon gadlawa mga kaigsunan. Iputos god mga katropas abo. Sa abo mga igala. Agad to mga nilabhan mga puti kagahapon gadlawa ay sus porbida. Gipa ituman mga kaigsunan sa abo. Ikan mga katropas sa kwan. Kini di aga Bulkan Canlaon nga mibuto moderately mga katropa.
1: Exciting!
0: So suspendido nga pong klase ni Risdak May Sugbo ambot sa uban nga mga locality mga kaigsoon. 21 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4, alas 5 na di ay.
2: Exciting Pilipinas Balita!
0: Exciting Pilipinas Balita. Aga balita na hipo sa mga kaubanan, gikan sa mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay ug sa atong Tugkaran, dakbayan sa Sugbo. Aga balita gikan sa provincial capital ug city hall. Ingon man sa mga regional nga buhatan sa atong gobyerno. Pagkabalita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, sa mga silingan nato ng mga lalawigan. Pagkabalita, gikan sa tuang mga tambalanan o kapulisan. Iringtanan inyong masairan, inyong madunggan o inyo pagyod nga makitan. Kinhi lamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
0: Ato mga katropa, pagpamati mga higala, ang mga balita gikan sa Dugbalay Lungsod.
2: City Hall Report.
0: Si Mayor Tomas Usminya misaway sa pagtangtang kang Konsyal Michelle Abelia Celuna sa Health Committee mga higala. Uy, ano man gitangtang mo ni siya? Atong sayron ang istorya ni inimong balita mga katropa. Pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
2: Live report.
3: Yes, sa gikondena ni Cebu City Vice Mayor Tomas Usmeña ang desisyon sa mayoriya sa Cebu City Council nga tangtangon si Konsyal Michelle Abelia Celuna isip chairperson sa Committee on Health, Hospital Services and Sanitation. Ginawag ni Usmeña nga makauulaw ang maong lakang sa dagadagan ng issues sa public health ug mental health sa syudad. Matud niya ang medical background ni Abelia Celuna o ang iyang mga health initiative may rason nga angay siya manghulo sa maong komitiya. Naimo pag-inis human sa reorganization sa 17th nga Cebu City Council din gihatag ang Konsyal David Sakit Tumulak ang pangulo sa Health Committee. Si Abila Siluna ug tulo pa ka minority councilors nga sila si Abilio Lusa, Alvin Arcilla ug si Sinyo Andales wala atagi og committee chairmanship. Gipasalamatan ni Abila Siluna ang mga health workers ayon sa gobyerno ug civil society group ug mga kauban sa iyang mga programa sulod sa iyang termino isip chairperson. Bisa na wala ang posisyon, may pasalig siya nga mapadayon sa pagsuporta sa mga inisyatibo sa panglawas. Naglawmusab si Mayor ni Sir Archival nga ipadayon sa bagong literato ang mga gisugdan ni Abila Siluna lakip ang Wolbacha Project nga nagkatindad og $1.5 million sa pagkita bayayong alang sa mapakunod sa mosquito-borne diseases o gisugit niya Mental Health Council kabay ng reshuffle sa mas tapad nga reorganization sa konseyo. Dinakuha sa Barug Kusog Coalition ang kontrol sa halos ng dagkong committee sa syudad. Si Tumula karon may chairperson sa Health Committee, Budget and Finance Committee o Disaster Risk Reduction Management Committee. Mga katropa alang sa papahimsog sa panlawas, inumong cellphone plus gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
1: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa Almi Mata, Sebuga Report! Nagatun sa tugtag na 25 minutos na ug 5 segundos ang nagkalabay sa alas 5.
2: Capitol Report.
0: Ipila ka mga tunghaan sa Sugbo. Pabiling way klase karong adlaw gumikan gihapon sa asphalt mga igsuan. Detalye sa report sa Ironato Giripiragi sa pagpamati ni Katropang Grigi Magdadaro.
2: Live report. Live report.
0: Grigi.
4: Yes, gumikan karon sa panang epekto sa ashfall din mismo sa probinsya Sugbo nanutusab sa pagbuto o kinikarong pagbugah o aso dito mismo sa Bulkang Canlaon. Adunay mga pipilah ka mga tungaan din mismo sa probinsya Sugbo ang magpadayon karon sa suspensyon sa klase karong adlawa Hulyo 2016 kini naglakip sa Dakbayan sa Toledo, Danau, lungsod sa Compostela, lungsod sa Consolacion, Dakbayan sa Mandawi, lungsod sa Dumanhog, Aloginsan, Cordoba, Dakbayan sa Talisay, Dakbayan sa Karkar ug lungsod sa Liloan lakip na ang Dakbayan sa Sugbo ug Dakbayan sa Naga ang kining tanan puro pribado ug pampubliko nga mga tungaan gawas lang sa Dakbayan sa Naga ug ingon man sa Dakbayan sa Sugbo nga giingong maapoy apil ang tertiary level ug ingon man ang college level. Gipareg ni Governor Pamela Pambarikwatro ngadto sa iyang magsustuwente nga magpabilin indoor kun di magawas sa tagstagsa ka mga panimalay kun panginahanglanon apan kun ugali man ning kinahanglan gyud makagawas mas maayo nga musulob og face mask aron kalikayan ang paka-expose sa ashfall nga hilagway nga delikado ngadto sa mga adunay respiratory nga mga sakit. Gipareg ni Governor Balikwatro nga ang Provincial Disaster Reduction and Management Office kun PDRMO nagpadayon usab sila mga lihok ug ingon man mga lakang aron kalikayan ang epekto ug alibyo niya dinhing nisgutan nga epekto dito mismo sa ashfall partikular na sa mga lugar des may Dakbayan sa Toledo o kasikbit ng mga dapit. Iya sa pagibutyag ka magpabilin nga magbinantayon lakip na ang pagmonitor sa Kapitolyo sa musod ng mga adlaw alang usab sa dugang mga pahibaw kalabot sa update nining maong ashfall o yung man sa klase sa umabot ng mga adlaw sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakarap ang pananaw. Inom karon nay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa to mga mata ano na kinilutin beta carotene vitamin E og zeaxanthin alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Gregi Mugdaro XFM News.
2: XFM Report.
1: Exciting.
0: Good morning. Salamat katropa Gregi Mugdaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 27 minutos o 49 segundos na mga katrupa ang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay Chris Marias mga katrupa na pusasan. Kinagtiner o ginadiling drugas mga kaigsunan. Wapag yun ni sila mutaga. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanuno Tamaro.
2: Live report.
1: Baiga, buntag, katulang Jerry, mga katropa, tulog yun ka mga babae, katulang kaya Jerry, no, ang busasan sa mga operatiba sa police station, dahil mga police station sa mananglahing lugar, oras, kagabi, ipod, dinilusap sila ng area of responsibility kung AOR, din ang mausap ng kinipong mga dinakpan, ang gaan na ito sila, or kaning ilang mga first name lang din, no, kinipong una, kini si Nari, 27 anyos, with trabaho, o taga barangay Labangor usap katropag Jerry ha o gaingon man ikaduha kini si Sheila kisawa sa itrabaho katropag Jerry o gaingon man kini ikatulo ini si alias kinipong Rose katropag Jerry na kuhanis na o pipila ka mga pagiti sa gitu ang shabu din kasagaran nun ni katropag Jerry mga first timer no sa kasong kalapasan sa kinipong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 kinipong to din pipila ni ini sa mga Tres Marias emotional yun nga lakman katropag Jerry mga kegalaan din matun pa ang kining tulo walang nila katupag Jer, ha? Kanang paro-paro ka, o diba ka, kinipong, kwa lang, mere possession, gamit lang po katupag Jer, mga kaigasunan, gituhoan, mga bana o mga kipon sa bini, nalambigit ka po sa ginadiling upapuyot, aning ginadiling drogas. Sa samtangang, gipaslak ni karoon sila sa kinipong selda, pambabay katupag Jer sa police station, tayo labang police station, samtang gihikay pa, aga tukmang kaso, Biyernes, marong kundimahuman, posible ato ni sa adlaw nga Lunes, si Pasaka ang kasong paghupot o ginadiling drogas. So, para katupang sir, mga kasigasigikan sa police station 10, labang police station, mga katropa, para perming update lang si kondisyon mo, ha? Friday night unya, no? Para rin mo magluya, pangapin mong santo, plus comments, kapina, tambal pa. Alang seryo sa Pilipino, para sa Pilipinas, ang katropa, Erika Maro, XFM News.
2: XFM Report.
5: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat katropa, Erika Panuno, Tamaro, Sevoga Report. Dagan to sa tugtag na 30 minutos o 29 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa Lasingo. Pagsuspinso sa klase subay sa nasinating asphalt. Itugyan sa Department of Education 7 nga to sa matag local government units. Italia sa report. Sa Aeronato ginipinag isa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
2: Live report.
0: Still.
7: Muabot na sa kapin 20 ka mga LGUs sa probinsya sa Sugbo ang nagsuspenso gihapon sa klase karong adlawa Hulyo 10 tungod sa nasinating ashfall sukad kagahapong adlawa pila ka oras humani buto ang Mount Canlaon. Matod ni Amarilis Villarmia, ang information officer sa Department of Education 7 nga sa susamang sitwasyon karon, itugyan nila ang desisyon sa matag LGU kung angayan bang magsuspenso og klase tungod kay sila man mao'y maka-assess sa sitwasyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar.
8: Ang atuag yung declaration of suspension of classes ang atuag yung local government units kay sila man ang mas naidagkan nga mga arms and sangay nga makatabang og assess kung kanang emergency na ba ni or di nag-yudin siya dapat ang atong mga bata ma-expose sa kanina mga certain hazards especially if it concerns our health.
7: Kung unsa may desisyon sa matag LGU, musuporta ra ang DepEd niini. Dugang paniya nga kung ang ubang mga LGU wa pa mo deklarar og suspension sa klase, posibleng nagpadayon pang ilang pag-assess sa sitwasyon. Apan gitataw ni Villarmia nga sa mga emergency cases sama niini nga kinahanglan ang pagsuspenso sa klase tungod kay mabutang sa risgo ang panglawas sa mga tinun-an nakasuwat sa DepEd Order Number 14 Series of 2026 nga magpadayon gihapon ang pagkaton sa mga bata depende na kung unsay modality ang mahaom sa sitwasyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
5: Exciting.
6: Good morning.
0: Salamat katropang Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagato sa tugtag na 32 minutos o 58 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Unang semester karong tuig 2026. Ko Bumagisko tagsunog mga katropa. Ang Cebu City Fire Office mga igala nakatala na og 134 ka mga kaso sa sunog. Unang semester mga kaigsunan sa ato pang unang kuan unom kabuwan. Una na 134 ka mga kaso sa sunog mga katropa na respondihan sa ato Cebu City Fire Office. Mo pagmatngon yun mo. Detalye ni ini mong balita sa iron nato mga katropa pinagi sa pagpamati ni katropang Binjitalis.
2: Live report. Live report.
6: Dagan sila mag ka mag ka mag Rafael sa unong kabuan o kanika una o kanika kwarter o una semester ng buwan sa aling tuwig Yusmil Balisayis niabot na sa 134 ka mga sunog ang natala sa Cebu City Fire Office. Kini kay mahibaw ni SFO3 Wendy Villalevante mo sa Cebu City Fire Office sa buwan sa Enero, doon ay 21 kasunog ang natala sa buwan sa Pebrero, doon ay 25 kasunog sa buwan sa Marso, doon ay 26 nga mo ay pinagalabing taas kay hapa nga giraman yung mga sunog sa buwan sa Marso sa mga Abril 21 o sa buwan sa Mayo Karmanjeri, doon ay 16 mo pinagubos samtang sa buwan sa Hunyo nagkatala ang Cebu City Fire Office o 25 kasunog. Kaya dumukan, doon ay 32.5 milyones pesos ang danyos sa aking mga nangasunog mga panimay o foreign residential area. Kaya mismo sa itong dagmian din sa aking mga pagkatala sa BFP, mostly mga estructural aking mga ungguan, aking mga sunog, aking nangasunog samtang maubos ng 118 ka-estructural o kay mga panimay samtang ang dili estructural ada lang si Lisais ang natala sa tabang sharing ako ang sinin ang kasunog kaya mabulusab sa dipinsi ka mga naangol ang natala sa Subosito Fire Office di pahibao sa BFB o Subosito Fire Office nga mag-ambing kanunay sa aking pagkagwan pagka-premio lami na ang katong mulakaw mobilya sila panamay nga biilibian nga nagkapansak labi na katong mga dolibang charge ipampansak ka mga kuryente araw dilikini maka mag-ugdaw tungkol kay labi na ang panahon di pag masabitan tungkol kay Dunay Init o Giyuan Dunay Tingkwan. Mona report update sa Cebu City Fire Office katlo pa ay magkalimot niya po sa mag-aplas kay Dunay sa Santone Urban Oil maganda pag ini labi na katong Dunay mga panahon sa lawas Santone Urban Oil hindi mo assess to help incorporated mapalit sa farmasyon botika sa inyong lugar kaubanin kito pang genre Rino Blado alas sa Gasol Pilipino para sa Pilipinas na tropa. Benji Talisi, XFM News.
2: XFM Report.
5: Exciting
0: morning! Salamat ka rupang Benji Talisi, Xeboga Report. Nagato sa itong tag na 36 minutos o 25 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Duha ka mga nag-refill o LPG o butane mga katropa na kumpiskaran. Usab o tulo ka milyon ka pisos ng smuggled nga sigaret sa lungsod sa Madridijos na dako. Ano sigarilyo ani no? Tingga yup mo sigarilyo niya dito smuggled. Ano na yung magkasabot yan kay Smuggled katropang rap-rap, di na siya tinuon niya sigarilyo. Anyway, detalye ni ini mong balita, pamatiyo na to pinagi sa pag... pinagi sa report ni katropang June 14.
2: Live report. Live report.
0: Yes, John.
4: Yes, katropang Jerry, no, doon ka mga lalaki yan, nakadakpan ito kung sirigal nga pagpamaligya, diniga, pag-refill sa LPG o kiniga butane canisters dito sa may sitio Kagwangan, Barangay Tarong, Madridijos, Cebu. Sa iyong kabutagon, kaghapon ng Adlawa, Hulyo 9, 2026, sa Usaka Intelligence, driven by Bust Operation, ipagayon sa 1st Provincial Mobile Force Company, Madridijos Police Station, Regional Intelligence Division, o PRO 7, nasakpan ng
9: mga operatiba, ganito ka mga suspect, samtang nagbalik gani yung mga illegal, nag-refill kapag ka agila glass butane canisters, samtang ihimong operasyon, na-discoverihan usap ka sa mga polis, kining daghang karton, sigurang smuggled kapag ka sigarilyo, nga ilang ka giparagiya, nag-upiska sa operasyon, kining 325 ka illegal, nga mga refill nga butane canisters, usa ka 50 ka kilogram ng LPG tank, timbangan, improvised refilling equipment, o mga mark money nga gikamit sa bypass operation, dugang pali, recover sub sa kapulisan, kining 30 ka mga master cases, ginadahag smuggled ng mga sigarilyo, nga naglangkob sa 30 ka master cases, nga doon ay kinatibukang nga gibanabanag kandidat, nga mukabat kini sa 3 million pesos. Kining duha karon gi dubang ni karong mga kaso, kining mga suspect, si kaso paglapas ng Section 40 sa Republic Act 11529, nga nagdiliing ng illegal nga pagbaligya o pag-refill sa LPG cylinders o Republic Act 10863 o kining Customs Modernization at Tariff Act o dinig pagparagiya sa ginadahag smuggled ng mga produkto sa pagkakaroon. Kaya pabilin nila gitanggong sa kustodiya sa Madrid Police Station samtang iandam ng mga kasong ipasakang patok nila ngadto sa korte. Mga katropa, yung kalimut portumanog, Xanthan Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
2: XFM Report.
5: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, June 14, Bongar Report. Tingatun sa tugtak na, 39 minutos o 33 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Kumusta na si Super Typhoon Inday mga katropa? Ayubuntang Super Katropang Kunsjer, nagpadayon ba ang away sa mayor o vice mayor? Kabahin sa pag-ili sa komitiba, ikaniboy tagsip mga katropa? Mauna. Sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na to ang weather forecaster sa pagkasamaktan. Weather forecaster katropa mo Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
10: Yes, good morning sir. Good morning sa atong ating ginawa mga itong weather update. Si Bagyong Inday ni medyo ni Hime siya on the weekend sa gihapon ka typhoon strength niya Bagyo. And anakini sa may 620 kilometers sa kilangan sa Basco, Batanes. Ando na yung maximum sustained wind na 150 kilometers per hour sa sentro. Gusting at mabot o maximum na 185 kilometers per hour. Nagalihog gihapon pa northwestward sa gikusbon na 10 kilometers per hour. And based on forecast track, mostly din siya magawa sa itong area with responsibility eh, Sabado sa gabi or sa pabuntagon. And sa naipahin halin ng habaga, taray sa nag-apitar sa Palawan, sa Timog Kabayan, Uso Marinaw. And kining habaga, dinapakusog ni Inday o nakapadala mga patatatak mga pag-ulan sa takong bahin, sa pambahin sa ito ang atod. And sa ito ang hangin o karagatan, sarangan nga ito sa kusog na hangin sa mamagbang sa Sulawi, sa Timog Kabayan. Ang atong mga kadagatan, karangat na ito sa Manalun, ang kahintang. And then, Sugbo, kadagatan na ipag-taobig sa Latays doon, sa Kabuntagon, and muna at inigalaw na sa Recife niyang hapon. Temperature forecast, kaladlawan na sa 31 degrees Celsius. O kadadlaw, nisi ng anating ko, by hindi may limo sa alas 6.18 niya ang hapon. Mga ka na itong latest weather update. Si Miss Ana Dumdum, maayong magandang salamat.
2: XFM Report.
5: Exciting!
0: Good morning! Pag-igala, mayong buntag. Arita sa mga balita, mga kaigsunan. No? Diri sa ato mga katropa ang reorganization diri sa Cebu City Council. Mga katropa, di atong sisyon nila. Mga kaigsunan, ang house rule sa local legislative body diri sa Cebu City Government nag-urgiusab mga katropa. Diin ang presiding officer nga si Vice Mayor Tomas Osmeña, wala na gitugutan sila bago nga house rules mga igala nga magkapalabang o resolusyon ingon man mga kaigsunan ordinansa. Kumbaga ang rule sa Vice Mayor mga igsoon, ubo sa bag-o nila nga house rules, mao na lamang ang pag-preside sa City Council o ang pagbutar kung ugaling dunay tabla sa buto mga katrupa. Okay. O niya, ang mga komitiba, mga kaigsunan, doon na say changes sa committees. Sa report nga ganiha mga igala ni Katrupag Almimata ba ito? Katrupag Raprap? No? Nga, ang chairman sa Committee on Health, giilisan kini og mao na si Konsehal Dave Tumulak mga kaigsunan. Ambot og doktor ba ni si Konsehal Dave? Pero wa man siguro kinahanglan na diya ga doktor yung ka nga manginahanglan or ikaw mo mahimong chairman sa Committee on Health mga kaigsunan. Siguro makita nato si Konsehal Dave Tumulak mga igala nga healthy siya. Katropang rap-rap mo nagihata niya ang Committee on Health. Kanya siya saan ang nagdala sa Committee on the Budget. Ha? Og ingon man sa disaster mga kaigsunan. Mura gamhanan rin si Konsehal Dave Tumulak. Nagkwani. Mura og gamhanan na kay ni Rusia. Kasi ang dalas budget mga kaigsunan. Anyway, so muna. O niya si Konsehal Dave Andales. Wala na, no? Wala siya committee chairmanship mga kaigsunan. Kinirabang committee chairmanship mga igala mo raman ay rason kung nga no si Senador Jambi Madrigal ni ato mihilang. Jerry Auxilio. Kaya mga chairmanship sa committee mga kaigsunan. Kung kayo numdum pa mo ni crying senator Jambi Madrigal mga katropa, hilak siya mga igala kada gumikan kay giaway man niya Senate President Juan Ponce Enrile. Di nasuko si GPA mga katropa. Wasa hatagi committee ba? Wasa chairmanship sa committee mga kaigsuna dito Senado? Hilak Senador Jambi Madrigal. Jerry Auxilio. Ay nga naman, unsa may nas committee katropa rap-rap? FYI, for your information. Kung ikaw chairman sa committee mga igala na Senado sa Ubos Bay Balauranan, mabitaw na ikaw gusto ka nga mag-house speaker. Gusto ka mag-senate president. Muna ipang alok. Muna ipang haylo mga igsoon nga tos mga nang ambisyon may speaker o mas senate president. Ang chairmanship sa committee mga igala nga naman. Kung ikaw chairman sa committee mga katropa, o unsay budget sa imuhang pag-asinador, the same budget ang imong madawat i-allocate niya kanimo kung ikaw chairman's committee mga katropa. Ha? Doon na kay budget opisina ni mo sa imong pag-asinador, tanan, allowances, uban pa niya mga igala, maupo na i-budget ihatag niya sa imo kung ikaw chairman's committee. Para hilax Jambi Madrigal niya. Jerry Auxilio. Ihatag niya chairmanship ni Senate President Juan Ponce Enrile mga igala kay giaway man niya. Wa kung kaibaw diri ha sa tuag local legislative body o maubas mo ka kini ang practice dito sa national government, sa national congress o diri sa itong local legislative body mga igala. But ang ito naibawan niya si Konsehal Dave Tumulak gamhanan ro kaayo
11: Jerry Auxilio.
0: Lumunika committee chairmanship ni iya hagihuptan mga kaigsunan. Sila sa Tour de Babes Andales, Kuanay committee chairmanship. Anyway, ato lang na ang kuan. Nakita mi ni Kunsel Pulabra. Kagahapon dito sa barangay. Dito sa barangay cute kay. Naglusad sa uplan pakingsandurot mga kaigsunan. So, kita mi ni Kunsel kuan. Kini niya Pulabra mga igalagong pangumusta. Kunsel, kumusta naman ang inyuhan dito nga kuan? Kuhabilo, kukabildo sa... yung house rules, ah, ukira sir.
2: Jerry, Jerry, Silio.
0: Ayun, good morning, Daddy. Ani, Kunsel Pulabra, mga kaigsunan. Dito pa ni sa pulis pa ni mga igala, wa pa ni mahiniral, wa pa ni muritiro. Gikan, dito pa taspika si Bianan, kanunay na to ni ma hinabi mga katropa o sa mga balita na nahimong hiniral o nahimong kunsihal diris Dakbayan, Sugbo. Si Kunsel Pulabra, mga kaigsun. Okay. So, buddy, ang mga paghitabo. Samtang, way klase ron ha. Suspended ang klase ron, mga katropa. So, di na rin madayon ron. Kaya karoon doon na may schedule din sa barangay cute magigala sa cute elementary school o sa cute national high school. Mag-room to room campaign mong tami ron, katropa, grap-rap. Arod, pahimang no. Reminders ka to sa mga estudyante, mga katropa, nga kuan. Parti lagi rin yung nahitabo dito sa takluban, mga kaigsunan. Pero may klase room din, dayo rin mo room to room campaign. Wow! Ha? E suspendido mga klase, mga igala. Anyway, ato lang po ng unahon. Kaya saon man, hadlok man ta mga katropa na itong ilong matugpahan o abog.
11: Wow!
0: Kay the asphalt gikan sa Kanlaon, Bulkang Kanlaon, may buto mga igsoon, moderately. Okay? Now, dito sa kauluhan mga katropa, si Attorney Claire Castro ang tigpamute act. Tigpamutmutiga, pamaba sa Malacanang, may galaming yun. Unsa ito pag-utanaha, insinuation? Nga, ang nagpa-imbestigar, mga katropa ni Vice Presidente Sara Duterte, si Presidente Bongbong Marcos. Oh. Ayun nalagod niya ang pamakak-turni.
11: What?
0: Ang hinoon mga igala, ako, ug ako yun po hinoon, wag ako'y presidente, si Attorney Claire Castro, katropang rap-rap, mag yun niya akong i-hire. Kay so far mga kaigsunan, she is doing well sa iyang trabaho. Si Attorney Claire Castro, mga katropa, doing good. Oh. So mo ni, ang ayang i-hire at ipamaba mga katropa. Kada gani, huwag magkinaon sa magpanagana gani kang panghutana katropa grap-rap, e basing supalpalon. Pero kung limit-limit baba ni Attorney Claire Castro mga igala, o niya raba, huwag babawasan, masuko mga kaigsuon.
2: Jerry, Jerry, Ocilio.
0: Kung may naitabo katropa gato niya sa Canada, isugat sila protesta dito mga igala. No? O niya, wasa siya magkauyon. O, mawala gina. Dili ganita gustong himuan niya na ayaw po paghimo. Okay? Anyway, so, ipanghimakag, ingon sa Attorney Claire Castro, sa tuon ninyo, si Presidente Bongbong Marcos mo'y nagpa-imbestigar ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Kini, may kalambigita ni atong testimonya ni Kalilong sa National Bureau of Investigation nga gipresentas prosecution nga boy nag-imbestigar mga katropa. Kaya doon na kung hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos, ni Lisa Ranita Marcos, ingon man ni Martin Romualdez, mga igala. So nga-imbestigar sila. Kay trabaho ko nun sa NBI, mga igala. Bisan tunog doon ay Presidential Security Group ni Intrang NBI, mga kaigsunan. Okay lang. Ang ato lang pangutaan na maigala, nag-imbestigar ba sila sa Uplan Romanov, mga kaigsunan, nga diin target ini nga ubuson ang mga Duterte? Wala. Amo na ida kong pangutaan na diha, mga katropa. Kung Presidente Hulgaon, abti kayo ta, anyang ikaduhang Presidente, Vice Presidente yun, mga katropa, wala ra. Adili po siguro na bayo ng dapita mga kaigsunan. So gusto na to nga Dili ipapatay presidente ang vice presidente ra ipapatay.
2: Jerry, Jerry Osilio.
5: Exciting.
0: At ang imusunod ka ro dayon ang kasikas. Kauban ni Attorney Eric Panunot Amaro. Partner na ko diri sa Master Control si Katrupag Rafael Raprabaring. Kauban sa rato ni Butaga sila si Katrupag Almi Mata, Katrupag Crystal Joy Felarca, Katrupag Rigi Magdadaro, Katrupag Benji Talese, Katrupag Eric Panunot Amaro, o si Katrupag June Katul. Weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Ana Dumdum. At News Director Philip Siruano, magatong Station Manager si Katrupag John Limin Chavez by me. Alang sa nag-iusa Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katrupag, Katrupag mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Manabilit sa Mayingon. Pabalik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato sa alas 9 sa Buntag sa Bullseye Sunday Edition. Ayong buntag ka ninyong tanan, Katropa mo! Exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, mga katropa, alas 5 na sa kabuntagon. Atog oras mga kilan gihatod usab kaninyo sa the best nga kape matag buntag sayo ang atog Santong Plus Coffee Mix sa mga kaigsunan po na kay matag buntag sayo ha manigingon mga kilan aritas kape nga makabusog aritas kape mga kilan nga di magpalpitit atong kasing-kasing aritas kape nga di makanerbios mga kaigsunan po na basta kape kay ngayon na Santong Plus Coffee Mix nga ginama si Yaswell Incorporated ha?
2: Yes!
1: Mapalit sa mga nagunang butika sa inyong dapihita mga kahigalaan po.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ka ko, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Lex non Arigi Esta Violanda. Ang balaw dili ang ipasipada, bisan sa labing mga kamahanan.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sugbo kabisayan ug Mindanao, higala kumo sa Happy Friday mga kahigalaan. Og welcome sa lagi ni Sean sa tuga pagbanuban sa tuga tulumanon, inyong tulumanon mga kaigsunan ang Express Balita mga higala.
3: Kasikas Express Balita.

0: Agya. Good morning, good morning, good morning. Happy Friday, mga katropa.
1: Good morning.
0: Agya, sige po ning adlaw nga Biyernes, mga kaigalaan. Thanks God, it's Friday. Kumusta man yung adlaw nga Friday, mga

0: So sige po na ito, kapanghinaut pa rin bayan ning adlong Biyernes. Alam mo talas, grasi kapi, sky kamahya, mga kahigalaan. Nakapainit ba po diha, mga kahigalaan? Nakakapi na ba ito, mga katropa? Or di ba ka nakapamahaw, nakapanikay sikay na, mga kahigalaan, no? Yaw po rin, nakasulob, nag-face mask kay... Noon sa naman yun? Kuhan na, ha? Nabagpurti ng mga buga, mga kahigalaan, ha? His o kinipong... Ashfall, tungkol sa bagyong, bagyon bang, mga kailan? Kining Bulkang Canlaon, katong pag-rap-rap dito rin sa Negros Island region po. So, sa ito mga kahigalaan, kumusta man mo, no? Ano ya, kanabang mag-uban-uban ka po, tahang to, dalasutsos ka po, tagon, station ka po, standby sa reports mga kaubanan, issues nga ito, katagag pagtagad, ha? Issues gikan sa lokalidad nga ito, skuluhan, mga issues ka napaparaw ka nga ito, katagag pagtagad, mga issues ka may labot, ito, hari ka lungsod, mga kaibigan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Kaya ito sa nga panimbaya, dahil ka ninyo sa mga nag-tikaw-tikaw, sa'yo kay nagmataning adlaong Biyernes, mga kahigalaan. Okay, happy Friday. Good morning sa itong mga nanay, tatay, ating kuya, mga lulog, lola, chikitings. Karoon, ha? Karabunta ka nga nagpaminaw. Way klase, posibleng dugay mang mata itong mga katropa, katong mga rap-rap. Ay, way klase, itong mga sayong gini. Kanan diya nga mo sayong mata po nun ta. Oh, waka sayong mata. Kaya wamay klase, mga kahiglan po, no? Mga estudyante, kuhan pa man, Lunes pa balik, mga katropa po, no? So, sa itong mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo, lola, chikitings, happy Friday, mga katropa. Baga, uban-uban, tahang to da alas, inipoga, utso sa kabuntagon.
1: Kasikas Express Balita.
0: Kaya ito pong itimbaya, mga di lang nagpaminaw sa radio, sa itong FM band 88.3. So, ari punta, ito pong itimbaya, ito mga katropa, nagpaminaw, baya Bluetooth speakers. Mga e-bike drivers, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Ato mga e-bike drivers nga nagbas-bahas karon, tumingaw ang kapuntagon kay Wamay Klase po. Doon ay mga trabahante sa gihapon po. No? So sa mga e-bike drivers, good morning. Hopefully nakakapi na mo niya Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa po. No? Ato ang mga binilangga pong mga tricycle drivers, mga TNVS riders, drivers, good morning yung tanan. Sato sa mga taxi drivers, no? Sir Francisco Bihagan, good morning ni mo na, sir.
2: Good morning.
0: O niya, sato sa mga katropang kini pong nagmaniho silang pribadong sakyanan. Yeah. Niya, sika po, inadlaw-adlaw na to po nga kining pahinom do mga katropa, mga drivers, defensive way of driving. O niya, eyes on the road, nato ni glowing legs. Likado ng glowing legs, mga kahigalan po. So, tanaw ninyo nga magiya, eh. Gwapa, baghato, glowing legs. Paano lang gintahan mo, gamitan lang yung side mirror. Pero, no, sa mga drivers di, ha, ining amping, yeah, bringing on blow baguettes, no, niya, kinalasan sa blow baguettes, letter S na, self na. Kailangan, way hubog, way sabog di, ha, kondisyon mo, huwa mo siguna una sa break up niya. Oh, sabi di, ha, mga kila, problemang pinansyal. Focus sa kwanintang pag-drive niya itong mga drivers niya. Balik ko niyo hanggang alas utsos kabuntago. No?
1: Kasikas Express Balita.
0: O yan, sa itong mga di lang nagpaminaw, no? Naglantaw sa mga higala kay... Ano naman tayo, Facebook Live, YouTube channel, mga kagalan. Ipadangat yung mga mensahe. Kaya ito nang basahon, ha? So, programa, no comments, left behind. And then, basahon, mga kagalaan. Kaya, kagawaan ba ito na ninyo mga katropa po, no? So, sa mga katropa niya, hala, kaya sa ito yung magpa-shoutout, ishap, kung ano na, ishap na dire, ha? Sa mga katropa niya, dire, mga, kung baka, greetings. Ipadangat na dire, mga kagalan po. Yeah, sa itong mga Facebook viewers, good morning, good morning, good morning. So, share the live, share the live, share the live, mga katropa. Ay, para daghan ta mag-uban kung muntaga, sawaan na ito mga labing labas nga mga balita issues na may labot na itong Haring Lungsod.
1: Kasikas Express Balita.
0: So, ito lang sugda na itong balimbaya, mga kahigalaan. May good buntag, good morning. Kanabang ayong aga riyan wow. Sa baka. Huchaki. So, good morning, Sir Dave Balolat Liren. May nga buntag itong Eric Grit na ko si Katot og Nunoy Riguya. Mga certified XFM listener og turbo user ka na sa rinodan. Yes, may bas dio loon buhol. Oy. Kumusta? May buntag niya sa itong mga taga-probinsya sa Sugbo, mga kahigalaan. probinsya sa Bohol, mga katropa. Probinsya sa Negros Island Region. Ay, Muslim town tong taga diha sa Duldulin town. Apektado sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Ibalangat ko na inyong mga kontribik. Kana bang sitwasyon in town ninyo diha? Kumusta naman yung town mo? Taga Region or Negros Island Region NIR. Olya, Sir Alvin Paing, may buta ka tumang Erika, na Mino, may Dirikaros, may Poblasyon, Tanao City, good morning, taga Tanao. Olya, Sir Ram Delphine, atog numero uno ning listener, dirin, nagpaminos may Journal Max, alam amin yung Cebu City, good morning, sir.
2: Good morning.
0: Olya, si Liz.B. Adinoga, good morning ka tumang Erik, Awalastika, sa Chica, Matinika, Mino ni mo, Tibog, Hantakan, Kinasangan, Pardo, Cebu City, good morning.
2: Good morning.
0: Kinasangan, Pardo, diha. So sa tanang mga amigo, Hikala, ni Sir Liz.B. Adinoga, good morning, yung horon.
2: Good morning.
0: Olya, si Ma'am Lorna Margarita, happy Friday, Sir Erika, guwapo. Start a day with a smile. Stay safe. All God bless. Watching from Sambagdos, Cebu City. Taga Sambagdos, good morning.
2: Good morning.
0: Yeah, exciting morning. Matupan Sir Ram. Yeah. Arlene Plasibi, good morning. Katupang Eric. Happy Friday. Great ako sila si Maricel Plasibi. Ilesa Tolina. Charlotte Plasibi. Emerson Ligaspi. O sa tanag nagpaminaw sa live XFM Cebu. Yeah, God bless you. Exciting from Kanduman, Mandawi City. Good morning. Taga siyudad sa Mandawi. Ah. Olya, si Ricardo Akulbe. Good morning ni mo, sir.
2: Good morning.
0: Nga ma'am Marisa Pacres Barcenas. May nga buntag po ni mo, ma'am. Elvie Elbina Mait Kagas. Good morning, katulang Eric watching and listening from Fifth Street, Tierra Dulce, and Iwan. Mag-greet ko, happy birthday ka na. Muna yung nindot po na. Kinsa man yung birthday na ma'am. Gunsa man ni mo, ha? Ito rin itimbaya po. Og, happy birthday, mga kahigalaan. Ang tinipog sa akong bana, Sir Liling Kagas. Happy birthday, Sir Liling Kagas. From Fifth Street at Tierra Dulce, Inayawana, mga kahigalaan po. No? Aron, kanabang mauday porti nga suhag yun sa Tierra Dulce. Mama Ilbina kay Kuan Gode, ha? Kanabang pagkadakuha yun sa birthday celebration. Anya, Sir Arvin Habas. Good morning, katumang Erika. Watching Subang Dako, Mandawi. Good morning, taga Subang Dako. Anya, Ma'am Lorna Margarita Sigapon. Ricardo Kinipog Akulve. So, matod pa dyan, shout out ko sa akong pinalangga nga Kinipog nga Mrs. Kanagin siya importante ng pag-greet sa itong Miss. Okay, what I greet? Outside ako lang po kita. Aning napita dito, sir. Po. So, tukar man yung kuwala niya. Si Ma'am Rivel Villegas. Good morning, katropag Eric. Kunya Ricardo Akulbe. So shout out ko sa akong pinilangga misis. Ana Akulbe, Basak Pardo, Cebu City. Good morning, Basak Pardo. Kunya Ma'am Lorlin Silisan, ang pinakamanyag na to niya. Ang suki kayo sa Inayawan Public Market. Good morning ni mo diha, ma'am. Display na ba kaya, ma'am? Blessed Friday morning, katropag Eric. Mama Ini Taog Pansit Canton Wig Ego. Ito na, ma'am. Pag-igos na ako kayo. Wapansin ko'y pamahang po dyan. Listening, XFM Cebu 88.3. God bless. Exciting. Exciting. Ano Serolino Auman Rita. Good morning, mga katropa. O sa tanang mga taga Calero Liluan. Good morning, taga Calero Liluan.
2: Good morning.
0: Yeah, Jordan Lepisana, good morning, katropag idol, boss, rap-rap, og boss, Erika Guapo, good morning, good morning, on the Santon user, copy, permi, og naminaw sa ninyo, always exciting, there is my Bakayan, good morning, Bakayan,
2: good morning,
0: Maribel Villegas, watching from Sitio Husante, Husati, di mga kaigilan po, good morning, Sitio Husante, anyone, advance, happy birthday, karong July 12. Isa pinag-birthday dyan, sir. Happy birthday na.
2: Happy.
0: O niya, Ma'am Lorna Margarita, salamat sa pagbasa. So inspiring, na, Sir Erika Guapo. Hey, good morning ni mo, dia, ma'am. Ang suki kayong listener, viewer, Ma'am Lorna Margarita. Yeah, so, Shell Wamilda. Good morning, katulang Erika. Watching Midris, may sampaghita sa maning barangaya. Good morning, yung tanan niya.
2: Good morning.
0: Onya Nigel Barangan Cano, ang pinakagwapo ning amigo magkilan schoolmate. Sitio Campo, Barangay Gudulupi, Ciudad Scarcar. Good morning. I miss you all. Kita kauli niya kini pong Pax, no? Marag, kaning occasional, kuhan naman kita, share ka ng occasional, kanang, kanang, kuhan po, bakasyonista naman lang ta ka, tawag ko diha, kanang Pax, no? Taon pa rin, naman taon na itong panghinabuyan taon din sa syudad sa Subo. Ani Maribel Villegas, ani ni silingan si, ay, amo ning silingan si Madam Lorelyn Silisana, sir. Amo ning maaniyag po ka, ma'am. No? Kaya, kuhan naman, ikinabang basta mga taga-inayawan, ang maaniyag yun. Ani, kini pong Rohil Mina Ana Incorporado. Good morning, Katubang Eric. Watching from Subang Dako, Mandawi. Good morning. Aga Subang Dako, Mandawi. May nga buntag ninyo tanan di ha. Ani, Ray Duran. Shout out ko sa akong pinalanggang misis. Ako ba ni kagay na ibalik-balik ko siya. Importante makabasag it's me. Ako na importante ko siya. Ani, si Rohil Mina Pram Kiyot. Ah, Pram Kiyot. Dahil ni si Ma'am Rohil Mina Ana Incorporated. Hey, good morning sa Barangay Kiyot. Yeah, mga kuwanday mo, ma'am. Constituente ni Katropang Jerry Kim Sun Auxilio. Maya, balik-balikan ako yung mga greetings ha, sa mga Facebook viewers mo na ito. Ipadangat lang na kaya ito nagbasahan na taga-karoon o gunya mga higala kaya din sa programa. No comments left behind yun mga higala. Ano? Ani, kuwan po, da? Si Sir Aripunta sa atong YouTube channel. Sir Manuelito. Yeah, good morning. Katubang Eric, mayong buntag kang Shirley Abanes nga nagkape og Santon. Good morning sa taga... Asa man nyo ha, napita, sir, kay para mag-greet po dato dahil inyong area. Good morning! On yeah, Sir Jerry Yan Mix. Good morning, sir. Shout out ko sa Buena Vista, Bohol. Good morning, taga Bohol. Mayang buntag. Happy Friday kaninyong hurot. Good morning! Yeah, Ma'am Elena Tulias. Grabe, Ma'am Kwan po, na? Cook you kay po nato si Ma'am Elena po. No? Sa itong mga programa din sa XFM Cebu 88.3. Ha? Yeah, Kwan, na? Balik-balikan na ito na inyong mga mensahe, mga kailan station. Standby lagi mo kay Matagaro Kunya. Ito ng basahon, mga katropa po.
1: The Sikas Express Balita.
0: Okay, sige pa, haritas sa mga uluhaga, balita, issues na may labot ng itong haring lungsod, mga suki nga tiga paminaw po. Da? Haritas sa mga uluhang balita, mga higala, haritas sa itong top story of the day. Kay si Balacanang, no? Palace Press Officer, ha? UC Claire Castro, mga higala, ni Depensas Pagatunlo ni Benhor Abalos. Sa gihulagway sa uban nga sa non-existing cabinet post mga kahigalaan po. So ato rin hatagag pagtagad atorto ipadungog si Attorney Claire Castro kinipoga katropaga rap-rap ha? Gihulagway lagi suban sa maning posisyon na gi-dissolve naman yung taon eh no? Kaya naman ni siya nga nga naganang uban kay for political accommodation lagi din taon mga kahigalaan. Paminaw na to si Agtig Pamot... Pamot-mot! Tig Pamakba sa Malacanang Attorney Claire Castro.
3: Off Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CABSEC position is back?
4: What do you mean? Executive order?
3: Yes po.
4: Okay, iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CABSEC Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. CABSEC Benhar's appointment is the President's way of redefining the CABSEC position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. CABSEC focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhar ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CABSEC President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CABSEC Benhar's terms of references attached to his appointment.
3: And may so different po ito sa position ni Sec. Lagdameo as Special Assistant to the President?
4: Yes, iba po ito.
3: Mm-hmm. And ma'am, last question, sorry. Was Sec. Abalos considered for any other positions?
4: Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay Capsec Benhar Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si si Capsec Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
0: Mga ito mga kaigilan po, at ating hatagag pagtagad mga katropa po. Kining posisyon na nga gidisolve na kay marabag kuhan lang kanang repetition mga katropa po. No? Nanay kinipong higher office ani mga katropa. So ato rin nga balik-balikan kay kining posisyon na mga kaigilan na star post. Kuya sa gano'n, star mga kaigilan po. Na, star post mga kaigilan. Ang meaning ani nga star post mga katropa? Strategic Action and Response. Nindot sa din mga katropa. So nindot sa din mga katropa po. No? O di, ang kuna ni, matod pa mga kaigalaan, ang ato sa mga presidente po. No? Kani manigi, kuna mga kaigalaan, kanabanggi dissolve, kumbaga, kining opisina. Ibalik karo mga kaigalaan niya, EO number 38, no, last August 2023, mao man ni nag-himog reorganization, mga kaigalaan. O, giwagtang ning opisina ha, mga kaigalaan. O niya, kuan man siya, under sa Office of the Executive Secretary, mga kaigsunan po. No? Okay, magtanaw nila, sa mga repetition man ni, mumaura man ni silang, mumaura ang trabaho niya, kanang daghang gisulduan, kumbaga ba mga katropa. Wa sila ka coast cutting atong ato pong pipila ka tuig niya pagka 2023 nag coast cutting na sila. Tanaw nila iya murag repetition man gyud ni mga kaigla. Pero nganong gibalik yung ha ni mga kaigsona? Unsa yung kay rason na mga katropa po? Ay ang kini pong matod pa kani mga kaigilan si kini pong cabinet oh, gano'n manig cabinet secretary ro mga kaigilan po. Si Capsec kanhi DILG secretary og kinipong senatorya senator Rial Aspirant Benhur Abalos mga kaigsunan kan man ni siya magsilbi ni siyang Marcos liaison to national government agency, local government units, political organization, groups or parties, civil society organization, sectoral groups of and matters of political concern, mga kaigsuunan po. Da? So, mo niyang maragda, trabaho po niya, mga higala po. Da? So, mo like ina, ang kining mga trabaho, kanina tumkilan, under sa Office of the Executive Secretary, kana bang ang kining maong opisina ang strategic action and response in town mga kaila. Pero nganong gibalik ka mahigat kay nilapse na mga katropa ang 1 year nga political kanbada kana bang appointment mga kaigilan sa mga pildero nga parod sa eleksyon. Sama na mga katropa po ating hatagag pagtagan. Bakit ngunong pasigil na kay katong giingon po ni Auntie Claire nga naman siya kuan appointing authority nga to sa mga presidente. Oh, discretion man niya katropang yun. Oh. Oh, lagi mga kaigilan. Okay na nag mutudlo di hag kay position pero dili repetition ang trabaho mga katropa. Oh. Kaya ang kanabang 40 taon mga kaigilan. Di ba ni may tag-swilduan ni Kenzie 30 katropang rap-rap kay kuan lang kanabang tawaganing 20 mil, 50 mil mga kaigilan. Mga cabinet secretary sindon kay bawo mo unsa nang salary grade kung basihan na to ang salary standardization law mga higala. Dagko intawon ning sweldong mga panuhak intawon mga kita. Ang minimum basic salary mga katropa aning kinipong executive kinipong mga secretary diha mga higala or kini mga cabinet secretaries mga katropa. Kuan man sila, equivalent to salary grade 31 mga kaigalaan base sa kinipong salary standardization law. Kaya ka ng mga swildo sa itong government officials katropang rapra, naman na sila ay salary grade kumbaga. Magdepende silang posisyon mga katropa.
1: Tasikas Express Balita.
0: So ang kining salary grade 31 mga kaigalaan naman ay minimum and maximum. ini mo mga higala niya plus mga bonuses, mo na yung mga maximum nila mga kahigalaan po. Ang madawat nga sweldo matagabuan ni tawagin na itong sekretary naman niya mga kahigalaan po. Benhor Abalos mga higala kay 293,191. Ito mga higala po. Grabiha. 293,191 pesos per month ni mga kahigalan. Makikinom sa taga sana all katro mga lapo.
5: Sana
0: all. So, kadako ala mga higala. 293,191 pesos per month or 3.5 million pesos a year minimum. 6.6 million pesos. Apil na mga bonuses ani ha. Kanipong per year mga kahigalaan.
5: Sana all.
0: Kadako ana, mo na itong niya ang trabaho. Pwede rag trabaho on sa pipila ka mga tao mga higala. So atong pagduda ni political accommodation mga kahigala. Kay ang mga tinudlo urban PBBM porting yung gamita mga kahigala. DOJ, secretary, DOJ, mga kahigalaan po, no? Secretary, ang ato sab nga kining ombudsman, mga kahigalaan, atong NBI director, mga higala. Uguban pa, itas sa gamitan, gamit na, no? Gamit yung kayroong panahon na, mga kahigala.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa mga nga, ato ning hatagag, pagtagad, mga katropa kay, saan mo tawa niyo, ato mag-usik-usik ka. Kos, huwag ka ta mag-usik-usik ka niyo, pundo, kos. Balik-balikan ni nato kay pwede naman na mga kahigalaan mag paan ka kanabang tanaw ni mo ba hindi ba ni repetition ng trabaho anin tawhana po dahil sa maniyang kaniyang trabaho kanang sa mani pa ko lang ni kanang pakapin lang ni siya sa bubot sa mani crucial bagining trabaho ha oh nahibong takigi dissolve na ang mausap ng opisina kaning Star Post Strategic Action and Response mga kahigalaan in under sa office of the executive secretary mga higala pero karon gi kanang yon siya imo na gid siya nga secretary post mga higala malagi na dako ra maging sweldo magila okay nagtag 20 mil mga higala mo na kining buwan kay kanon ta sige lang kay kapoy sa nagkuyog-kuyog sa presidente 293,000 ang buwan mga higala 3.5 million pesos ang sweldo matag tuig minimum maximum og 6.6 yeah. Imposible mas lagi mo daw tug bonus so ato lang ya 6.6 million a year kaya why gamit niya repetition ng trabaho mga higala eta mahingon ta pasag din sila katro mga Eric kay discretion man manigingon mga higala na kinsa man ang mga kwan diha kinsa man na sila kanang sa man di na sila kana bang trabantes gobyerno trabahante in taon na sila sa gobyerno in taon. Mga tag-as nga posisyon. O niya, akin sa may kwarta gipang sweldo na lang, katropang rapo din taon. Ato anang kwarta. Pinaagi na sa tong buhis. Niya, usik-usikan lang, sweldo anang mga tao diya for political accommodation.
1: Kasikas Express.
0: Wagi tayo ayaw niyang gapita, mga higal. So, ako pang Marcos, ay na nai-recycle si Benhor Coso. Hildiro naman na. Hindi lagi na kadaog senador sa 2028 in town.
1: Kasikas Express Balita.
0: Nabalik-balik ka ni nato mga kaigsunan. Kay, ato pa ding palauman ha, kining trabaho sa Strategic Action and Response mga kaigal. Strategic bagyughani. Nabagyughani action mga higal. O response bagyughani in town ni mga kaigal.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong kwarta giswilduan. Ikaw, nabakay trabaho? Usakas magswilduan ni Puhon, mga kahiglan. Benhor Abalos. Mupalit, bagay. Huwag mo ko yung trabaho, katrabang Eric. Di lang ko magpakiya. So, panagingon nga kung ikaw, muabil kag servisyo da. Palit kag sigarilyo, bisag huwag kay trabaho, bisyoso ka. Palit kag kulapo. Naman na kito, value added tax. Expanded value added tax.
5: Sana.
0: Sabana ang directly and directly tado taga ingunani nga mga pagwari-wari spundo mga kaigalan pinaagi pod sa kana bang kuanda political accommodation nila nga mga kining posisyon mga katropa po no.
1: Kasikas Express Balita.
0: So standby, balik-balikan na to ninyo sa inyong komento po ni mga katropa. Sa may ikakomento po niyo ni mga kaigalan. Sa gidisolve na ning post kaniyan to. Okay, repetition ba? Kana bang nag-overlapay ang ilan to mga trabaho mga kaigalan sa executive secretary? So bang mga opisina po dito? Naghangkig tao niya, gamerkig lihukon. Doon sa may mayo ka, eh, dissolve na lang ni. Hindi lang ta mag-usik-usik o almost 300,000 a month mga higala or 6.6 million a year mga kaigsuna.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ang sa Bicas Bahin. Haripontas lokalidad mga katropa. May klase sa Dakbayan, probinsya sa Sugbo. Oh, kani kansilado tungod sa inipong kuan mga kahigalan. Tubang haze, ashfall, dala sa pagbuto usab sa bulkang Kanlaon. Ato na ito, pakita ka itong rap-rap. Tanawa, kakita ba? Tanawa nyo kaghapon mga kahigalan ng kaguliang ito ang Sugbo. Kanabang tawagan ni mga kahigalan pagpanguli sa mga estudyante. Pag dumog na palit og face mask mga kahigalan, ay kuhanin taon na sa mga nagbihayin taong kaghapon na caught on surprise mga kahigalan. Ano ba pooling mo dyan? Ano nga dry mo kanya kong mata? Wow. Ay, tungkol sa ashfall mga kahigalan, abong kanyang taong bantayanan rin naman ni mga kahigalan po. Ato ni nga balik-balikan po. Daraw, nanguli, ipauli mga estudyante kaghapon. Kani Don Vicente Rama na Memorial National High School. This may basak pardo mga kaigsunan po. Ya yeah, katong natoy mga nag-apod-apod ba mga face mask katong mga rabra? Mga kwan, mga LGUs ha, nag-apod-apod nito mga face mask kagapon. Atong CDRRMO, atong Provincial Health Office mga kaigsunan. Kay kwan man eh, kanabang kining pagsulob ng mga face mask N95, KN95. Air purifier, ingon man mga kigilan, dugang pag atimanos, mga bata, mga mabdos, tiguang, adunay mga sakit o comorbidities. Isugyot manikaron sa EMB DOH7. Subay sa poor quality of air mga kigilan. Nata katong advisory, katong mga rap-rap, no? Sa kining EMB DOH mga kigilan. Hey, kuan man din eh, kining mga aso magkila, magiging ta. Wa mami makita, katong mga Eric, okay rin. Di man mo feel inighanggap. Public advisory, mga kahigalan, regional air quality report, air quality breakdown, mga kahigalan. Katok ng lain, katok ng rap-rap. Dala mga kahigalan, July 9, kagahapon mo ng mga kahigalan, as of 8 a.m. So parameter 2.5, mga kahigalan. Yeah, remarks fair. Inoon din sa Sugbo, gingon nga, luwas pa, pero dili kakumpiyansaan. Ito mga bata, mga kini po nga dunay comorbidities mga kahigalaan, dunay kanabang respiratory illnesses. Although fair, good pa ang iyapong kanang air quality mga kahigalaan base sa air quality monitoring, apan gipaamping na lang mga kahigalaan. Ipasulob og face mask, niya ba, kwan pod? Kining 2.5 mga kahigalaan, matod ba, no? 2.5 micrometers. Microscopic fine particles matter ni particle matter ni mga kaigalan kay matod pa ang gigamyon ani ba pwede siya 30 times smaller 30 kapilo nga mas gamay kaysa buhok sa tao mga katropa. Kanya delikado ni og mahanggab sa tao kay face mask niya delikado nga mapunta ni sa kwani deep into our lungs sulod sa itong bloodstream, mga kahigalan, makamugna og severe respiratory and cardiovascular health kanyang issues, mga kaigsunan.
1: Kasikas Express Balita.
0: So, face mask. Ako, nipalit na lang kung sa kapag kagahapon. Ganun bang rapat? Umahal na paling face mask. Ay nun, karoon naman eh. Hindi man eh magdugay. Unlike sa kato, good morning or for morning session learners, no? So, kuani outdoor activities, kwansa, didan. Face mask yun, no? Provide. Yeah, the alcohol will continue to closely, kwani mga kikilang, no? Kwani, skulahan din yung mga kikilang, all learners will remain inside their air-conditioned classroom. Saan naman tong guba-guba ang bintana? Paani, ha? Pick up your children, katong mga dunay sakyanan. Use enclosed vehicle, car, or van. Yeah. If traveling by motorcycle, is unavoidable, kindly ensure the both parents and children wear properly fitted face masks. So for afternoon session learners, students scheduled for afternoon, paani sa teacher will provide home-based learners activities. Kwadron, kanabang... na may group chat ron ng mga parents and teachers, i-send na lang dito ang kinibang modules. Or di ba ka, siranan nila na may mga gipangdaang libro. Ano na lang siguro kay para, nalipay yung mga bata ron, ha? Nalipay yung mga estudyante ron, mga kaigalan. So, kung ano mga kaigalan, no? DOSTP books, confirm moderately explosive eruption sa Mount Canlaon kagahapong adlaw mga kaigalan. The volcano remains under alert level 2, moderate unrest. So, money ang residents are reminded to wear a face mask, mga kaigalaan, preferably N95. Sura po, pangita ko. Narinig ako ng sulog. Nakitag face mask N95 kagabon. Stay indoors as much as possible. Individuals with asthma, allergies, or other respiratory condition should limit outdoor activities. Protect your eyes, no? Eyeglasses, goggles, kung magmotor, magkigilan, mas may doon ay visor. Cover food and drinking waters to prevent contamination. Ikaw sa langaw, na ay ginipong microscopic particle, mga kaigsunan, tungod aning ash fall, no? Drive with caution. With ash or haze may reduce visibility. So atong mga, atong tanaw nila, di kayo klaro po, no? Monitor official advisories from DOST People's Pag-asa and your local government updates. So, nga balik-balikan mga kaigsunan, ha? Ay, kung dili mga ni El Nino, di mga ni kanapong La Nina or Tinguan, mga kaigalaan, di pong mga natural calamities pag butos vulkan. O sa ni concern nato mga katropa. So, naman ta sa Pacific Ring of Fire, mga higala. Active ato mga volcanoes in town diri. Balik-balikan na to niya. Sa mga ginikanan niya, nagpaminaw rin. Batayin tao ng mga anak na to. Kay katong mga doon ay respiratory illnesses. Batayin gin tao ninyo. Inibong ko kagapong adlaw, nag-rubing ko ba? Oh, nibuto na itong kwan ito, Vulcan Canlaon. Inibong ko, sa maninikalit, mag-ngiob ang palibot, mga higala. Init ang dagay ito. Yeah, may buong ka nga, saan man, na may ka ng nga tagak-tagak nga abog. Oh, saan man, abog ba ni? Purtintong kwa na. Kining tawag ani mga kigilaan, no? Gitawag og microscopic pine particle, no? Ikan sa kinipong abo. Abo sa Vulcan Canlaon, mga kaigsunan po.
1: Kasikas Express Balita.
0: Headline. Okay, speakers, bahin mga katropa. Uy, ang biggest game and live entertainment hub. Supo, katropang grapra, purag nabli na ganyan tao, no? Purag nindot na ni, suro nito nakita. Maka-try-try po tani dito katropang grapra po, no? Mga kikilan. This is my kining SM Seaside Arena. Din, gitambungan is mga opisyalis kagapong adlaw sa Dakbayan. Ngayon na sa probinsya sa Sugbo. Pakita kadali lang rap katubag pag-abli na gising pito Arena Seaside Cebu, no? Induta ni susunod niyo. So, one day yung Cebu Coliseum man yung mga kila. Although di pa ninduta ng Cebu Coliseum pero awar ng arena. Oh. Pura, kanindota na mga kigilan po, no? 25,000 seating capacity. 7-story ni mga kigilan. Tayo, kung saan sa mga tourist attraction niya. Ano pa, i-bridgeway? Okay, kumani mo dua-dua nito kung mga rap-rap sa kinipong tawagan ng arena. Doon yung ka-SM din. Ngumpra. Grocery. Ninduta po niya mga kaigalan. Kana yun, ha? Nalagay, ugmang adlawa. Kung saan, pizza Jason man daro, no? Ugma kay salamin. Kuha na dito, Anya Bini concert, mga kaigalan. Bini Signal. Mga adlawan ni sa... Huwag mo tayo ticket, katropang rap. Loyal na tayo. Nakita ko kakita ni Bini Aya. At ang pambato din Sugbo, mga kahigalaan. Oh, Nadri, ticket. Ari ka palit og ticket, mga kahigalaan. Dito sa kwan ba? Kwan ka? Kana ba murag viewing ba? Murag kag-tour by kwan ninyo mga kahigalaan, no? Seamless digital ticketing. Chuya niyo, no? Duta mga kahigalaan, ari kada, oh. Yan, yung mga offices, mga katropa po. Na yung conference room, mga kahigalaan. Oh, ang atong ikanin, arena, pero nakakita naman tayo sa mga pictures, sa lagway po, mga kahigalaan. May dressing room, locker room, mga kahigalaan po, sa mga media room. Oh, promotional launch, mga kahigalaan. Yeah, prayer room, napay prayer room, no? Katong mga magduwada. Kuan ini kada bang kawaganing loading no kada mga dagko nga mga sakyanan sa mga atleta bakadi ha mga delegates duta niyo alang kuan no korte niya mga kahigalaan pod no nindot sa kay ang korte mga kahigalaan pod sayang kuan makasuri lagi tani pod ya mga kahigalaan pod taga Cebu ha kuan ni dako ning tabang sa ekonomiya mga kahigalaan uga ingon man nanatay venue no? Ini mga dagko nga binyo kaniadto nga di masodris may Cebu Coliseum. Sari na mga kahigalaan, no? The Bowl. Mada ini mga kahigalaan, no? The Bowl. Kay murap sag bowl gyud sa imporma. Nakuha ni mga kahigalaan, no? Chuya ni mga kahigalaan. So jud kay yang kanabang yan naging arena mga kahigalaan ba, no? Duta mga kahigalaan. Sige lang, makasuro na kita po. Okay, samtang atong tabuk-tabukan mga katropa po ning balita sa kauluhan kay Vice President Sara Duterte na nawagan ni sa mga inipong officials gobyerno nga undangon lagi ni ang pamulitika magilang taliwa sa giyatubang nini karon nga impeachment trial. Okay, although kuan ni kanabang dipinsa sa Malacanã nga waman. Kami nang hilabot ana. Kwan lang, coincidence lang, gibaharan na itong presidente, vice president, kanibang yung first lady o kining kani house speaker. Pero kwan, kanang direct kanibang panghilabot, gidenay ni sa Malacanang mga kahigalaan. Gidenay ni Attorney Claire Castro mga katropa. Ato sa padungog si BP Sara mga kahigalaan siyang pamayag po.
6: Unang-una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawala ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa.
7: Santong Plus Co.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa atong nadungog atong Vice Presidente Sara Duterte mga kahigalaan. So, giyulagway nga the unbothered queen mga kahigalaan. Maikay mo palagos kontra. Oo, naging hinam-hinam ng tagi itong prosecution, mga kahigalaan, ang kini po mga anti-Duterte. Madungog nila sa, mag-isa nila sa Senado, mga kahigalaan. Atol sa impeachment trial. Yan to lang sa Senado, mga kahigalaan. Nakik-lunch meeting rin dito siya mga kining legal counsel, mga katropa po. Og, pana, kana bang to nila mag-isa naging tao nila, mga kahigalaan. Okay, kuha din siya, bijoke, mga kahigalaan. Tambog mga piyesta. So, the unbothered queen, mga kahigsunan po. Ikaw diha, kanang kuhaan ka, nakikontra niya. Ngunani, maglagot sa kikikik.
5: Sana ako.
0: Sige ka niya, airport niya, ang imong kontra ka ng kalmar ganito kayo. Okay, guys. Sa talaon na to ni, mga kaigsunan, kaning impeachment, no? Pong pa sa kinipong either mga DDS or kining netizens mga kigalan. Para ba kini? For the sake, mga kigalan nga kinibang kwan lang? Character assassination, political assassination, pag-uba sa kredibilidad, pag-uba sa pagkatao sa vice presidente, ay sayo man siya nideklaran, dagan ko pagka-presidente, 2028. Para magkatong binay ba, sayo kayo gi kwan pod, kinang assassinate mga higalan. Sayo kayo gi persecute. Sayo kayo gi pangitan ng buslot mga higalan. Kini, Vice President, impeachable offense, mangi makatagdag anis position mga kila, unless mo resign siya. Balik-balikan nato ni kay Aldo Mana ang kwan pod, tulok-adlaw sa first week mga higalan. 92 days nga impeachment trial nga gikatakda batok sa itong vice presidente. Kani sundan ni mga kailan na to kay kuhan pa man, layo pa man tong 2028. Next year, 2027 pa man. Magpadayon pag ini kay ang unang attempt sa impeachment, waman to kuhan mga kailan, waman to mo kinibang tawag aning prosper. Karon mga kigilan, doon sila yung article, upat ka mga articles of impeachment. Let's see the scatter, dyan ako na doon eh. Ilang gi, siguro ron kayo magtanaw lang, magdirirata doon yung mga witness. Magdirirata ka na bang posible magka, kung ay direct ng ebidensya kay namanggi ka ng pamahaya. Inirag yung kung mga kigilan, ka na bang threat, no? Batog sa presidente, first lady, o sa kanyang house speaker. Waman sila ikuan po. Matod pa, direktang ebidensya nga ni-hire yun ang itong vice-presidente ka ng tawag aning hard killers, kumbaga. Ang NBI, waman ika-produce mga kagala. Wala ni pagpangguba lang ini kay Kipom, kasi lang out of 24 senators. Hindi sila kakuha o 16 ka mga butos diya mga kagala. Hindi sila kakuha sa kinipong gikinahanglan nga butos para ma-impeach ang atong vice-presidente. Kanila, pagpangguba lang yun. Eh, ang atong vice-presidente, mga muna yung pinaka sa mga kinipong elected officials sa pinaka-taas o trust and approval rating. Katong usaw, ipwede ito kay negative na to, 13, 15. O, ito'y angay untang impeach kaya salig ang katawan mga higala.
1: Kasikas Express Balita.
0: Pero, ganun kanimang usang taas o approval rating. Alams na, mga kaigalan po, kung ang mga DDS pa mo pasaltion, mga kaigsunan, klaro ng political persecution. Klaro ng kanabag pagpagguba sa vice presidente kay tanaw nila, mamanggi umabot, mga kaigalan po. Kanabang sooner or later, mga kaigalan, kung mangyo, kanabang sa 2028, mamanggi top contender, kumbaga, sa presidential post or position, mga kaigalan. Kung si Bibi Sara ang magkalingkod mga kaigalan, posible mang mahunong matod pa ang buhay-buhay mga kaigalan. Posible man nga kanabang hindi tuloy ang ligaya kung baga mga kaigalan. Lahat na rin balik-balikan mga kaigsunan sa Pikas sa Bahin. Ay, kani Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Miaw-miaw ba mga kaigalan? Matod pa mga kaigalaan, gikasuhan na gisyag cyber libel. Subay sa pasangil niini nga ni Dawat og Suhol. Aga miyembro sa National Unity Party NUP nga si Manila Sikan District Representative Rolando Valeriano mga kaigalaan. Kuhan kayo yun, ha? Sa kabukal ni miyaw-miaw katulang rap-rap. Masa ni iyang kwan, wala gina, kanabang karon matod pa, dunay silent kanang martial law, mga tod pa, mga kigal. Ako, totoo mo na. Dunay silent martial law. Ikaw niya, wana kay kanabang sabotag vocal kay ka sa kinipong batok sa administrasyon. Oh, Kiko Barsaga, vocal mo kayo. Batok sa corruption, mga kigal, blood control. Oh, yung mga kaubanan dito sa lower house kanip. Yung mga inon nga mga, kung nana siya rin to, si Sean. Nana Tadri ha, sa House of Crocodile. Porte man ni siyang vocal mga kahigalan. Vocal kayo sa Batok sa Administrasyon. Morning, kuhan siya. Dito siya na igaw sa House, kuhan po na, Committee on Ethics mga kahigalan. Ingat siyang, saan man ka, wala mo kayo buot. So yeah, marapag, kanang binata lang ba? Palagots kontra, pero logi siya. Hindi magod siya, impeachable official mga kahigalan. Pwede man siyang anytime, pwede man siyang kasigohon sa Committee on Ethics mga kahigalan. Sa daw sa gingon nga Malacañang kwanpod mga kahigalan. Dada bang Malacañang ba Congress? Wow! Kinaganan, kwan man, sa mga kongresista supporter man sa kining BBM administration. Kaya balik-balikan nato ang mga issues kami labot atong Haring Lungsod. Stay tuned, standby mga katropa sa mga minsay ato nagkabasahon sa ato kapag uban-uban karong buntaga mga kahigalaan. On yung health update lang din ni kwan po, Senator Rodante Marcoleta. Sa mga doktor ni rekomendar ni og isolate detention for Marcoleta tungod sa iyang health risk mga kahigalan. Kani nabang nindot unta to ang kining impeachment mga kahigalan, kumbati unta gyud to napa si Senator Rodante Marcoleta karon maman no kay Batman Jinggoy out mga kahigalan, Senator Bato out, niya si Marcoleta out na pud kay atod pa, doon na may plunder case pa. So, sa mga katropa, nagpaminaw, naglantaw, karumuntaga. Ipadangat niyo mga minsay, krog, sa ito, pag-uban-uban sa kanina mga kikila, ato na kabasahon po. No? Nya, dugang minsay, so, may mga wapan na ito, nabasa din. Sir Robin Gablinis, kinipong Iskabusa. Good morning, katropang Eric. Shout out ko ni Atan Salisi, tanan sa Fast Uni Merchant sa Bohol. Family, hey, good morning. Sa Fast Uni Merchant Bohol. Oni, Sir Dars Jason, good morning, katropang Eric. Shout out ko sa akong misis si Mayuson. Sayo kaayo nagluto og manok sinabaw diha sa may purok ari mahayahay hubay og sako sa mga kiddos no baby daya Jamie og kini pong baby Megan. Good morning yung tanan diha Sir Dar.
2: Good morning
0: yeah Ma'am Josephine Pakulaba. Good morning, good morning Eric. God bless Friday, always listening from Tanki at Talisay.
2: Good morning
0: onya Sir Dayupay Tankines Jan Cresto. Good morning, good morning Eric. Pag greet ko happy birthday sa akong pinalanggag pag-ubang ko no? Nga si kinipong Jasmine K. Cabal. Oy, good morning og happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Ma'am Jasmine K. Cabal. Onya Rovilin Cabal da you pai. Good morning katubang Eric, shout out ko happy birthday. Ha, sa money kaning si Ma'am Rovilin og si Sir kinipong igunsa mo? Sir kinipong Cristo.
2: Happy birthday!
0: Sir Randy Artiaga Santisas listening. So happy Friday. Good morning nimo po diha kining sir. Maying good morning nimo.
2: Good morning!
0: Onya sa ato nga, kon, balik-balikan po na ito atong YouTube mga kigilan. Onya si Ronelo Rita. Sige naman lang na sila og palami og istorya. Sige naman lang sila og pangilad. Mani, kon po, kalaki. Onya si Quadpod, Imperator. Pangit na, but-buton pa, Sheila Mapi. Dodong Malon, good morning sir. Puno-puno na sa korakot sa gobyerno sir. Dagang giswildoan sa gobyerno. Nga, ngaway klaro trabaho. Mga dagko kayo silang swildo. Looy na sa para sa mga magbubuhis. But sir, di lang 13 month, napay 14 month, 15 month, 16 month. Kaya ngayon nagsana ulit.
5: Sana all.
0: Yeah, sir, Darwin's Zama as Darwin's Amazing Story. Good morning, boss Eric. Good morning po ni Muda, sir. Ano yan, si Ma'am Arlene Pasebe, matupausap niya. Ang presidente, dugay pagyod na kasuhan kay what... is president man moagi sa 20 moagi ang 2028. Yeah, Sir Francisco Villagan, maing buntag nimo, sir. Mingaw nga kabuntagon, ibiyahe ba karon, sir? Maing buntag amping sa biyahe, Sir Francisco. Always listening while driving ni si Francisco Villagan, mga kigala. Green GSM, no? Green taxi, mga suki nga tiga Paminaw po. Yeah, si mga minsay, padangat lang natin mga kigalan kay ato gaya parang basahon mga katrobas mga late tuners. Happy Friday! Og, kanya, good morning yung tanan diha mga higala po. Sir Ronnie Ponsica Hineralaw, good morning katrobang Eric. I'm watching here at Sitio Buso. Buhisan, Cebu City. Good morning, taga Buhisan. Ay nga, buntag yung tanan diha. Og, standby sa pagbalik mga katropa po. Ito no? Ng hatagag pagtagad ito mga issues na may labot ito haring lungsod. At sa palutsun po niya ito mga importanteng pahinomdo mga kaigalan. Oras na XFM Cebu Philippines Standard Time alas 5.58 na sa Kabuntagon.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
9: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
12: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
11: Manuhoy ako sa usa ko, imuragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy! Ayaw!
13: Exciting!
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na!
20: Abli na!
21: Abli na!
20: Yes!
21: Abli na
20: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run

0: 6. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines, sa Rantam Lashad, itres na sa Kabuntagon. Kita gabon na gubanuban sa itong tulumanon ninyong tulumanon.
3: Kasikas Express Balita.
2: Sa gabon ko nyubos, kanagan sa kanina yung anchorman katropa nga Erica Amaro. Oh yeah, atong tabuk-tabukan po ng dugang tunling sa mga balita, mga katropa. Okay, karon sa mga uluhag balita sa lokalidad. Ang LGU sa Sugbo nagsuspenso og klase ngon sa Aspol gikan sa Bulkan Canlaon. Okay, sa balitang national, Batanes giangkon sa China nga natural extension sa Taiwan. Okay, sa balitang international, Trump nagbando og bagong airstrike sa Iran. Okay, sa balita sa Patigayon, Marcos Economic Team isugyot og 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027. Sa health news, Ashfall gikan sa Bulkan Canlaon posibleng makadaot sa kahimso. Okay, sa XFM trending, abo gikan sa pagbuto sa Bulkan Canlaon na abot sa nagkadayang bahin sa Sugbo. Sa sports news, John Amores gitagaan og second chance pagkabalik na sa PB human gidawat sa Titan Ultra. Okay, sa balita sa showbiz, Nadine Lustre midaog sa online harassment case. Okay, sa balita nga ex-special, lalaki nagsunog sa kaugalingon at ubangan sa United Nations Headquarters. Gapon na maimbuntag Luzon, besides me na maimbuntag Filipinos all over the world. Ano gapon taro mga kaigalan po nga biyernes, thanks God, it's Friday. It's a jazz na, ingbuwan sa Hulyo 2026. Ang inyubos ng lagad sa kanila, inyong katropag-katropag Eric Amaro Kiniang.
3: Kasikas Express Balita.
2: Oga, karon sa kompleto detalye na sa mga balita rita sa lokalidad, maguna mga katropa.
3: Balitang dukan, balita sa lukan.
2: Nago na sa detalye sa balitang lokal, miabot na sa nagkalain-lain usab nga lungsod sa Dakbayan, pag-usab sa probinsya sa Sugbo ang epekto sa Ashfall, paguan o gabugikan sa Bulkan Canlaon, sa silingang lalawigan sa Negros sa Island Region. Uman nga na ay moderate explosive eruption kagahapon ni Hulyo 9, 2026. Tungod ni ini, ipamangluan ng mga residente nga mag-amping o magsulog face mask aron malikay ang posibleng epekto sa kahimtang sa kahimsog tungod sa abos nga gikan sa mong bulkan. Nagsuspenso usab og klase tanang level ang kapin na 20 ka lokal nga kapamahanan sa Sugbo sa mga pampubliko og pribadong eskwelahan. Ang mga lugar nga nagdeklara sa usab og class suspension ang Cebu City, Mindawi City, Talisay, Toledo, Naga City, Miglanilia, Cordova, Arcar City, Balamban, Barili, Dumanhog, Dalagan, San Fernando, Cebu nga Argao, Lapu-Lapu, Uguban, pang mga LGUs. Gipay mangluan sa mga LGUs ang publiko. Kasiradan ang bintana o pultahan para makalikayan pagsunusab sa Abu o Ashfall nga ito sa mga panimalay. Kinasig usab ang mga residente na magpabilin sulod sila mga panimalay, labi na mga bata, senior citizens, mabdos, at na isakit sa kasing-kasing, baga o mga comorbidities.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Lukan.
2: Sa katapusang detalis, balita nga lokal, gikondina ni Cebu City Vice Mayor Tomas Susmenya ang desisyon sa mayorya sa Cebu City Council na tangtangon si Consel Michael Abelia Calona isip chairperson sa Committee on Health, Hospital Services and Sanitation. Diin, gitawag ni Susmenya nga makauuwawa o pagtanghag ni Consel Michelle Avilia Silyona. Samtang nagkadagan sa mga issues sa public health o mental health sa syudad. Matod niya ang medical background ni Abelia Silagona o ang iyang health initiative mo'y rason nga angay siya nga mangu sa mong komitiba. Niya

0: himo ang pag-ili sumasab sa reorganization sa ika-17 nga Cebu City Council liina. Yatag kang Council Dave Tumulaka ang papangus sa Health Committee. Si Abilia Silyona o gatulo pa ka Minority Councilors. Sila si Jose Abilionosa, Alvin Arcilia o si Senior Andales. Wala atagi o Committee Chairmanship. Ipasalamatan ni Abilia Silyona ang mga health workers sa NGOs gobyerno, civil society groups o mga kaubanan sa iyaga programa sud sa iyang termino. Si Chairperson, bisan nawala ang posisyon, ipasalig siyang magpadayon ang pagsuporta sa mga inisyatibos panglawas. Naglaom usab si Mayor Nestor Archibald. Ipadayon sa mga bagong liderato ang mga gisugdan usab ni Abilia Silyona. Nakip na ang Wolbachia project nga nagkandidat o $1.5 million na pakigtambayayong alang sa pagpakunhod sa mosquito-borne diseases o ang gisugyot ng Mental Health Council. Kabayin sa ang mong reshuffle sa mas lapad nga reorganization sa konseho, di nakuha sa Barug Kusug Coalition ang kontrol. Halos na mga dagkong komitiba sa syudad. Di tumula karon mo ay chairperson sa Health Committee, Budget and Finance Committee o Disaster Risk and Reduction and Management Committee.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras na XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 7:09 na sa buta.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, karong mga katropa, itong tabukan ang mga balitang nasunod na yung gisaway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang mga aligasyon nga ang Batanes kabayan kuno matod pa sa teritoryo sa China, pinagi sa Taiwan, nga ilang gihulagway nga walay basihan o katawanan. Matod ni Teodoro, kinanglang na subakon dayon sa mga eksperto o akademiko ang maong teorya tungod sa peligro nga mutuo niini ang pipila ka mga taga China. Kinihuman nga sa mga taho nga doon ay mga tiga panuki-duki gikan sa universidad sa institusyon sa China nga mingon nga ang pagkontrolar sa Pilipinas sa Batanes way ligong basihan sa kasaysayan ug balaod. Gingon nga ang mga scholar nagingon nga ang mga isla matod pa extension sa Taiwan ug ang soberanya ni ini tuas sa China. Ma ni Teodoro ang mong pagtuon na nagpamatuod sa iyang kabalaka nga doon na usay plano ang China nga mo control sa Pacific Ocean. Dugang niya ang maong mga bakak nga pangangkon makapaligon usab sa panag-iusab batok sa irresponsableng pamatasan sa China.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Yung ang pagbalita, ganasun noon, nagpagawas na ang Senate Impeachment Court og supina og isopina ad testificandum batok ang Attorney Zulieka Lopez, Chief of Staff sa Office of the Vice President, aron sa mutambong og muhatag og testimonya sa aton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nadawat sa OVP Central Record Unit ang maong supina niyatong Webes sa Hulyo 9, mga launa dyan ang takna sa kahaponon. Ipatubag si Lopez sa impeachment court. Karon ning Hulyo 13 o 14, alas 2 sa hapon, alang sa iyang testimonya. Ipadadan o sabog kopya sa supina ang House Prosecution Panel o ang Defense Counsel nga Porto Narvasa and Salazar.
1: Kasikas Express Balita.
0: Ato ka, tak na alas 7:12 na sa buntaga mga katropa.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Balita sa International. Balita sa International. Balita sa Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Okay, dugang tudling sa balitang national, gisugyot ni Senate President Sherwin Gatchalian nga pugana ang paggamit sa social media sa mga individual nga 16 anyos paubos. Mato ni Gatchalian, bisan pa ang Facebook, adunay minimum age requirement nga 13 anyos. Ipakita sa survey sa Philippine Statistics Authority ko na PSA, adunay mas bata pa nga mga kabataan nga migamit gihapon sa mga platform. Tungod nini, naghimo si Gatchalian o sa kabalaod noon nga nagatumong sa pag-delay paggamit sa social media sa mga minor de edad nga 16 anyos paubos. Suma pa sa senador, Tumog sa mga lakang ang pagpanalipon sa mga bata batok sa posibleng peligro o negatibong epekto sa sobra o sa yuba na paggamit sa social media.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Oga, karon sa detalye na sa mga balita sa gawas sa nasod, nagamando si U.S. President Donald Trump o bagong airstrike batok sa Iran. Samtang may pahimang lausab nga mas grabe ang mahimo sa mga aksyon sa Estados Unidos kung ipadayon sa Tehran ang pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Suma sa Iranian state media na dungog ang sunod-sunod nga pagbuto sa nagkariyang lugar sa bugatang baybayon sa Iran. Umangi paibaw sa U.S. Central Command ang bagong hugna sa pag-pangatake. Ang report usab gingon nga ang presensya sa mga eroplano nga igugubat ibaw sa Kish Island o pagbuto sa mga pantalan sa Bandar Abbas, Kunaraka o Chabahar. Inapektuhan usab ang paggawa sa kuryente sa pipila ka mga lugar. Matod sa US Central Command, ang mga airstrike gitumong alusab pahuyangon ang abilidad sa puwersang Iranian sa pagpanghulga sa kagawasan sa pagbiyahe sa Strait of Hormuz. O sa kaimportanteng agianan sa kalibutan din moagi ang dagkong gabain sa supply sa lana o liquefied natural gas. Wala nang mingon sa si Trump nga tapos tapos na ang ceasefire dahil sa Estados Unidos o Iran. Inundan nga nanawagan ang mga tig-pataliwa sama sa Pakistan, Qatar o United Nations alang sa pagpahinay sa tensyon.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Og sa katapusang detalye sa balita international, gipahibaw ni United States President Donald Trump sa US, no? Og lisensya ang Ukraine alang sa paggamit sa Patriot missile samtang nagtuo siya nga gusto na sa Russia og Ukraine nga matapos ang gubat. Sige na og panawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky alang sa mga Patriot interceptor missile nga na him og hinimo sa US. Din isip nga mosay usas mga labing epektibong depensa sa Ukraine batok sa ballistic missile sa Russia. Di na mato ni Trump gusto sa duha ka kampo nga matapos na ang gubat apan iyang gingon nga lisod pagigitubangon sila si Russian President Volodymyr Vladimir Putin og Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, mga katrabala sa kinipog 7:16 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM. Ako si Don sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa kasi

0: Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, record ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Club. Tumani, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Club. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe, usaka mangunguma. Tibok, adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araunan. Yun na pa, anong sikim na niyong hikap na nagawa?
2: Nalawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayang gig kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod, nagturbo bitaw ko.
2: Ang giminawag yung kuwi.
1: Ang sumayang gig kami ngawan mo, nga sikim ka hikap rin nagawa.
2: Naaman ko kuwa niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud ni nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seston Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, alas 7.21 na sa Kabuntagod, mga katropa. Balik sa toga, pag-uban-uban sa tulumanon inyong tulumanon.
12: Kasikas Express!
11: Sa agapan ang kanyang boss, kalagad sa kanyang katropa, Erica Amar. Okay, dugang tuloy sa mga balita, mga katropa. At toga, tabuk-tabukan ang balita sa Patigayon.
13: XFM Business News.

0: O okay, Arita, mga kikilan, sa itong mga white quarter. Pwede baka, kwan, mga sugod ng ting bitso, no? Arita ta sa, kwan ni, Arita ka, Ekonomiyas Pilipinas, mga kikilan kay Matod pa Marcos Economic Team, ha? Misugyot ng 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. At ito na ang kompleto ni Dali sa report. Pinagi ni Katropag Crystal Joy Valerca. Katropag Crystal, good morning!
1: Good morning!
2: Nagsugyot ang Development Budget Coordination Committee og 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027 ubos sa Administrasyong Marcos. Suma sa DBCC, ang gisugyot nga budget equivalent sa 21.7% sa gross domestic product sa nasod base sa ilang pagripaso sa medium-term macroeconomic assumptions gikan sa tuig 2026 hangtod tuig 2030. Ang 7.2 trillion pesos nga budget ceiling mas taas og 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos nga national budget karong tuig 2026. Ang DBCC, usa ka interagency body nga nagtakda sa macroeconomic targets sa gobyerno, revenue projections, level sa pangutang ug spending ceilings. Kinigipanguluhan sa Department of Budget and Management ug apil usab niini ang Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development ug Office of the President samtang nag-align ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policies. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
0: O gagikan mga katropa sa patigayon atong tabuk-tabukan po, ha? Ang balita sa panglawas. Atong nabaton gigan usab sa atong aspiring health practitioner mga kaigalan. Si katropang Anami Munars Perez kay matod pa Ashfall gikan sa Bulkan Canlaon posibleng makadaot sa kahimsog. Nagasan ba isungin niya? Katropang Anami, good morning!
1: Good morning!
5: Gipahinumduman sa mga health authorities ang publiko nga mag-amping batok sa epekto sa ashfall gikan sa Bulkan Canlaon. Matod sa mga eksperto, ang pinong abo sa bulkan mahimong makairita sa mata, ilong, tutunlan ug baga nga mahimong hinungdan sa ubo, sipon, kalisod sa paginhawa ug paggrabe sa kondisyon sa mga adunay ubo ug uban pang sakit sa baga. Gidasig ang mga residente sa apektadong lugar nga magsulob ug face mask aron malikayan ang paglanghap sa abo ilabi na kung mugawas sa ilang mga balay. Gipahinumduman usab ang publiko nga sirada na mga bintana ug pultahan aron mapugngan ang pagsulod sa abo sulod sa panimalay ug hugasan dayon ang mga mata gamit ang limpyo nga tubig kung maigo sa abo. Girekomendar nga magpabilin sa sulod sa balay ang mga bata, tigulang ug mga tawo nga adunay problema sa paginhawa hangtod nga mohinay ang ash fall. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unang bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa Nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
0: Oga karon, ato sa tabuk-tabukan mga katropa ang XFM Trending. Gaponis sa Bulkan Canlaon, ha, kay abo gikan sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. Naabot na sa nagkadayang bahin ni sa Sugbo. Nakurat kagahapon adlaw mga kaigalan. Ato sa iron, ang kompleto ni Dali Binagi ni Katrubang Philip. Katrubang Philip, good morning!
1: Good morning!
6: Naukay kagahapon sa buntag ang mga residente sa pipila ka bahin sa Western Cebu o bisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagka nga ashfall nga mikailap human sa moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon. Sa social media mikailap ang mga hulagway og video nga nagpakita sa mga kadalanan atop sa mga balay ug mga sakyanan nga natabunan sa abo sa bulkan. Tungod ni ini dali nga gideklarar sa daghang local government units sa Sugbo Subo ang suspensyon sa klase aron mapanalipdan ang mga tinun-an, magtutudlo og mga kawani batok sa posibleng epekto sa asphalt. Nag-apod-apod usab ang pipila ka LGU og libreng face mask alang sa mga residente, ilabi na sa mga napugos nga mugawas sa ilahang mga balay. Samtang ato sa pagsibya nining balita, mikunod na ang ginaghinon sa abo sa hangin. Apan sumala sa Environmental Management Bureau 7, nagpabilin nga poor ang kalidad sa hangin sa rehiyon. Busa gidasig gihapon ang publiko nga magpadayon sa pagsulob og face mask o likayan ang dili kinahanglan nga paggawas sa mga balay. Para sa mga tropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karon mga tropa, di na na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Day Tariff for Men. Mapalit na ginisa niyo mga suking butika. Kasi Turbo, wagas ang lakas. Alam sa ng Pilipino para sa Pilipinas. Kini niyo certified Turbo user. Tropang Philip Sarohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Okay, karon mga kahigalaan, ato pong tabuk-tabukan ang Today in History. Unsay mga nakuy-kuy nga kasayuran sumad karon no, ni katropang Dakuy-kuy. Nasunin niya, katropang Dakuy-kuy, good morning!
1: Good morning! Ngayon, Julio G. 1924, may apil ang mga Pilipino sa magkasaysayanong eleksyon arumupili o 202 kadelikado para sa Constitutional Convention nga mo'y naghimo sa bagong konstitusyon sa Pilipinas. Isip lakang panulong sa self-governance ubos sa Amerika o sa pag-andam sa Commonwealth of the Philippines. Gitukutan kini sa Tidings McDuffie Act ipirmahan ni U.S. President Franklin Roosevelt niyadong Marso 24, 1924 nga nagtakda sa napukatuhoy nga transisyon padung sa independensya o nagmando sa paghimo o konstitusyon pinahagi sa mga Pilipinong delegado. Ang eleksyon gihimo sa tibuok nasod o ang mga butante mao ang kalalakinan nga 21 anyos pataas nga makatuman sa literacy o property requirements. Nagipangluhan sa mga kandidato nga kasagaran mga abogado, magtutudlo, politiko o leader komunidad. Ang Constitutional Convention na humanya noong Pebrero 8, 1935 nga nagamugna sa 1935 Constitution nga natukod si gobyerno demokratiko nga dunay presidential system, bicameral legislature o Bill of Rights nga aprobahan kini ni Roosevelt ni adtong Marso 23, 1935 o giratipikahan sa plebisit ni adtong Mayo 14, 1935. Nahimo kining legal nga basihan sa Commonwealth of the Philippines nga giinagurahan ni adtong Nobyembre 15, 1935 uman si Manuel L. Quezon isip unang presidente. Huwag nagpadayon hangtod sa 1973 nga nagiya sa nasod hangtod sa hingpit ng independensya ni adtong 1946.
7: Sa adtong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras XFM Cebu Blooming Center Time, mga kakilan, atlas Shati Midjana sa Kabuntagon.
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marino, sorry sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Mayroon mo ko ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangihi. Pili na masakit akong susod. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
9: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Marino ko sa radyo na yung ngayon sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
10: Ay, lalong gamugot mo na imong dagway.
11: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
10: Yan naman.
11: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
15: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
14: Anong di magkamukis ni yaya? So gwapa man kay na.
15: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
14: Ayya!
16: Exciting!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
19: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
18: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga

0: watching for you. Make it loud, notify, maingay, notify, alert agad, real time, safe ang bahay anytime.
1: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7:36 na sa Kabuntagon.
4: Kasikas Express Balita.
3: Sa Gabon, nagbanuban tas nung tulman ng inyong tulman ng Magkaila Express Balita or Kasikas Express Balita. O Gabon niyong bus ka lang sa kanginan, katropang Eric Amaro. Dugang tudling sa mga balita.
4: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Arita sa detalye sa balita sa sports kay ang muraga Calvin Abueva 2.0, no? Giilaga bad boy sa korte nga si John Amores. Giyataga ni second chance makabalik ni PBA. Maligidawat siya sa Titan Ultra. Ano naman ito? Ang kompleto detalye. Lagi sa ito katropa sa sports, katropang Jairo Viking, katropang Jai, good morning.
5: Good morning! Nakakuha og second chance si John Amores sa iyang PBA career human siya mipirma sa Titan Ultra Giant Racers alang sa pagsugod sa Season 50 sa Governor's Cup. Gipahibalo sa team ang pagkuha kang Amores ubos sa duha ka tuig sukad gibawi ang iyang professional playing license human sa insidente sa pagpamusil sa Lumban, Laguna ni adtong September 2024. Si Amores ug iyang igsuon misurrender sa mga awtoridad pipila ka adlaw human sa insidente ug gibuhian usab human makapiansa sa kaso attempted homicide. Ni adtong panahuna, kabahin pa si Amores sa lineup sa Northport Batang Pier sa wala pa kini mapasa ngadto sa Titan Ultra ni adtong Oktubre 2025. Dili kini ang unang kontrobersiya nga giatubang sa basketbolista. Ni adtong 2022, gi-indefinite ban siya sa NCAA human sa iyang pagpanumbag sa duwa sa Jose Rizal University batok sa College of St. Benilde Blazers. Ni adtong Miyerkules, ipakita ni Amores sa social media ang video diin iyang nadawat ang iyang professional playing license gikan sa Games and Amusements Board. Magatubang ang Titan Ultra Giant Risers og Terra Firma sa opening game sa PBA Season 50 Governor's Cup karong adlawa, Julio Jes sa Inares Center sa Antipolo City. Alang sa natural na suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas. Emunaya, pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Jairo by King, XFM News.
4: Kasikas Express Balita.
3: Ato nga oras, mga kaigalan, alas 7:39 sa Kabuntagon. Ato nga oras, update kanyo sa Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu, mga kaigalan. Amdam na bang taga Sugbo? Kaya niya na ang biggest, pinakanako, no? Most colorful, pinaka-colorful ning running event of the year. Amin lang mo sa Windsor Color Run 2026. Pero niya, July 18, 2026, ha? Then, alas 3 sa Kadlaon, ato ni Pagans may City de Marino, no? This may Southern Properties. Ha? So, pili lang mo, unsang challenge yung apilan. Kung beginners pa, pwede naman katong pag-rap-rap, kung alam ka ng 6K po. No? O, kamo, kung kamo diya, nagkuha na mo, si Hilig na magdagandaga na may 12K or 16K mga kahigalaan. And kuhaan po niya, di lang mo ma... Hiling lagsing ang panglawas, doon na pagin mo yung chance to win amazing big prizes mga katropa. Kaya sa mga entrante mga katropa po, muapil sa mga Windsor Color Run 2026, doon ay chance ka mudaog. Og upat ka mga brand new Honda Click 125 version 4 mga katropa. og napagyoy upat ka mga ipangapod-apod, no? Sa mga entranteng iPhone 17, pwede siya kaneng fully paid yun yung mga kikilan po. Wala mo ibayaran na niya. Upat ka mga MacBooks niyo laptops. Upat ka mga iPad A16 tablets. Upat ka mga Sony wireless headset mga kahigalaan. Og kinipong upat ka mga Huawei Watch Fit 4 smartwatches. Upat ka mga JBL Go speakers. Og upat ka mga Huawei pre-buds. Og daghan pang exciting prices mga kaigsunan po. No? So sa mga kanya, gusto mo apilan ni register lang mo adto mo sa registration booth sa Biliana Sports Complex matag Miyerkules ngadto no sabsa kini pog Sabado mga kaigsunan, no. Unya kanya kini pog for online registration pwede kay mong mo bisita pod Windsor kanya windsor.ph Facebook mga kaigsunan og kini pong sa Facebook, no. Message lang ang Windsor sa Facebook, mga katropa. So, don't miss the fun, the colors, and the chance to win a big prizes, mga kila. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa.
4: Kasikas Express. Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw.
3: Okay, karo-ato po sa Siron, mga kailan, ang traffic update sa Kosko Bahin. Siron nato ng Adlong Friday. Kasan ba yun? Katapang rap-rap, katapang Benji Talisi, katapang Bentals, good morning.
7: Good morning!
8: Yes, good morning, katapang Anik, Bayang Buntag.
7: Good morning!
8: Bayang Buntag, Sugbo, Adlo, Karong, Abiernes, this Friday, pizza, jesta sa buwan sa...
3: Good morning, Katrupang Benji Talisik.
8: Yeah, sa to tapi abi ko ng buntag makropa mo kali mo jo sa pagkaplas apag inom, no? Naknak. Inom sa Vitrex capsule good guy. Sa mga drivers, mga street lovers, mas ligo ng mata o gatino mata kung makailam o Vitrex good guy, mas apasada, mas tinausap mga katropa man nga inom na nay sa Vitrex capsule. Anyway, karo mga adlaw katubang etik, book na ang panahon, book na palibot, ang katubang niya nga medyo nagkuyok po sa kay White Class ni Ron. Di ba? White Class ni Ron tungkol kay Gidig Lagapon ni Cebu City Mayor Nestor Chival nga White Class ni nunutusap sa mga sitwasyon nga wa mapugi. Tungkol kinayahan karo Eric, kagapon lang, pa sila mahigala gawing asphalt na nga nang lupa gapon, dila sa Toledo, sa Balaban, even man. Sa dagbe, sugbo man ang abit. Kung na yung face mask, kung kayo na magali. Kaya ito na ay, at mas ipot ang asphalt, baka ito pakit. Dili kayo, kanang kuhan, kanang isipay ang atong kinabuhi kay, atong kinabuhi, bililhon mga katropa man nga mag-inom. Kung gano'n mag-abit ka na ay, matag-adlong at anan. So, sa topic update, pipilag ko mga portion ang murag medyo wagi kayo tekan. Sige yan, kay wag kayo klase, hawan na, o niya, chill na chill ang pag-drive. Katropang Eric, katropang Rafael, ang atong adlong Biyernes ron, mga katropa. No, o ba ni katropang goblogo nyo, nga nagsasta ko eh.
3: Oy, asa na imo?
8: Yan meron sa imong baluarte, inayawan polisisyon katropang Eric. Nagkaro sa ito nga traffic update, katropang Eric, kay medyo di na mo siya inayawan kamahin. Medyo ang mga magkita rin, pipilaga lang ka mga e-bike, mga PUJs, mga PUB, mga public utility buses karabang Eric, karabang Rafael. Manang nga, bisipan mo nga may ngondan, ang pigyan mo tayo nunay, araw ulit kasi sa siya, o pagkira mo nunay, ang Vision X capsule. Pagkira ko wasa ito, sabi ka, karong buntag, inyong kanang proxy nga tikos sa tropiko. Traffic, kaya nga itong tikos sa traffic mas, karabang Eric, makikita proxy lang, mga katropa. Mga sigurad, good morning, Cross Patrol, karabang Jerry, Vidoblado. Inyong katropa,
4: Kasikas Express Balita.
9: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Aga karon ato po guys, Siron ang latest kay mga chika sa kini pong atong mga artista, mga higala. Kay nakasanbay na si DJ Rina at si Nita, no? Na din lusre midaog ni sa online harassment case. Sa ito ni iyang ipasakag kaso ni katong pag-rap-rap. Oga, pila may daog niya, mga kikilan. Misik mamahin. Ato ga, Siron Aga, kompleto ni Tali, pinagi ni katropang DJ Rina Chinita. Katropang Chinita, good morning!
6: Good morning! Exciting showbiz chika sa adlong Biyernes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisay Island.
7: Good morning!
6: Kuanon, TGIF, o karon at Kabisay Usay chika. Nakabot na ang hustisya sa aktres nga si Nadine Lustre. Human sentensyahan sa korte ang usa ka netizens nga iyang gikiha og kaso tungod sa pangpangharas online. Ngayong Mayo 21, 2025, nisangat og reklamo si Nadine Batok sa maong individual tungod sa gingong pagpanglapas sa Republic Act No. 11313 o kasong Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law human sa ginsulto og atake sa social media. Gipadayag kini sa aktres ato sa iyang pakiginabi sa Entertainment Press alang sa iyang View series uban kang Alden Richards nga Love Siargao. Matod pa ni Nadine, gidasig siya sa iyang legal counsel nga musangat og kaso aron mutabang o mutubag ang online harassment. Gingon sa aktres nga nahuman ang kaso og napahantangan na og angay nga silot ang netizens. Niabot usab kini sa punto nga nangayo og pasaylo kang Nadine apan wala muhatag og detalye ang aktres. Yes, katropo mo, kailangan itong updated showbiz chika sa adlong Biyernes. Ayaw kalimot sa pag-inom mo ang Turbo Dietary Supplement para sa inyong labing-labing, labi na kay Team Pahuay na po. Weekend mga katropa, tungod kay 100% natural, safe and effective. Og para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, labas ang lakas. Alam sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz, balita sa XFM News.
4: Kasikas Express, balita!
3: Oras sa XFM Cebu Philippines, Star Time, mga katropa, alas 7:47 na sa buntag.
4: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
10: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
3: Oga, karon narito sa detalye sa balitang ekspesyal. At pag-rap-rap, lalaki nagsunog sa kagalingon dito ni sa Tubangan sa United Nation Headquarters. No? Sa kay, kung ano niya, ikabahin niya siyang protesta or sa baka, no? Katuning Siron, kompletong detalye, nagkaservisong linya sa katropang Raybox, katropang Raybox. Good morning!
11: Good morning! Patay ang usa kasikwita ito sa news, kalalaki, Humania, sunuga ang iyang kagalingong katubangan sa United Nations Headquarters dito sa New York, Estados Unidos, mga katropa. Mapa sa New York Police Department, nakadawad sila og tawag sa emergency o ilang naabtan kining lalaki nga adunay grabing paso sa tibok lawas. Inalapas siya sa ospital. Deklarang dead on arrival. Giingong nagkupot ang lalaki og bandila sa Tibet sa wala pang insidente. Apan wa pag ipadayag mga tropa sa mga otoridad ang iyang identidad. Padayon ang bisigasyon aron mahibaw-an ang motibo sa mga panghitabo mga tropa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit gyud si misis magabi. Turbo, safe ni mga tropa. Tungod pa katrabaho sa kaong klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaya sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
4: Kasikas Express, balita!
12: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
3: Okay, karumbong taga mga higala ng adlong Biyernes. Atong paminaon ang makakompleto gyud sa itong matag-adlaw. Ang pulong sa kaluwasan ni katropang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
13: Good morning!
14: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa basahon ni Santiago 5:16 ngadto sa 18 nag-ingon. Ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan. Si Elias usa ka tawo nga sama kanato og kinaiya. Ug sa iyang pag-ampo, siya nag-ampo nga dili unta magulan. Ug wala kini mulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta naghatag sa mga abot niini. Ang maong tipik sa kasulatan mga katropa nagbutyag ngang pag-ampo sa taong matarong paminawon gayud sa Dios. Ang taong matarong nga gipasabot sa kasulatan mao ang tao kansang mga sala gipasaylo na sa Dios. Inungdan nga natawag na siyang matarong ug ang iyang mga pag-ampo muabot gayud sa trono sa grasya sa Dios. Si Propeta Elias nga nakahimo og mga milagro ipaila sa Biblia nga usa lamang ka tawo nga susama kanato. Aduna usab siya kapakyasan og kahuyangon. Apan gihatagan gihapon og kabug-aton sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Inigumikan kay napasaylo man ang iyang mga sala ug himo na siyang matarong at ubangan sa Dios. Busa atong hangpon ang iyang kapasayloan ug dawaton ta ang iyang pagkamatarong. Aron ang atong pag-ampo susama kang Elias, dako gayod ug kahimuan.
7: Kasikas Express Balita.

0: Satu nabati ang pulos keluasan gipadangan tiga terbang Pastor Paul Gino Lopez. Ogaga pulong sa keluasan mga kilan may nagpupo sa mga naglangkob na ito ga balita karoga buntaga katropaga rap-rapo, no? Nya ari sa ta sa ato sa mga greetings sa minsahi mga kaigalaan po da sa ato ga mga kaigsunan po, no? Nya Sir Jesus Kanyete Celestial, may nga good morning po ni mo kinipog dia sir, no?
1: Good morning!
0: Kunya matupin good morning katropang Eric, kunya Victor Emilda, good morning katropang Eric, shout code sa Bilya Kakao, Ginisangan, Pardo, Cebu City, tara mga e-bike driver diri, Kakao sa kinipog Kakao, thank you sir, good morning inyo dyan, no?
1: Good morning!
0: Mga kinipong talang e-bike drivers, kunya Almas Way Bala, good morning!
1: Good morning!
0: Morning katropang Eric, mayong buntag mabanjud ni si kaning mabanjud ni sipon kay Luoy kayo akong anak gibuli sa cellphone gidaot gihack ang account sa akong anak og adto ni adto sa Bausi sa among barangay kami pay kasab-an kay pobre raman mi ayo wa ayo hinaot matabangan ko ninyo ani among problema taga bulok-bulok Barilis Cebu gi kaning kontrahan mi sa tanan tawo mi diri diri sa tanan namong silingan tungod sa cellphone. Salamat kuana ni wa may kailan ning kon ma'am or sir kaning kon Armas Way Bala kunya kaning kala ni kay masamot ni mako makontrahan lang ha niya kini pong Sir Alex Comendador, good morning sir.
1: Good morning.
0: Tristan White Bigulay, maying morning.
1: Good morning.
0: Sir Bintino Nadila, good morning katumang Eric, always watching and listening to XFM. Exciting from Gabi Cordova.
2: Exciting.
0: Tapat magmahal, kani si tapat magmahal katumang kanang nasa mong luyo katropang rapa. Hi, Mrs. Jack. Morning, katropang Eric. Shout out ko sa akong crush.
3: Sana all.
0: Reina Chinita, salamat, Eric. Watching here from Dumanhog, Cebu. Kuala sa Mrs. Langonya, mga LSGs man katropang rapa-rapa. Yeah, Sir Ray Duran, TGIF, katropang Eric, always watching here from Dumanhog. Good morning, Dumanhog.
1: Good morning.
0: Sir Jesus Kanyete, panimayang bunta katropang Eric, watching, listening from Basak, Lapu-Lapu City. Exciting.
2: Exciting. Yeah,
0: Sir Wilson Paz, good morning, katropang Eric. Shoutout ko to this may Bilya Kakao. Monica ganina po, no? Good morning inyo talaga.
1: Good morning.
0: Sir Ronnie, Ronnie Ponsica Hinderalao. Good morning, katropang Eric. I'm watching here from City of Puso, Buisan, Cebu City. Good morning.
1: Good morning.
0: Kini po nga itong YouTube channel pero huwag ito'y malimtan ng mga mensahe nyo diyan. Boy Nadela, katumang Eric Camaro, good morning, always watching and listening to XFM. Exciting from Gabi Cordoba, good morning nyo diyan.
1: Good morning!
0: Zar Davis, morning idol watching from Ginhungan.
1: Good morning!
0: Yeah. Bana, nabasa na to tanan mga kahigalaan po ng inyong mga kinipog mensahe. Yeah, Chang Chi po, good morning katumang Eric. Solid, naminaw mo din sa may Mak Chan Island. Good morning nyo diyan.
1: Good morning.
0: At Malaki Puntillas. Aligro, money. Yeah, kining Sir Yuan Yubidag Zip. Good morning, katumang Eric. Watching from Sitio Camansi, Cebu City.
1: Good morning.
0: Yeah, kini po ko natin igong oras mga kilas suga pag uban-uban sa itong tulumanon na inyong tulumanon.
4: Asikas Express Balita.
0: Nagilit na lang ko mga kahigalaan po. No? O gamaw ko itong mga naglangkob sa itong Express Balita ng adlong Biyernes. No? It's just ni nga buwan usab sa kinipog Hulyo 2026. Mga balita ang hatod kaninyo nga makatabang arosab muhimsog ang pamilya panglawas. Tunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Plus, Santon Plus Vitamins, Santon Vitamin C, Santon kinipog kwan mga kaila itong premium D3 soft gel capsule. Napunta diri Vision X soft gel capsule para sa atlong mga mata. Yes, mga kape, Santon Plus Coffee Mix. Doon ay premium D3 coffee. Yeah, napunta ay Santon Gold Coffee Mix. Ingo man, Santon Herbal Tea, mga igala. Sa sabon, pampagwapo, pampagwapa. Napod rin Santon Herbal Soap. Clear skin, mga kingalaan. Yan na po rin, kuhan po, panghaplas, mga kisunan. Santon Herbal Oil. O ingo man, pampasakit sa kalawasan. Sis the pain, mga katropa po, no? So, wala ko igong oras. Sa ito ka, pag-ubanubo sa kanginan, mga kaigalan, sa ngalan sa Kitbukang Pwersa sa XFM Cebu, 80.3, mga kaigalaan. Rin, pinagulan sa station manager, katuman dyan, Limin Chavez sa Biking. At sa mga newsroom, pinagulan ni Katropag Philip Siruhano. Ako kauban rin sa Picas Aquario, mga kaigalaan. What? Katropag Rafael Moraldi Baring, mga kaigalaan. Og, ako naman na milit, alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong busag lagad, katropang Eric Amar. Og, kini ang
4: Kasikas Express Balita.
0: Katropa mo, exciting!

0: Kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rikunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gear. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gear. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nakasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, nagtumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako. Sa Visionix Plus Capsule, ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix, makahatag og kusog sa resensya o magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.